0: sobra 28 million pesos.
1: Terrible. Terrible.
0: 28.5 milyones pesos.
1: Daw, daw kalamay lang daw ginputos-putos ho?
0: Oo, gani man. Eh, kung nagtaon ta, maano ka din mo, no? Pati nga, naagin na. Nga mo ni Kanamo, Kansabo.
1: Oo.
0: At isar nga kay Padayo ng dinakpanay na rin sa syudad sa Bacolod.
1: Oo.
0: Kung gani kumakawang katropanawin na mayro.
1: Oo.
0: Ang kabugatong ni Katropa Rwin sa Sininga Balor sa Shabu, naglabot ito 4.2 kilos.
1: Oo.
0: 4,200 grams o 4.2 kilos.
1: Terrible ba? Di na siya nagguaan?
0: Eh, amo nang nakuha pa mangkot. Sige na panag-ayan eh.
1: Pa, sige na...
0: Sagaan
1: na gini ang term. Ginagamit ang Katropa France. Hindi na sagob-sagob mo?
0: Oo, ano na?
1: Sag-a.
0: Sagana. Hindi na nila ako kita po yung mga balor.
1: Oh.
0: And kabugatan sa Shabu na nakuha. No?
1: Ang pabangkot, de, din nga sa pa.
0: Kaya po ng pabangkot ba? Okay, siling nila may ginalaga sila.
1: Oh.
0: May ginabatayan silang na posibility makabig nga muna din nga sa pa. Oo, kung galing tika to for win, amulan niya yung sapa ko na mulan niya yung subang way gahubas.
1: Correct.
0: Oo, mulan niya yung gahubas. Way gahubas. Yung suba na din yung subakulod.
1: O
0: ginakuhaan supply ng tubig, amulan niya gahubas. Pero saan ko na siyang primoter.
1: Oo.
0: Kaya yung supply ng tubig, kahit kapala, ganun buong libens ng tubig.
1: Oo.
0: Pero di yung sila sa Sininga Subaya, kahit sag-ob lang niya sag-obo.
1: Terrible, oh.
0: Oo, di lang lang yung to for win ang balor.
1: Oo.
0: Si Eri, dako niya question sa karon sa bahin sa kapulisan nga may amo pa niya kon nga kadamo sa isa bordering sa akon sa Bacolod. Kung ting ining individual kato pa Erwin, isa ni kababaying,
1: yung
0: kilala lang ni Sakay alias Teresa.
1: To.
0: Pero hay ba individual ni Sakay? So, nag-aboy lang na sa lugar. Hindi man na sa residente, gito, no? Hindi man sa tagadira. Do temporary, walang manag sa nag-i-star ka tropang Erwin, no? So, kaya mo pa rin sa karoon ng investigation dire kay ato lang din namin nga nakuhaan sang payag si, ano, no? Ato nga regional director, newly installed nga regional director sang Police Regional Office ng Grosso Island Region. Kasi Police Brigadier General Romano Cabinio angot sa sininga pagkakumpiskar ka tropang Erwin. Ang muna nga kadabungan siya buo dari sa akon sa Bacolod. No? May interview lang tadara, ayat, ni Police Brigadier General Romano Cardinio, ang Regional Director sa Provena Yard.
2: Okay,

0: れてるスタイルで、うん、まあ、本当に見なくても、パネット。Una, I just want to comment for again, yung aking kapolis sa polis ng kanilang magandang appointment. And doon naman sa ibang probinsya natin, I'm encouraging them na sana mag-intensify din ang kanilang campaign dapat sa illegal droga. Dahil alam naman natin yung masamang epekto sa mga kabataan at makamay. I think I'm a
1: sa tema na itong lipod na ito nga payag ni Police Brigadier General Romano Cardinho
2: oh.
1: At nga bago nga regional director sa PONAR.
2: Oh.
1: Dati ka ito parang under investigation eh. Dati nag-legal na yung mga payag man ang ato niya disipiyo nga may mga nga may mga na-dismantle na din yung mga ano, nga mga drug groups.
2: Oh.
1: Wala na sila, wala na sa amin na retarget yung mga drug groups. And they are makakapawin, nag-atake man ng kapulisan natin.
2: Oo.
1: May officer nga ang drug groups.
2: Oo.
1: Na dismantled. Pero, mayari naman niya kapawin yung mga individual players.
2: Oo.
1: At mga, magpunin naman yung mga palubuligya.
2: Mm-hmm.
1: At least na siya sa Makulog, which is they are operating of their own now.
2: Mm-hmm.
1: But to wise na relation, good na kapawin sa dalagbo ng mga grupo, but they raise the bullet, we're not really sure lang.
2: Uh-huh.
1: Kahit yung mismong BCTO, doon kayo naman may na-monitoring ng mga dalagbuan ng drug groups.
2: Uh-huh.
1: Dari sa atong sa syret sa nga pakulog.
3: Inog-distribute na ni Guru Katropang Franz, mukhang inog pag-impactiho na isa. May ari sa mga gagbay ng mga sachets.
1: Okay.
3: Tapos may ara pag itsang do kilo-kilo, do pinutos ko dalagko.
1: Pinulto na.
2: Oo.
1: Oo, do mga do may kamay lang. O ano po na lang guro katako sa inumol man ako ang katakunan, no? Eh, kung sumaho na, kung kilo na, kinilo na na.
3: Gani?
1: Eh, kung maputpot na, pila na nasa kagramos, katro pa, Erwin.
3: Damo naman nag-guba utok
1: na niya. Damo na naman, damo naman yung matapong yung spirito, bla.
3: Oo, oh, damo naman yung spasipa lata po.
1: Damo gito
2: eh.
1: Damo naman yung mga rituan sa silima lang ha. Supply san siya po, no? Ngamunin ka tabo at ito parang waiting, hindi nilog daw. So for the, ang kumuha natin, ang 28.5 million pesos, weekly na nakatrapawin ng accomplishment. Weekly,
3: aba?
1: Monthly na lang accomplishment kung sumaon tagi.
3: Oho.
1: Dari siya makulod.
3: Subungin sa kadlaw lang, isa na kang preso? Subungin
1: sa kadlaw, ya.
2: Oh.
1: Eh, dara kayo matingala mo. Grabe nga, supply sa shabong na para sa kostiga o para sa posisyon sa sininga babae.
2: Mm.
1: Eh ano binibinya nga background, no?
2: Oh.
1: Eh di kita sa karyo na gating waman
2: oh.
1: Na makapakigangot sa CDEO para ma... Baluan ka kanino ang kangkanan sa sininga babae
2: mm-hmm.
1: sa iba nga grupo.
2: Mm-hmm.
1: At kundi niya din ang sininga balos, kagamuni ka na po nga shabong. Kaya nakuha man siya sa buong pakukong kagabi ka tropa Erwin.
3: O recap ko lang ka tropang France ha? Sobrang ni 4 kilo no?
1: 4.2 kilos.
3: 4.2 na. Okay.
1: Mas nag-deplete ang supply sa shabu. Mahal na sila.
3: Mm-hmm. May loob supply and demand mo sila mo?
1: Gramos to from 6,800.
3: Oo.
1: Sa pinakataas niya na dumduman kung nga nag-abot 10 grams.
2: Mm-hmm.
1: Nag-abot into 10,000 pesos
3: per
1: grams.
3: Mm. Terrible.
1: Kung kayong nag-apabilin into 6,800 pesos, so sumahon mo niya ang 4 kilos sa trafarbing. Kung sige nga, nabot isa sa amon niya valor, no?
2: Mm-hmm.
1: Eh kung mag- 10,000 ang valor eh. Katapol-tapol, ganyan kita for win eh. So, hindi nila lang, subong na rin kamuni nga presensya sa Shabu. Sa syudad na pakulad kita for win. And also, no, nagkapatay nga po sa pagtaliga, at sila ka mga individual, dari sa atin sa syudad na sa Shabu.
3: Toho. Kabay pa nga mabalanta kung sinong aras likod ni.
1: Oo.
3: Eh, may dakla pa hindi matyagan ko mo.
1: Ambo gani man ka pa so kaya mo nga kung tring update kay Tig dapat kita
2: hindi
1: mo makita ko kaya kanya ma lubang at kapag hiningin niya information
2: no
1: ako kasi pagkilala sa sining ko babae yung na ko ani at ang 28.5 million pesos ka valor sa sabodri sa syudad sa Bacolod. Kaya pa nga Wayne, naman nga sa update sa patrol,
2: hindi
1: sikat ko kang France at the Bordeaux. Sa mga pupuntukulis sa lawa
3: Salamat kay Tropang Franz. Muna yung pamangkot na ito din ito na galin man. Paano ito na kuha? Paano ito na sa kote mga katropa? Ang ining illegal na droga? Wow. Lamo naman yung nag guba utok. Guba paminsaron. Guba was damlag. Guba pag-eskwela. Guba pamilya. Tungod sa illegal na droga. Kabay pa nga we're just keen to knowing sinong naga butang di sa supply, sino sa dinihalin, no? Paano mag paano i-ship ni, anong mode of transportation or shipment antes magkadto sa Bacolod ang illegal nga droga daw amo na Japan pala mo ko tanong tabla because kamalo kita mga katropa ining na dakop ni recipient lang ni sila mo. Gabaton bla. Kaga nag-distribute. Ang main manufacturer sa illegal na droga mo rin gusto tambalan. Ano yun, no? Majakpatan man sa Bacolod City Police Office natin. Dako ba na bulig man bla mga katropa sa ano ni, sa curfew, sa kabataan. Oo, kay para mapalayo sila sa mga bisyo. Wala mo naman kung gabi. Magtakabalos ang kakalatabo. Subong, no? 8:14, mga commercial ko na eh. Pagkanta mga balita ta, pagkatapos sa mga panumdo, mga katropas na.
4: Bullseye XFM 90.3.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ka ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gadya nagabal batyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muna yung siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Abot lang kung paano nila takso na.
0: Southern Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secret of health.
1: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secret of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secret of health.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto toyo sini to maintain sang manami firm nato sini nga skin at the same time nagapanami sa to sini nga mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine. Santon Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sini nga brain.
0: The secret of health. Santon Gold Live Testimony.
4: Aro balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Ras Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
6: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Live. Testimony.
2: Antoinette Bale po. Taga Siniluan Laguna. Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap. Hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Sanfon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Sanfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Fashionex Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Dominique, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sanfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanfon Gold Coffee Mix.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.
10: Alzheimer's disease. Balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayang. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
11: Nga, XFM, kid, how?
12: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
12: Inami ang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
12: Ay,
13: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, wala, may harap yung mga balita. Wala, so, namin, kaya mga DJs nila, kanya.
14: Wala sang konkreto, mga sabat.
15: Wala sang katumbas na rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
14: Simply,
11: may how, kita, pa.
15: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, kid, how?
16: Timo!
9: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
17: Pwede,
18: yung nag-atras ang public opinion.
9: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
19: Nga medyo isog pa sila yan.
9: Ini ang bullseye.
20: Oras mga katropa, 8:27 na sa pagpapalang katropan. Nakita nyo, ito karta blan na ipagwat itong video, blan katropang Chris Capo dito sa Bacolod City Public Plaza. Triple. Sometimes ang kapigiluhon mga katropa hindi siya rason para kalimtan ta na ang mga responsibilidad sa batat. Sa ang sitwasyon ng Gragya nato, hindi man siya rason, no, nga ma-exempt kita sa mga layi nga ginapatuman sa aton syudad, mga katropa, sa aton bungsod, sa aton gobyerno. Hindi man sa nagakaigo mga katropa nga mag-indepensa mo Because why ka kanchit di sang layi, mga katropa? Ang ato naman di mga katropa, gusto ko pabalo sa aton nga mga pumuruyo, mga ginikanan, mga biyan. Kabalo kita rin lain ang aton nga sitwasyon, lain ang aton nga stilo sa pagpakabuhita. Kag ang aton nga economic status sa pungsod Pilipinas. No? Namo sa mga katropa, budayan sila. Tutud, oo. Pero, I think this would be a good reason to strengthen our relationship to the member of the family, to the members of family, and maka-focus kita sa mga kabataan ta, pagpananga sa bata ta. Pero ang ini video mga katropa, ano ko lang pabalo ko lang sa inyo mga katropa, medyo hindi sa namin lang tawon. I know may ara sang pananawan pero ako makatulad ta, but let's just

0: Snoloy. Karuoy mga katropa. So, morning sa mga katropa tang nag-upod sa program naton. Ako kasakit buot kus nimo because hindi ni deserve sa mga kabataan ta. Nga mo rin pagtratar sa ganyan. No? So, amo na sa mga katropa ang tabo. Amay ni, no? Ang nagbakol. Granting, ti ang argumento naman di is nag away kami kamalo sang laye. Wala kami ka-intindi sang laye. Mangayo kami pasensya. Pero anong dapat natin mahibaruan sa sining panahon mga katropa? Naglabot na niya sa igdulungog sang alkaldita. Tapos nga naghatag naman to sang tawag sini ang posible mo on ang aton nga bulig ang aton nga local government, but we just wanted to understand ano responsibilidad sa aton ginikanan sa amo ning sitwasyon man, no? Ari karon sa aton mga sa linya nato mga katropa ang DSSD head nato na Rizmakulod mga katropa, none other than Dr. Richelle Amanga. Ma'am, may aga, welcome sa programa, Doc. Doc, morning. Tula. Sige lang. Oras mga katropa, 8:31. We have Dr. Richelle Amanga. Ma'am, may aga, welcome sa programa. Ako sa katropang Win. Ma'am Richelle. Ma'am Richelle.
1: Yes, hello. Sorry,
0: nadula sa linya. Yes, ma'am. Pasensya ba sa linya? Manamo na. Doc, naglabot na ni sa igdulungog nyo ang video sa bata nga ginasakit sa isa ka, I think amayan ni diri sa Bacolod City Public Plaza.
1: Yes, kagapon. Nakuwag sa ito na amo ito nga video, amo ito nag-respond man kita da yun. Yung pakangita na ito, no, kundi ito. So, pagkadso nila, wala na dito. So, din libo, kasi nga nakitaan ito niya barangay.
0: So, nakita agad man siya, ma'am. Ano nang status ng pagpakabuhi sang ano, sang amay, kag sang bata?
1: Of course, kung financial ang istriyahan, no, pigado man, then hindi siya rason, no, para pabayaan ang bata. So, nahibaloan natin sa gapon na after na binbayaan ang bata sa iyang mother last month, no, naging neglected child ng bata. Kaga pangayuyo naman sa dalang, kagutman, kagamuto, ang kagapon mo sa video, nakita nung physically gina-abuse mo siya sa iyang amay.
0: Oo. Ang amaya gid niya, ma'am, no? Hindi niya tambay lang sa plaza, kung ano, amaya gid niya ang nagkitaan sa video.
1: Amay niya gid niya, oo. Although wala, kung tama din ang iyatan nga document, kaya napalaan sa man kagapon nga wala doon certificate ang bata, no? So, i-facilitate man siyang office.
0: Oo, pero na-identify na ang amay, Doc.
1: Yes, and kagapon din ano man siya nag-hold naman niya nga custody kay pasakaan man siya natin kang child abuse na charge.
0: Okay. You've mentioned sa mga possible charges nga i-file sa mga pareyos ni Even Ginikanan. Anong dapat may bulan sa atong pila ka mga ginikanan? Responsibilidad sa mga kabataan, Doc?
1: Yes, no. So, ang mga ginikanan, dako-dako din yung role, no, sa pag-atipan, pag-ensure, no, nga magdako ang inyong bata na safe, kagmaayo, no, kagmatagaan sila sa nurturing environment.
0: Oo.
1: Ina-remind man ato, no, nga ginaproteksyonan din sa aton nga lagi, ang aton mga kabataan sa Miyara sa Republic Act. 7610, tag iban pang mga ano no, mga laws nga protekta sa mga kabataan. Kag gina-remind naman no, ginikana nga ang Estado, ang gobyerno, pigibidya kasunod, especially kung kakakita nga ginabutang niya sa harm, ang ginaput niya at risa inyong mga kabataan, hindi makakasa sa inyong parental authority, no, kagwaon ang custody sa bata sa inyo.
0: Oo. Ang physical abuse could be any form of ano ganyan, pagpanakit inflicted sa isa kabata?
1: Yes, no, pag-inflict sa physical harm, sa pag-insure naman natin sa bata, makita man natin, no, nga neglected siya. And neglect is also a form of abuse, no? So, nga, kagutman ng bata.

0: pabayan kasi nakita mo na ito, no, dok, yung may mga pasa-pasa siya, so mo na nga, yung pa-check up man siya natin. Kasi buong ang bata-ara sa atin niya, custody para ma-provide ang iyang sinahanglanon, no, kasi matunaan kung ano ang pinakamaayong pikang para sa iya best interest.
1: Nang ano pa mga intervention, Doc? Kasi why madulaan sa bata? I mean, my parents, madulaan na ni. Why nasa mga gainakop sa iya? Why naman sa possibly pulian niya pamilya? Ang DSD nato may ara sa mga programs niya pwede matanay sa bata, Doc?
0: Yes, no. So, ang case management, kita ang mag-handle. So, temporary lang, no, nga ang iyang custody ara sa aton, alternative child care, no, para ma-provide ang iyang need, confidential, no, kung di-engage siya specifically. But ang isa man nga later on, doon na siya natin, na dinadali, i-assess man na siya, no, ang iyang man nga dinag pa nga pamilya, i-exhaust natin, no, kaya bakit iyang may mga banta siyang relatives, kag-inig pa idalong sila sa ginatawag na parental capability assessment po. Lang tawag kung makasarang sila. Kasi last resort yung ginakwa nito ng bata sila custody. But in cases like that, of course, kinanlan ang immediate na rescue. But ang long term, lang tawag natin, depende sa circumstances ng bata.
1: Like for example, Doc, ang ining amay naghambal sa mga nagbago na ko and na-free na sa mga accountabilities niya sa papanakit sa bata niya, can he be still qualified to take custody of the child?
0: Kasi bang kayo nakita natin niya bago red flag sa amay ano man o ginag-report man na ginasubay yung bata na maritayo para lihampang ng mansang sato, mga amo na mabutang na. So, damigo, hindi supportive towards pagbalik sa iya, no, sa kasubi sa iya na bata. But then, hindi na natin mahambal sa, ano na, sa, in the long run. But for now, ang pinaka-safe na himuon is kasundid ang bata, no, sa ilang environment. Nantawa natin in the future, no, kung ano good man. Depende sa kada case.
1: Usually, Doc, ang rason de, siya pigado kami, why kami kabalo sa laye, could that be an exemption sa mga laws applicable sa pag sa aton child protection program?
0: Hindi, no. Kaya nakita naman na kadamo sa pariyak man natin na kauturan ng mga pigado man, pero grabe mag-asipan sa nila ng mga kabataan. Kaya hindi siya yung issue ang sa economic aspect, but it's more on ang parental capability ni ang inyo na pag-asipan sa bata kung paano niyo siya binagay. Kasi importante, no, nga hindi niyo siya pag-ibutang sa harm. So, ang pag-protect sa bata, it's very important. Ano na siyang ang atin man binaremind ang public, especially ang parents, ng ang mga bata dapat na proteksyonan gitya at hindi din sila yung pakisun.
1: Yes, yes. So, yes, Doc, any message naton para sa pumuluyan naton? This is one just example sa nagkakalatabo nga child abuse sa pila ka mga kabataan. There were those nga way pa makita eh. So, any message sa aton nga DSSD sa mga muna nga mga kaso, Doc?
0: Yes, no. So, although agapon, medyo nagahod to yaya ng muto nga hitabo, but every day, damo suisas, no, nga gin-encounter ang atong opisina, talay na inyo abuse, physical, sexual, emotional, na kagito na ito makita ng layo pagod man ang atong yan niya humuon na sa community para ma-promote ang ginatawag ng safe nurturing, tag-enabling environment na nag-protect pagod sa kinamatarong sa mga kabataan. And this requires collective responsibility na hindi na siya na role lang niya sa parents, sa government, but binagin natin na society. So, karayon, kita nga magbaligay kung maging vigilant man mo sa pag-fight sa mga klase niya abuse. So, muna, kung may mga muna cases, yun na gusto bigyan natin i-hold accountable, no, ang mga nakasala, pag-ensure, no, na may justisya ang mga naming biktima at gusto natin silang buligan daan sa psychosocial support ng mga activities towards their healing and empowerment.
1: Oh, with that, Doc, salamat gito sa oras ni mo.
0: Welcome,
1: good welcome. Thank you, Doc. Salamat, God bless. No? Inyo na ba tayo mga katropa si Dr. Berifrado Manga, ang aton Richel Berifrado Manga, ang aton nga VSSD head kasi sa Bacolod City mga katropa. Kasakit lang, no? Magita ta. Kaysa ang aton nga mindset sa mga katropa is once ka ba tayo protection ng ta at all cross, no? We need to protect our kids against any type of any forms of violence, but sa sininga sitwasyon kita tayo may ang nagasakit sa iya. Kabalo kita, damo pa rin sa mga kaso katulad sini mga biyan, damo pa rin kaso nga nagakaltabo para sa pagpanakit lang sa bata. And that's why nagapaybalo kita sa mga kakuturan ta nga may ara sang liability kamo, pwede ka mo mapafile ang kaso, pwede ka mo makasuhan, pwede ka mo mapapriso sa sini. Because may ara kita sa child care protection nga laye para sa mga kabataan ta. Hindi ni nila kaya, muna niya sakit ya. No? Kung ginahimo nyo na sa ibang mga tao, hindi ni kaya sang bata. And sometimes mga katropa, dari sa aton nga pungsod, ang aton nga depensa malanda, kapigaduhon. But may limitation ng pagpalangga sa bata. How? May ara sa mga kabudlayan nga ipakita ta ang pagpalangga tas bata ta. May paghinulsol ba lang nga nagbata ka mo sa amune? No? May paghinulsol ba lang nga nakaangkon ka mo sa bata? Dapat arin nila sa eskulahan eh. No? Dapat arin nila sa paghinakop sa pamilya. Kagka kita nga mga ginakanan, may mga responsibilidad ta. Hindi lang asal baron ta lang kaugalingon ta, okay na. Ang disiplina, ang sahi sa disiplina, hindi sa always nga may gina-implement ka, may gina-inflict ka nga sakit sa bata, physical nga sakit sa bata eh. Sometimes, mas maintindihan ng bata, sa bata ang sitwasyon kung may pagpalangga, no? Kadamo sa mga nasaksihan ta nga mga success story mga katropa. Sa una, nagpamasura. But because they're binded together, bilog na pamilya, gaisa, bata, iloy, amay, mga utod, no? Eventually, they get an opportunity para mag-eskwela. Ang isa sa inspirasyon nato ng sitwasyon ginagyata. Pero kung sitwasyon ta, lala na, amo pa ni, madruga pa ta, mabisyo pa ta, naglala pagit sitwasyon ta. Naglala pagit ng aton nga sitwasyon sa aton ano? O kasubo, no? Kita nyo? Bisan sa video, gani mga katropa, pila ka mga kuturan ta, may alas ang komento eh. No? Nga nakita ta subong kasubo, no? Kalain nga nagkadto pasporto. Nga ti kita pigado man. Amo na bala kung kisang kapigadohon mga katropa do escape na lang naton sa gina hambal ta nga mga rason para meskopuha ng mga responsibilidad ta. Pero hindi ah. Ah, may ara kita ya sa mga responsibilidad sa bata ta. Hindi lang dira lang asta. Oo. Araceli Laura Ais, morning. Shout out sa Moms Across the Philippine Negros Incorporated, Handumanan Chapter. Morning. Ma'am, salamat kita. Ma'am Araceli, thank you. All the members of Moms, thank you. Ma'am Jessica Gonzalez, may aga. Amiga Rihanna Diastro, good morning. Sakay Ma'am Len Taldip, kagay Pastor Winston Villanueva. Sakay Miss Pa Marino. We have Miss Pa Marino Montaño Villanueva. Kag sa kay Ma'am Diana Rain Bacani, Berayon, kay Ma'am Maricel Largo. May aga, salamat gid. Ma'am Renita Cuenca, thank you so much. Salamat gid. Shout out sa Light and Shrine Church sa Purok, Rosal, Takuling, kag Ma'am's Takuling. Morning. Salamat. No? Lia Lobrado, may aga sa inyo. Thank you. Ma'am Lia, from Kamangkalan ni siya. Hindi ko mapakita ang inyong mga comment ng iban, pero as much as possible i basahon nato mga katropa, no? Damo sang mga reaction kag mga gapada pa abot ba sang kasubo, no? Sa diri. Shout out diri sa Barangay 4, Ramos Subdivision, Chiangi, nagapamati XFM. Oy, sa kay Poy, sa kay paring Art gali, no? Dito sa dito gani ka puro sa Kabankalan. Sa iya tong Purbuyan. Mm-hmm. Morning ah, salamat sa kay paring Art da. Salamat gid sa pag tutok kag pagpamati diri sa aton nga programa naka XFM sila sa kay paring Art Corpus. Morning. Salamat sa pagtutok kag pagpamati diri sa program. Kabay pa nga okay na gapal puro pa nga ating mga grupo naton da. Ang sa mga tropa peps naton, thank you so much, salamat gid ha. And i-mention ko man ang mga katropa naton dira sa Cafe Mateo, naka tutok mo na, no? Salamat ha. Morning sa inyo tanan. Okay. Well, katuwa ta pinaka latest update mga katropa sa sining naglabot sa aton nga viral video. Gin-post nato nini kag gipalabot, naglabot sa aton nga alkalde kag ari na may ara sa pagahimuon pila ka mga programa kag paghinakop mga katropa. Amo na ba ang ginikanan ang mga kabataan is a blessing para sa aton mga byan. So kinahanglan ta tipigan plan gaon ta mga kabataan. Muna ko sa amo ni kama sitwasyon sa bata mga katropa, wait ta kabalo basi gulpi lang bala kag duay kita ta mi ta makita ta sa lihi mga lideres ta panispungsod, no? Ang ini ka pigidhon mga katropa, amo ni ginagamit ginapanghawakan ta mo para gamiton ta bilang inspirasyon para maglapot sa mga andom kag mga ambisyon tas kabuhi nga mag-ayo. Ah, but of course mga katropa, we expect nga ang aton nga gobyerno magibos pamagis niya. But nonetheless, ang problema kung kis ang kapigruhon, no? Pero sa mga punto nga ni, gusto natin intindihon ini mga katropa nga mga sitwasyon nga sometimes ang aton nga pagpangabuhi kinahanglan taman tutukan gid mo, no? May mga bisyo, sugal, isa na nga nagapalugmok sa aton. Ikanwa, droga. Nagapalugmok sa aton katropa. Pagkatapos, ang ano eh, pamilya nga nagakawasag. Ang biktima, ang casualty na tunda mga katropa, kabataan. No? Mga kabataan. Di ba? Kamubi, anong inyong pagparamot mga katropa pag lantaw nyo sini? I hope makahatag mga kamus ang inyong mga komento. Angot sini nga nagluntad nga isa ka naga viral nga video sa nga pila ka mga kutura naton mga katropa. Ay, arigliyo kay Ma'am Sol Holito, Ma'am Sol Holito mangyaga. Salamat gid ha. Ma'am, thank you. Salamat gid. Thank you. Ma'am Rihanna Gestro, good morning. Monitor lang kami dire sa Canalom chapter. Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Katropa, salamat. Jovi Amudente, watching live with you at home. Salamat. Mary Jane Balyo Alyo. Monitor kami niya. Ma'am's chapter, Barangay Hinubanan. Thank you. Salamat, Gida. Thank you. Sir Lloyd Novales, so easy to onto me to report and to blatter because of my most powerful identification. Okay, may ID siya. Water meter. Ginkawat ang water meter. Why na bla kung katuon bla nga mga kauti kung kisa pating mitruhan ta mo rin ginlapta nilaw. Tristan Yat Gulay Mangaga, Marivic Jor Castin, Mams from MGC Stainless Steel Fabrication, from Mams Felicia Chapter. Thank you. Morning. Salamat. Salamat kin sa pagpamati sa program naton diri ka tropa. Alright, oras na po mga katropa, 8:48 na. I-wrap up ko na lang si katropang Winston Villanueva. Development update mga katropa sa nagluntad nga kinagual o kung inkwentro sa dito sa Kawayan, no? 5 ang casualty sa bahin sang NPA. May isa ka pilason, wounded, no? Sa bahin sa NPA kag sa Philippine Army. Pero ang ika-apat to, bra, ang bata mga katropa nga taga Cebu katropa nga nakita to na matan nga na tukiban nga isa to sa lima nga napatay mga katropa, ang pamilya hindi na magbaton, hindi na magkuha, hindi na maggawad sang bangkay because nga may ara may ginagyan ang pamilya, no? So this time ko ang pinaka-latest development with the katropang Winston Villanueva. XFM Live Reports. Katropang Winston, may aga.
2: Katropang Win, may aga sa imo kag sa aton mga tagsa-tagsa-katag palamati.
1: Oho.
2: Katropang Win, no, natigayo na nga makuha kahapon pang pamilya ni Alex Sanginita. Si Alex Sanginita, muling ikapat nga ding claim kagaraga istar ini sa Banluasang Santa Catalina. Diyan sa Negros Oriental. Sulo sa magulang sini nga ining si Alex nag-alin sa ilang mga balay. Siguro mga pito na katuig ang nagligad kag wala naman sila nakaibalo kundi ini nagpadulong apang na ini sila gali may araman history. May history ini si Alex nga doka ang naibala nga naglaini na paminsaron. Okay, nag-aing niya paminsaron.
1: Oho.
2: Kaya nakita iya man gali ang iya nga amay.
1: Oho.
2: Minakastigo. Sa sulugay sa magulang. Nagaw ka angay ang uniforme.
1: Oho.
2: Sa mga, wala yung may tumod na army, no? Kaya ang iya ginambal niya daw pare-pareho man ang uniforme. Pero bangun sina, daw nasyak ini si Alex, kaga nagsinggit na magpumalos siya. Daw magdako lang ko, magkatimalos gid ko, magbalos gid ko. Taman nila kaya, wala man nila dibutan sa pinsan na katropang Win nga tuturon.
1: Baka
2: matuturon ni Alex ang iyayang ginambal kag ilang natiparan nga daw galain ang paminsaron. Actually, kung nakadina nila inigali ni katropang Win.
1: Okay.
2: Ang iyang ginakadinaan, inigali ni siya sa una.
1: Oo.
2: No, kaya daw hindi maayo ang iyang panggiho, panghambal kaga iyang mga paminsaron. Kasi mag ginakadinaan, ugaling daw yun yung nakabuhi ini, wala na siya nakabalo. No, kundi nagkato kagya sulo sa ilan ibaluan, daw gagkrabaho kulo sa Manila. Kag wala siya nakabalo, nayara na gali nagsulod sa oblad. So, nakibot siya sa mga nakita nila sa mga post sa social media ang pangalan ni Alex Sanginita na isa sa mga napatay ka katropang Win. So, yun pa dilungan kahapon dire, kag dala dito sa ilang lugar kag ginatagan man sa 15 IB sa plaster man maayo no, na naimos bigin pa misahan man gani kag ginatagan sa servisyo ang ining pamilya ka to pangwin apang ini si alias Poy ini nga taga Cebu nga UP graduate daga ambal ang pamilya nga hindi na din sila katropang Win magano hindi na nila kwaon not because nga layo wala po na layo sila but may ara problema sila personal sa ilang pamilya ang iyang iloy daw nila sa permanent depression kaga na hindi maipamasyag that's why hindi nila gusto dugangan pa sa nga problema o bugat ang ilang ginikanan kaya mismo nga nanay that's why nag-decide sila nga itugyan na lamang sa Philippine Army sa Banwa sa Kawayan kung anong mayo para sila nga utod ka tropa week and possibly aware git sila Priskan sa UP pa ining si alias Poy nakita na nila ang bata sa pagka-aktivista kagano eh inamlang aktibo sa mga organizing sa mga pagbulig sa komunidad. That is why bato nila. No, nabato nila ang natabo sa ilang bata katropang Win. No?
1: So ano matabo katropang Winston? Ilubong na lumi si Francis Vince the Ding Ding and Cero.
2: Babali ang banwa ng nabala ang actually ang location sa nga patio din sa isyo din sa Arenas sa Funeral Homes ang likod sila patio no? Ang likod sila patio gid so malapit lang so ang bala na lang banwa kagang 15 infantry battalion sa paghimos ng lawas ni Vince Dingding alias Poy, no? Alias Poy Katropang Win. Sulo naman niya sa ano niyo, sa piyak na grupo, kaya lagi na saludar, no? Na saludar nila, ining lima nila ng kaupdanan, nga nag-hatag sa ilang kabuhi para sa masa, no? Kaya sa mga pag-alagmay na mga pumuluyo, hindi nga susor nga bahay sa Negros.
1: Pero, so, ang aton nga, ang lima ni, na-claim na katropang Winston?
2: Apat.
1: So, may isa apat. Pa?
2: So apat ang apat na, no, kasi Jobert kasi pong sa isa kadlaw nagabot pa niya nga ginikanan ini amo man, no. Galipong lipong ang iloy sini bangod niya way man kabalo nga ang iyang bata nag-intra na gali sa rebuilding grupo iku iya lang may balo ano mo na patay na, no, ang ini Jobert kasi pong pato pangwin.
1: Ang posisyon ni Jobert, no, medical squad 2 ni siya kuno eh. No,
2: yes,
1: sang,
2: sir. Yes, sir.
1: Southwest Front, sang NPA. Kag, well, dugay na din sa kunong nagdula, katropang wedge to na...
2: Mga pito gurumaan, mga pito jadiraman.
1: Dugay na? Nag, ano, nag...
2: So, tatlo sila, taga South, Southwest Front, ining dugay naman, Southeast Front.
1: Okay. Ahay. Medyo, hindi sa nami nga palamatinaan nga may nag... pinag-chanay ba? Puro Pilipino. But because may pinagdugan kita, may ginalantaw kita nga ideolohiya, pagpati, no? Garisulta ini katropang Winston. Ano pa pwede mapalabot ang Filipino Army sa pamilyas ni katropang Winston?
2: Actually, no, tanan nga mga pamilya nga nag-claim, nakabaton sila sa mga goods, gagamay nga cash assistance, sa alin mismo ya sa DSWD nga lokal nga pamuluhan sa nga Banwa sa Kawayan kaga Philippine Army, no, may mga bugas silang nabaton kaga iban pagid yung mga pagkaon, no, nga pwede nila mapiantian kaga ang pagpalubong katupang win padogin na salo naman, no, sa nga lokal nga pamuluhan sa nga Banwa sa Kawayan.
1: At least matagal na sila sa mayong ano nga paglubong ba?
2: Yes, sir. No, ang isang napilasan, ang isang napilasan, yara na karon, no, sa gati ni Banato may storya pa. Yara na sa pagyakop sa ato ya kapulisan diri sa Banwa sa Kawayan. Kay kun madunduman indi siya gin na igo ini kag gininyagaw dala sa ospital. Samtang ara sa ospital, no, wala gin bantayan dito. Kaya kahapon na tuna ko information, yari na na detain sa
1: Kusulyan Facility sa Baluwa sa Kawayan. Ang casualty, lima, dua kabilog ang wounded. Isa sa Philippine Army, isa
2: wounded
1: sa
2: Philippine Army, yes.
1: Okay, sige.
2: Yes, sir. So, bumulang na matang natin nga update sa natin nga pag-sunway din sa Baluwa sa Kawayan, ang sining nga development sa bago naman na nagluntad na inkwentro batok sa 55th Battalion kaga makatapos ang Nibipus Army diriya sa Barangay Basak kaga Barangay Poblasyon kaga Barangay Manuling diriya sa Banwasang Kawayan. Para sa nag-ogyo yung Pilipino sa Pilipinas, sila sila tropang Winston Antares Villanueva, XFM News,
3: XFM Live.
1: Thank you so much, Katropang Winston, sa mga latest development dira sa inkwentro sa Kawayan. Nagligad nga adlaw mga katropa, no? Ang ato naman di, huwag tiga kalipay nga may nabatay, ah. Huwag tiga kalipay nga may ara sa mga inkwentro, ah, no? Kahit tananis lang, may pagduluhan kaga may pagpati mga katropa sa problema sa atong pungsod. If we think this is a perfect nation and country and government we have, if you think that there's a system that works perfectly right para sa aton mga katurat, mga katropa, ti amo na eh, mambalta nga wala sang mag-rebuild. But because makita ta, nga may ara sa mga korupsyon, may ara sa mga issues, sa injustisya. One typical example, mga katropa, mutong sa, ano, ang sa Sipalay, no? Ginkabig to sa isa sang mataas mong opisyalo, kung membro sang New People's Army. And nakita to, mga katropa, ang iyang kabuhi nga matapos gigin patay ang iyang amay, no, nga ginatudlo man ang Philippine Army. Pagkatapos amunay nagduso sa iyang mga katropa sa pag-intra sa rebuilding hubon. no? Kag naghandom nga mag bato, kag mag handom sa ustisya para sa iyang amay sa una mga katropa. So there's just one example sa problema dres bungsod katropa. It's still happening around sa mga lugar nga hindi nalabot sa aton nga sistema sa ating gobyerno. Even aton nga korte, hindi makaresolbar sa kaso sa pinatinay. Ang problema pagid ba kung may ara involvement aton mga state forces sa mga pamasakit, panakit, pamatay, mas nagalala pag situation ta. More than above, mga katropa, ang sitwasyon sa pungsod ta. Nga nakita, ta grabe putoy-putoy, ta grabe singgitan ta para sa ustisya, para sa aton pangabuhi, para sa pag-eskwela sa mga kabataan ta, para sa boss ng vlog sa mga bata ta, para sa kasanjong sa pamilya ta. Igo marahon, kita mo to. Ang tanan ng mga proyekto, may ara sa mga porsyento.
3: Sinabi nyo na lahat eh.
1: Na, may mga hukos-bukos na nakaluntan sa mga programa sa gobyerno ta. As long as nagkakalatabo ni mga katropa, ang isyo sang duta sa Negros Occidental, it's a long been nga problema sa aton nga pungsod, mga katropa. And if you think this is just normal, mga katropa, then let's think again. Because may programa nga atong gobyerno para sa duta niyo. Nga may ara kita ginauyatan ng mga klowa pero wala sa duta. Kaya napakita lang pero nga programa ta successful, may ara na kinapatagaan sa mga klowa pero ang installation sa mga biyag sa ato ng mga mangunguma ti wala ha? Kung kis tubangon pa nila mga blue guards, no? In several times kita ta blue guard manakit, maniro, mamahog, may armas, and that challenge man sa sistema sa atong gobyerno katropa, no? Are they allowed to use their firearms, no, para pahugon ang mga mangunguma nga lehitimo man nga benepisyaryo sa programa sang gobyerno na mga katropa. Napnagon nga kapigruhon, no? May ara ka man programa tuod pero way ka man suporta. May programa ka pero kalabanan sang mga programa ni nagtugap nak man. Paano ma-enjoy sa mga mangunguma ta ang mga kadutaan eh, kay way mas sang igastos na da. Sa Pungsod Taiwan, ang 10-year agricultural program nila mga katropa, para yun sa agrarian reform program nila mga katropa, the government ensure nga within 10 years mga katropa main productive ang duta. Kay kung hindi nila ma-cultivate sakto, hindi main productive ini mga duta katropa, ang gobyerno may ara sang may ara sang kapasidad para kuhaon ang duta diri mga katropa. Diri sa ato niya 10 years wala ma-cultivate because di why man ma-install, why man butang to mga duta, mga beneficiaries to, puro man pamahog ni sa mga lagko nga mga landlord ho. Ti ang resulta pwede katuan sa mga kuturan ta masakas bukid mag-rebuild sa gobyerno ta tungkol sa mga palpak mga programa bla. So isa rin sa mga dugay na niya even ang aton nga even ang aton nga mga government agencies nakita niya mga problema, but padayon Japon nagaluntad, padayon Japon naglapnagon Japon mga violations sa kumatarong ta, may ara sa mga isyo sang duta pinatsanay mga katropa. Tungod sa ang tag-iyat to sa ginpailalom sa gin-carp nga mga duta to, nagpangisok, nagkwa sa blue guard, nakatiro. Until nga ti pulis na ma-investigar naman lang sa kaso ya, sa gin-committer nga krimen. Hindi sa kabugusan nga sistema sa aton nga programa nga wala ma-implementar tungod sa ining nga kapalpakan sa mga opisyal na ito sa gobyerno, kag-ahensya sa gobyerno. Ngayon daw may ginapili lang para ipatuman ang mga programa na ito, mga katropa. No? So, muna, no? Oras na ito, it's 9:04 sa pagpangalagad na morning sa aton pinakamang kuturan. No? Ma'am Nadja Haligi Barilia from Barangay Handumanan, I think members ni sang moms. Skelan T. Dinaga, good morning from Handumanan chapter. Thank you. Salamat kita. Mabuhay kayong lahat. O kag see you. We have Ma'am Sosan Defante Tabuyon, Sampurok Mabinuligon, Barangay Handumanan. Salamat, Ged. Morning. Kailan May Tinaga, Handumanan, Ma'am's Chapter. Salamat. Ma'am Maricel Andales, no, thank you. Handumanan, Maningan Chapter. We have Amela Monarca, Cappadocia. Maying aga. From Ma'am's Tangob naman eh. Thank you so much. Salamat, Ged, sa pagtutok. We have Sosan Defante Tabuyan, Ma'am's Chapter. Kenneth Yonko, good morning. Salamat, Ged. No? Ambal ni Sir Kenneth Yonko, sinya agricultural lands also transformed and converted in housing solar farms, mga katropa. Isa din sa mga ginahambal tabla, ang mga duta ta, gina-convert into subdivisions, no? Ang mga kagulangan ta katropa, no? Ginaangkon sa mga dagko ng mga negosyante, kaga nagaresulta sa pag-displace mula sa mga kauturan ta sa kauman. Kaya kung kisa mamangkot, hindi sa mga duni, no? Matulog lang to sila kung sanin, kikinapahalin man sa permi. Daw amo na lang mga sitwasyon kay tropa gina pangatubang plaso at nawabla sa mga flood control ta kita ta ang sitwasyon hindi kaaya-aya ang sitwasyon kabudlay no insindihon kay tropa ang sitwasyon nagaka nagaka disappoint dismaya ang aton pumuluyo tungod sang ining bilyon-bilyon nga ginahakab sa mga busal sa gobyerno no. How frustrating it is, katropa, while we suffer too much for poverty, gagmay ng sweldo, these politicians are enjoying, no? With that salary, halin sa tao, plus, hindi pa makontento, mga awat pa. Sa mga programa ta. Subo nga mga katropa, nakapag-get nun sa utok sa tao mo, nakapag-get nun sa paminsaron ta, nga ang aton nga gobyerno daw kung kisaga pasalig lang. Manog tapos lang yung termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Wala pa masulbar ini ang isyo sang flood control. May ara sa mga kaso nga posible ika-file pero pilang nahot na lang ni. We know for a fact mga katropa that corruption sa mga proyekto sa gobyerno massive ang nagakalatabo. No? Ha? Kada proyekto, kada programa, mapunduhan na sa may corruption nga nagaluntad. Ang isyo sa flood control, mga ghost project to, may ginfilan sa kaso, pero ara lang, sa level sang tatlo ka mga individual, tatlo ka mga tao, mga official sa DPWH, kag-iban pa, pero mga congressman, mga katropa, kamadumag kita, ang tagsa ka mga congressman, di may araman sa mga kontraktor kay ila? Kag ina mga kontraktor, sama-sami, nagadaog sa mga bidding ta. No? Di rin ang gakatabo ang mekos-mekos, ang tinungaay sang mga district engineers ta, mga politiko, congressman, kagtanan, ha? Nga nagahimo sino mga katuro baka ba kita may ari ni ano may ari ni karon sa mga reaction hindi man tanan no pero medyo solo sa maha sa lamaha kay kalabanan sa mga congressman ta primero tanabla ang asset and ang statement of asset and liabilities ng mga katuro pa they started very poor nga income nga kwarta pero after a couple years katropa in possession in the service of the government mga katropa bilyon-bilyon ang kwarta ha nagpaldo sila XFM News FM News okay pa bang kota di ko on to why man gusto why pa kunano pa di ba so tao ma duda no basta mo na kuno ang balgani sa mga eksperto ta sige basta politiko nagpungko sa posto pagkatapos nag manggat nagbakal sa mga propiedad mga katropa may corruption nga nagaluntad sa nada no may corruption nga nagapalibot ta no din makuha mga politiko mga katropa sa mga resources yun no para itukod sa lagko ka mga balay no ibakal sa mga lapad ng mga propiedad no mabakal pila kamilog sa lakyan no no there is negrosso din talaga kala tabo ni amo rebla kung kisa inspirasyon sa mga politiko ta they want change we all of us we does nga gusto na itong pagbago sa itong sistema sa gobyerno. Gusto na itong bagohan ng sistema katropa. But once ka nakapungko ka na sa posisyon, doon ang kabagay pwede matabo na either ma-resist ka or makakas ka sa pwesto or go with the flow.
4: XFM News. FM News.
1: Kaya para proteksyonan ang interest mo. So focus area na to, not hindi na sa not in public service anymore. Sa interest na personal. Tapos ang ining mga kultura katropa daw embedded na bala sa atong tanan, sa utok tabla tanan. Nga once nga nakapungko ka sa posisyon, bisan ara lang sa smallest unit of governance, no, diri sa apong pungsod, ang mabulos da pariente, utod, asawa. May ara pariente nga mapadlagan kagawad, may ara sang barangay kapitan, no? Ang iya tong utod kagawad man. Pagpungko ni kapitan, mga katropa,
4: XFM News. FM News.
1: Ang tanan ng mga miyembro sa pamilya, nagpungko naman, no? May mga komitiba, nangin sekretaryo, no? Nangin staff sang barangay, no? Oh, nag-head sang tanod. Makon mo lang na.
4: XFM News. FM News.
1: That's where corruption begins. Because nga sang unas kapitan gusto niya man ipagbag-o. Tungod nakita yang garok nga sistema sang isa ka panggobyerno sang barangay nagpadlagan sa ang handom bag-uho ng sistema. Kaya mo tabla, balik na sa istoryahan ta, mga katropa. Doon ang kabagay mo. Either kaunon ka sa sistema or ma-resist ikaw for change. No? Pero kalabanan sa mga gusto magbago sa sistema ta, nagkakadula sa posisyon.
4: XFM News. FM News.
1: Anong impluensya? Impluensya sang mayor ho? Impluensya sang congressman? Impluensya sang gobernur? Board member? Matag-as mga opisyal? Nga, may politika tagsa-tagsam? No? So, kung mapabilin, das kapitan, dara sa barangay, nga ma-neutral sa mga balsam, hindi kuya, babato kuya, no? Ako niya. No? Base mga lugawahan ka. Wala ka proyekto eh. Wala ka man programa. Pero may ka lang isolated. There is Negros Occidental dahan, mga katropa. Ang aton niya politika, ya, ginplano, ginegosyar. Nga, ituyo, ikontrolon ang aton nga politika diri sa Negros Occidental nga mag-retain sa gahom ang madagko nga mga official ngayon. Dagko nga mga tao kaya hindi basta-basta. Sang una, politiko, sang una, pigado, nakapungko sa posisyon, nag-angkon sa mga propiedad, nag-angkon sa kapital, nag-negosyo. Now, si kapitan, si mayor, ang iyang intention sumanglay na. No? Tungod ng negosyo na sa, tungod naghahimo na sa mga kumpanya ya, gusto niya ma-retain sa gahom para proteksyonan ang iyang negosyo subong. So it's more on personal interest, mga katropa. That's why sa politika, bisan sa Senado, ta mga katropa, they're there because they have their individual interests. No? Sa politika, sa negosyo, sa gahom. And that frustrate us. Because all of us wanted change. Gusto natin nga bag-o nga sistema, wala sa corruption. But iniba lang nga mga ano, nga kultura daw na panalupsop na sa dugo ta, nagpanalupsop na sa utok ta, nga kung makapungko ka to, katropa, himuon mo ang tanan para magmayo kayuhan yung pakabuhi mo. Hindi naman mabasol mga politiko to mo. Agyan Manila nga wala kang kaon. Abyan Manila nga bigado, no? So ang ini ka mahando mga katropa because may opportunity nga once makapungko sa posisyon dira take advantage and nagakartabo na before magkanto sa aton katropa, this is organized, this is systematic, no? Sabi ng Pilipinas, and all these practices, mga katropa, embedded sa tagsa ka mga politiko, sa tagsa ka mga distrito nila, tagsa ka mga probinsya nila. There is Negros Occidental, bla? Pila kabilog nga mga politiko ta, nga may dynastiya nga ara sila. Ha? Mag-asawa, utod, pamilya, nakapungko sa pwesto. Ha? and they wanted to retain that power sa ila. Ano yung mo nila? Bulig to sa tao, mapadala to sang bulig, kasal mo niyang bulubong na. No? Kasal man ni noise politiko. Bunyag, manino, may Japon politiko. Pagkapatay mga katorpa, aram ang Japon's politiko. Ha? Anong tabos politiko? May tento, may tinapay, may aratos ang kape. Bawat ay taog, dagdag ang iyang emosyon. Mambal sa liyo, ay buko namin, yagid sa politiko. Ginbalangga, yagid kuya. Maglagan sa liwat sa politika. Butuhon ko ni sa liwat.
4: XFM News. FM News.
1: Nan? But those are system, mga katropa, nga ginihimo sa mga politiko na ito, mga abyan, no, to retain the power and to introduce a new face of politics. Ang pagpatunod sa ila, because kita humok man ilong, dali ta malikalimot sa mga katuntuhan ginihimo sa mga politiko. Kung uloingan nyo sa utsuotan ka malanda sa TV, sa television, pagkatapos daw okay na, lipat ka na sa ginihimo nila, butuhon ta. And that's what happened. Despite kung may mga politiko kita, kung may mga kaso, despite mga politiko kita nga involved sa korupsyon, katropa, we keep them in possession by voting them during the election. No? Ginabuto tas la. And eventually, ining kultura, mga katropa, is being perpetrated sa mga politiko manaton eh. No? Because this system works for us. Nga pwede ta intuon, pwede tagaan sang ayuda, personal. And that's why, ang pag-institutionalize sa mga basic services natin sa Responsod Pilipinas, mga katropa, budlay mo, no? We have that PhilHealth. May programa kita, health, medical, no, sa atong gobyerno. And this should be concentrated para sa programa ng gid para sa tanan, mga katropa. What ba have you? Kita ta, senador, may programa man sa iya nga health nga iya? Ang aton nga congressman, may programa man sa health nga ila? And all of these programs are being funded by the government, and that us paying for these programs, no? Mga programa nga ni mga katropa, kita yung nagbayad ni. Because hambalo mo lang sa politiko ni, may loophole this programa to. So kami naman niya, buligan amo ni. Kadto ka muli sa amon nga opisina, buligan kami muna amon. Hospitalization nyo, may-ari kami programs na di. May ara kita sa mga free consultation, mga doctors, mga katropa. Why not? Nga ang aton nga estado nga maka-provide sina. Makahatag sina sa aton because may programa man ta sa mga medical, health, mga katropa. Why these politicians can afford to come up with a program nga ila version separado sa programa sa atong gobyerno, sa PhilHealth program naton, then dito makadto ang tao because of that patronage policy gusto na ito, mga katorpa. And this system works for us. No? Nagtrabaho nisa, nag-epekto sa aton. And successfully, we gain that, politicians gain that trust from these beneficiaries, benefactors, sang ilang mga programa. Yet, at the end of the day, mga katropa, if we try to scrutinize, pamagutunta nisa, di nakakuha ang mga politiko sa kwarta. It's still a public money being spent for that particular program. Kaginihimo nila sa barangay, sa mga purok, and that us paying for this program sa mga politiko nga hindi na ito ma-institutionalize nga muna yung mga programa. Kaya sa politiko, pero kung PhilHealth, hindi. 2023-2024, we have that savings of 700 billion pesos sa atong PhilHealth, mga katropa. And yet, hindi na-utilize gani. Why na ma-utilize? And they said nga savings nisa. Well, mind you, ang gobyerno, mga katropa, is non-stock, non-profit, no? Hindi pwede ka nag-save ka mo. Hindi pwede nga may ara ka mo na sa kwartas kaban ninyo. Dapat kina-utilize ni para sa basic services na kailangan sa tao. Dapat kina-utilize ni. Why is it nga ang pundo, nag-apundo na sa inyo? May plano para invest niyo? Nalang kong isa, ginapagyan-agyan tas mga pulisan ni. Ay, nako ho. Ma'am Gloria Cuenca, good morning takuling. Ma'ams Nisha, thank you. Salamat kida. Ma'am Lia Lobrado, budlay kong taga lupa sang gobyerno kay mawad-an ka, ibrigya git. And that's why, no wonder, may mga grupo nga nagaprotesta, may mga grupo nga nagarebelde sa atong gobyerno, mga katropa, because ang sistema, naintindihan na nila, nakita nila, from their naked eyes, no? Nakita nila kung paano ginkaute, ginhampangan ang kwarta natin sa ating gobyerno, mga katropa. And yet, ha, every month, no, sa mga ginabakal ng mga produkto, we are being subject for taxes. No? May mga taxes na ginabayaran, pero me, nung mamalta, karga taps mo lang ko, magkabayad tax, exempted man ko. Pero every day, sa pag-consume mo sa mga basic commodities, basic necessities ni mo, mga katropa, you're paying tax. And every product nga ginabakal mo na, may arat sang 12% tax, gabayad ka na. Adlaw-adlaw na. Bakal ka sudan, bakal ka kano, bakal ka sang bugas, bakal ka sa mga groceries mo na, mga katropa. Paldo-paldo na, pero me, ha? Repeatedly, we are paying taxes sa mga ginakonsume na itong mga produkto. And don't tell us nga wala ka nagabayad sa tax mo. Amo na yung nagabuhi sa gobyerno, gobyerno ng mga katropa. Amo na yung nagabuhi sa itong pungsod, no? Para mag-angkot sa isang budget, para ipadlagan niya sa itong gobyerno, sa pungsod, sa mga programa, para mag-sustain sa mga basic services natin, programa para sa tao. Pero we receive less, we pay much. Sinong mag-down-daho man nga sa pag-butang pa lang ito sa aton nga budget sa National Expenditure Program, pag-prepara pa lang sa budget natin for annual budget na mga katropa, may ara na ito sa mga nalihap-lihap nga mga porsyento sa mga politicians ta. Oh. And that's why, amo na yung ginahambal na ito, mga katropa, nga kabudlay sa Pilipinas kung kiso. Gusto ko nang lumabas, gusto ko nang pumunta sa space.
4: XFM News. FM News.
1: Oras na ito, mga katropa, 8:21, mga katropa, mga commercial ako habo. Itong ano, katuanta, kayo nagpagwa ng DILG sa mga CCTVs, nagluntad to sa May 13. Sa Senado, mga katropa, nga ginapahayag ni Senator Alan Cayetano nga the Senate was under attack, no? Amo ring taliwas mga byan ang posisyon sang aton Malacañang nga ginpanindugan kahapon nga ang Malacañang never been attacked by anybody, mga katropa. Ginjustify ni sa DILG ang ining mga CCTV footage nga ginpagwa to, mga katropa. Sa isa ka press conference, mga byan. No, tarawang tari. Paks rin, tarawang dugay-dugay sa pagpangalagad na diri sa programa Bullseye.
4: Bullseye. XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Plus pinanakas Santon Plus Gold.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mga butika.
7: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister
8: Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. XFM 103.9.
2: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: XFM 103.9.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay

0: sa inyo
1: on air and online.
0: XFM Network Philippines.
1: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
0: saan mang sulok ng bansa.
1: Sa Bacolod 103.9 XFM. Balansing ang mga komentaryo.
2: Pwede,
3: yung nag-atras ang public opinion.
1: Objective.
2: Pangayo ko naman kutirasan sa atang mga kutirasan.
1: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
3: Si Ma'am Jovi, amo din, temayari sa inyo. Iyang pagpainino, ho? Ma'am Lia Lubrado, nagtagman sa iya komento. Ma'am Lia, budlay kung tagaan ka lupa sa gobyerno kay mawadaan ka ibaligya man. Because ang support sa ato gobyerno katropa, though inablang hatag si Mokea. O tangi lang to.
1: XFM News. XFM News.
3: Before panahon na gamit sa ato nga mga manguma, logmok na sa utang. Logmok na sa loans bangko. Kag because ang kapasidad ta mga katropa sa pag-manage ang aton kwarta, hindi man ta muna kabuo mo, hindi man naka kaalam nga kinanglan ta himuan sa sistema ang aton nga income. So we spend much katropa, we spend much. Pag-utang to antes makadto sa patubas kag magpagbakal to sa mga seeds or patanom soldos tao magastuan ay katutuan ay sa mga ano ah katutuan ay kakaon ta mga punsun ta to ay kwat pa di nakapangutang ta
1: XFM News. XFM News.
3: Ang programa naton sa ano wala sobra ba katropa no ang sistema bulok. Once nga makatilaw ka na nga damo imo kwarta kag open to spend matintar kagid nga gastuhon ini. Honesty is the best policy. Sad to say nga hindi nga jutay lang ang mga Pilipino politicians nga honest sa sila sa ila kaugalingon. Ang mentality sa iban nga swapang kaghakugan sa power kag wealth. Hambal ni Ma'am Jovi Mudente. Ang pahayag naman ni Sir Kenneth yung koho. I have question. Malihis lang ko gamay. Kay tungod nga mayoriya sa Senado, alliance ni VP may chansayhan nga hindi siya ma-impeach. Ano pa sa imo ang posibilidad? Pamangkoton tabla si Chris, si Sir Chris Librando. Yes sir, number counts. And at the end of the day mga katropa, it's politics that reign over the impeachment trial. Sildam nga mga politiko ta nagahusga based on their conscience and the gravity and merit of evidences being presented by the prosecution against the impeachable official. Ang akong gani paglantaw kundi pagsaka ni duabi butang ta for example Senate kag ang ano ta ang aton nga kongreso naghimbon sila para i-impeach ang isa ka public official pagkatapos ang impeachment makadto sa Supreme Court para talakayon ni no para malikawan tang issues politika ha para may malikawan ta kay separate entity mo nila no may ara sila sa mga separate nga gahom sa ila tagsa ka mga functions katropa bilang sanga sa gobyerno. So pamangkot ni Sir Kenneth depende ni abangan ang susunod na kabanata naman eh.
1: XFM News. XFM News.
3: Ma'am Jovi, thank you for that sa imong pananawan opinion mo. Well, we encourage kita nga itong pinakamakuturan to post their comments because nga ti, amuneng sitwasyon na itong Pungsod Pilipinas, kita mo lang ni Mr. Estoria ni. Kita mo lang ni Sindihan Nois ni. By this law, kung may sila pamati ah. No? Ila pala paun sila paminsa as ila pala matinan bala das la basta kita yan nakahabal ta.
1: XFM News. XFM News.
3: Diba? Importante na kapag twas na yan. By das la.

0: News.
1: Oh. Amo man ang kinanglan to mo. Sa mga mag-abyanay, wala ka tropang Chris. Ang isang tao nga nagapamati si mo, importante na. No? May ara kay bubunot, may ara na mamati si mo, importante na. Stress ni sa mo, napagwa mo. Hmm. Matuod gigali pareha sa akon ka ingod nga kaso. Binanatan ng kapal balay. So Kenneth, swapang hindi lang gobyerno ang ara. Gali sa tupad mo. Inaablang wala bawal. Wala bawal-bawal ko, no? Kay ginsakop yun na ang sidewalk negosyo. Sa tubang balay, ginsakop yun naman ang dalan. Ginihimo iya personal nga parkingan. Shout out! Sa mga taga Dika Homes, oh, init-init na si Sir Kenneth. Oh.
0: XFM News! FM News!
1: Amoray ko kaysa mga katropa sa mga tudududud sa mga subdivision. Oh. Dapat may mga stricter policita on parking and iriabla nga ginagamit na, utilize ta. May gusto kung ano pa. Ay, para hindi man na makatag epekto sa negatibo nga lain nga epekto sa tupad balay ta. 9:36 mga katropa, tatlo na ka mga produkto kinang lanta. Ang aton ultimate trio mga katropa, pabakod sa aton nga sistema. Relax Sir Kenneth, no? May story yan tani. Kaya tani ya.
0: XFM News. FM News.
1: Abansin na tanoy.
0: XFM News. FM News.
1: Paminsan mo lang may gaba.
0: XFM News.
1: May gaba mo na. Latuan ta lang ah. Thank you again, Sir Kenneth. Sir Kenneth, naintindihan ko gini-permeng ang sentimento sa mga kuturan ta, permi. Kay Budlay man, no? Na conquer na ang imo space line. 937 mga katropa. Ang tatlo ka mga produkto mga katropa, ang aton ginaduso niya, ang tatlo, ang mga premium D3, Santon Plus Gold, at the same time ang aton nga Santon Vitamin C. Buligan talawas tang nga magsanyog pag ginaton depensa kontra sa mga viral diseases, sa mga masakit katropa. Uso sumong ang ubo, trangkaso kagiman pa. Premium D3 mga katropa supports bone health kag ginapabako niya pa ang aton nga sistema. Panubo nami pa na sa pagpasanyog sa blood circulation na mga katropa. That's why gina-recommend gini siya ang tatlo ka mga produkto para sa mga abiyan nato nga medyo nagasipa na perming ilang blood pressure. Ang premium D3 ga-support sa bone health, heart health, ang aton brain mga katropa, ang overall health naton, condition sa lawas naton, pabakod, antioxidant man eh. Syempre pinaka nami pa ni because nga you're not just taking vitamin C. Nagainom ka man, you're also taking sang supplement kung ginahatag sang sang virgin coconut oil. Depensa para pagbabakod sang aton nga soldados lawas tabla kontra sa mga viral diseases. Kung kisa kinang lanta pa ayuhon, pa alamon ang aton nga mga soldados lawas naton mga katropa because may aras mga pathogens or mga virus nga hindi sa mga automatically detect ang lawas ng kontra ni sigli, no? Lain ni sa mga grupo. Kung putian ka, hindi sa ka-determined katropa kung kontra ni kung hindi. Kung man color blind,
0: XFM News. FM News.
1: Hindi na ma-identify ang mga kontra. So pabayaan niya lang, no? Pagambal nga sulod to sa mga body cells ta, sa mga ano ta, body cells ta, ginabrihan niya man ginara ya. So importante nga kabalo kag ina malabot naton kung bako na aton in resistance sa mga katropa, no? Premium D3 with virgin coconut oil plus may malunggay. Ang balunggay naman, ang iyan nga benepisyo sa aton niya, ginapabakod dyan ang aton nga sistema. Ginapabakod dyan naman mga katropa ang aton nga depensa. Because nga ti sa mga nutrients nga na karon, no? Halin sa vitamin A, vitamin mga B complex naton, potassium, vitamin D, ara man da mga katropa, no? Makuha naton sa balunggay. So mayugid, may ara kita sa premium D3. Ang Santon Plus Gold, may mangustin man, may ampalaya, no, to control some blood sugar natun. Balunggay, supplement sa mga nutrients kailangan sa lawasta, garlic, no? Nag-acto bilang antibiotics lawasta. Kag siyempre, spirulina, anti-inflammatory. Gabulig sa pagpakupos sa mga hubag-hubag sa lawas natun. Kag nagapagamay sa mga bukol-bukol na bla. no, damo na sa mga testimonies kaga pagpamatuod sa sining ilang pag-supplement sa Santol Plus Gold, mga katropa, ang aton vitamin C, balaan nyo, ang vitamin C may role man iya, ginapadasig niya bla ang absorption sa vitamins ta.
0: XFM News.
1: Mga nutrients niya ginaabsorb sa lawas naton. So, siya ni nag-proseso, traffic. Abi, oh, sulod na kamo. Oh, sige, dali-dalian nyo na. Oras mo, may oras ta, maurit na tanong idugay. Amo na yung vitamin C, mga katropa. Nag-processos na di sa mga nutrients kagilanglan sa lawas naton. Ginapadasig niya. Especially, kung nag-edad ka na or immunocompromised, may ginabatsyag ka na. May existing conditions ka na. Nga nagagapigaw na ang metabolism naton. Kagapigaw naman ang aton pagproseso sa mga nutrients kagilanglan sa lawas naton. No? So, ang vitamin C, may aragid siyang role nga iya, katropa. So, let's take it every day, no? But make sure nga vitamin C, wala man sang lain nga epekto sa lawas ta. Just make sure nga okay lang ang iyang epekto sa lawas ta. Wala kita nagapangangasim, wala nagasuka-suka, wala nagalain pamatsyag ta, no? So, makwata na sa alkaline-based nga vitamin C. And if we talk about some alkaline-based vitamin C, mga katropa, this is Santon Vitamin C. Mabakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong lugar, dara sa Mercury Drug Store, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Storage Nationwide. Kag syempre, para sure ball na gidlang, pwede ka mo kaduto sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, katropa. Ang mga produkto sa Yes to Health, ara na tanan, pwede ka makapili. Halin sa Turbo Herbal Supplement. Pakadto naman sa mga kape. Gold Coffee Mix, Santon Coffee, mga katropa. Ara na nga pwede nyo ma-check sa mga branches ng aton Yes to Health Wellness Center, mga katropa. And kung magpakonsulta ka mo, kuha ka mo advice para sa inyo ginabat sa katropa, let us know, ha? Babaro ka mo, bisita ka mo to, pamangkot ka mo, kung saan o ang aton mga consultations, alright? So, muna, no, ang pinaka ginapabalo natin sa mga katropa. Na 942 sa pagpakalagad na. Dari sa aton palatuntunan, nagpagwa na ang DILG kag PNP sang video footages sang Senado. At ito ba lang nagluntad itong sigahot nga nagpahayag ang Senate President nga the Senate was under attack. No? Nag-angkon isang naglainain ng opinion, mga katropa. But for us, no, whatever anong declaration nila, anong paglantaw nila, be it as it may, no, if it's under attack, mga katropa, let's take up some precautions. Ang national government, mga abyan, nagpagwa sang ang Malacanang, nagpagwa sa mga footages gani, no? Tanawon ta ba na, halin sa oras nga nakita to nga may ara sang mga makabig naton pagsulod sang presensya sang NBI dito sa lugar, mga katropa. Ang subong ina-establish kid man, sinong traidor di mo? Sino ang bidas na di? No? Ti ang aton paglantaos na di wa isang bida kag ano di? Ang natabo sa Senado isa ka and welcome nga event nga ang aton Senado gina may mga presensya kun may ara sang pagtiniruhay nga nagluntad, mga katropa. Ang ining CCTV, mga katropa, nga ginpagwa sang DILG nagsugod alas 5:23 kun sa diin panawagan si Senator Bato de la Rosa nga kanta tubla nga suportahan siya suportahan sa pumuruyo because may ara sang direct threat, mga katropa, for arrest, no? In line sang warrant of arrest kag issue sang International Criminal Court, no, ICC, until alas 8:39 nga nag-abot na, no, naghatag sa mga statement ang NBI sa mga katapos media. Nang taon tabla, mga katropa?
2: Ito po yung arrival ng ating mga NBI agents at GSIS main building. Yes, sir.
1: Nagdiretso na ta sa NBI, pag-abot na sa NBI.
2: Merong letter sa
1: Senate
2: yun,
1: building.
2: Pakitignan. In effect,
1: May 13.
2: Their presence was backed up by a letter properly received at about 5 p.m. 5:08 p.m.
1: Ma'am Michelle Dobles, ang adumanan, ma'ams. Morning. Salamat, Gid.
2: Okay. Ito po yung mga NBI agents.
1: Pagkitaan nyo, mga NBI agents na ni.
2: There are 29 NBI agents.
1: Damo ni.
2: Nung una kasing investigation natin, ang nakuha pa lang natin nakita through CCTVs is 21.
1: Uh-huh.
2: And after the conduct ko of the continuing investigation, we accounted 29 of them.
3: 29. Please take note that none of the NBI agents had tactical
1: the LG secretary,
3: gear
1: John Vec Remolia.
3: They were dressed as NBI agents, clearly identified, nakalagay, but none of them had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shape charges to breach any door.
1: A reversion is ang DALJ, mga katropa. Okay, we're up to check na nung lantaw naman sa katon nga.
2: Okay.
1: Senate President
2: these
1: or Senate.
2: These were the footages on malapit na to sa area kung saan nag-disburse ng firearm.
3: This is the NBI, this is the GSIS canteen which is adjacent to the...
1: Tupad lang ni mo, ang GSIS building.
3: The Senate second floor.
1: Isa lang nisla, tapi okay, kayo lang Senate kay JSIS building, mga tropa. This is around 6:51 sang hapon, okay. May 13.
2: Again, site inspection at level 2 or second floor.
1: May 51, sorry. 6:51
2: p.m.
1: Sa medical hallway niya siya, mga katropa. Second floor.
2: Out of the 29, there are 4 female NBI agents.
1: Mm. Mga babaeng iba nga, mga NBI agent, mga katropa, kung butang to. Ari na.
2: Minutes before the gunfires were heard, ay merong naririnig din na nagdi-drill doon sa when you are inside the Senate premises.
1: Ang ginpahayag din sa PNP, madumduman nyo to May 13 gabi man to sa mga katropa. We cannot recall exact time, but based sa CCTV yung katropa, 7:39, may nabatian to ka nag-drill sa likod. Ang likod, mga katropa, amo to sang exit area going to GSIS. No? Kagdiri sa report, mga abyan, ginpahayag sa DILG, may ara to nga naka-standby, duha kabilog nga NBI. Amunin gi-question sa Senate Sergeant at Arm karon, mga katropa, why is it nga may ara na sa NBI? No? Ang pinakapagpariser, nag-request ang GSIS sa NBI nga mabantay sa building because sa threat nga nagalunta dira sa Senado. So, NBI ang gin-request. That in contrast sa pagpahayag sang Senado, nga NBI ang inyo gintawag, hindi police. Aryo, dugang ang tawa.
2: At the GSIS premises, particularly at the ground floor, may pinto po doon na steel door na pinortify ng ating ating maintenance or security ng GSIS.
1: Mm-hmm.
2: So, yun po ay recorded, and this is the proof that this was recorded.
3: For the information of the body, all entrances from GSIS, Senate to GSIS, or GSIS to Senate, since early in the morning, were being fortified by the GSIS maintenance.
1: Amo ni sa mga katropa, ipahayag din nga may gadrill sa guwapo. May ara sa tingog nga
3: going on in all the doors of the Senate connecting, of the GSIS connecting to the Senate.
1: Dari lang dudang kalabanan.
2: Ito po yung arrival ng ating mga NBI agents at the GSIS main building.
1: Oh. Okay. Yes, post na nai. Amo ni mga katropa, may NBI gid man nagkadto sa GSIS building. Nagtipon to sila, no? Because kati kuno may ara sang request from GSIS for an NBI presence because sang para sa security and safety sang building. Dito sa nasabit ka lugar, mga katropa. But still, that remains a question karon nga NBI gate. No, surihan tara karon. Lang taon-taon, pila ka mga clips dari mga katropa. But early before, 6:15, nag-abot na niya mga NBI agents, mga katropa, sa GSIS building, no? Kag-ginupdan sa mga security personnel sa GSIS man. Okay, sige, padayon.
2: Teka muna, merong letter yon, pakitignan. In effect, their presence was backed up by a letter properly received at about 5:08 p.m. of the same day. Okay, ito po yung mga NBI agents. Okay, to sum up, there are 29 NBI agents. Nung una kasing investigation natin, ang nakuha pa lang natin nakita through CCTV, sige, is 21. And after the conduct the continuing investigation, we accounted 29 of them.
1: Ma'am Gloria Cuenca, Mayaga.
3: That none of the NBI agents had tactical gear with them. They were dressed as NBI agents, clearly identified, nakalagay. But none of them had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shape charges to breach any door. So let's just make that clear.
1: Okay. So anyway, amo ni sa mga pila ka mga bagay, mga katropa. Pero gusto ta pa labot sa aton nga pila ka mga clips diri sa CCTV gin pagwa to during the exact time, no, sang pagpalupok abi sang OSG, mga katropa, no, sa nasambit nga building sang Senado, because nga ti gusto naman i-presenta diri mga katropa for awareness pumuno yo, no. Ano gid bala ang question di, was it really the Senate, was it really under attack during sang time nga nagluntad ang linupok to, mga katropa? Was it an intent, mga bayan, para i-atakihon ang Senado sa mga grupo sang NBI, mga katropa? Para kwaon si Senator Bato de la Rosa sa nasambit nga lugar, no, pagwa ta ni Blau Ario ang last, mga bayan, nga pag-presentar sang bureau o kung sang NBI, sang DILG angot sining naglunta dito nga paglinukmanay sa Senate building, mga bayan. Okay, pagkatapos may ara sang pa lupok, no, sa bahin sang Office of the Sergeant at Arms. Now pila ka pala makutano sa gihapon, sa pila ka makuturan ta kung ano ang natabo dito, mga bayan, no? Isa-isa hon tanay, para diretso na lang, no? Para mapakita ta sa pila ka makuturan ta ang ining mga nagkatabo dito sa Senate building during the time, mga bayan. XFM News. Ma'am Gloria Cuenca, thank you. Salamat kid, ha. Watching live from Takuling. Ambal ni Ma'am Jovi Amodente, ambal niya sinya sa Senado, may presensya sang maligno kag lain ginawa. Sinong lain ginawa, ma'am? Sinong maligno di sila? XFM News. FM News. Oh. Ano pa to daan? May 13 pa to, mga katropa, nagluntad to. Gina-extract na lang ang video, mga katropa. Pa-present na to na. Para sa inyong mga, para sa consumption sang pumuluyo ta, para sa mga kuturan ta. Atong gipresenta amo to pag-abot sa NBI, which truly true nga may ara sa NBI dito sa nasambit nga lugar, mga katropa, no? May ara sa presensya sa NBI. Now we'll see the next scene nga ginpresenta sang Malacañang sang DILG according sa ilang investigation, nakita to nga may ara sang pagpalupok. Sino nag-una palupok to, no? Sino ang nagpagwa sang armas, no? Ang claim sang Office of the Sergeant at Arms, mga katropa sang Senado, ginpahayag siya, may ara kami sang grupo, nakita nga mga tropa sang FBI. Ginpamangkot namon, no? Dito sa likod, ang likod amoning ang lugar nga cordon da, no, sa NBI mga katropa, kay ti hindi pwede nga mapalabyan to mo gin cordon. Amo man gi question ni Senator Alan Peter kayto kaytano siya, din ka kita imo ya nga sa panahon nga to, mang nirado ka, hindi pwede bagyan, may ara sa mga senador, may ara sa mga bisita to. Ah, manirado ka. Ang ini nga lugar mga katropa adjacent lang sa Taratapan ni Senator Loren Legarda manate. Adi mga katropa. Oh, amo na sang sitwasyon dito mga katropa, no? So, gina-check naton. I hope mapakita naton last part lang antes kita magpaalam mga katropa. Ang video footage ngani nga ginpagwa karon sang DILG sa ila investigation, no? For the information of everybody. Si NBI Director Melvin Matibag mga katropa suspended na, no, kag ang OSG nga head na suspended naman. This is in view sa ginakabig naton investigation sang sina o sang DILG sa nagluntad nga insidente sa Senado mga katropa, no. Check natin ang ining mga footages mga mabiyan. Artista maghalin, magkita nyo di kag kung sino ang nag-una tiro sa nasambit nga lugar mga katropa, kag sino ang pila kabilog NBI dito nga nakita sang sang OSA. Okay, aryo.
2: You have to
1: sa likod ni sang dito sa lugar.
2: Before the hagdan may
1: nagtipon ang NBI sa gwa sa Senate. Amo di lang balda tutto sa ginagyan dito sa GSIS, tapos sa GSIS kag Senate
2: pa rin. And this CCTV was requested and or nakuha natin, secured from the CCTV of the Senate. This shows the NBI agents coming from the first floor kasi one by one sila paakyat. If marirecall mo, marirecall nyo po, ang sinabi ko kanina, there are areas A to I.
3: Just to add, this CCTV footage was from the Senate CCTV room, not the GSIS. So, the Senate security had full view of the people who were on that floor. Take note that none of the elements are in tactical gear. None of them were, all of them were just in conference. None of them were in formation to attack the Senate. They were just checking out every floor that was in danger.
2: That's correct, sir. And we take note of the timeline. The timeline is 6:52 p.m. Up to 7:01 p.m. wherein 6:52 sila dumating sa area na yon.
1: Nag-convene
2: and then they left that area at 7:01 p.m.
1: Oh, alas 7. Naghalin ang NBI kuno dito sa building sang GSIS.
2: As Secretary of Justice. And take note, nung umalis na sila, at 7:02 p.m. particularly, dalawa po ang naiwan dyan.
1: Duwa kami ng NBI, Bilin.
2: Na NBI agent.
1: Amo na sakita nyo mga aktor pa.
2: Darwin, Francisco, and...
1: Alagyan na guwa pa kadto sa GSIS. Ginsirado na sang ano sang NBI. Hindi pwede maagyan. Okay. Duwa kabilog NBI. Okay,
2: so makikita nyo dyan, ang ara sa likod. Sila, they are
1: okay
2: with the uniform of NBI.
1: Aha.
2: And naglagay lang ng upuan dun sa may hagdan.
1: Ginsirado na yung hagdan
2: mo. Note of the time, that is, they started posting themselves there at 7:02. And take note, the earlier, my earlier statement, that that place is within the jurisdiction or control of the GSIS. Okay, next slide. At 7:44 p.m., 42 minutes after
1: 7:44
2: sa pag debuting on the second floor veranda. Ito
3: okay,
1: dire na naman ito pa paposa na yung kamay
3: called the
1: nag 7:44 sa gabi makakatropa, confirm din niya nga may naispatan ang OSA nga presensya sang NBI sa likod, no? That's why nagwa si retired police major police general Mao Aplasca ang head sang OSA to check sang lugar katropa after receiving reports that indeed there is a presence of NBI sa likod, no, mga katropa. Okay.
3: Pause please, pause.
1: Naka-pause na ko, ma-pause pa gin siya.
3: Rewind please to when General Plasco was addressing the units. Rewind 15 seconds. There. At that moment, General Plasco called in the OSA operatives, including the PNP and the Marines, and gave the order to lock and load.
1: Lock and load, no?
3: So, in his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which, he proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering. Okay, proceed.
2: Okay. So, that's the video.
1: General Aplasca,
2: they organize themselves to go to the area.
3: Take note that pause please. General Aplasca did it in full view of the press. He gave the order of the lock and load, and he asked them to follow. He allowed them to follow up to a certain point. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire.
1: Against the LG operating standard procedure.
3: Them to follow. Okay, proceed please.
1: Okay, sige, padayon.
2: So this is one angle of the video going to
1: Arida, nagkatulan ni sa lugar
2: going to
1: ang OSA
2: veranda.
3: As you can see, pause please. Pause. The Marines are in single formation according to their training, staying to the side of the wall.
1: Tactical niya mo, ang mga Marines ta.
2: Followed by the PNP.
3: Followed by the PNP who formed a perimeter line at the very end.
1: Dirita makita mga katropa kung sino nag-una pa lupok. Ang sino ang target tos pagpalupok. Kamu na binag-binag na so na. Kamu na binag-binag
2: sa
1: nada.
2: Next, take note of this time. This is the CCTV footage taken at the veranda. The CCTV footage is owned by the Senate. And we requested it and binigay naman. At this will show, kung matatanda nyo kanina, 6:52 p.m. up to 7:01. Dumating yung bulk of NBI. And then, this is the actual video wherein makikita nyo my burst of fire. Merong usok.
1: Ito na. May naglupok
3: just
1: na to.
3: Just to also be clear.
1: Nagbiro na to. May panupok ng mga katropa.
3: Mga lights na dumadaan. Hindi po putok ng baril yun. Those are insects that are flying across the lens. But we will show you clouds of smoke and possible muzzle fire that actually occurred. Kasi may kita niyo mamaya, may gumagalaw-galaw eh. Baka kala nyo nagpuputukan. Hindi po nagpuputukan yan. Those were insects. Look at that. Insects yung gumagalaw din.
1: Mga sapat. Mga insect po niya.
3: Okay. Go proceed.
1: Okay. Dito rin tayo karoon ng mga katropa patapos na mag-lunok pa tayo. May actual footage pa niya kung paano gin-regroup ang OSA para tiruhon mga katropa ang why na. Sige lang, no? We hope to present to you everything mga katropa. But ihatag tani ang istoryas na di nagpanupok una no, ang OSG, no, sa duwato ka mga miyembro sa NBI kagin disarmahan, nagpalupok ka tatlo, ha? Tapos eventually ang pagpa-reserte sa OSG nga nagtaas ang armas na yun, ang NBI. But the actual footage says duwa ka bilog NBI lang at ito, no? And ang gina-stage ka point nila mga katropa, there's an intent to arrest Senator Bato de la Rosa during some time nito, no? Gusto nilang i-dakpon si General Bato de la Rosa. But the thing is that matapos to ang incident ni mga katropa na nagluntad, no? Pagpalupok ni General Aplasca sang CCTV asang iarmas, may ara sang resistance daw, no, nga nagluntad dito sa lugar, no, sa veranda dampito, katropa nga nagbato, okay, nagbato ang ining mga NBI agent, mga katropa, no, pinpointing or targeting sa mga grupo sang katapos ang OSG, no, nga nagpalupok mga katropa sa dito, nagbato, nag-retaliate ko, no? And that hujat sa pagpalupok ng bato sang OSG, mga katropa, grupo sang OSG, because nga ti nakita to nila nga may ara sang mga bato sang ining ining mga NBI agent, mga katropa. All right? I present nato ni mga katropa ng mga video. Bantay na kamo sa mga public affairs program sang aton nga sang XFM, because nga ti ipakita naton sa inyo, mga katropa, kag siyempre sa Facebook naton, no? Arnold Lee, good morning. The Senate is under attack. Very expert, sanay na sanay. Kayang-kaya na magsinungaling, kayang-kaya to tell us a lie, kayang-kayang mag-twist ng facts, kayang-kayang gumawa ng script, kayang-kayang gumawa ng mga narratives, magaling na movie director, no? Sir, good morning, salamat kid, thank you so much, no? I hope I can read all this mga comment, mga bagay nga gusto natin ipabalabot bilang sa ito, mga kauturan, mga biyag. Nami ni siya. Kaya ti, nga mabalantagid ba na? Kung ano nagkalatabo to sa lugar, na mabalantagid kung sinong nag-una dito, mga katropa, kung sinong sulokton ta. No? Kaya ti, ang statement di is that Senate was then under attack. No, and attack maybe because nga ti gusto nga kwaon si Senator Bato de la Rosa, and that form of presence sa NBI, mga katropa, is a form of attack, no, sa Senado, mga katropa. That's why naghambal man naman kanya, sige, there's no intent nga itaka atakihon, ah, no, ang Senado, mga katropa, no. Oras na ton 8:10, overtime nagid ko, abi, no. Hindi nagid ko ka pa dugay, mga katropa. Daso naman sa programs naton, mga abyan, no? There is a XFM. I-present nato nini. Okay? Buwas naman, ah, no? Sa ngalan sa atong technical partner, mga katropa, katropang Chris Lebrando, kag sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, atong CEO President, Dr. Remily Tuoy, mga katropa, buwas naman. God bless. Ako naman sa katropang Win Salinas. See you all tomorrow.
0: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
4: Aurora Valley, Siniloan, Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gas Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity. And of course, The Voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagka

0: lang music ah.
1: SFM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mong talk-up lang, may harap kayo sa mga balita. Plans, so, amin, kayo mga DJs nila kan.
2: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
3: Dimo!
2: XFM 103.9.
4: Sa tag sa kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya!

0: katropa. Isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan. Nagilatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
1: Exciting.

0: nagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves. Pamatsyag ko bala. Busa na adlo ka kay Roy Risa.
1: Ano kay, hindi gaman ako matuod sigurado. Masya nang babunpon sa mga hinalay.
0: Kung nagsiling ka ng daan, kundi wala na kita nagkatuto kay Cap. Kag wala nagwanga daw sa inti amo.
1: Pabay ilang ah, kaysa dason. Siguraduhon ko na kung sino gina nagapangawat sa ngaton hinalay.

0: Na dulang sinagod nato ni baboy sa tangkal?
1: Oo, Waldo.
0: Sino nagkawat?
1: Wala ako makahibalo.
0: Sa din kay Hau? Nga nga wala ka makahibalo kung sino nagkawat sa baboy mo?
1: Kay nagtadto ko abi si ilan ni nanay. Kaga mga bata, wala pa diri. Ito pa sila sa eskulahan. Gani, wala ko sang pamangkutan eh. So nag-abot ko, wala ng baboy sa tangkal. Patato siya kabulan niya. Kagmahal ato ko ni Baligya. Pero ginkawat pa.
0: Nagsiling ka nga ang bilis ato. Ibakal mo sa bago nga ref?
1: May ida ah.
0: Ano? Hindi ka magsiling nga wala ka na sang gana nga magbakal sang ref.
1: Ano gid ko wala sang ref, how? May man asang una nga wala ta ref. Ang aton pagtao, inabutang talang sa basket. Kaginasang at sa lansang.
0: Oh.

0: Mayong aganay.
1: Uy, ikaw galiwal to? Wala kobra?
0: Mayara man. Pero naisipan ko nga maghapit anay dirisi mo na yan.
1: Ega, Armand how?
0: Nakaibalo ka ba lang aking kawat ang babon nga ginasagot ni Risa?
1: Uy, ega ah. Wala kaya makahibalo how?
0: Sang ano nay?
1: Yagin baligyan niya ang baboy. Kag ang bili, ginhatag niya sa simbahan.
0: Ano nay?
1: Ay, Waldo. Wala ka sila makahibalo, haw? Nagpakita ang isa ka birhen. Kag nagpahibalo, nga nagaplano ang China nga sa kupo ng bilog ng kalibutan. Kag dala na kita dira.
0: May... Nay?
1: Oo, Waldo. Gani, kita tanan, dapat nga magpagamuyugin nga malikawan ini. Kag hindi lang kita ang dapat nga magamuyo, agon nga hindi kita pagsakupon, kundi kinahangla na ito tanan nga mag-abot. Agon nga gastuhon sa paghimo sa panalipdan kung hamuyod kita sa missile sa China.
0: Be, sino nagsiling si nanay?
1: Ang birhen gani. Kinahanglan nga mag-isa kita tanan sa pagpangamuyo. Hindi lang kita ya mag-iya-iya lang. Magbuligay kita. Kagbasi kong pamatian sang mahal nga Diyos ang aton pangamuyo. Kagmaluwas kita tanan sa kamatayon.
0: Amugali? Kabuangan, nanay.
1: Be, ano?
0: Oo. Wala na sa kamaturan?
1: Apag amuyo na ginapatihan sang asawa mo, Waldo. Kag sang iban pang mga tao, dire. Kag amo ina, nga ginbaligyan niya ang baboy ninyo.
0: Hindi. Nag-ano-ano man niya si Risa man? Nagapatigli siya bahin sa birhen nga nagapakita. Kag nagsili niya ang China, ang manasun nga superpower. Hindi ng Amerika?
1: Oo, amo na.
0: Sugit-sugit lang na yan ay. Kagwalay na yan sa kamaturan.
1: Apag amo na yan, ginapatihan siyang tanan, ah? Pareho siyang asawa mo. Kanamo na siyang nahatag niya ng mga mistis sa simbahan. Kagmatik ko, pati ang inyong gasol. Ginbaligya ba niya?
0: Nakaibalo ako si nanay. May guba ko no, ganigin ilisan niya.
1: Ano nga guba, man? Ginbaligya to niya, no, kay budak, no? Kanto ay tumula si budak, kagpamangkuta to.
0: Amugali, nay?
1: Panatiko naging siya sa relihiyon, naging sudlan niya. Kung magpadayon, ina, maabot ginang adlaw, nga siya duta na lang kamumahigda.

0: siya. Luya ko nga magsugid ka sang matuod, ha?
1: Anong isugid ko?
0: Matuod ba lang? Nga wala na dula ang baboy ta, kundi ginbalikya mo.
1: Sunod na ng siling? Ang iloy mo naman?
0: Oo.
1: Panagpati ka man sa iya.
0: Iloy ko siya. Kag nagaulikid siya sa aton. Tanaw ako! Ang ginasuksok ko ng mga bayo, daan na. Dinang ako mga bayo? Wala! Kagin, hatag mo sa simbahan. Kag wala ka naman makahibalo kung ano ang matuod sa ginabuhat nila dira. Nagpati-pati ka man.
1: Ay, isugid ko na lang sa imong matuod, Waldo, ah. Anhon mong matahom nga bisti kay hindi mo managihapon masuksok?
0: Kaya nga hindi!
1: Madali na lang matapos ang kalibutan. Amo naging siling sang birhen.
0: Kagsano ka nagkasiguro nga matuod ang birhen nga ina?
1: Birhen na sang kaluoy. Nagpakita siya bago daluoy siya sa katawhan nga wala sang ihibalo kung ano nagakatabo sa kalibutan. Wala ka bala makahibalo? Nga masalakay na sa aton ang China? Maubos kita. Kagbangod dira. Maapin mo ng Amerika. Kagmalapuyot ng inaway ang matabo. Kagwala kita sang maparipdan kay ti. Mga nuklar ng ibomba sa aton mo. Wala na kita sang panaguan. Ganisubong palangadaan ang tanan naton ng mga bayo na malahalon ka mga pagkabutang ipanghatag na naton. Anong parato ng TV? Ang ref? Kaya mga aircon? Kung buwas, wala na kita tanan?
0: Ano?

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rudy Lintaco niya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namoy ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
2: Sister Pain. Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samsung Gold, coffee mix.
4: Ako si Ansang Somag, isa ka sudyante, kadag

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Hala, ka-exciting!
2: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon,
2: edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sinigang mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang

0: sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasig mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ga hyperglycemia. Mabatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: negosyo para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kontugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sa presyon sa dugo, kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sa evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sa vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sa iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sa presyon sa dugo, kag makabulig, tumala sa diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ari idugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.

0: Waldo, wala ka lang makahibalo. Kaginahimo ko yung tanan. Para nga kung ano ang matabo. Kita, kag ang aton mga kabataan, masaylo na sa langit.
1: Ano nga langit? Kaga nga masaylo kita sa langit, ha? Ay, pamatsyag mo. Do masaylo ka lang sa piyaga barangay ba?
0: Hipos, Waldo, ha? Hindi ka maglangulango. Kay matuod ba lang ginasiling ko? Ang simbahan may baklong na jet. Makalupad sang madasig. Kag kita, bagod nga madamo ako sang nahatag na amot sa simbahan, isa kita na makasakay sa among eroplano.
1: Bahay Diyos ko! Kag anong eroplano? Ano ina? Saan siya makakadto sa langit?
0: Uy, nalipat ka na bala? Nga may eroplano na nga nakakadto sa bulan? Tag amo man sa Mars? Dira ang aton destinasyon sa hindi madugay. Masakay kita sa jet padulong sa langit.
1: Sinong nagtudlos ang katuntuhan ngayon sa imo, Risa?
0: Amo yung ginahambal sa Birhen, Waldo. Ang aton mga gamit kanutanon, kinahanglan, ipanghaboy naton. Tungod hindi na naton ina kinahanglan.
1: Kag amo gali ina, nga ang aton mga bayo nga ginasuksok, pulos lang mga daan. Kag pati ang aton mga gamit, ginubos mo na pamaligya. Nagbuan ka na blarisa? Katigulang na sa imo, nagapainto ka pa? Sino nagbunol-bunol sa imo, ha? Kay baldaon ko?
0: Hey, wala sa nag-into sa akon, Waldo, ah. Ginatuman ko lang yung ginahambal sa Birhen. Sa sina, maluwas kita sa palaabuton ng gira. Kag antes mag-inaway, makasaylo na kita sa iban nga planeta. Kag halin dito, masaylo na kita sa langit. Malukso-lukso lang kita hasta makalambot kita sa langit. Hindi na kita dapat pang maggamit sang cellphone.
1: Ay, hugali. Nakadumdum na ako. Sa din ang cellphone ko? Wala ko na ito nakita sa ginbutangan ko sa tuhao.
0: Ginbaligya ko na ito, ah.
1: Ano?
0: Oo, ginbaligya ko na.

0: ako gani nga makapakal sa dope? Pagkatapos ginbaligya mo? Risa, Risa! Madali na lang maubos ang pasinsya ko sa imo, ha? Dira ka na lang gani. Kay base kung ano pang mabuhat ko sa imo. Dira ka na!
1: Hoy, Waldo! Magbalik ka dari! Madama pa kita sa nabalan! Parte sa aton pala abuton nga pagbakwit sa iba nga planeta. Waldo!
2: Ipas!

0: Ay, sugwiri ko. Ano gid ba lang natabo? Kagano sumabu ang gid si Risa sa ginasiling niya nga parte sa pag-inaway sang China kag Amerika?
1: Eh, ambat manggadi, ah? Hindi, manggadi ako makahibalo ko nga, ah? Pero, nagahimulat yun ang asawa mo na makalambot sang iya kuta na isa kuno ka milyon?
0: Oh, ano? Isa ka milyon? Eh, saan din siya makuha sa isa ka milyon?
1: Ambo gani na, gagibaligya niya ang inyo mga gamit. Kag maabot ang adlaw, nga wala ka na siyang makita nga bisan isa ka gamit sa inyo, Balay Waldo.
0: Oh, Diyos ko, Diyos ko. Hindi ako makahangop. Apang ikaw, Nay? Nga wala ka man nagapalak na makasakay sa jet ngayon ahaw?
1: Eh, tigulang naman ako, ah. Kag nga ang mahatag pa ako siyang isang kamilyon naman. Kay nagsiling man si Padre Ido, nga mahulat na lang kuno ako siyang waiting list.
0: Isa ka milyon? Saan makasupot si Risa sini? Sa isa ka milyon man? Saan nun ay?

0: lang aton natipon, Greta?
1: Mga 2 na ka milyon, ah.
0: Wow! 2 ka milyon? Medyo tulutumukan mo pagid ang pagpamahog sa aton mga suki. Panumduma, ah. Nga na 10 ka milyon na nga aton masupot. Agad niya makabakal kita sang yati nga mong aton sakyan. Samtang nagalibot-libot kita sa bugos nga kalibutan. Kagsamtang nagapanakayon kita, pakadto sa langit.
1: Wala gid ako maghuna-huna nga makajakpat kita dere. Pulos gali mga manul ang tawo dere.
0: Husto ka, Greta. Husto ka.
1: Wala sila makahibalo. Naginsakyan lang nato ng isyo nga bahin sa imahin sang birhen nga nagamilagro ko, no? Kagang mga tawo, do sa mga buang man sa pagtuman nga malambot ang ilakota. Tungod madali na lang matapos ang kalibutan. Sa tiun nga mag-away na ang Amerika kagang China. Kagbangod malapit kita sa China, kita gid ang una nga matup-an sang mga missile sang China. Amo ina nga nagakaskas man sila nga makatipon sang 1 ka milyon. Nga amo ang ila ipliti pa kadto sa Mars. Ayong bot, ah. Kun ka isa, do sa mapatay ako sa kahamot.
0: Oh, karika, my love. Kaya sabakon ko ikaw. Come on, hindi ka magkahuya. Eh, kita man lang ang ari diri sa kwarto. Come on, my love.
1: Okay, my love. All the time.

wala na kusong makita nga gamit diri sa balay. Magluwas na lang sa kulo kabayo nga plantsahan. Kag-away lang maabtan ko kung magsugilanon kami ni Risa. Ulos kwarta lang nagasulod sa utok niya. Kag hindi na ako makagwanta sini. Hindi na. Kinahanglan, mapauntat ko ng kabuangan niya ngayon eh.

katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 horas sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyo paboritong estasyon X FM.

0: Secrets of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Dok Leo?
2: Actually, may specific, Sir Jocel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung na-notice naton, Sir Josel, sa ginatuaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara ganyan may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
1: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaunta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sardingat yan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga ranya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalanse ang aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pagfunctionar sa aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sini nga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sini nga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes to help.
1: Mag-inom kamo sang ultimate trial, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
0: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
4: FM.
5: FM.
6: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Mga katropa, exa!

interview sa mga personalidad ng aning sentro sa balita kag kontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon.

0: XFM Time alas 10:43 na mga katropa. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakon sining kaman sa mga bahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang sentro. XFM News. Mga katropa, at lawag kita subong sang Miyerkules, Mayo 22, 2026. Kagsubong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Sentro. Kita naman diri mga katropa, maginup na humalin alas 10:30, tutob alas 12 isang udto. Agos sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga itong tutukan talakayin kagdiskusyonan sa sining adlaw mga katropa sa Miyerkules. Sa mga nagamonitor, dira subong sa aton, Tamiya Wontes lang na isang good morning. Good morning sa inyo, dira mga katropa. Kagsubong ni nga aga, hindi ko na pagpaduga yun pa kay may kaupod kita diri subong. No, may pila kita ka mga importante nga mga issues dalagkuan nga aton talakay kag diskusyonan sining adlaw mga katropa. Kay sining ation makaupo na to no ang Regional Director sa National Police Commission Negros Island Region si Attorney Owen De Luna mga katropa nga diri subong sa tupad naton matalakay ta niya. Ang may kang tanan lang mga katropa no sa pila ka mga benepisyo sa aton nga mga kapulisan. Mga katropa no kay ti ano ihanang mangin lakad sa investigation matapos nga may insidente nga natabo kahapon nga wala man ni nila uman mismo sanay sa Bacolod City Police Office mga katropa nga ang isa sa ilang opisyal no si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas ang nasapuan nga wala sang nasangkabuhi sa iyang balay. Sentro. Mga katropa, di na pagpadugayon pa kay Arena no nag padulong na kagadre na matupad naton kag madiskusyonan ta ni mga katropa live and direct dire sa XFM station dire sa Barangay Tacoling si Regional Director Owen De Luna. RD, good morning. Welcome po dito sa XFM Bacolod. Kasama niyo ngayon sir si Katropang Andrew. Magandang umaga, sir.
1: Katropang Andrew.
0: Yes, sir.
1: Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood sa ating programa.
0: Thank you, RD, sa inyong time at pumunta kayo dito sa amin, no, live interview po, RD, sir. Kasi kahapon, no, unexpected itong nangyari and nagulat ang lahat, no, sa nangyari kasi kami sa media, maraming nakakilala sa kanya, no, sa kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. RD, regarding po sa nangyari, but so far dito sa investigation ngayon, kamusta ang sa part ng Napolcom, sir?
1: Katropang Andrew, actually, kahapon ay inatasan natin ang City Director
0: yes,
1: ng Bacolod to submit a comprehensive and complete report on the cause of death ng ating si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas.
0: Yes, sir.
1: Kung ano ba ang talagang naging dahilan at natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang kwarto.
0: Okay. Oh, but RD, ang on the part sang ano ng Napolcom mag-investigate din po sir yung sa side or sa part ng Napolcom RD.
1: Kasama sa ating function yung pag-iimbestiga
0: yes, sir.
1: As to whether or not ang ating pamilya ng deceased PNP member ay
0: yes,
1: pwedeng mag-apply for benefits.
0: Okay, okay.
1: But as to the criminal aspect, kung meron bang foul play,
0: yes, po.
1: Meron bang ibang dahilan, bakit nauwi sa pagkamatay ng ating kasamang police, ay ito ay nasa ating kapulisan
0: ang okay.
1: Pag-iimbestiga.
0: Yes, sir. Dito tayo, RD, no? Because kailangan talaga ng investigation, RD, to identify if namatay yung isang police during his nasa serbisyo or may aksidente nangyari or let's say RD no sa mga termino na ginagamit is which is suicide. RD, ano po yung possible na investigation and then anong mangyayari for the benefit ng ating mga PNP personnel pag ganyan, sir?
1: Actually, pagdating sa suicide
0: yes, pa.
1: Ay hindi ito normal.
0: Mm-mm. No?
1: At depende sa pag-evaluate ng isang ahensya.
0: Okay.
1: Kung ito bang suicide would be considered as part of the service connected.
0: Okay.
1: Or in the line of duty, yung pangyayari. Pero alam naman natin, ang suicide is still subjective.
0: Okay.
1: But I don't look into the issue of suicide.
0: Yes, sir.
1: Dahil pag nagtanong ako, meron bang makakapagsabi bakit
0: correct.
1: Suicide?
0: Yes,
1: meron
0: sir.
1: Bang suicide note?
0: Mm-mm.
1: Meron bang nakakausap na para bang ayoko nang mabuhay pa?
0: Yes, sir.
1: Meron bang mga dahilan?
0: Correct.
1: Sabihin na nagpapaalam na ba siya? Meron bang paramdam? So these are things that would really be considered if indeed yun ba ang isa sa mga dahilan,
0: okay,
1: para masabing suicide.
0: Mm.
1: But as of now, I don't look into this matter,
0: yes po,
1: as a suicide issue.
0: Okay. Pero RD, pag ganyan, sir, dito tayo, sir, sa ano, no, sa general na discussion. If one of PNP personnel na lumabas sa investigation na talaga yung cause of that is depression na nag-result to suicide, RD. So, ano po yung mangyayari sa benefit ng PNP personnel and also sa family dito, sir?
1: Okay. Pagdating dito, if the evidence would be sufficient, no?
0: Yes, sir.
1: Na makikita that there would be, in one way or another, may connection sa kanyang trabaho.
0: Oh.
1: No? Diyan natin kasi dinedetermine ang compensability ng debt, no?
0: Mm.
1: Dahil siya ay nasa serbisyo.
0: Mm-mm.
1: Then that would be the time na ang kakulang benepisyo ay may bibigay sa naiwang tagapagmana ng ating deceased PNP member.
0: Mm-hmm.
1: At kung in the line of duty, ang cause of death, ang ilan dito ay natatanggap dito yung tinatawag natin na burial expenses benefit.
0: Yes, sir.
1: May mga lump sum or gratuity.
0: Mm-hmm.
1: Meron din pension, no? Ang mga anak at asawa, no? At depende rin kung nagkaroon ba ng mga expenses, no?
0: Okay.
1: Bago namatay ang isang kapulisan. Dahil
0: oo,
1: meron din tayong iniimbestigahan,
0: yes,
1: pag nag-a-apply ng death benefits na
0: okay,
1: kung minsan ay namatay sa ospital.
0: I see. Pero RD, may mga ano naman, no? Nagadepende talaga sa reason, no? RD, ano po yung considerable na mga cause of death sa ng isang PNP personnel talaga na hindi ma-compromise yung mga benefits nila, sir?
1: Okay. Mm-hmm. Dapat makitaan natin ang isang investigasyon na in the line of duty ang
0: okay,
1: ating kapulisan, no? Isa ito, no?
0: Mm-hmm.
1: At hindi rin naman nangangahulugan
0: mm-hmm
1: na kapag naka-off duty
0: okay
1: ang isang kapulisan
0: mm-hmm
1: ay hindi natin pwedeng ma-consider as in the line of duty. Halimbawa, siya ay galing sa istasyon
0: okay
1: at mag-off duty na siya.
0: Ah.
1: Pero siya ay gumanap sa kanyang tungkulin.
0: Mm.
1: Halimbawa, meron siya nasaksihang isang hold-up incident.
0: Yes, sir.
1: At dito ay kung siya ay nasawi sa pagtanggol sa ating mga kababayan, ay pwede siyang no, mabigyan ng kaukulang death benefits.
0: Mm. Okay.
1: Meron din namang ating sa ilang insidente na tinatawag natin police operation.
0: Yes, sir.
1: No?
0: Mm.
1: At during the police operation, ay nasawi ang isa sa PNP member. We call it killed in action.
0: Mm-hmm.
1: No? May ibang benepisyo rin na natatanggap ang pamilya ng
0: okay
1: ating kapulisan.
0: Yes, po. Okay.
1: Aside from
0: yes,
1: regular benefits.
0: Okay. But RD, sa ganitong nangyayari ngayon, especially sa hanay ng PNP, no? Pero sir, ano po yung mandate natin, especially sa BCPO and also sa investigation, related to the investigation, sir, no? Sa kay yung death, cause of death ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Sir, may mandate po kayo, sir, sa
1: yes,
0: BCPO?
1: Yes, oo. Kahapon yung ating directive kay City Director
0: okay
1: na to conduct the necessary and complete
0: yeah
1: comprehensive investigation. Huwag madaliin.
0: Yes, sir.
1: Alamin talaga ang ibang mga pwedeng maging dahilan bakit ikinasawi ito ng ating isang PNP official.
0: Okay. RD, kasi based sa information na receive namin from BCPO, 33 years na daw in service si Sir Vargas. So, parang sayang naman, no? Yung possible na ma-receive niya, sir?
1: Yes, mm-hmm, oo. Actually, nakakahinayang talaga
0: uh-huh
1: dahil hindi niya inabot yung kanyang retirement age,
0: okay,
1: no? Meron na nga siyang mga kaukulang clearances, no?
0: Mm-hmm.
1: At siya ay about to retire, no? Within the year.
0: Yes,
1: no?
0: Sir.
1: At ang issue dito ay meron bang matatanggap, no? dahil hindi niya inabot itong kanyang retirement age, no? Meron naman, no? At ang isang ahensya dito, meron din tayo sa PNP na in charge on the release of benefits, no? As to whatever is left, no? Before the retirement age.
0: Okay. Mm-mm. Sige. Pero RD, except for Sir Vargas, kasi there are previous incidents na nangyari sa ano, no? Just like doon sa Sibulan, sa kay Sir Galvez, and then last time doon sa La Castellana, no? Si Karampatana ba yun, no? Yung namatay during the police operation, sir. But sa ngayon, RD, kamusta, sir? Ano po yung... Dito tayo, sir, sa ano, sir? Sa kay, sir, sa kay pinakalites, sa kay Karampatana, sir, from La Castellana. RD, kamusta sa ngayon, sir? Yung ano?
1: Yes, the family is about to submit the complete requirements on the application for death benefits.
0: Oh, okay.
1: At alam naman natin na kapapangyari lang yung insidente.
0: Oh, okay.
1: So we're giving them time, no, to complete all these requirements.
0: Yes, sir.
1: At ito po naman ay maiimbestigahan agad ng ating mga investigador.
0: Yes, no?
1: And at the same time, doon sa mga previous incident, ongoing na po yung pag-iimbestiga.
0: Okay, sir.
1: At meron na pong mga ilang kinukumpletong papeles para matapos ang hearing dito sa death benefits claim.
0: I see. Sige po. But RD, dito tayo, sir, no? Kasi yung mga cases na ganito is parang ano eh, no? Alarming yung previous incidents na sa dito sa Bacolod, and then doon sa La Castellana na dalawang police na namatay during the police operation. But RD, may ano po, sir, may mga possible na mga ano tayo, may mga initiatives po sa ngayon sa bahay, sa side ng NAPOLCOM to coordinate with the PRO NIR and also NOCPO and BCPO, sir.
1: Yes. In fact, during my previous engagements sa mga talk to men or consultation with the police officers, I directed them to conduct the necessary skills enhancement.
0: Okay.
1: Baka kinakailangan i-update na ng ating mga kapulisan ng kanilang mga police operational procedures.
0: Yes, sir.
1: No? Be updated on the current trends na maiwasan itong mga ganitong injuries or fatalities,
0: okay,
1: no? During police operation. And I have also conducted some coordination with our law enforcement agency concerned, no? To help us enhance the skills and training of our police officers para maiwasan yung mga ganitong injuries or fatalities during the operation.
0: Yes, sir. So kailangan talaga, sir, may ano, no? Hindi naman masasabi natin na may kailangan babaguhin or we need talaga na ano, RD, may mga based sa observation na magiging lesson na to or the possible next police operation, kasi di natin masasabi, RD, yung ano eh, no, state of mind ng suspect, no, or subject person, especially sa ganyan, no, na if he will be ano talaga mag attack sa PNP personnel or hindi, RD.
1: Yes. Actually, yan yung risk ng ating mga kapulisan. Kaya yung sakripisyo dito ng ating kapulisan ay dapat nating bigyang papuri dahil hindi nila talaga alam kung anong pwedeng mangyari sa isang operasyon.
0: Yes po.
1: At mayroong mga operasyon na kuminsan ay hindi mo dala ang iyong mga service firearm.
0: Yes, sir.
1: And you have to depend on others' support or assistance sa isang operasyon. So, ito yung mga bagay na I think, no, dapat maging handa ang ating ilan sa mga station commanders, team leaders, chief of police, that in every operation, there should be proper planning,
0: yes, sir,
1: and complete knowledge of the circumstances na pwedeng mangyari, no, para maiwasan natin yung mga ganitong insidente.
0: Okay po. Sige. RD, dito may ano po ba? May, for example, no, involve yung other PNP personnel sa pananakit, no? RD, baka makabigay kayo ng information or saan po talaga yung makakontakt sa inyo if there is violence na involve yung aboso, na involve yung ilang PNP personnel, RD.
1: Yes. Tungkol dito sa mga nakikitang pang-abuso ng ilan sa ating kapulisan. Or kung ito man ay umabot dun sa isang issue na umabuso ba, ay pwede silang sumulat sa aming mga emails, no? Meron din kami mga linya sa aming FB account. Mga aming mga linya ng telepono at cellphone, no? At pwede silang lumapit sa aming opisina, sa aming mga provincial officers.
0: Okay.
1: Although sa ngayon ay ilan pa lang kami, but we are willing to cater these issues, no? Or concern ng ating mga kababayan. In fact, yung ating mga kababayan sa media ay kasama namin dito na nagbibigay ng impormasyon at pinaiimbitahan namin sila para maliwanagan ang mga ganitong mga pangyayari. Okay.
0: Pero Ardi, dito sa Negros Occidental or sa NIR, sir, may mga reported po ba na ganito na involve yung ilang PNP personnel na sa na pang-pang-aboso, sir? Involve sila?
1: Merong nakakarating sa amin ilang impormasyon.
0: Okay.
1: No? At ito'y binabalidate natin. Meron din namang ilang merong desisyon ng husgado na kung saan ay merong na-dismiss na kaso.
0: Okay.
1: At maaring ito'y hindi man sa pang-aabuso, ay sa kapabayaan ng ilan sa kapulisan, isa ito sa aming iniimbestigahan.
0: Okay. Sa tingin ninyo, Ardi, yung number na ganyan na na-receive ninyo, ano po, how do you assess that? Nakakabahala po ba or di naman?
1: Di naman. It's because with the new leadership and our new regional director of PRO NIR, very active naman siya to enhance the knowledge and skills of our personnel.
0: Okay.
1: And para bang nagre-reboot tayo dun sa mga procedures, no?
0: Yes po.
1: Not because they are not aware,
0: yes,
1: but
0: sir,
1: we want to test their what we call skills and the knowledge on naalala pa ba nila kung ano yung dapat gawin pag ganito ang scenario,
0: okay,
1: no? And review of some decisions of the Supreme Court and policies of the government and agency para maiwasan natin itong alleged commission of human rights violation.
0: Okay. Sige po. Ardi, baka may dagdag kayo, sir, no? Especially sa mga importanteng announcement sa NAPOLCOM. From NAPOLCOM, sir.
1: Sa atin pong lahat ng kababayan na nakikinig at nanonood po dito sa Katropang Andrew.
0: Yes, sir. Dito sa XFM.
1: Kami po sa NAPOLCOM ay handa pong tumulong. Hindi lang po sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga ilang insidente sa police operation. Kami rin po ay tumutulong sa ating kapulisan, no? Na kung merong mga ilang impormasyon na dapat makarating sa aming opisina,
0: yes, sir,
1: sa mga pang-aubuso ng ilang opisyal nila, ay pwede po naming imbestigahan. At makakaasa po kayo na ang due process ay gagana. It's because amin pong inaalam ang totality ng mga pangyayari. At the same time, inaalam din po namin kung ano po ang mga remedyo para po maiwasan ang mga bagay nito sa ating komunidad.
0: Okay. Sige. Ardi, thank you, ha. Mga katropa, ito na ba tiyan, no? Si Attorney Owen De Luna, atong Regional Director sa National Police Commission, Negros Island Region, mga katropa. Alas 11:11 na. Ito na ba tiyan ang atong naging talakay, Derek, o po ng NAPOLCOM na yung Regional Director, no? Mga katropa, mag-a-pause kita for a while. Supo na tanik ka ng iba, pagiging mga discussions and topics, diri lang sa sentro.
2: Fats, Andrew Burgos, sa sentro. Sentro. Santon Gold Live Testimony.
3: Balik si Nilo al Laguna. Laging nga sidi kaharing gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na sidi. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa...

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
3: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa ngaton nga balatian. Like for example, kabalo na gigita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agata sa akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So, amo nakalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kayo ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga, daw gasalig lang kita ma okay man lang lawas ko may mga tao nga bisikan may ginabatyag mostly sa mga lalaki suno sa research sa Sir Jusel mas 80-90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health
4: Digit mag-ako no?
3: Oo, labi na sa panglawas kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs mas simula okay ni kaya ko pa ni Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila bala, ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na
4: ang problema, ginatawag ta permeable, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
3: yes,
4: pa.
3: Yes,
4: gali mo kay lala na sa sulod.
3: Amo na sa aton mga tagpalamati ha, inumgid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkanto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpacheck up. Para sure, inom gig ka mo sang mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, dupir migalingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay. Then inom ka suplemento, Santon Plus Gold. And then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel. Ining Santon Plus Gold kaga Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sa pagtaas ang pressure bangod sang sobra man nga tambok. Sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kanga nga aton nga Premium D3.
0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: Sa mga kauturan naton para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri may malunggay man siya. Natural na siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamage sa aton nga nerve, sa aton nga memory. Di kung pirmi ka gainom sang coffee nitin, nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kauturan naton, makasaka ang imo nga acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So, inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. kag pwede gininomon sa may mga diabetes kag nga nakanami saya nakapanamnam saya ang soya beans powder.
0: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
2: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa Sigurado Mabakal sa mga butika.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Sentro sa mga balita.
9: Sentro sa mga balita.
10: To be evidence-based, no?
8: Sentro sa mga impormasyon.
9: Sentro sa mga impormasyon.
10: Ang evidence sa prosecution, ito sustigo nila.
8: Sentro sa serbisyo publiko.
11: Wala man sa nag-engage siya sa kapaligyas.
8: Feds, Andrew Burgos. Sa Sentro.
9: Sentro.
12: FM News. Central. XFM time, alas 11:22 na mga katropa. Nag-break na ito nga pala tuntunan ang Sentro.
8: Sentro.
12: Parang nyo din nga kapod si katropang Franz Andrew Burgos. Pero mga katropa, ang mga produkto sa Yes to Health, ipakilala ko anay sa inyo. No? Mga katropa, ang mga Yes to Health products, ang ultimate trio. Ang importante aring ultimate trio. Bangon mga katropa, ang ultimate trio ginalagay pa ni isang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag ang Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule mga katropa himo ini sa mangosteen, amarguso, malunggay, aos kag spirulina. Gitingo bini mga katropa sa isa ka kapsula agon nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign mana o kon malignant. And also mga katropa, may ara man kita kung ano pagidabi yung mga baliti. And just like matasin mo nga sugar level kagang imo nga blood pressure mga katropa. Kaga kung ano pagidabi yung mga masakit no, nga nag-cause pagid mga katropa sa inyo dang kabudlayan. Ang Santon Gold Herbal Capsule, safe and effective. Bango di mo initanan mga katropa sa organic ingredients. No? And also, may aramang kita mga katropa sa Santon Vitamin C naman. Ang Santon Vitamin C mga katropa made of mangosteen, spirulina kag mga prutas ka manggaranang gid sa vitamin C. Makapaboost sa aton nga immune system mga katropa. And also, mga katropa, may aramang kita sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Hinting obi ni mga katropa sa isa ka soft gel para makapahealthy sa ating cells, makapabakod sa ating makatulanan, kag mga katropa, makapalikaw sa ating sa mga infections nga cause ang bacteria, kag viruses. Mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtang dra sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kag sa Generica mga katropa. Di kamo magkalipat sa online sa Shopee. Oh, inyo ina nga mabakal. Alas 11:25 na mga katropa. Hindi kamo magkalipat, nagapadayon kita sa aton nga Santo na Next FM libo-libong pa-premyo. No, ang Santo na Next FM libo-libong pa-premyo, padayon lang kamo mga katropa sa pagulog sa inyong nga mga entries. Dira sa may pinakamalapit ng mga XFM station sa inyong lugar, kag sa Yes to Health Wellness Center, mga katropa. Ano ang isulod sa puting envelope? Butangin ninyo sa isa ka blister pack sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin o kon Premium D3 Soft Gel Capsule kag Turbo, kag lima ka sachet mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix. Sulatan sang pangalan, address, permahan, contact number, ibutang. O sa sina nga puti nga sobre kagihulog sa pinakamalapit ng mga XFM stations sa inyong mga lugar diri sa Bacolod, sa Barangay Takuling kita mga katropa. Meron man kita draw sa may Barangay 39 sa may Dalan Lizares, Yes to Health Wellness Center at tubag sa Marayobang, pwede kamo dakahulog para hindi kamo kulayo kamo, pwede kamo dira, no? Kay bangod mga katropa, kada semana 11th week na kita. Sa Friday, may maswerte naman yung tagdaog sa 3,000 pesos cash. Sino naman ay hanap maswerte yung tagdaog naton, mga katropa? No? Kaya nga, ang karismana, dira natin mabalaan kung sino naman maswerte yung winner sa 3,000. So, ito yung mga katropa, sa grand draw, meron kita sang first prize, second prize, third prize, kag consolation prizes. Ang third prize, mga katropa, makadaog sa 20,000 pesos cash. Ang second prize makadaog sang 30,000 pesos cash. Kag ang first prize makadaog sang 50,000 pesos cash. Kag mga katropa, mayara kita sang pulo ka mga consolation prizes nga tig 5,000 pesos cash each ha. Ate, wala ang uwing luhaan.
13: Sentro.
12: Titanan daog mga katropa. Ate. Basta the more entries you send, the more chances of winning. Amo nang sikreto sa ato ning pa-promo sang Santo na Next FM libo-libong pa-premyo.
13: Sentro.
12: Alas 11:27 na mga katropa. Magatalakay kita no kay kagabi ba hindi nilaglag ng balor sa syabungan na kumpiskar sa sining isa ka babae dira sa may barangay 31. 28.5 million pesos nga balor sang syabu ang nakumpiska. No, hindi loglaog ni mga tropa nga balor ha. Ang ini nga balor ni mga tropa kun lang taon ta isa na ni kasmana nga accomplishment sang aton nga kapulisan mo. Oh. So galing ti isa lang kadlaw ah. Na.
13: Sentro.
12: Tempo to dra blad way gini katapusan, no? Tigatingo man nga tong kapulisan mga tropa para matap na ini malaot kun sinong sa likod sini. Pero ting mga katropa ito ni Hibaloon, no? Magatingwa kita, makapakigangot sa itong regional director sa Police Regional Office Negros Island Region, mga katropa. Si Police Brigadier General Romano Cardinio, ang aton nga regional director sa Police Regional Office Negros Island Region. Mga kita sa ngayon nga dugang pagid mga katropa nga komento, no? Ano niya ang pagtutok sa karon? Presensya sa drug group diri balaayan sa Negros? Posible mga katropa nga do may mga nagapabatsyag naman? Nga hindi lawag-lawag ang balor sa shabu kagang kadamuon mga katropa nga nakuha ini. Nakuha diri sa isa kababayi mga katropa. Ah. Sino ini siya? Kahit isa information lang nga na-receive na ito mga katropa, no? Kung ang tawon tani mga katropa, doon may mga may mga ginalantaw pa sa karon nga posible maangot dire mga katropa ang nasambit ni nga babae, no? Si Elias Risa ni siya 36 anyos. Pero hindi ni siya mga katropa kuno residente gid sa sinang lugar. Dito sa nagapuyo dira. Oh, pero temporaryo lang kuno nga nag-star man mga katropa. So tikin ang lan ini imbestigahan. Hibaloon, kung ano gini mga katropa ang madalom nga rason sa likod sa siningabaw amo ni kadamo mga katropa, bangod sa kadamo sa sininga droga which is tikin ang lang gining matutukan sa atong nga kapulisan ilabi na gidri sa syudad sang Bacol. Hindi ni siya lawag-lawag mga katropa ya? Ba? Dini siya og lahog nga balor sa shabu ang makumpiskar. Mga katropa, Audrey sa aton sa sining persona sa syudad sang Bacolod. Ila mo na dahil sa insidente, mga katropa, dahil nga nagkaklatabo dahil nga sa Bacolod nga may mga pila ka mga hitabo. Di nga nagpinatsyanay, ginapamatay, bangod ng sa illegal nga droga. Di mga katropa, ang inang kaso, basta ang isa ganit ka lugar, just like Bacolod City, is a highly urbanized city. Dari kaya mag-atlantaw mga katropa, especially sa crime rate. Basta mo ni nga sa isang syudad, highly urbanized, sigurado yung presensya sa droga, ara ginada. Presensya sa nga kung ano nga sa isang kriminalidad, ara marada. No? Tinga ito nga kapulisan na gatingwa, nagalaot ba ni sa ila? Kung sino ni nga mga personang gahimo sine, gaduso sa shabu, at di siyempre mga katropa, imbulbado sa pila ka mga insidente o kung pila ka mga kaso, mga katropa. So, sining at yun, tingko anta kon available lang aton nga regional director sa nga Pro NIR si Police Brigadier General Romano Cardinio, mga katropa, para ma-discuss ta ni isang para maibaluan ta, no, dugang detalye monitoring, mga katropa, sa nga aton nga Police Regional Office Negros Island Region, especially sa presensya naman, mga katropa, sa nasambit ni nga nasambit naman ni nga mga grupo o kon mga durugista
13: sentro,
12: grupo sa mga durugista diri sa aton sa syudad sa Bacolod and also sa iban nga parte sang Negros Occidental man, mga katropa.

Pero galing ti duay gido. Do gasigi gyapon sila mga katropa, eh, no? Man. Tayo nung nagapadayong gisla gyapon, dari nga naga duso sa ilegal nga droga. Dari sa aton sa syudad sa Bacolod. Kasi kung pinsakroon mo lang gid, no? Duay katapusan mga katropa. Ti, basta siling sang iban, ah, protektado na guro. Ah. Ti, ito protektado na pro galing ti. Kung hindi na siya makatropa maguntat, sigurado gina yung mga tropa nga magadagsa, nga magadagsa. Tob-tob mga katropa nga madamo na gitsang pangabuhi. Oh, o kung kabuhi nga mapiktuhan, maguba bangun sa sining illegal nga droga, eh kung syabo. Sentro. Eh, damo na mga katropa sang ano no? Nantawa ba lang mga katropa ang epekto subong sa aton? Na. Halos tanan nga mga krimen, sige lang. Halos tanan nga mga krimen mga katropa. No? Drain aton ginaangot basta presensya sang illegal nga droga. Bangod sa sina nga bagay. Pero mga katropa, kasubo man nga mga hitabo, no? Kay there are some cases mga katropa nga dumay ano gani ini, nga may mga domestic violence bala subo. Domestic violence nga nagkakalatabo mga katropa. Not only just in some other areas but especially diri sa aton, no? Ti mga katropa, ari na lang taw naton, no? Kung may mga bagay bala nga dapat manabat sa sini nga mga hitabo, just like sa pagpanakit, pagpangabuso, kung ano pa mga katropa nga mga insidente nga nagkakalatabo diri sa aton, no? Ti dira tanan ginaangot may mga katropa sa presensya sa illegal nga droga nga duway gigapon ning katapusan nga ni. Sentro. Eh may lang din ni tigina commend man sa aton nga regional director ang effort sang City Drug Enforcement Unit nga napailalom sa Bacolod City Police Office o kon BCPO CDEU. Ang pagkakumpiskar sa 28.5 million pesos nga shabu mga katropa. 4.2 kilos ang kabugaton sang sini nga shabu. Pero ari mga katropa, no? Samtang nagapakigangot kita sa aton nga regional director, ari tala kayon taning kahapon. Sentro. Kahapon ang ninatabo, no? Dere mga katropa, amunin siyang gina-refer kung nga domestic violence, no? May mga nag-trending ang mga videos, just like yesterday mga nakita naton, nga nagligad man itong adlaw, at ublang, ang tumboy, bala? No? Isa ka members ng LGBTQ? Actually ako galantaw nakita ko produdo kalain gidman masakit gidman ng imobala chagon malantaw. Ang bata way kalabot-labot gapay muyong lang ang bata, no? Ang bata very peaceful, no? Without any ano mga katropa biniras ang sining LGBTQ. Wait, nakabalo, no? Ting bata gapay muyong mga katropa, no? Teka sakit na yung mga katropang amo to nga ti partner to sang iloy sang bata ang tumboy. Ti tapos amo to ginaligar gin sakit yung bata. Pero kapon mga katropa diri sa syudad sa Bacolod, miyara isa ka amay. Nga gin bakol yung bata, ya, hindi na sa siling pati sa una ka experience kita sa mga corporal punishment, no? Balbalon kita nga balbalon sang ginikanan ta. Pero ti mga katropa, why ta bala siling mahambalang kita nga. Sala ko man to. Sentro. Huh? Why ang right ng mga akik? Kaya siyempre may sala tanga ginhimo, kabangdanan, ngang ginikanan, tanang akik sa ato, ang ginbalbal ta. Teri mga katropa, amun yung mapait subong istorya. Kaya ngini nga bata, nga nag-surface sa social media, nakita man ni naton, yung post ng concerned citizen, ang ini nga area mga katropa, dra na sa may, plaza, no? Ano na ganing dalan man? I think Gonzaga na da siya. Gonzaga na da, no? Ang sa may Raya, bala pa 888 nga dalan. Gonzaga. Ano na ganing nalipat ko, ah. No? Dra. Gonzaga or basta dra na da nga dalan. No? Kaya nga dalan da mga katropa. Sa may ano na bala, sa may Tore, no? Raya na da sang dalan na da. Tubag da sang isa ka fast food chain. Dira na sila namtang, dira na tabo, dira na nakuha ang video. Sabi nato dito sa Tubang, sa Bacolod City Police Station 1, no, dito na to spiyak gali. Oh. Ito yung mga katropa, kahapon, may naka-record sa video. Makita nyo ni sa video, mga katropa, yung isa kalalaki nga nag-suksok sa itom, no? Tapos, may bata nga babae nga nag-suksok sa brownie siya, nga doon nag-dress. Makita ni nato sa video, mga katropa, nga doon ginaakigan niya ng bata. But for how many seconds

0: 40 minutos na naglipas, binakol yung bata, no? Ang nakita nato mga tropa nga ginakapitan niya is lipak. Pero do ka bugat, do ka solid nga lipak ni siya, no? Binakol yung bata, kita sa una ginabakol, tas ang ginikanan, tas sa paa, sa ba, sa aton nga latrasa, ang diras, kamot, ginabapa, ta. No? Kaya siyempre may sala, kita nga nabuhat. Pero mga katropa, Aryo, ang pinakabawal nga parte sa lawas, especially sa mga contact sports, gani, no? Bisan sa mga contact sports, magsumbag kayo mga katropa sa tangkugo, bawal na mo. Ginaano ka na mo, gina-remind ka na sa referee nga hindi pwede sa tangkugo. Pero galing tayo mga katropa, nga rin nga tao, binakol yung bata, gamit ang lipak, una yung ginampak nga parte sa lawas ng bata, ang tangkugo. Sentro. Pinakol yung tangkugo, ado prasado pa ni ganyan mga katropang paghanot yan. Paghanot yung tangkugo, gipaloapan niya pagin sa baba. Sentro. Pinaloapan niya pagin mga katropa sa tiir sa bata. Sentro. At siguro natalupang dan niya na, ado may nakakita, may nagkapanilag sa iya. Sentro. O, tinauntat niya gid. Inuntat niya. Pero galing sa ginpa-report na ini sa Department of Social Services and Development, Dries Bacolod, tiwi na sa kita kung di na to sa Sentro. Tiwi lang kay ginmanduan man ni Mayor Gregas sa tayo mga tropa nga lauto ni sa Sentro. Ginlaot siya. Okay, ay okay. Correct. Gatuslaw gali, no? Gatuslaw. Sentro. Naga. Kaya ang piyak sa nuwa na da mo, no? Sa piyak to gatuslaw, correct. Amo na da sa. Salamat. Gatuslaw, no? So tiwi mga tropa, ang sara tupong day asang katedral Rizal Street mga katropa, no? So sa Gatuslaw ni siya nga dalan. And then tiyan mo to mga katropa, drag na sila gali, no? Kag sandi sa atong tungong pagpangusisa, permi na da sila. Ting amay mga katropa, sinisang bata, barker man dira. Ang ini nga bata, ang pito katoy nga bata nga babae, nagapangalimos lang. Sentro. Ginaligan mga katropa nga do ginatabog yung bata nga hindi magsunod sa iya. O kung may ginasugo siya nga hindi guro magpating bata. Sentro. Tinga lang labot sa punto nga amugid. Pero subong mga katropa do ano to siya subong? Ginakop to siya. Ginkuha ni siya sa Balis Barangay 16 kaya may nakakilala siya. Pamiutod yun ibala mo parienteng nagpadakop nagtudlo kung din siya. Na. Teka subo ni mga katropa ting bata way iloy. No? Binayaan man isang ilo yung bata. Kasubo, no? Ting amay ito, nga mo nalang ining dalangpan niya. Ito pa, amo pa ning nagbira sa iya. Ti, subong priso. Ting mga katropang bata, ni, ito to sa Costa Diaz, ang Department of Social Services and Development, kung DSSD. No? Eh, ti, siyempre, mano ni karoon ng bata, sa edad nga pito katuig, mano ni siya karoon, no? No? Kapila pa ang pakon sa ulo. Sentro. Hindi na siya pwede. Pwede na siya mapadakop, mga katropa. No? Pwede na siya mapadakop. Amo ni siya ang kabayulenteng bagay, pwede na niya manabat ang ininga tawo, ni, ang amay sa bata. Kung kasakit man, mga katropa, no? Kaya ti amay mo. Amay sa bata. Ti kung bayaan, sa karon sino na yung mga tipans bata? No? Mga katropa, kasubo katama. Sentro. No? Kita gani, no? May kabataan, makita kisabla do maugtas ka gid man, pero malabot gid bas punto nga mapakan mo sabla. Pero after how many minutes gani makatropa makita bata mo gibit, do gina konsensya ka, di ba? Sentro. Tapos kisabla gid man mga bata mo babaan manugid gina iya. Sentro. Manugid is lagi gipapa. Oh, mga katropa, di ba? How much more nga mo nang samtang ka play yung video do ka ano gid man mga katropa kalain. Sakit batyagon, no. So subong nga panahon damo na kita minakita mga katropa nga mga domestic violence. May mga circumstances eh, no. It's because of the poverty. Rason nga mo ni, no. Apisar nga ano mga katropa. Mayara ko nang nakita mo, no. Nga isa na ka-movie nga nakita ko nga na-remember ko no title ito man do Pursuit of Happiness to. Pursuit of Happiness nga si Will Smith tong artista. Ang bata ito nga upod si Jaden Smith na, no. Nga mo nang natabo mga tropa, nga yung tatay, ya, wala sa trabaho, yung bayaan, masa sang asawa, ya. Ti siyang gati pants bata, ya. No? May tanan na lang nga racket, ginsudla niya, ginasta nga nakaano siya makatropa, naninguha, kahit yung wise listaran mo, wise latulugan. Gutulog sila sa public CR. No? Ti yung batay ka pamangkot, yung gamay pa itong batay, din tani matulog. Way ta istaran, way ta balay. Ti naninguha ang amay, nga makabulig, nga makapangita sa trabaho, ti his, ano, nakasulot siya sa do, dunangin broker siya. Ti, doon mo itong makatropa bala, no? So, amun ang aton bilangalan tawon, kinanglan lang gina aton sang perseverance. Ningwa kita. Ti, siyempre, may arama gani mga individual nga way katapos sa eskwela, but in the end, mga tropa, naging successful pa sa nakatapos gani. Centro! We salute them, no? Gina-appreciate na gina sila. No, mga katropa, it's because sa imuna yung effort sa ikasarang muna kung paano ka, mga katropa, kung nag-desider ka nga makabulig sa pamilya mo. Pero ti, tani, no? Bisan ano kapigado o kung single parent ka, may kilala ta ganyan single parent, no? Centro! May kilala ta ganyan single parent, nan. Pero ti mga katropa, nagasugod na yan sa sulod sang balay. Ang gusto nga pag-atipan o konti, siyempre, pagpalanggaan ay. Centro! Mga katropa, no? May kang tanan sa sining nga balita, kung ang balita ni Katropang Wendell Balinario. Centro! No? Pangita, kung taning dugang mga balita, mga katropa. Kahit si Mayor Greg Asataya, ginadusugin nga makasuhan ang lalaki nga nagsakit sa iyang bata. Oh. Tiyari mga katropa, may emergency hotline pa. Kahit tinagapangabay nga gamiton sa mga butang nga may angot sa kaangay sining nga mga insidente. Kinareiterate ni Police Colonel Eugene Badumia, City Director sa BCPO, mga katropa, nga kinanglan magtuwag sa 911. No, mga katropa? Kahit itong 911, rin sa atong duway naman sa... Do ka makatawag na tadayon, maka-access na tadayon, 911 mo. If may makita kita, no? So, may mga social media reactions, may mga comments. Hindi na natin mag-question, mga katropa, ang nag-video. Kasi lang, nag-video lang kada. No? Gabidyo ka lang daw, ay kagindi nag-reporter whatsoever, drama katropa. Pero tuod, amugid na na dapat tanimuon, mga katropa. No? Pero dako ding bulig ya sa sininga pagpalaptas ng video, pagpagwa sa sininga video. No? So, aray mga katropa, kuha na to ng balita ni katropang Wendell Balinario. Angot sa sining insidente, mga katropa, kag-desidido kag-prosigido kung si Mayor Greg Asataya pa ang pagpamangkuton nga mapasakaan kaso ang amay sa sininga bata. XFM Live Report Central. Katropang Wendell, please come in.
1: Katropang Clark, like pag-cover test, yarek update sa video kung gabi ka naman fans sa sakin na isa sa amay niya sa kanyang bata. Kapabay nga ni Baloan na to na sa teacher old kung sumay bakin siyang pag-pick up lang solo public sector. Ang Frank sa kaya ni New York kaya ang pagiging sisuri pa dahil kung gabi niya sa to mag-factor sumunga at narapos ang tokotasang bata sa case for child abuse na pasok sa amay sini na ginapuha na mismo sa kapag-karyara kung sa police station to ata. Sa trapang Frank sa WCPD sa PT sa amang lanon makita ang lanon sa technocontact
0: Kapila, hindi siya nga isa lang ni. Diyos ko, oh. Grabe nga ka, Paul, sa bata.
1: May pakalagob na kadaan pati sa Tarawa. Sining na kami sa kata. Kasi sa pang istorya ni Mia Craig sa kaya kung bakit sa ibang group man mismo, no? Kahit sa ibang phone kong nigay ni Isok. That's why nga si at ginatulod man ko in panugyan ni siya at masakakit sa raso o pagpasaan din ng kaso. And it's just it. Upon ginatulod siya sa ibang siya ka amat sa pakit. Bakit pag siya matulog siya ka bata.
0: Katropang Wendell, tara na natuldukan na yung pagpangabuso ya, no? So this is abuse. Abuse gini siya katama kay ti based sa report mo dira sa information mga nakuha naton. This is not first time, no? Kapila na gali ka beses, ti ahay ang bata, may mga lagob gid manggali, no? Sa base sa psychological ba lang paglantaw, katropang Wendell, ang dako ni siya nga epekto sa bata, no? Ang amunib lang nga bagay, no? Dako ni nga epekto sa bata, ti magdako ni siya, hindi niya ano mo? Hindi ni sa siling nga ang ano ba lang pagampak, for example, mampakan mong bata. Kay di bangod nga na akig ka ginampak mong bata pero sa ila gatatak na, no? Gatatak na sa ila di hasta kita magdako madumdumata nga galingin bakol ko sa unang sa ginikanan ko pero galing ti sala ko man to pero galing katropang Mendel, no? Ang ini nga bagay, no? Dapat ni siya matuldukan, dapat ni siya matulupangdan maanugid, no? Makita sa syudad nga ang domestic violence diri sa syudad sa Bacolod wala dapat sang lugar. Way takabalo. Oh, kadako sa Bacolod, basi may iban pagin nga mga barangays diri nga may mga domestic violence nga nagkakalatabo. Ginaabusuhan sa ginikanan nila kun sino man sila. Ti mag-coordinate gini sa mga nagakadapat ng mga departamento kay ti ang syudad sa Bacolod. May hotline ni sila no based din sa imong information. Pero katropang Wendell pamatian tabi ang payag ni Mayor Greg. Oh, kay do decidido gya ginadusog gining mga file ang kaso. Yes. Oh, pamatian ta.
2: Yes. So, ma-file today no? Ang as agida pan last night ang lola sang bata willing siya na mag-file sang case no? For child abuse so gina-assist sa subong sang WCPD Women and Children's Protection Desk ng PNP as well as ang atong syudad for pilaman ka mga kinanglanon for the legal aspect and then ang DSSD is on top of the situation so definitely the case will be filed today. I'm just waiting for the latest update kung naka-file na sa mga aga.
3: Lola sa mother side niya.
2: Yes, lola sa okay. Mother side.
0: Oh, katropang Wendell, klaro, hambal ni Mayor Greg, no? So, within the day. Pero tito may payag, pamatian ta, di ba yung kay Councilor Celia Florbe?
1: Yes, yes.
0: Pamatian ta, oh, sige.
4: Siguro ni comment kundi rant. Okay. Kaya daw kailingit yun, no? Sang natabo. Of course, hindi makita kasi nga isolated event na, no? Natabo dito sa plaza. Pero kapasalamat gid kita sa tao to, no? Nga naga video kag ginsaway niya mismo, no? Ang father, no? Nga, you know, ang aton halin sang una advocacy, there is no tolerance, zero tolerance kita for any kind of abuse. Kapin pa children, kag kababainhan nato, no? So, salamat sa nag-post, salamat sa nagsaway, kay that should be our own, no? Kada isa sa aton dapat may initiative to really, saway, to saway, no? People who are abusing children and abusing women, no? So, simple lang na ang advocacy, but sustained naton dapat ina, no? Advocacy, kay we should never tolerate any kind of abuse.
3: Okay.
0: Garapang Wendell, ti amogina. Pero, may, I don't know lang kung may resolusyon kita diri sa Bacolod, angot dira, no? May mga ano kita bla, for example, kaangay sini. Bisan sino bla, actually ti pwede gid man na siya no pwede na masaway na to pwede kita ideya ka pasilabot nga for example bigas ginaway sila pero seminata na i-provide ta dela labot pero maglabot sa punto nga do gabinalbala na nagina sa puti na da after to sang commotion ti may kinamatanong gid man ang public nga magsaway sina so ginano mo na gaano kamo gina ano mo na sa how nan pwede ta kamo pwede ta ka ma-report no pwede ta ka mapadakop kay ti gina kastigo mo na ang especially ang bata
1: yes. Ah amo ta amo na tapos sa care director sa pagdangan ni Eric sa urgency hotline ng Conseil Patay ang Sudada.
0: Sa token text ano to
1: 09 0909
0: oh
1: 640
0: oh
1: 732
0: 640 0909 640 ano dayon
1: 7382
0: sa token text na ang sa Globe ya.
1: Kantang sa Globe ang kita pang France 09 26 75 1 4 6 1 5
0: Okay, klaro. Sige, no?
1: Kung ano ang numero nga, sarang hindi ka matawagan. Agudyo magreklamo kung okay. Pagkalambot sa ilang na pang concern.
0: Ito pa rin yung mga issue. Sige, ah. Salamat. Okay, 0909 sa token text, 0909-640-7382. Ang sa Globe, 0926-751-4615. Thank you, good. Sige, no? So, muna nga ito nga emergency hotline for this kind of violence, no? For the domestic violence. Oh, katropang Wendell, especially sa amunin, no? Nga mga nagakalatabo, dari may mga makita kita publicly, nga may mga amunin, no? Nga nagakalatabo. Mostly makita, tagi ni mga katropa, dra mismo sa plaza. Pero katropang Wendell, salamat, good.
1: Katropang Wendell, salamat.
0: Mulang ginabala, no? We cannot blame the lola. Kasi siyempre, way takabalo kung ano itong estado sa kabuhi manilulaya sa bata. Pero desidido ang lola nga magpasaka sa kaso. Pero tood na no? Pangabayt na nalanggit, total gin... sulay mo naman, no? Ti sulayo nalanggit na. No? May napasaka ng kaso. Ba? Porsige na lang kay ti. Budlay na makagawa na. Basi kung maglala na gid. Sentro. Dapat ang muling mga itabo mga tropa tagaan sa leksyon ng ara sa likod sir. No? So, kung may mga naka-experience ako sa sining bagay, sigurado mga katropa, oh, dapat porsige mag-file sang kaso. Sentro. Kahit siyempre, tap na on tuldukan ang ining mga sang violente nga mga butang. Oh. Gabi na ding mga insidente sa aton, pinatsya na, wala too. Tapos amo pa ni mga tropa nagkakalatabo, no? Violence against sa kabataan kag sa kababaihan. Sila ning pinaka at risk mo kabataan. Ilabi ningin mga kababaihan, mga bata. O, mga bata, mga minor mga katropa. Sila gini ang dapat halungan, no? Bantayan especially kita nga mga ginikanan.
5: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:56 na mga katropa, no? Ang oras ko dugin ako labos na pagabulos ng XFM Network News. Di nyo pagkalipat yung mga produkto sa Yes to Health, mabakalinitan na sa Yes to Health Wellness Center ng Tandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, Ciudad Sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga tropa, kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipat ha sa online sa Shopee, nyo man ini nga mabakal. Sentro. And for the greetings, mga katropa, before kani magtako, pare sila, mga nagamonitor na subok sa aton, good morning, good noon dira, kay Jessica Gonzalez, kay Joy Rodico, kay Sir Elvis Guanzo, kay Mama Rachelle Lilo Rice, bako kay SM Shuti Boyo, dira sa maing XFM Canlaon City, no? Maing uto, dira sinyo, Sir Shuti, no? Kay Rihanna Diestro, Jenny Cordonio, Marlon Cañete, kay Maravik Casten, kay Juar Atanoso. Good morning. Salamat, no? Kay Jenny Ordonio dra sa Panukoy, mga katropa. Sige, ano? Standby lang kay damo pa sang matasong pagid ng mga programa. Diri lang sa XFM 103.9 Bacolod. Centro. Sa mga nag-celebrate some birthday, happy birthday.
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Centro. Happy birthday sa mga katropa nato dra nga nag-celebrate some birthday nila today, Wednesday, May 20, mga katropa. Sa liwa, tingin nyo ang kurban si katropang Franz Andrew Burgos. Tingkapasalamat gin may uto and God bless us all, mga katropa.
5: Franz Andrew Burgos sa Sentro.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag Vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani kayo ng kusang ordaryong ang kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatid na ako sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santol Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santol Plus Herbal Oil.
9: System pain.
12: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako minangako, salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala na masakit ang akong likod.
5: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: the 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Na ng balitaan, nais talakayin ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang sharing of information and technology sa kanya pong state visit dyan sa Japan sa susunod na linggo. Sinabi ito ng Pangulo sa roundtable interview kasama ang Japanese media sa Malacanang. Ayon kay Marcos, ito ang nais niyang pag-usapan kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Higit sa military training at official security assistance na mayroon na anya na umiiral na agreement. Sinabi po ng Pangulo, mga katropa, na marami ng exchanges ang Pilipinas at Japan na hindi naman nakatuon sa military equipment. Kabilang anya rito ang support at radar system. Nakatakdang apat na araw na state visit ni PBBM sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29.
0: XFM News Nationwide.
2: Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng Philippine National o Philippine Navy na manatiling tapat sa kanilang tungkulin at patuloy na protektahan ang nasasakupang teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng mga karagatan. Sa kanyang mensahe para sa pagdiriwang ng 128th founding anniversary ng hukbong dagat, ipinabot ng pangalawang pangulo ang kanyang mataas na pagkilala sa paninindigan ng ahensya para sa soberanya, integridad at kaligtasan ng bansa. Nagpasalamat din ito sa walang kapantay na sakripisyo ng mga sundalo. Ayon sa Vice Presidente, hindi biro ang tungkulin na protektahan ang ating teritoryo at tiyakin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, dapat maging matatag ang bawat opisyal at tauhan sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa saligang batas sa anumang mga pagsubok na kanilang kakaharapin.
1: Opisyal nang dineklara ng Bangsamoro Darul Ifta at National Commission on Muslim Filipinos Region 9B, Sulu. Ang May 27 para po sa celebration ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice, mga katropa. At sunod sa RA 9849 at sa naging rekomendasyon ng NCMF, itinakda rin bilang isang national holiday ang nasabing araw sa buong bansa. Layunin po nito na bigyang daan ang pagdiriwang ng isa sa pinakamahalagang okasyon sa Islam community na sumisimbolo rin sa pananampalataya, sakripisyo at pagkakawanggawa. Kaugnay nito, hinikayat ng Bangsamoro Darul Ifta ang UMA na gunitain ang banal na araw sa pamagitan po ng taimtim na panalangin, pag-ayuno, pagbabahagi ng biyaya at patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa sa bawat komunidad.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinahaharap ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang iba pang Senate personnel sa kanilang tanggapan para questionin kaugnay sa Senate shooting incident noong nakaraang linggo. Kasama sa binigyan ng subpoena ay ang Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA Officer na si Manuel Parlade, ang CCTV operator at ang iba pang OSAA personnel. Matatandaan na una nang naglabas ng subpoena ang CIDG kina dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, suspendido na si Acting Sergeant at Arms Mawa Plasca at iba pang tauhan ng OSAA. Tumanggi naman ang mga otoridad na magbigay pa ng karagdagang detalye kaugnay sa gagawing proceedings sa naturang insidente.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Philippine National Police na nakita sa isang CCTV footage si Senator Ronald Bato de la Rosa na mabilis na lumabas po ng Senado matapos na naganap na pamamaril noong nakaraang linggo gamit ang isang sasakyang nakaristo kay Senator Robin Padilla. Ayon kay PNP Chief Jose Malencio Nartates Jr., sa isang briefing sa Malacanang, huling nakita si De La Rosa kasama po si Padilla na sumakay ng puting Toyota Fortuner palabas ng Senate Complex bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Huwebes, Mayo 14. Ilang oras matapos ang napaulat na insidente ng pamaril at ang panawagan ng senador na sa kanyang mga supporters na magdaos ng vigil para harangan ang kanyang pag-aresto. Agad namang kinumpirma ni Senator Padilla na sa kanya nga ang sasakyan. Bagamat tumawa lamang ito na hindi sumagot, kung kasama niya si De La Rosa sa loob ng SUV. Si De La Rosa na naharap sa arrest warrant ng International Criminal Court ay una nang inilagay sa ilalim po ng protective custody ng Senado matapos bumalik para bumoto nga sa naganap na change ng liderato sa Senado.
2: SFM News Nationwide. Maring pinabulaanan ni Senador Rafi Tulfo ang mga lumalabas na balita na nangre-recruit o nanunungkit ang minority bloc para mapatalsik ang kasalukuyang liderato ng Senado. Inamin ni Tulfo na nagpulong kamakailan ang minorya subalit nakatutok lamang ang kanilang caucus sa magiging direksyon ng paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at hindi sa pagkaplano ng isa pang leadership coup laban kay Senate President Alan Peter Cayetano. Taliwas ito sa naging pahayag ni Cayetano na may mga kaalyado o manusyang nakatatanggap ng mga tawag at pananakot mula sa minority bloc. Bagamat manipis ang hawak ng mayorya ng kasalukuyang liderato, nanindigan si Tulfo na mananatili siyang nasa minorya habang binigyan diin na mas mabuting magtrabaho muna ang lahat para sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:09 sa XFM News Nationwide. Si Senator Jinggo Estrada, mga katropa, dismayado naman sa isinampang kaso ng DOJ. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
2: Dismayado si Senador Jinggo Estrada matapos irekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Estrada, nakakapagtaka at hindi makatarungan umano ang naturang hakbang dahil wala namang record na siya ay nagpasok ng insertion sa 2025 national budget base umano sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office. Dahil dito naghain siya ng motion sa DOJ upang muling buksan ang investigasyon at maisama ang dagdag na ebidensya para sa patas na pagresolba sa kaso. Sa kabila nito, sinabi ng senador na handa niyang harapin ang mga aligasyon at naniniwalang mananaig ang katotohanan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nagpapatuloy ang flood control intervention sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live!
3: Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos inspeksyonin ang G. Araneta Drainage Improvement sa Quezon City kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi lamang ito ng mas malaking plano sa flood control kabilang ang drainage works, pipe laying at pumping stations. Sinabi ni Pangulong Marcos na critical ang lugar dahil historically mabilis ito bahain kapag umuulan. Inaasahan anyang matatapos sa susunod na linggo ang pipe laying sa lugar. Tinitingnan naman ang pamahalaan kung kailan masisimulan ang permanent pumping station malapit sa San Juan River. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mga katropa, ang LTFRB naman tatapusin ang service contracting program sa Mayo 22. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Tatapusin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Service Contracting Program para sa mga pampublikong sasakyan sa Mayo 22, eksaktong alas 12 ng gabi. Kasabay ng pagtatapos, mawawala na ang QR code at manual scanning, pati na rin ang dagdag na pamasahe discount para sa mga pasahero. Tatanggalin din ang mga tarpaulins, signage at iba pang materials na programa. Bilang kapalit, ipatutupad ang 10 pisong kada litro ng fuel discount para sa lahat ng PUB nationwide. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Ibinasura ng Pasig City Prosecutor's Office ang mga reklamong frustrated murder at malicious mischief na inihain laban sa isang staff Sergeant ng Quezon City Police District o QCPD na napaulat na nanulak ng isang motorista sa gitna ng kalsada noong May 12 sa Pasig City. Ayon sa pasya ng piskalya, nabigo ang panig ng nagrereklamo na maglatag ng sapat na ebidensya na magpapatunay na may intensyong pumatay ang polis sa nagarap na insidente. Sa kabila nito, nagrekomenda pa rin ang Pasig City Prosecutor's Office ng pagsasampa ng kasong slight physical injuries laban sa naturang polis na may nakalaang piyansa na 3,000 pesos. Sa kasalukuyan, nananatili nasa kustodiya ng kamkaringal ang nasabing polis habang isinasagawa ang pag-review sa kanyang kaso.
1: Pasintabi na sawi isang 73 anyos na lalaki matapos siyang makaladkad ng isang itim na pick-up habang nakapila sa 20 pesos per kilo rice program dyan sa Kadiwa Center sa Visayas Avenue sa Quezon City. Mga katropa, pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Ayon sa mga saksi, mahimbing na nakaupo sa bangketa ang ilang benepisyaryo nang bigla na lamang humarurot ang sasakyan sa kanilang direksyon. Isinugod pa sa malapit na ospital ang biktima pero pumanaw din po ito habang ginagamot. Samantalang bagyang gasgas naman ang natamo na iba pang mga kasamahan niya na nakapila rin. Kasalukuyan ang nasa custody ng Quezon City Police District Traffic Sector ang driver ng sasakyan para sa investigasyon. Labis naman kinalungkot ng Department of Agriculture ang malubhang insidente. Tiniyak po nila na nag-ipag-ugnayan na rin ang tanggapan sa pamilya ng nasawing senior citizen para magpabot ng tulong. Habang nanindigan din ang departamento na pananagutin sa batas yung driver na nagmamaneho sa sasakyan.
2: Nagpatupad ang China ng import ban sa mga baboy, baboy ramo at mga produktong karne ng baboy mula sa Pilipinas. Ang hakbang ay direktang tugon sa kanilang General Administration of Customs dahil sa patuloy na banta at mga napaulat na kaso ng African Swine Fever o ASF. Sa ngayon, wala pang tugon ang Department of Agriculture sa nagsabing desisyon ng China.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagbabala po mga katropa ang pag-asa sa publiko tungkol sa mapapinsala na kombinasyon ng southwest monsoon o habagat at ng isang super El Nino na inaasahang magpapasimula ng kakaibang takbo ng panahon mula June hanggang August ngayong taon. Ayon sa State Weather Bureau, may 92% na posibilidad na magdulot ito ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan sa bansa. Bagamat mas kakaunti ang bilang ng mga bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility, tuwing may El Nino, nagbabala po ang tanggapan na mas mapaminsala at mas matitindi ang hangin at ulan na dala ng mga ito. Bukod sa banta ng baha sa masusunod na buwan, asahan din ang matinding tagtuyot sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2027 na posibleng magdulot din ng malaking dagok sa sektor ng agrikultura.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 katropa sa XFM News Nationwide. Sabay niyo rin po kami napapahinggan sa XFM Antique 93.3, XFM Kabangkalan 106.1 at XFM Tugigaraw sa 95.7.
0: Balitang regional.
1: Unahin po natin ang balita sa Tugigaraw, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pangunahan ang pamamahagi na mahigit sa 26 million na ayuda para sa mga libu-libong corn farmers. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tugigaraw.
0: Live report.
5: Aabot sa mahigit 26 na milyong emergency cash assistance ang nakatakdang ipamahagi sa 2,630 corn farmers sa lungsod ng Tuguegarao bilang bahagi ng ayuda para sa mga magsasakang naapektuhan ng pagbaba ng presyo ng mais at iba pang suliranin sa sektor ng agrikultura. Batay sa impormasyon mula sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO, bawat kwalipikadong benepisyaryo ay makakatanggap ng tig 10,000 pesos sa ilalim ng programang pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development katuwang ang City Agriculture Office at CSWD. Isinasagawa na rin ang profiling at validation ng mga benepisyaryo upang matiyak na ang ayuda ay mapupunta lamang sa mga lehitimong miyembro ng mga organisasyon ng corn farmers sa lungsod, kabilang sa mga unang isa sa ilalim sa verifikasyon ang mga magsasaka mula sa Barangay Linaw East, Linaw Norte at Linaw West. Ayon sa mga kinauukulan, kabilang ang Tuguegarao sa 5 lugar sa lalawigan ng Cagayan na unang makikinabang sa naturang programa. Nakadakdang isagawa naman ang unang bugson ng pamamahagi sa Mayo 22 para sa 13 barangay, habang susundan ito ng second batch sa May 26 at 27. Inaasahan namang personal na dadalo sa distribusyon si DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Cagayan Governor Edgar Aglipay upang pangunahan ang pamamahagi ng ayuda at tiyaking maging maayos at mabilis ang proseso ng pagbibigay ng tulong sa libo-libong benepisyaryong magsasaka. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tuguegarao. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
2: Pagpaimbestiga sa flood control project sa Davao City, kinuwestiyon ni Representative Pulong Duterte. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao City.
6: Kinuwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang hakbang ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay na panawagan nitong imbestigahan ang umano'y manumalyang flood control project sa Davao City. Ayon kay Duterte, nakapagtataka umano na sa Davao lamang nakatoon si Tino, gayong marami rin namang kontrobersyal na flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Iginit din ng kongresista na may record ang Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 11 ng mahigit 49.84 billion pesos na infrastructure project sa Davao City mula 2020 hanggang 2022 na maayos at kompleto umanong na ipatupad. Kabilang dito ang mga kalsada, drainage systems, tulay at iba pang proyekto na patuloy pa rin napapakinabangan ng mga Davaoenyo. Binanggit din ni Duterte na 4 na taon ng zero budget mula sa national government ang Davao City, ngunit patuloy pa rin umano ang serbisyo sa mga Davaoenyo. Binanatan din ni Duterte si Tino at sinabing imbes na tutukan ang sektor ng edukasyon at ang kapakanan ng mga guro, mas inuuna umano nito ang pag-atake sa Duterte family gamit ang mga aligasyong wala pa umanong sapat na ebidensya. Nauna rito, naghain si Tino ng kahilingan sa Office of the Ombudsman upang imbestigahan ang mahigit 80 flood control projects sa Davao at Matina River na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2019 hanggang 2022 upang masuri kung may irregularidad sa paggamit ng pondo at implementasyon ng mga proyekto. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Ito naman mga katropa, bahay ng isang sangguniang bayan member dyan sa Numansha, Aklan, pinagbabaril. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
7: Ng balang bahay ni Numansha Sangguniang Bayan Member Jerome Vega sa Barangay Kamansi Norte, Numansha, Aklan, badala una 50 na madaling araw kahapon Mayo 19. Ayon kay SB Jerome na wala siya sa kanilang bahay noong mangyari ang pamamaril. Kinaumagahan na umano nila na kumpirma na pinagbabaril ang kanilang bahay matapos makita ang 3 tama ng bala na tumagos sa kanilang main door. Agad naman nilang inireport sa Numansha PNP ang insidente kung saan nasa 5 basyon ng caliber 45 ang nakita sa paligid ng kanilang bahay. Mabuti na lamang umanot hindi tinamaan ang 2 binatilyo na natutulog sa sofa ng kanilang sala. Bagamat blanco pa sila kung sino ang nasa likod ng pamamaril, naniniwala naman si SB Jerome na may kinalaman ito sa kanyang trabaho at pagiging dating media practitioner. Inamin rin ito na dati na siyang nakatanggap ng threat na kanya na rin na ipablatter. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung konektado ang nasabing pagbabanta sa nangyaring pamamaril. Ang insidente ay patuloy pang iniimbestigahan ng Numansha PNP. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
2: 55 anyos patay sa pananaga ng kainuman dahil sa alitang utang. 8 taong gulang na batang babae nalulundaman sa summer camp sa Cebu. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
8: Live Report!
9: Patay ang 55 anyos na si Alberto Bartolini alias Luloy matapos itong tagain ng kanyang kainuman na si Domingo Oliveros, 46 anyos. Bunsod ng umano'y alitan tungkol sa utang ng pinsa ng suspeka sa Puruknara, Barangay Portebello, Tudela noong Lunes, Mayo 18. Batay sa investigasyon, nag-inuman ang biktima at suspek kasama ang iba pa nilang mga kaibigan na nauwi sa pagtatalo ang kanilang inuman matapos mapag-usapan ang matagal nang hindi nababayar ang utang ng biktima sa pinsa ng suspeka. Umalis umano ang suspeka, ngunit kalaunan ay bumalik ito na may dalang itaka habang natutulog ng biktima dahil sa kalasingan na tinaga ng suspek sa liig ang biktima. Pagdating ng mga pulis, nadatnan ang biktima na naliligo sa sariling dugo at agad na diniklarang patay. Nasakuti rin ang suspek sa isinigawang hot pursuit operation at kasalukuyang nasa kusudiya ng pulisya habang hinahanda ang kasong isasampa laban sa kanya. Samantala, isang 8 anyos na batang babae naman ang nasawi matapos malunod sa swimming pool ng isang resort sa Barangay Inayagan, Naga, Cebu noong Mayo 18. Kinilala ang biktima na sa alias na Mary, residente ng Iwanon, Barili, Cebu. Ayon sa investigasyon, kasama ng bata ang kanyang taekwondo coaches at mga kasamahan sa isang summer camp sa naturang resort. Habang nagsasagawa ng swimming pool activity, lumangoy ang bata sa bahagi ng pool na may lalim na humigit kumulang 4 na talampakan kahit hindi pa ito marunong lumangoy. Ilang minuto ang lumipas, nakita na ang biktima ng kanyang kasamahan na palutang-lutang na sa tubig. Agad itong isinugod sa ospital at naisalba pa. Ngunit kahapon ay diniklara itong patay na. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente upang matukoy ang buong pangyayari at kung may dapat ba managot. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: At mga katropa, pinakamahalagang halaga ng nasirang marijuana plants na itala ng PRO CAR. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
10: Nagtala ng makasaysayang tagumpay ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region o PROCAR sa pinaigting nitong kampanya kontra illegal na droga matapos matuklasan at masira ang tinatayang 228 million pesos na halaga ng tanim na marihuana sa lalawigan ng Kalinga. Batay sa ulat, natuklasan sa Mount Chumanchil sa Barangay Locong Tinglayan ang 10 taniman ng marihuana na may kabuang lawak na 9.5 hectares. Tinatayang mayroong 1,140,000 na nakatanim na marihuana sa lugar na itinuturing na isa sa mga pangunahing sentro ng pagtatanim ng marihuana sa Kalinga. Ayon sa PROCAR, umabot sa 228 million pesos ang kabuang standard drug price ng mga natagpuang halaman na siyang pinakamalaking halaga ng marihuana na nasira sa loob lamang ng 2 araw na operasyon sa rehiyon. Matapos ang dokumentasyon, agad na binunot at sinunog sa mismong lugar ang mga natagpuang marihuana plants. Patuloy naman ang masusing investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng ilegal na pagtatanim. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
8: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Tropang Brian sa lagay ng panahon, ulat panahon, asahan ang malinsangang panahon pa rin dulot ng Easterly sa Visayas at Mimaropa, Bicol Region dahil may chance pa rin ng buhos ng ulan.
1: Katropang body dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon bagamat mainit sa tanghali. Magbaong po tayo mga katropa ng payong dahil sa mga biglaang localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya'y traffic sa mga mababang lugar.
0: Baon din po ng panyo ha. Grabe ang tindi ng singaw ng init katropa dahil aabot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Ildefonso, Bulacan. Abang aabot naman sa 39 to 41 tayo dito sa Metro Manila. Uminom po ng maraming tubig para hindi ma-heat stroke at stay hydrated mga katropa.
1: Samantala sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:18 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid sa atin ng Suntone Gold. Likas, subok at epektibo. Isang kilalang security guard ang isa sa tatlong nasawi. Matapos po itong humarang upang maiwasan ang mas marami pang biktima sa naganap na pag-atake ng dalawang armadong minor de edad dyan sa Islamic Center of San Diego. Ayon sa ulat ng otoridad, kinilala ang security guard na si Amin Abdullah. Tanyag sa komunidad dahil sa kanya pong palaging nakangiting mukha at magiliw na pagbati ng traditional na Muslim greeting sa mga dumarating sa moske. Sa ngayon mga katropa, hindi pa opisyal na sinasa publiko ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng tatlong biktima.
2: Showbiz News.
3: Ang Balitang Showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Suntone Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Sinulit ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang kanyang bakasyon sa Hong Kong Disneyland kasama ang kanyang manliligaw na si Jake Cuenca bago tuluyang sumabak sa med school. Sa kanyang Instagram post, ipinakita ni Rabia ang kanyang sweet photo kasama si Jake kung saan may pahalik pa sa pisngi ang kanyang lalaki. Nabatid na nakapasa si Rabia sa entrance exam yang ng University of Santo Tomas, kaya naman puspusa na ang kanyang paghahanda. Ang expenses ng medical schooling ni Rabia ay sagot umano mismo ng aktor matapos sabihin ng beauty queen na titigil muna ito sa showbiz para ibuhos ang kanyang buong atensyon sa pagiging isang ganap na doktora. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports naman, katropa, hatid po ng Premium B3. Pinatumba ng New York Knicks ang Cleveland Cavaliers sa isang overtime sa Game 1 ng NBA Conference Finals sa score na 115-104. Pinawalan ni Jalen Brunson ang Knicks score na ginawa niya 38 points sa kanya, 5 rebounds at 6 assists para bitbitin ang kanyang koponan sa Game 2. Sayang naman na nagawang 29 points ni Donovan Mitchell para sa Cavaliers. Muli namang maghanap ang dalawang koponan sa darating po na Friday. Alas 12:30 na katropa at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong Wednesday, May 20, 2026.
1: Maaari nyo pong balikan mga katropa ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at hanapin po ang ating pong live stream ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila.

0: Vishnex.
1: Ang Vishnex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vishnex Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vishnex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo Waga.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng aglaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santan Plus Herbal Soap.
5: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Wilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw!
3: XFM.
2: Patropa mo!
1: Exciting!

na ang programa with The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki na ito ni Matag Pramati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita, update nyo naman kami para sa ito sa ninyo pag inistoryahan na iparty sa pag-amlig sa ikayong lawas. Wala nang lungkot. Kagaton man sining istoryahan ang mabulig sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated katulad sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C. Ang ato sining mga kape, ang Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kagiban pag sining mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Nga makahatag sa mga nutrients o kon benepisyo sa ato sining lawas. Basta ang sige-sigihon talang sini ang pag-inom kag tawag nato sini supplement sa ato sini nga lawas. Sa sini nga mga produkto kay kun kaysa hindi abi makumpleto ang mga vitamins and mineral requirements sa lawas ta. Kun sandigan talang ginakaon nato nadlaw-adlaw. Amo ning kun kaysa kinanglan man nato or if not adlaw-adlaw halos kinanglan ta gid ang supplementation. So ang mga gintunan, ginpaagi sa laboratory, gintunan sa mga siyentipiko pagkatapos duly approved ang processing sa Food and Drug Administration. Isa na dira sang ginasaligan sa madamo ang Santhon products iyain isang Yes to Health Incorporated. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga may XFM station sa bilog nga isla sang Panay. Amo man sa kabugusan sining Negros Island Region. Ay basikon may mga palamakutanon kamo, may mga concern bala. Pwede ninyo gidina mapadala sa ato sining Facebook ka, pinagi sa ato sining live stream, pwede niyo dra ma-comment sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag siyempre sa ato sering pagparagad as usual, upod na ato sering certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc, welcome na sa ato sering programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag welcome sa aton sa pagpangalagad. Kag kumusta naman sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati nga nagahulat-hulat, no? Kung ano naman ang aton sa pag-istoryahan sa ning edisyon sa aton sa ning pag-pangalagad. Actually, sa ning edisyon na hilabta naman namon kamo ni Sir Josiel.
0: No, hindi tayo mag-istorya subong sa mga mapait. Ano na na? Hambal ka mo, pait naman. Gusto ninyo, tis lang tak matamis eh.
1: Ano naman ito sa namin, tag tamis ah.
0: Matamis ang sabor, pero mapait ang iyay picto, Dok Leo.
1: Daw amo-amo, siguro Sir Josiel, especially kung ang isa ka kondisyon bala, nga pag-istoryahan naton subong, nag-suprer ng pila naton sa mga tagparamati, ka mga viewers naton.
0: Kaga sa amo ninyo klima, kaga tiyempo, daw damo gisini nag-suffer, una sini sa asthma, Dok Leo, tawag naton sini ordinarily hapo. Ang hapo or konasma daw katulad man gid ini sang ginahapo kabla daw parius blali nagas kato bala Doc Leo. Kay pala nasma kabla dalagan. Kon lawi gang imo sini nga dalagan ginahapo ka in short daw ginalagas mo imo sini nga paginawa. Kinakulang oxygen sa sulod imo sini nga lawas. Kon may asthma ikaw, kon iguon ka gani ka gatakihon, da mo manida mabugto ginhawa sa inatake sa asthma, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Ginalagas naman siya rin niya, siya rin ang paginhawa. Pero unlike Sir Josiel, kung ginahapo, kablang hindi kaya asthmatic, bala? At least, makaginhawa kaya dalom, Sir Josiel. Mapainat mo, mayo mo siya ng diaphragm. Pero ari ba Sir Josiel sa may asthma, manitermino ba Sir Josiel mabatihan na ton sa may mga ara sini nga do asta lang sa liog. Ay, ila sini nga ginhawa sa ila sini nga pamatyag.
0: Do ginhawa nila kapapanaog sa ila sini nga baga, no? Pamatyagan mo tuod bala do ginapunggan do ginakuga sa bala. Hindi makapapanaog sa ginasuyop yung oxygen pagadto sa sini nga baga. Pero hindi lang per se asma pagistoryahan ta Doc Leo. Ang epekto sa mga tao nga mahilig magkaon sang mga matamis.
1: Correct Sir Jose, la tuntunan subong ang pila ka mga ingrediente. Halin sa aton sini maginakaon, halin sa aton sini mga ginainom nga may labot gali Sir Josiel sa pag-atake sang asthma.
0: Istoryahan ta subong is ang tawag naton blood sugar and sugar per se and sugary foods.
1: Actually Sir Josiel ang sugar nga ini hindi magid ni problema kun tani. As long na ma-manage lang sa aton sa ninga lawas. Like for example, la, palabtikan lang aton sa diabetes. At ito yung problema sa diabetes is hindi mismo ang kalamay, Sir Josil. But ang aton sa ninga pancreas nga na-overload. O kung hindi na maka-manage sini na siya nagataas ang aton sa ninga blood sugar, nagaka-insulin resistance sa kita. Kag may ara man gali, Sir Josil, problema ka kondisyon sa lawas nga matrigger man gali kung sobra-sobra ang kalamay sa aton sa ninga lawas o kung na ginakonsumo, ginapasulod na aton dari adlaw-adlaw.
0: Problema sini actually yung pinakamadulok sa tanan ang aton sa ninga mata mo, may ara kung kaysa nga lapad mata ko, no, gamay sulok-sulok mo. Kay tanan isamo yung isamo lugar yung tilawan digli ka uyon
1: bawa ang bugid na Sir Jose sila nasawayan sa kadamaan. Kay laban-laban na uyang lang gid ang pagkaon.
0: Madamo na sa mga okasyon sinaguro kamo may experience man nga magkadto gani sa mga may Pasko, birthday, may mga selebrasyon, halaya kakaka ning nami bla plating. Pagabot sa iya sini nga lamisa pagtilaw yan niya hindi ko kaya ni daw lawain ni hao. Pero sama-sami ang nagkauna ubos sa Doc Leo ang mga sugary sining mga pagkaon, pareho sa bisang cake, pareho sa bisang pasta, ang pasta actuality carbo ina katulad na bisang ice cream, may mga agugo pa diba, nice buko. Gakauna ubos ni Doc Leo nga supposed to be ang ginahimo naton sa ni normally ha, hindi amo nang dapat ha. Normally, Doc Leo, ginhimo ta na pang yamis. Pero nagkatabo kung may ice cream, may skindi, may buko, may bilbit, ay ginhimo ta, ginawa na ta na kaon, over the other.
1: Kaunun mo gina, Sir Josel, dahil kati matunaw na yan mo. Mayosin mo kung mga spaghetti na mga salad, kati masulod mo na yan sa silupin. Masulod na yan sa plastic, pwede mo na yan dala.
0: Pwede yung putos.
1: Pwede mo na yan putos. Pero ariya, Sir Josel, di kaunun mo gina yan dayon, kati kung matunaw, why na ni Sir Josel?
0: Ang lain pa sina kundamo, labi nakal, tapos gamay lang ka mo. Ang duna, sina nga paminatasan sa mga Pinoy bala. Siling yaw, yung ubuson, yung kanugon sila. Mga tunaw man lang ni. Ari siling yaw, pila na kabilog, duwa kabilog. Ari ka tatlos niya. Kanugon ni, patunawon mo na. Agin bakalta na.
1: Talagsagin lang.
0: Tiyan ko ayos yan eh. Kung taas ka dan imo siling blood sugar, madugang spike ang imo siling blood sugar.
1: Correct, Sir Josel. Kago na rin ba, may kondisyon kasi ni Sir Josel nga pwede matrigger sang sobrang kalamay sa lawas, atakihan dagad, Sir Josel.
0: Okay. Pero if we speak about blood sugar, abi Doc Leo, how much is too much if you speak about blood sugar level sa ato sa ninyo lawas and intake, Doc Leo?
1: So ang balon na gawin natin, Sir Josel, dari abi kita sa mga waay pasing diabetes. Taigad-igad, anay ang mga diabetes ko, kasi masaling ka mga daw, parmi na lang may diabetes, parmi na lang kami ginahilabtan. Taigad-igad, anay ka mo. Dari kita sa ginatawag hamtong, kag-healthy nga Pilipino, Sir Josel. Suppose ang aton sa ninyo daily intake, like sa mga kalalakinhan na Sir Josel, dira kita sa mga siyam ka kutsarita sa isa ka adlaw.
0: Siyam ka kutsarita, ti mga apat lang ang kakutsara, Dok.
1: Kag sa mga kababinan, ti dira sa anum ka kutsarita, Sir Josel, sa isa ka adlaw nga sugar consumption. Pangkabilugan na Sir Josel, bilog na nga adlaw nga sugar consumption.
0: In short, sugar gidiyang sugary ha. Halin gidiyang produkto, Doc Leo, kalamay ha.
1: Halin sa kalamay, Sir Josel, kagang iban sini, halin man sa aton sini mga ginakaon o kon mga sangkap sa aton sini mga giniinom.
0: Actually, if we speak about 90 spoons sa mga kalalakinan, kaya ini nga kontrolon kon kalamay per se lang. Pero kon include tada ang ginakaon mo sini nga tinapay, ginakaon mo pasta, sobra nga panginaon sang kanon, kag iban pag sini nga intake ka convertible to sugar, ati galalapaw, Doc Leo.
1: Way palabot, Sir Josel, sila mga coffee ginainom na ton, like mga in-one coffee, iced tea, milk tea, Ara pa Sir Josiel ang mga fruit shakes nga damo sang kalamay man may gatas pagid soda gagiban pagid Sir Josiel abi mo kung nano sa pagbulubanta Sir Josiel tungod sa mga added sugar sa aton sa mga ginakaon to ginainom ang ato recommended daily intake Sir Josiel sa mga kalalakihan is up to 9 teaspoons.
0: Mm.
1: Pero nagalabot gali Sir Josiel 10 to 17 teaspoons daily
0: ang actual nga intake na.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Oo, kay ti isa pala nga dan sang 12 bowls sa soft drinks na kun kaysa galabot na taga 7 hasta 14 kakutsara mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang unod yang ano ha, nga kalamay ha. Kalamay per se nga ginasakot sa mga soft drinks. Tandaan ninyo ina samtang nag-green-green kag maulo aslom ang iya sining sabor, the more nga ginagamitan ina sang sugar.
1: Correct.
0: Para mabalanse ang kaslom. So, dapat takson tanatana na mga 6 to 9 teaspoons daily. Anom sa babae, siyam sa lalaki. Ang problema sini, kung kalamay per se, matakos na ton sa teaspoon o kung kutsarita. A problema sini ang convertible to sugar nga intake na tundok layo hindi ta matakos.
1: Lain pag ini na Sir Josiel kun medyo maasab-asab ka sa mga refined carbohydrates ang matamis gid ang imo sa nga templada.
0: Gintemper mo nang tinaga mo ha maasab-asab dok layo.
1: Mm-hmm.
0: Kay kun mapulupintas na may pagkadalok.
1: dalok-dalok lang ah. Tayang balsang kilala ko ganin sa ni Sir Josiel siyang siyam na ka kutsarita nga kalamay gid mismo nga recommended daily. Sa duha ko lang nakapangapi ah.
0: Mm-hmm.
1: Tag apat hasta lima ka kutsarita kada pangapi.
0: Ati o, kada timplaya kapi gamunong iban ba sila niya din tibog stars niya kung hindi sa Pasig siguro San Enrique ay
1: lapit sa
0: Central.
1: Muna kung maasin man ganit Sir Josiel Masling ano balay mo lapit sa dagat.
0: Pero kung if we speak about Dog Leo sa Pictoy Abisini ama sa misin ang ginahalinan sa aton sining mga komplikasyon kag balatian Dok Leo nagaumpisa ini sa chronic inflammation Dok Leo no also naga apikto sa ato sining immune response sa ato sining lawas. If we speak about inflammation kag immune response anong ga katabo sini Dok Leo if you take excess sugar sa kinanglanon sa lawas tao.
1: Focusan tabi Sir Josiel Subong ang isa sang ginaigo o kon gina-trigger gali sang sobrang sugar sa lawas naton ang pagbudlay sang aton sa nga paginhawa tungod apektado ang aton sa nga respiratory system.
0: Mm-hmm.
1: Especially sa mga asthmatic na nga daan Sir Josiel.
0: Oo.
1: Kag ari ha sa mga may asthma na nga daan na throwback. Kumusta inyo sa nga lifestyle? Kalabanan sa Sir Josiel mahiligid sa mga matamis.
0: Mm-hmm.
1: Tungod niya may labot na Sir Josiel ang mga matamis. Speaking of mga matamis, hindi tanan na ginakaunta ng matamis ha.
0: Oh.
1: Kundi ang iba na ginakonvert man sa aton sa ringan lawas sa tamis o kung kalamay pagsulod sa aton sa ringan lawas. So, dari kita karon. Pag-abot sini sa excess sugar, nag-trigger gali Sir Josiel sa inflammation and immune response sa naton. Speaking of asthma, ginadrive ni Sir Josiel sa chronic inflammation sa aton sa airways. Ang aton sining tubo nga ginagyan sang hangin Sir Josiel nagapalang hubag ina sila nga kun may ara sing gidatawag pag-trigger pagid sang kalamay nagadugang pagid na Sir Josiel ang pagpinot sang aton ginhawa tungod nagagamay pagid ang alagyan sang aton sininga hangin kag hindi lamang ina pati sa bilog naton sininga lawas tungod ang sugar gali Sir Josiel kung magsulubra ni sa aton sininga lawas excess sugar intake especially fructose, especially glucose, nagresulta Sir Josiel kung nagpadulong sa increase in the production of pro-inflammatory cytokines, mga signaling molecule Sir Josiel nga nag-regulate sang inflammation. Kag inidirekta nga nag-influensya sa aton sa nga respiratory system, nagresulta sa pagpalanghubag, kag nagapagamay sang alagyan sang hangin, kag nagapalala sang asthma, ukon atakihon ka sang pagbudlay sang pagginhawa.
0: Kung wala pa maglala ang imo sining problema sa blood sugar Dok Leo. Way pa bala ma-diagnose ikaw nga diabetic ka na. Ang amat-amat nga cravings imo sa sugar could result to obesity somehow, no?
1: Isa, Sir Josiel, kahit ang kalabanan nga daan kung diabetic ko, Sir Josiel, medyo tamaran maghulag. Kaga ang isaman sa ginatawag factor mga daan kung nga nagpadulong kadira kaysa itong hindi ka pa diabetic, kulang kagiman nga daan sa physical activity.
0: Oo. Oh, grabe pa lafangon, mahinay pa hulagon.
1: Gusto.
0: Oo. Oh, kung sa mga salakyan pa, ano ni? Mahinay kunong dalagan niya, no, bikay low speed ang buli. Kaya kung high speed ang buli, kung nasang salakyan, dasig dalagan niya. Ti low speed ang buli, bumpered ang makina. Yung bumpered ko no, mahinay gin man na yung tiyog, yabisan sa Korea lang, sa panggaling sang humaibla. So, obesity may also be associated with high blood sugar intake. Pero ano naman yung epekto sang katambukon, Dr. Leo, if we speak about asthma, how?
1: Nagadugang, Sir Josel, pabudlay ini sa aton sining pag ginhawa. Katik ay excess nga body fat, Sir Josel, can put

0: puya naton sila pirmi, kaya ginakargahan man naton sa sobra-sobra sini niya kalamay. Tandaan naton, ang aton sining lawas, hindi sugar central ah. Nga nagagaling, nga nagagaling lang sa isang tubo para nga i-convert sa kalamay, para nga ibaligya ah. Ang aton lawas, Sir Josil, may proseso, ini nga may ginatawag, may dapat, may limit lang kita. That's why may mga recommended daily intake lang kita. Kung magsobra kita, dira, mas makapoy sila adlaw-adlaw, Sir Josil. Madali sila magbigay ukon maguba ukon magluya nga nagaresulta, Sir Josil, sa badatian. Kagdiri na, Sir Josil, magsulod insulin resistance, pagtaas triglyceride, pagtaas blood sugar eventually. Kag kun hapuon ka, I mean kun halimbawa hindi ka man way ka man sang hapo sa primero, posible nga magdevelop ka, Sir Josil, sang mga allergic reactions. Kag basi magresulta man, Sir Josil, sa pagbudlay sa mapaginhawa.
1: Ang problema man lang kay nagadepende man kung kaysa yun sa physical activity sa tao. Kami ara iyang trabahuso, parisabi sa mga taga-uma, titingala ka nga isa kabandihado, ubos siya man niya kanon.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos kung magkalamay kung kaysa sa iya sininga kape, pamatsyagan mo daw gihigup sang kalamay, nga ginbutangan sang kape, kitidamo pa ang kalamay sang sa kape.
0: Mm-hmm.
1: Pero bangod sa ila sininga grabe nga physical activity, mga riskis kahon, masag-ob, manglaba, tanom-tanom, mang sadulto, kung ano pa gid ang iban sini, mga hoy, mahawan ro sang garden, mahawan sang talon. So grabe ra sini nga physical activity, ang intake nila sini ni Dok Leo nga mga pagkaon, madasig matunaw kag makonsumo sang lawas.
0: Tama, Sir Josel, balanse ang ginapasulod kag ang ginagamit. Kumpirma sa kung tanang imo sa naginapasulod.
1: Mm-hmm.
0: But abalan, Sir Josil, te ang calories ang magamit nila, why sinisang excess, Sir Josil, why sinistored sining extra fat. So, but abalan, Sir Josil, pagkaon nila sa sunod, tungod niya trabahuso sila, magamit lang nila gihapon, Sir Josil.
1: Oh, kay may ara iya pag-intiende pang-iban sa aton. Siling niya ay, why ka tambok siya si Tuto o si Inday? Siya star ka bala to sa Sudan siya para magtambok ka?
0: Mm-hmm.
1: Para siya magputi ka?
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang panumduman sang iban pasubong, labi na gid sa mga malayo sining mga lugar. Nga kung mag-star ikaw sa Sudan, nagatambok ikaw.
0: Mm-hmm.
1: Nga sa pag-intindi nila, kung tambok ka gani, healthy ka, which mm-hmm. is wrong.
0: Mm-hmm.
1: Hindi niya insakto nga notion. Kaya nga, siling niya kung magpasudad ko bala, kapauli ng kabataan sa uma, sa tingala ko nagagamay ang akon sa linya kaon daw ay kugana magkaon. Grabe ka, tinambok ako.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung sa uma, isa ka bandihado, ubos siya ka dadlaw, Dok Leo, siya nga daw ganiwang pakugihapon.
0: Tika sa uma, Sir Josil, ligwa ang palibot, makahulag ka.
1: Makadagyang ka, no?
0: Correct, Sir Josil. Pero ang problem, pagid na, Sir Josil, nagaduble, pagid ako nagadugang, pagid ko nari ka sa sudad, wahay ka masyado ubra, kagway man nagagamay mo sa nga kaon.
1: Mm.
0: Kundi naggana pagidang mo sa nga pagkaon, dira pagid, Sir Josil, nagdoble-doble pagid ang problem natin karon.
1: In short, kung damo ikaw physical activity, Dok Leo, bisan pa on that day, may excess ikaw nga intake sa normal sining requirements bala sa lawas ta. Sugar, for example, nakasubra ikaw sa konsumo, butang ta tatlo kapilo instead of 90 spoons, nakakonsumo ka 30 karon ka kutsarita in a day. Pero kung grabe ang trabaho mo sa uma, nagapangampo ka to, may ginatanom ka to nga kamute, may ginakariskisan ikaw to karon nga kamanihan, di gani kamaisan, pagkatapos may ginahawan ka to nga talon, nga grabe ang imo sining nga trabaho for the day, Dok Leo, makonsumo ina sa lawas kag ma-process, Dok Leo.
0: Yes, magamit sang lawas naton, Sir Josil. Pero Aria, ibutang na lang naton, Sir Josil, sa sitwasyon depende, ha?
1: Oo. Oh.
0: Kaya kung narimbawa, why ka naman nagapangampo, why ka naman karon nagapanghagba sa uma, why ka naman nagapanghampil, why ka naman nagapananom, reduce suman, Sir Josil, yaling mo sa sugar consumption.
1: Tike naanad ng taste bud, naanad ng panamil, nga tamis.
0: Ngita ka sang iban sa nga olobrahon mo, damo pa man olobrahon ko, sa palibot, Sir Josil, kung narimbawa sa uma, nga why na sang olobrahon, dira sa ton sa nga talamnan.
1: Oo.
0: Pwede ka man mamisaak sang kahoy. Pwede ka man kung gusto mo kung ano nga olobrahon dira, pwede ka man kapanghilamon sa palibot, Sir Josil. Kagang isa balan, Sir Josil, nga makabulig para bisan paano mabulo balan sa tanan sa taon sa ring lawas.
1: Mm.
0: Exposure naton sa silak sa adlaw.
1: Oh, dapat gid, no? Bisan lakat-lakat na nga mo nang hambal nga sa umaya. Ang isa ka kilometro, duha ka kilometro is just a normal distance.
0: Correct, Sir Josil.
1: Ginapanaw lang na, ginalakat lang na.
0: Mamangkot na ganit, Sir Josil, kung taga-sudad ka, dining balay ni Kuan, may ginapangita ka bla?

0: Balon na nga, dala sa piyak ko. Sa piyak lang, pero pila ka kilometro na.
1: Sa umatod, maghambal ka nga. Ay, din balay sila niya ni Pedro Dariman. Ah, siya to sa piyak nga bakulod. Gali mo kay tatlo ka bakulod pa ang baklayon mo, Dok Leo.
0: Oh, ginahagal ka na gali.
1: Oo, tiway ka man to sakyan nga trisikad. Kaya banas mo lang alagyan kay karabaw ang imusin niya ginalaktan. Pero dariya sa syudad, mahambal nga. Ay, din balay ni Pedro. Sila niya ay atuto, sila niya ng kitaon daw, niya kalapit siya na, ah, mabantay pa, trisikad niya, sige, mabantay lang ako, trisikad siya, masikad lang ako, pagkatuto.
0: Nakalaway, manuwi ka nun, daw ka saw, manabi ka nun, Sir Jose, sila kadamo sa salakyan, malakat kay Muya eh.
1: Oh, ano, poor? Pero ti, ang recommendation number one dari Doc Leo, para makalikaw kita sa asthma, and syempre, makonsumo, ta dapat ang kalamay, ng excess nga ito sila nga intake, Doc Leo eh.
0: Yes. Correct, Sir Josel.
1: Oh, so number one dira is ano gid no? Limitahan ta gid ang gasulod sa baba ta.
0: As always, Sir Josel, dira gid naton para may ipasulod ang ginatawag temperance, Sir Josel. Mabalaan naton nga kun ang tao, Sir Josel, disiplinado, duha ang aton sininga bantayan sa iya sininga panggawi. Pero isa lang ang alagyan. Ano ini? Among baba. Mabalaan mo kung isa ka tao, sinidisiplinado, kontroladong yan siniginahambal, especially sa panahon nga akig siya. Kag sa panahon, Sir Josel, nga stress siya, ang iyaman mga ginakaon.
1: Oo. Kiti may ara to, dang iba niya, kung din pa to, gani nga daw kapos sa usangon, daw mo pa nang ginausang niya, kung akig mo, kaya nga, hindi mag-usap ko sa mga matigang mga bagay, kung akig kay mabudlay ko no tunlon.
0: May gambal pag ninang iba no kung akig ni karon usapon ta.
1: Pero speaking about pag-control sa to sa ning blood sugar, Doc Leo, and sa pag control so malikawan naton bala nga magka-asthma. Just like for example, we have this Santhon Plus Gold capsule. We have this premium D3 soft gel capsule and we have this Santhon Vitamin C. We have this Ultimate Trio. Unabi kita sa Santhon Plus Gold capsule, Doc Leo. Anong may ara sa Santhon Plus Gold capsule nga pwede makabulig para nga hindi kita makalikaw kita sa spike sa blood sugar? Kaya makalikaw kita ng magka-asthma, Doc Leo.
0: Isa dire, Sir Josel, aton sa ninyang pagkatanawon, ang sangkap. Hindi lamang sa pangkabilugan, Sir Josel, Santhon Plus Gold Capsule, kundi ano ba lang ara, dira?
1: Oo.
0: Sa sulod na nag-compose ng Santhon Plus Gold Capsule, isa dire, Sir Josel, amo ang ampalaya. Kaya ang ampalaya, no, ni siya sa ginatawag blood sugar regulation. May anti-inflammatory effect. Ang problem natin, Sir Josel, sa asthma is, kaya sa allergic reaction is ang inflammation eh. So may anti-inflammatory effect. Kagang isa ka problem natin, Sir Josel, sa mga asthmatic, kung nga ang nag-pinot ang ilasin ng paginhawa, tungkol nag-kitid ang alagyan sa isang hangin. May ara, Sir Josel, sa bronchodilator effect, ang ginatawag ang palaya. Pila sa rin ka mga pagtuon, nagpakita ang bitter melon ako ng palaya, may ara sa bronchodilator effect, which may help open up the airways, improving airflow for asthma sufferers.
1: Amoy niya kung may asthma ka, kung magkanto ka dayon sa ospital, ang masaming resita si mo dayon si na Doc Leo, kung gamo-amo ka na blood, daw ido ka ba lang bago lang kapangayam na maginhawa. Ginarisatahan ikaw sang bronchodilator.
0: Correct.
1: Parang ang imo sininga bronchial tubes maghawan.
0: Magda-dilate.
1: Magda-dilate. Yes. Kung magdako. Kaya there's a big possibility nga nagkakipot na due to allergic reactions, Doc Leo.
0: Correct, Sir Jose.
1: Pero ang balunggay, may ara na siya sa kaugalingon niya nga makabulig, maintain, nga hindi mag-constrict. Ang opposite sang dilate is constrict. Nga hindi mag-constrict ang aton sa nga bronchial tubes, ang aton ugat. May sangkap niya nga daan within mismo sa row pa lang iyang balunggay, Doc Leo.
0: Ang ampalaya, Sir Joseph.
1: Oh, ang ampalaya.
0: Yes, ang ampalaya. So, ang balunggay, may ara man. Kasi ang balunggay, dugang pangasangkap ni sa Santhon Plus Gold Capsule, Sir Josel. Eh.
1: No.
0: Like for example, wala, kagina, ang palaya. May broncho dilator effect o kung nag-dilate sa aton sa bronchial tubes para maghawa ng alagyan sa hangin. Ang balunggay naman niya, Sir Josel, tiara man ang anti-inflammatory at antioxidant niya sa benefit sa aton. Liwaton ko, kaya ang asthma, Sir Josel, isang problem na ito, isang chronic inflammation eh. Pabalik-balik sa inflammation, bala? Pero magluwas sina pag-abot iya sa atong sining lung health ang moringa. Iya ako ng balong guys, Sir Josiel, nagabulig na niya para sa atong sining respiratory health. Pila ganit ka mga pagtuon, nagapakita nga makabulig siya, magluwas sa pagpahawan sa atong sining alagyan sa hangin, ginareduce niya pa sini ang ginatuwag severity of asthma symptoms. Ginabuligan niya, Sir Josiel, nga ma-boost pagyan ng atong sining immune function, nga makabulig para ma-reduce ang allergic responses nga nag-trigger, Sir Josiel, sa asthma.
1: Oh. So, amuning, ang masamin na ito sinang ginahatang example, ang sang una mga tao nga palakaon sang utan, daw ay man masakit katulad sang subong.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ining high blood yung ginatawag ta, or hypertension, ang asthma nga ini, was once referred to be a rich man's disease.
0: Correct.
1: Kiti munang hambal nila kon pigado ka kuno hapo kon may kulukwarta ka kuno asthma dok leo mo allergy kuno kon may kulukwarta ka rikis kuno kon pigado
0: no tama na amo na Sir Josiel ang ginatawag disparity between sa mga may ara kag mga wala-wala.
1: Pero ang importante diri nga pareho sa ginahambal ta sang una palakaon yang tao bisang utan. Way po uso sa unang tsindahan-tsindahan nga nagapangumpra kita sa tsindahan sa mga tsanggi-tsanggi pa lang kita sa unang nagapangumpra mga kamalaaman ta ang ginasaligan nila kung ano makitaan sa ugsaran, balunggay, balatong, pakadto ikaw sa okra, gapananom sila to hasta sa kulitis, and so on and so forth. Dokleo. Amo nang ila siniadlaw-adlaw sininga ginapaukpan nga sulod anon ulutanon Dok Leo.
0: Correct Sir Josiel, kag ti ko man notice aton sa una bala Sir Josiel ang sosyedad naton pag-abot sa sharing bala Sir Josiel, pag-abot sa paghinatagay daw kahapos lang kag in fact ang barter bala ginatawag Sir Josiel. Ang isa mo ka item dira nga wayang isa bayluhan nay ka mo. Kundi makatanaw mang isa sang amo sini tagaan mo sang binhi kun tagaan mo sang bunga which is Sir Josiel nga pinaagi sina magluwas nga ginapabakod na ton ng aton sininga lawas through sa maayong relasyon sa parehas na ton, dala na Sir Josiel sa mga pagkaon kag mga utanon nga ginabayluhanay o kung ginahatag na ton, ako nagahatagay kita sa isa isa.
1: Okay, ti mahambal tong isa. Ay, siling niya maano ko ron, utan ko ron munggo, malaga ko to munggo. Hambalon, ay sakpunta na lang ko ah, maluto ko itong munggo siling niya kag langka. Ay siya, sige, kay madubo ko di siling isang balatong. Ti, hataga mo tupiak mong balay, isang langka nga may ginmungguhan. Pagkatapos, pagdulong mo to, ang ginsudlan mo sang utan mo, sudlan niya naman sang adubo nga balatong, Dok Leo.
0: Sa way pa na kuno Sir Josiel, mauso yung mga tagas nga pader subong.
1: Oo. Ti subong niya, why na eh.
0: Why na?
1: Oo, oh, kung kaysa gani, why na? Why pa pader gani, Dok Leo, why nagbinugnuhan?
0: Away lang nasmuhon.
1: Sa boundary lang na ginhalinan. Pero ang ano, Dok Leo, ang garlic o ng ahos, may bulig ini sa asma, sa may asma?
0: May bulig, Sir Josiel. May ara man sa sang anti-inflammatory properties nga makabulig reduce ang chronic airway inflammation nga dira sa mga asthmatic. And chronic inflammation, Sir Josiel, is a hallmark of asthma. And reducing it could potentially help ease symptoms. Isa pa gin, Sir Josiel, pag-abot sa nisa beneficyo sa garlic, improved lung health. Pira sila ka mga pagtuon nagpakita ng garlic ang makabulig reduce ang airway hyper-responsiveness, a characteristic of feature of asthma where the airways constrict too easily. Kung baga, Sir Josiel, sobra ka sensitibo ang ginatawag airways sa naton, gamay lang karon nga pitik, gamay lang karon nga diferensya, Sir Josiel. Nag-react, nagbudlay nga aton sa pag-inhawa nga mabuligan, galing ma-improved sa garlic nga hindi sa magsobra-sobra, Sir Josiel, ka sensitibo, hindi sa magsobra sa nika responsive, ginatawag naton nga hyper-responsiveness nga hindi man bentaha sa may mga asthma, Sir Josiel.
1: Okay. How about, Dok Leo, ang premium D3 soft gel capsule? Anong mabulig yun sinin? The fact niya may virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may vitamin D3 sa Dok Leo.
0: Ang problem, liwaton naton, Sir Josiel, sa asthma, matrigger sa allergic reaction, kag inflammation, Sir Josiel. Nga sa pagtuon, Sir Josiel, yan to, mga tao nga may manubo, sinisang vitamin D3 sa ila sining lawas, Sir Josiel, taas man ang ginatawag inflammation o risk nila sinisang inflammation. nagahina man ang ila sining immune system. Pag abot sini sa magidatawaga mga triggers bisan gagmaya pa Sir Josil, nag-overreact ang ila sining immune system. Lakip na sa mga asthmatic Sir Josil, especially sa mga individual nga may allergic asthma. Tungod, isa sa rason Sir Josil, ang kakulang man sa vitamin D mismo sa tao nga may asthma. Kag isa man sa benepisyo sini sang ginatawag premium D3 Sir Josil, kung vitamin D3 makabulig sa Sir Josil, ano, reduce ni sa ginatawag inflammation, especially chronic inflammation, particularmente dira sa aton sa nga bronchial tube.
1: Okay. How about Doc Leo ang vitamin C? Kung asthmatic ikaw, required ka gihapon to take vitamin C? Just like for example, our Santon vitamin C.
0: Isa Sir Josil sa manami ng efekto kung nagainom kita sa Santon vitamin C, especially sa may mga asthma. Kaya ang mga pagtuon nagpakita nga nagkakaigo sa nga supplementation sa vitamin C makabulig reduce ang severity of asthma attack, especially kung oxidative stress amo Sir Josil, isa ka ginatawag dako nga factor. Ito yung mga symptoms ni like shortness of breath, like nagapanihol Sir Josil, ang imo sila nga pag-inhawa, pabalik-balik sila nga pag-ubo, pagbudlay sa isang pag-inhawa, mabugat ang aton sila nga dughan, pamatsyag na ton, mabuligan Sir Josil nga mapahagan-hagan, tubtob nga may remedyohan, kag makapa, hunay-hunay kita, kag magtawahay ang pag-inhawa, kung may nagkakayo kita Sir Josil nga vitamin C.
1: Okay, ang palamang ko tanong si ni Doc Leo, amo ini, siling niya ti, masami man ako ginatakis ang asma kung kaysa tag duha ka beses sa kada bulan. So kung ang sobrang sugar or kalamay nga kung nga intake nagapalala sa akong sining asma, siya mahilig gabi ko magkape. Pero sila niya kung mag-inom ako sa Anton gold coffee mix, sabi kag ang isa ng premium D3 coffee mix, pwede ina kay matamis man actually, Doc Leo?
0: Pili lang sa duha Sir Josil. O kung pila sa kabeses magpangapi Sir Josil, pwede ang duha.
1: Mm-hmm.
0: Kati recommended Sir Josil sa amtong Sir nga Pilipino, pwede makainom hasta 4 cups sa isa kadlaw mo.
1: Oho.
0: Sang coffee. Kaga ang isa sini sa bintaha man masiling na ton kaya kung nagininom mo sini Santhon plus gold coffee mix Sir Josil, tang unod sini mga utanon kag prutas.
1: Mm.
0: May ara sa mga anti-inflammatory benefit kita. Kati ang kung ano Sir Josel ang ara sini sa Santhon plus gold capsule, ara man sa Santhon plus gold coffee mix.
1: Oh.
0: Pero ang bintaha mo sini kag nakapapinasahi pagid sini kay may ara sa sang gidatawag anti-aging benefit Sir Josil. Nagapahuben bala.
1: Oo.
0: Ini tungod sa collagen and glutathione Sir Josil. Kag ti sa concern mo nga ti matamis man ti sweetened by stevia. Ang ining Santhon plus Santhon Gold Coffee Mix. Kaya ti pag-abot naman niya Sir Josil sa Premium D3 Coffee Mix, especially sa may mga insulin resistance dira, ti base sa pagdon Sir Josil, ang Santhon kag ang vitamin D3 nagabulig para nga ma-improve ang insulin sensitivity na nagaresulta sini sa pagtaas ang sugar kag ti amo na nagani type 2 diabetes eventually ang imo sini nga madangatan. Pwede makainom Sir Josil sa Premium D3 coffee mix kati ang isa sinisang gingamit man nga pampatamis kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix stevia man Sir Josil.
1: Oh. Isa pagidari ka pala makutanon Doc Leo, sa mga anum na kabulan ako nga nagainom sang Santhon Gold capsule. May asma ako pero sumugod nga nag-inom ako twice a day or two times a day. Why na ko ginatake sa akong asma? Ang problema sinay kun kaisa daw hindi ako dayon bala makabakal. May best kong kaisa nga hindi ako makainom two times a day. Selenya nakabalakan ko basi balakon magbalik ang akon sining asma, Doc Leo.
0: Mabalik lang na Sir Josil kung nalibawa ang mga contributory factors why natin ma-improve o kung na-modify.
1: Mm-hmm.
0: Especially take note ha, sa may mga asthma bala as much as possible kung may mo kung sugong inyo sininga pamatsyag kag masami yung pagpabalik-balik sini. Likawan nyo gid anay ang sige kaon sinisang white bread. Likawan nyo anay ang sige sini inom sang gatas kapin pa kung may kalamay.
1: Mm-hmm.
0: Kay mga mucus forming ina sila. magluwas kami inflammation, Sir Josil. Nagapadamo pagid sa plema, nagapabudlay pagid sa aton sa nga pagginhawa. I mean, sa mga asthmatic bala. So, dira pala nga daan, Sir Josil, kung na-modify na naton na, dako na nga factor nga hindi basta-basta matrigger.
1: Oh.
0: O kundi basta-basta magbalik ang mga symptoms sa nga asthma o kung pagbudlay sa emosyon nga pagginhawa. Try lang, be cautious lang, bantayan emosyon nga ginakaon. Hindi ka magpatama sini sa sugar. More kasi ni sa mga utanon kag may mga fiber nga mga kalanon, kaon man ikaw sang prutas, kag ang concern sa ibang Sir Josel nga di magkaon sang prutas na kay matamis. At lang isa sang concern man lang naton sa nadira no kung pag-abot sa prutas, confirmi ka mo naga juice.
1: Oo.
0: Hindi na advisable kon sige-sige.
1: Ang juice tamis na da ng prutas, dugahan mo pagigkalamay.
0: Bisan wa ipakalamay, Sir Josil, katibalan mo kung gin-juice na naton, gin-extract na naton na siya, why sa may mabuffer, why sa mapahagan-hagan sinasang sugar absorption, kaya gin-separate mong fiber.
1: Mm.
0: So dapat tumagkaon ka mong prutas as much as possible, kaunon yung prutas sa whole.
1: Mm-hmm.
0: Pakuha niya yung sugar niya, kag may fiber, ka mo nga nagabulig pahinay sa absorption sa sugar sa aton sa ringalawas.
1: And that's the secret. Amo ng rason ko nga, nga amo nang komposisyon sa prutas ay ginapakaon sa tao, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil.
1: Nga, if you want just to enjoy juice, pwede ka juice. Pero kung may problema ka na, pareho sabi sa mataas ng imo sining blood sugar, much better, matamis to ang prutas. Pero kung sumuhon mo, pati ang iya sining tawag na to sining?
0: Unod niya,
1: unod.
0: Sir. Yes, Sir Josil.
1: Entirety sa unod niya.
0: Correct, Sir Josil. Pero once in a while, kung gusto ko mag-inom sining juice, basta hindi lang magpinagusto kitungod prutas, Sir Josil, ha?
1: Mm-hmm.
0: Pure nga juice. Dira pala nga daan kung mahimo na nimo na lifestyle modification, dako na nga bagay. Nga hindi na basta-basta mag-atake yung imo sining asthma. And then, may ara kapagid sa nisang supplementation, nutritional supplementation, pinagi sa nisang Sunthorn Plus Gold Capsule, di ko ni mabuligan pagid niya ma-establish ang imo sining kondisyon. Pero sa imo ginakabalakaan nga hindi ka masami makabakal sini, di pwede ka kung may balunggay dara sa inyo, prepare ka permiso ng balunggay, kaon ka permiso ng balunggay, o kung may ampalaya dara. Pero kung gusto kaya nga standardized ang imo gid sini nga mainom kag mga sangkap dira, masulot gid nimo sa imo sining lawas kag ang mga bioactive compounds, hindi man buta balon, Sir Josil. Nya kun maabsinan mo, termino bala ko maabsinan bala, o kun malang atan mo, hindi man buta balon nga hindi ka naliwat maka, I mean, nga pag inom mo liwat, i-cover up mo gitong waay mo maimnan bala.
1: Mm-hmm.
0: Resume ka na lang as regular ni mo sa nga pag tumar kung may ara na liwat.
1: Sali niya, may hapo ako. Talagsama na nag-aabot, labi na gising na magbaylo ang klima. Kag kun magsigsigib lang tama ka init nga klima, sali niya, ginahapo ako kung kaisa. So kinanglan ko sali niya nga, kaya inom ako sa Sunthorn Gold capsule, kinanglan ko dublihon ang pag-inom ko. Kasi once a day lang ako yan nag-inom. Ano kinanglan ko? 2 capsules kada adlaw ang pag-inom kung ginahapo ako, Dok Leo.
0: Why magkita, Sir Josel, nag-advise na ang kunara na Sir Josel ang pagbudlay sa ginhawa, mag-inom ka sa ni para lang makuha ang imusaring hapo.
1: Mm-hmm.
0: Katandaan na ito, nang aton sa ring food supplementation is more kita sa ni sa prevention.
1: Mm.
0: So dapat, samtang mayo pa imusaring pamatsag para ma-maintain ang kayo sina, tumaran mo nga daan sa Sunthorn Plus Herbal Capsule, Sunthorn Gold Herbal Capsule, Sir Josil.
1: Oo.
0: Oh. Kati kung ginaabot na kita, Sir Josil, nga pinot na gina nga ton sa nga pag ginhawa, Sir Josil, ayan ka nang lang na gina ton sa nasang intervention niya, Sir Josil, sang bulong giriya nga makapay-dilate sang madali sa ton sa nga airways kung ginaabot na nga daan. Tandaan na, kaya base karoon na unaon yung nagpalanulom na panulok nyo, kung galilingin ng ulo nyo nga budlay na kamamagin hawa, mag-inom lang yapon ka mo sa Sunthorn Plus Gold sa huna-huna nga maumpawan ka mo dayon.
1: Mm-hmm.
0: Lain ang iya sa nga function, more ini sa prevention.
1: Oh.
0: Kapag pabakod sa nga ton sa nga immunity, kag pag pabilin nga estable ang alagyan sa nga ton sa nga hangin. Lain naman iya, Sir Josil, nga sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung gusto ka, kami iban sa ni Sir Josil nga nag-inom sang duha sa aga, kagduhaman sa gabi, nga okay ganang ilasin nga pamatsyag.
1: Oh.
0: Mas nagpagsik sila, mas nagnami ilasin nga pamatsyagan. Pero may araman, Sir Josil, nga nag-inom sa aga, nag-inom sa udto, kaya nag-inom sa gabi. Mm. Tag isa-isa kakapsula, panilagan mo lang kung diin kahiyang.
1: Siling niya natingala ako. Sining tigilinit siling niya. Kay Donanad ako balakada hapon. Siling niya nagpamanyos ako. So nandan ko siling balanyos. Talimingalan na rin. Pero siling niya, nanotice ko bala na pag gamit ko, pag haklo ko palang bala, doon nabot ako sang hapo ko or asma. Anong maayo, Dok Leo?
0: Timag amo nang aplastada, ya, kon amo nang nag-trigger sa imote. Likawan mo, anay.
1: Ati, antuson mo lang, anay, palangalay, lawas mo.
0: Pero, why don't you try isang Sunthone Plus Herbal Oil, Sir Josil?
1: Okay, pwede gali isa pala nakita sa lawas, no?
0: Pwede sa pala nakita sa lawas. At the same time, mangyasa rin nga peppermint oil, Sir Josil, nga sangkap la.
1: Mm-hmm.
0: Nagabulig man pa nami isang aton sining pamatsyag kag pagginhawa, kaya nagabulig man siya pa-relax. Pero, at hagonta, tibalan mo, bisan o takambal, dari sa manaming binipiso, Sir Josil, depende sa individual response mo.
1: Mm-hmm.
0: So try mo lang gamay abing pagpatulo sa imo sininga palad pagkatapos ipamanyos mo or medyo hakloon mo gid para mabalaan mo kung kumusta ang imo sininga pamatyag.
1: Mm-hmm.
0: So once gani karon nga daw mas nagnami imo sininga pamatyag, subuto balonti hiyang kasi na dira. So pwede mo siya magamit. Kag ang isa pa ka bintahasan ako na mo nang gamiton mo kati hindi ka pa madapuan sa isang mga sapat-sapat. Hindi ka madapuan sa isang lamok. In short, hindi ka Sir Josil mas stress tungod sa mga kutot sa sapat-sapat eh. Kaya kung ma-stress ang adaan, posible takihon ka man sa asma, Sir Josil eh.
1: Kaya hindi offensive katama ang iya sining scent, Dok Leo. Kaya siguro, ang brand niya palang ang adaan, Dok Leo, very, very offensive bala ang iya sining scent.
0: Mm-hmm.
1: So, trigger siguro, kaya mo nang hambal yan, at ipagamit ya. Sa haklo iya bala.
0: Mm-hmm.
1: Siniya nga tagilinit lang na notice niya. Nga inabot sa sanghapo iya, Dok Leo.
0: So try mo ang Sunthone Plus Herbal Oil, Sir Josil, sa nag-message dari sa aton.
1: Mm-hmm.
0: Kay Aria makaparelax, pero makaparelax, Sir Josil, makapanami man sa focus.
1: Mm-hmm.
0: Kung nalimbawa, gusto mo nga may mga ginatutukan kadara ng emosyon ng mga olubrahon, pero relax lang yapon ang emosyon ng pamatsyag. Kag may anti or may mosquito repellent ni siya, Sir Josil. O nag-serve as mosquito repellent man para di ka madapuan sa nisang lubok, makalikaw kita sa nisa dengue infection.
1: Okay. Siling niya kung anong dapat ko nga himuon kag hindi ko dapat kanon kay may asma ako. E basi way ako kahibalo, ang ginakaon ko amo gali ang nagapatukar. Grabe, patukar the music ba? Gapatukar ka ako na asma, Dok Leo?
0: Good question, Sir Josil. Kung gusto mag-ayom, dapat ipamangkot na ton eh. Ano ang kausa? Hindi naman sige kaon sa mga carbohydrate-based nga mga kalanoon, Sir Josil. So, likaw na sa noodles, spaghetti, macaroni, salads, white bread, gatas, kalamay. Kagiban pa gid, Sir Josil, ano? Nga mahimo makapatukar. Katendar mo nyo, makapatukar.
1: Oo,
0: basi gusto mo ka na mag-chatsa, hindi ka na kahimo, wala?
1: Oo.
0: Kahit gapin o tingin mo sa nga paginhawa. Instead, kaon kasang damo sini nga mga ulutanon. Madahon kag berde nga utanon, ara ang kulitis, ara ang palaya, ara ang balunggay, ara ang pechay. Kagiban pa gid sini nga mga madahon kag berde nga mga utanon, kag kontrolon man, Sir Josil, ang rice intake. If possible, kung makakaon ka sa unpolished rice or hindi well-milled nga red rice, pabor sa aton sa di kayong lawas.
1: Isa dari gagamit niya laban-laban Vision X Plus, Dok Leo. Kay siling niya, actually, sa sinilang, inatake ako naman sa ako sining asma. Pero sige, inom ko siya sa Vision X Plus. Pwede ko naman padayon ng pag-inom samtang inatake ako sa asma sa mainom sa Vision X Plus, Dok Leo.
0: Kung pabalik-balik ang imo sining asma symptoms, so posible gina Sir Josil nga may triggers. So, nabatian mo naman siguro ang mga dapat likawan. Kag-try abi, inom sang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Sunthone Vitamin C. Para mabuligan ang aton sining respiratory system, lakip na ang aton sininga alagyan sang hangin dira nga hindi pala, Sir Josil, mag-overreact pag-abot sini sa mga allergens o kung mga triggers. Tungod nga ma-stabilize sila tungod sa mga properties and bioactive compounds sining mga sangkap na ton, especially sa aton sininga Ultimate Trio. Pagkatapos pa dayon mo lang imo yang imo sininga Visenex Plus Soft Gel Capsule. Kati araya para man iya sa mata mo.
1: Tao.
0: Kag-focus inaya kung direkta iya sa mata ang iya sa na nga efekto. Kag-liwaton ko, usisa agid abi, ang emotion nga lifestyle. Kaya basi pila sa mga ginakaon, doon ginainom wadlaw-wadlaw, o basi pala inom ka man soda, soft drinks, o kung iban pa nga mga ginainom mo. Mudra nga nagahuna-una ka nga okay lang giapon sa imulawas. Especially, isa sa nindriya, ang basi pala inom ka man gatas, bala.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ginakalamayan mo pagid, tipo si Blazer Josel mag-trigger git sa pagpinaw sa pagginawa.
1: Siya natingala bala akong kung ginabot ako sa ako sila nga asma, bisan sila yung habon nga ginagamit namon, mahamot, siya nga ginagapinangat siya ako.
0: Timo nang sila yung Sir Josel na ton nga oversensitive na. Mga sensitivity, kung may sensitivity kita sila sa pagkaon, may ara man sa aton sila yung ginahaklo, Sir Josel. Ito yung iban gani sana, tiyan mo na nagpinot ang paginhawa, o kung namula naging halina, kasi nga nagalain ang pamatyag, Sir Josel. Pero kung gusto mo i-try, Santhone Herbal Soap.
1: No.
0: Kahit sa mga na bato na itong feedback, halos nakasaho sila si Sir Josel, lakip na may mga body odor, or especially ang may mga body odor, Sir Josel, mga katol-katol sa panit na pabalik-balik, bala?
1: Mm-hmm.
0: Though sa mga asthmatic, the first time to na encounter Sir Josel nga namangkot, no?
1: Ako
0: nag-message sa itong party sa reaksyon sa yasin ni Panimaho sa habon. Though valid, gindi na, Sir Josel. Ang yasin niya question. So try niya ang paggamit sinin sa imo sining habon pampaligo, Santhone Plus Herbal Soap. Pero kung gusto mo pa gina, dalas na suntan lang pati sa imo sining guya, gusto ka sa may mga may ginatawag benepisyo kadira para mga dark spots, mga pinalian sa punggod. Kung may ara man, o kung gusto kaya nga mag-healthy, pag hindi mo sining panit, hindi sining mag-dry, pwede makagamit sa Clear Skin Herbal Soap, Sir Josel, kaya magluwas sa may glutathione and kojic, may ara pag hindi sa VCO, kag nagaya mo nila sa vitamin C.
1: Kaga mild pang iya sininya scent, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Hindi tama ka offensive.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga nagapinamangkot din kamu, pwede ka bakal sinin mga produkto yung napanglawag. Taktoli, available ini. Kanto ka mo sa Mercury Drugstore, blakon may branch dira. Hindi gani sa Rose Pharmacy, sa TGP, or the Generics Pharmacy. Ang South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's, available ini. And even sa TikTok shop kag sa Shopee, pwede ka mo daka order. Sa Bacolod City, basi kung makakadto ka mo dirabla sa Bacolod City, ara na may store kita dira kompleto ng produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga ningin na panglawag ng mga produkto. Ara ng Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank, hindi ka mo na magtalang. Arada, tanan niya produkto, pamangkot ka sa Yesto, tanan niya produkto sa Yesto, pamangkot lang ka mo na sa mga tricycle driver, tultula nila na ang Yesto Health Store dira sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang sa Marayo Bank. Kung diri naman sa siyudad sa Iloilo, available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated sa clinic. May clinic diri sa siyudad sa Iloilo. May libre nga konsultasyon. Arada located ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yellow Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa City Proper. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. May consultant kita dira. Nga mo ang mag-a-attend sa inyo sa nga mga kinanglanon. So, kanto lang kamodera, bakal kamodera produkto, may libre nga konsultasyon. Pero kung may ara ka mo bala mga resita, may ara ka mo sang laboratory result na, para mag-iyahan ka mo maayo sa ato sa nga consultant dira sa clinic ni Dr. Empinado, dalon nyo na para mas may basihan pagid siya sa paghatag sa inyo sang program of supplementation. Now, dali kita, Dr. Leo, sila nga may hapo ako. Pero sila niya, pwede ko gapon kay inom sang turbo dietary supplement for men.
0: Hindi ko lang mag-recommend, Sir Josel.
1: Oho.
0: Kaya ba siya bala karoon na kabuson sa ginhawa, bala, Sir Josel?
1: Kunway lang sa ginahapo, Dok Leo, pwede.
0: Pwede, Sir Josel, kung tawhay nang yasa rin nga pamatsyag. Pero, ari ha, kati may ara man niya, Sir Josel, na kunway na ginahapo, eh, Sir Josel, tiara sa gusto nga pag-function ng yasa rin nga lawas, huwag naman siya ng lansang enhancement.
1: Mm-hmm.
0: Kung pag-boost siya na, Sir Josel, kumbaga natural nga reaction, biological, hambal sang kilala ko, Sir Josel, hindi na ako kinanglan niya sang alarm clock, ah.
1: Oh.
0: Ngara ko yasang biological alarm clock. Kapag abot ka agahon, ganikaroon ka pa batsyag na.
1: Ah, grabe ha. Permigin na rin dulan habol ya.
0: Muna si Leng Sir Josiel sa mag-asawa ko na. Ah, Robin, tahagi man ta na ako may banati mo ah. Gabisan pigado tatan, may kot-koton. Parang punta sa Sir Josiel, magluwas akong labaw pa sa natira. Mm. Ang obligasyon sang bana sa asawa. Ah, dapat yun mahimo, Sir Josiel, ano? Isa nga makabulig sa aton, kung medyo nagahina ng performance. Ako o nagiman na aton, Sir Josiel. Nag-aabot yung makita sa punto nga afektado, ina. Tungkol sa kadamo ng mga factors. Pero may good news kita, kasi may ara, gali Sir Josiel, na makabulig panumbalik sa nagluya, nga lawas, medyo nagkulang kita sa pwersa, nagkulang sinisagana, hina ang aton sa nga pamatsagan, Sir Josiel. Ara, ang makabulig sa aton, ang pagtumaras ang Turbo Dietary Food Supplement.
1: Oh. So, one capsule lang 30 minutes before the loving-loving para mapabalik ang inyong sininga gana. After all, kung kaysa gana, tama lang kakadula, dukle. Yung pursa may ara, galing kay problema kung kaysa bangod sa mga circumstances, especially stress, kakadulaan kita gana, dukle.
0: Correct, Sir Josiel. Kag isang makabulig para mapanumbalik ang libido o kung ang gana, o kung ang drive na ton para dira among pagtumaras ang Turbo Dietary Food Supplement.
1: Ang hambal siya na isang mga lalaki, for boys only ni Doc Leo, pero ipambit na sa mga babae. Ah.
0: Mm-hmm.
1: Hambal nila siya, pre, sumuod man sila niya, abikon, permi lang sila niya, litson.
0: Mm-hmm.
1: Te, kapangita ka man siya, bisan uga lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero te, sagana niya, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Bisan ano kanamit ko, no? Nagkasumuran ka, gid.
0: Mm-hmm.
1: So, kung madula na gani ang imo sining gana, balan mo nga namit ang pagkaon, so dapat nga pabalikon mong gana mo.
0: Correct.
1: Pero ang gana iya sa obligasyon mo sa imo sa nga partner na pabalik ina iya, mabuligan ka mo dara sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Tama.
1: So daw alang-alang na galing tas chimpo eh. Sa ato sining nga pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. So again, para makalikaw ka mo sa hapo, hindi magtaas man ang inyo sining nga blood sugar. Nga ang hapo is associated man sa sobra naton nga sugary intake. Aganaganan yun lang abi. Kaon ta kung kaysa nga ba to tag isa ka bandihado hambal nila siya grabe man samo, budo samo sining sa manugarado ba? Kag ining masami bala nga combo ha, may soft drinks ka na, isa ka bandihado nga kanon, pagkatapos may spaghetti pa, and then pang yamis mo da karon may cake, pagagi sa nga ice cream nagkaling-kaling selling niya, isa lang ganing ka order kompleto, okay? Laban-laban sina equal shoot up sa blood sugar. Kung may asma ka, laban-laban sina ginalagas mo lang pag ginawa mo. Lastly, siguro kuanta lang siya sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Para mapabili ng mayon na ton sa nga pamatsyagan, mapahagan-hagan sa mga sintomas na posible na ton sa nga mabatsyagan, dapat hagan-hagan man ang aton sa nga ginatawag pag-sulod sa kung anuman nga dapat ato ni sulod sa aton sa nga baba. Especially ang mga makalamay, nga makalanon, kag mga ilimnon nga sa aton diskusyon, maka-trigger sa isang asma kung pagbudlay sa naton sa nga pagginhawa. Kag manami ah, ugalion na ito na pagtumarsari sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para kita mabuligan nga ang aton lawas mapabilin sini sa maayo nga kahimtangan. Because an ounce of prevention is worth a pound of cure. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan ang test paman mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gadasiling Health is Wealth. More than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ninyo, certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman sining edisyon na sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Josiel Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM 103.9.
3: 103.9 Sample Plus Gold.
4: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ka ng aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo pangunsa. Discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon

0: sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Miyerkules, nagaligit ha mga katropa. Miyerkules ako ng mga katropa. Oh, okay, sige. Ano ginagawa pala ng go, kaya sa Martes niya. Salamat mga katropa. Today is May 2026. Ay, kagsuko nga adlaw po nga itong nga katropa nga isa. Tinaga celebrate sa niya nga kaadlawan. Ay, kamusta na bala siya dito subong sa ilang nga kwan. Kay man, bisibisihan na siya dito. Di sa itong nga katropa, draha kay katropa nga Elmer Estimar. Siyempre, una akong tagin ang itong nga birthday song. Kay para hindi siya magsunggod sa ato. Katropa

sa Diesel Iwat, ha, happy, happy birthday lang sa ato nga katropa diri sa XFM Rojas kay katropang Elmer Derecho Estima. Derecho, ha, ayaw na liko-liko. Di ba sunggod ko nung si katropang Elmer kay wala yung picture sa cake. Dapat ara siya sa mabaw sang kandila, katropang ni

0: isang wish to sa imo ti Papa Gross, abo Papa Gross. Healthy nga panglawason. Healthy nga panglawason eh para ano pa, more energy pa nga mag duty kay manti kong masakit o kada karon absent ka always. Sige. And of course more birthdays to come pa sa atin ka.
1: Oh my god, salamat gid ha.

so much katropang Emperor Saliwat. Happy, happy birthday, kid. Saliwat ha mga katropa, tia. Balik na kita sa aton nga programa. This time, ululupod na naman kita ng mag istorya hanay. Magtamyawan ay kag magbardagulan. Katropa nga aton nga greetings gidao ko naton nga pagpanamiyaw sa aton nga mga katropa peeps nga nagapulupamati na sila nga mga radyo nakasaksak na nakatudo na ang volume dira sila nga mga balay. Wow, salamat inyo mga katropa transistor radio maninaukon bluetooth speaker ang inyo nga ginagamit at may dayad nga afternoon mga katropa sa mga nagkapuesto na dira sila nga mga hilay-hilayan sa mga inalumsang puno

Thank you so much, aking man. Why nag-brand out so well? De, syempre, mayong hapon na draho kay Mamba Lorna sang Barangay Lunoy nga nagapulo pa mati gid pierme sa aton. Ay, tinalipat ako sang apelido. Ayoy! Basta nagahulog, there is an entry. Subong ko lang ganina dunduman kay Mando Ginsulat.

kan siya partner niya si Auntie Susan sa Barangay Dinginan. Amo man kay Uncle Pinky sa Barangay Dinginan ang nagaduty dira sa Barangay Hall bilang isa ka barangay tanod. Ikatropa ang Uncle Armando sa Barangay Talon. Kamusta, kamusta dira ang inyong mga pagpaninguha? Batay nga okay na okay. Kamudira tanan. Kagwa ka tropa, proceed na kita sa ating question of the day. Ano na naman ba lang question? Ang aton nga pag-asabton this afternoon. Mga ka tropa, peeps, ara. Kung nagalantaw ka mo sa aton nga Facebook Live, di makita yung dress sa inyo nga mga screen. Kung nagapamati lang ka mo sa radio, di pamati lang yung kag-answer lang dress sa inyo nga

0: pati nagbangon ka, bumawi ka kag nagbag-o kag syempre ang pinakaimportante nagapadayon ikaw hasta subong. Yes, mga katropa peeps, naka-learn kita sa aton nga mga past experiences nga ti amoy ning ginabasehan naton nga ti para sa sunod aware na kita no upon maging when it comes nga magdesisyon kita sa aton nga life pati panumduman ta na mayad kay para wala kita sang hinusulan.
1: Sana
0: ako. Ano, yes, hindi nagpag-specific. Sige, sa ato na makatrapag ay mga bagay. Di syempre, kadamo siguro, no? Kung isa-isa kong talang, abatido, kadamo. Okay. Pero di, of course, pila man sa mga bagay nga hinusulan nato. Of course, sa mga oportunidad, no? Nga wala naton yung take risk. Kahit mo na nahadlo kita or nahalawhaw kita. Abo, nahalawhaw. Ano ka malungkot?

0: sundan kung bida kong ex taniway ko nulang yung bayan. Ay, grabe, sige.
1: Oh, wala sa kabadyo, nag-hilsol man to siya.
0: Kaling niya, ex na nag-hilsol, nga nakilala siya.
1: Satay.

ganito nuga na din ang inyong mga radyo, mga katropa. Basko ganang inyong mga speakers para ti madamo pag inang makabati sa ngatong ka programa. Siyempre kitang babatian sa FM band pinagi sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz, sa 93.3 MHz sa XFM Antique, sa 96.7 sa XFM Bacolod, sa 106.1 MHz sa XFM Kabangkalan, wow! Sa 87.5 MHz sa XFM Sagay City. Kag syempre sa 98.5 MHz sa XFM Kanlaon. Mayong habo na sa ato ng mga katropang sister station. Nga di for sure naka-hook up, naka-monitor, kag nagapulo pa mati na ini sa tagsa-tagsa nila ka mga estasyon. At good afternoon, dira once again, hi, labi na sa inyo ng mga station manager. Sige, tayo sa mga hapon katropag Ira, kag mga katropa peeps, di wala lang kita nagapalayag, wala lang kita nagwaragwag sa inyo nga mga radyo dira or sa ato nga Facebook Live.

And syempre, subong na miyerkules mga katroba, tinagpanumalik naman kita ha sa atin nga live, sa atin nga secondary Facebook page, ang XFM Rojas 106.5. Nati sa subong na miyerkules, sabaw may ari na inisang 2.1k followers. Yahoo! Sa una nga mga inadlaw do, wala pa yung kalabot sa 1k, ti subong nagaamat-amat naman damo. Amo na inyo, ti salamat yun ha sa mga katropa naton sa padayon nga pagsuporta, sa padayon nga pagpamati sa inyo nga mga katropa diri sa XFM Rojas. Sa mga wala pa nakalabot,

gid. Kulang paguro sa hilot. Di ba ka tropa ha? Don't forget man nga i-power share ang aton live subong para mas maramo pagid ang malabutan sa aton nga programa. Kag syempre dira sa aton yung comment section. Siling taganing inyo mga sabat i-drop na dira. Kag kung may gusto ka mga tamiyawon, i-greet nyo dira sa nga happy birthday. Tigo lang mga katropa. Anything. May shout out ka mo dira na ingta nyo bala ina dira kalapit balay niyo. Pwedeng pwede gin mga katropa. Ayaw lang pagpalangani ha. Gani mga katropa. Ayaw na maghuya-huya. Pindutan na

customer kaya wala ko nun sila sa data. Nga bang shoutout sa atin ng Facebook Live. Di don't worry mga katropa kay man. May kahigayran mo ka magchapon. May chance sa masagyapon ka mga magpalabot. Sa ginyang

FM station, mga katropa. Kaya syempre, ang atong TikTok account, ang 106.5 XFM Rojas, i-follow kag i-like nyo man, mga katropa. Kag of course, ang atong ginagamit sa mga secondary Facebook account, ang maka-comment pala ikaw, magkapanamyaw ang XFM Rojas 106.5. Po na kay Toto Valdizon Escalada nga tinagaupod na subong sa aton nga programang X-Rated. Nag-drop na siya sa iya nga mga emoticon. Siyempre wala always. Bukun wala gid-absent ina mga katropa pips. Hashtag number one. As always, ang XFM Rojas. Thank you so much Toto Val sa pa-highlight mo. Mayong hapon ko na sa aton katropang joy. Kag happy happy birthday lang ko no kay Tol Elmer Derecho Estimar. Buhay ka hanggat gusto mo. Sige, Ati Balaan, inani ka tropang Elmer ang inyong mga greeting sa iya. O may kabayo, ako no tal Elmer, at ikad tulang dito sa iya, katoto, wala. Ang pamirthday, ikaw dito kayo for sure may handaan dito sa ilang balaya. Ari naman nag-upod sa atin si Ma'am Liza Digala, number one man, ang solid nga

0: pasok ni Ring, abaw hindi siya bisibisihan. Nagpa-highlight niya this afternoon. Si katropang Menias Leonard Temprano pa ba? Grabe mga katropa na to, nagabawi sila kay kahapon. Hilaw-idlaw, gid sila mo. Hilaw-idlaw. O mayong hapon, Ma'am Ira, kag Ma'am Joy. Bogi nag-greet niya gid ang Rebisco kag Greenline Warehouse ang barangay Lawaan. Ay, kamusta sila dira katropang Menias? Basi na sad girl, kag na sad boy sila dira kahapon. Kaya sila nag-greet, ha? Gabay ang nagbalik na ilang energy. O, sino pa dyan?
1: Sige, sa katropang Marilyn, ibaho sa Venice Fantilaga. Aba, diari man sa ating comment section.

0: Pag menya, so ba di ara ginang-ginang siling ko ho. Nanok ma, na wala ka pa programa, Maira, kag Ma'am Joy kahapon.
1: Ay, ara eh.
0: Wala siya siguro nakalagas.
1: Oo, ay siya nakalagas. Pero si Radyo lang

0: 说英语，我们都必须要学。Sigulah ka. Si susul mo, dari na naman. Siyempre mga ketropa na ito niya may gidaga kalipat. Mag-drop sa ilang mga emoticon. Si Ma'am Liza Digala mayong hapon na sa ato. At ketropang Joyce Linya T. Nagalanog na kung dito ang X-rated na ito. Nga programa sa Ila Balay. Abaw shout out kid ha sa Digala kag family divino ni Ma'am Liza. Kag siyempre si ketropang may pamangkot pa siya diho. Ay, why not?
1: Disappear.

0: song when I was in your extra rate dad. So, so nice to see you, my dear Chico Boy.
1: Ay, amo na guro ka Trapang Lloyd nga nag-ulan-ulan, Kaitlee. Why ikaw naka-move on sa walking in the rain?
0: Sige na, sige halang pagkaganda dra ka Trapang Lloyd para mabugayan kita sa ulan. Firme. Sige, ari pa. O, siling niya. Iyan naman ini nga alma mater. Sige lang ah. Sige Trapang Ma'am Emmy, nagpa-highlight, nagpa-follower na this after afternoon. Thank you so much, Ma'am Emmy. Dra sa may

0: second is here in Bacolod, because most powerful identification that I've shown already under her. About naman sa mga ID, katropang ay.
1: Sige, ati, taguad, ramayad ha. Ang imong mga ideas para may ipresentar ikaw once nga pangitaan ikaw dira sa inyong gobyerno. Kikitrapang Sir Melts and Nisco, nagpa-highlight na subong hapon. Mayong hapon XFM nationwide, kag mga katropang worldwide. Especially kuno sa aton, katropang Joy, DJ I and Lee Gaya, mga guwapahon. Oy, thank you so much, katropang Melts, sa imong mga flowering words. Char. Pero si Katropang Crystal, ho, ari na naman, ho, ano ining

0: button sa technical side. Huwag man nagkalipat ni magpa-highlight and pa-followers. I-share man ha, katropang Neil, kay katropang Sir Melbs and Isko. Shoutout na ako na sa Pumpkin Boys, kay Purman Marlon, at kay Engineer Wiley, kay Tutoy Archie, kay Christian Pamintag, at sa Bonbon ni Mikay, sa boss nila nga si Junjun Arnon, kay Darwin Pogi, kag Buko Guapo, sa sir nila nga si Gistone Tisoy, Pat Malupa.
1: Chupapi mo niya niyo!
0: Sige, kamusta? Wala mga Pumpkin Boys kahapon ni Sir Melbs. Kay katropang Crystal, good Wednesday everyone. Hello katropang Iron, katropang Joy. Gina-shoutout niya ganyang yung family diri sa Roja City, Capiz, especially kuno sa Barangay San Jose. Kagsayang nga girly nga si Rogeline, kagsayang nga mother nga si Maria Libardo. O na sad mood siya kahapon, kay wala ka mo thanks gid and more power pa for your program. Ay na sad girl, gali si mother. Kaya sige, babawi, sumong si katropang Ira and katropang Shaw. Sige, dahil dyan mag-overtime kuno kita. Sige, 1 minute. Katropang Ira, sige. Thank you so much, katropang Sir Melbs and Isko. Sige nga, happy birthday kuno kay katropang Lover Boy. And

0: sabay niya siya guru bisis subong oh sa iya dito nga office duty sa linya mabugnaw nga manami nga champo sa inyo nga duha katropang ay kagkatropang joy hindi welcome back from brownout yesterday hindi kompleto ang hapon kung hindi makapamati sa inyo nga duha listening from YouTube.
1: Tuod ka katropang aton palma sige at least may views dito nga itong YouTube. Thank you katropang Ton Palma oy dumbal ng katropang Lloyd. Without my katropa peeps here, it is impossible unto me to go into your station when katropang Cathy was there and also to write down a comment. Ay, hindi niya ka-move on si katropang Lloyd Dinavales. Masa nag-puro plano na naman siya bala. Sige lang. Ikaw bahala, katropang Lloyd. Oh, happy 3 months ago on to me today. Lagi na tandaan niya, gidiya ang Petsa 20. Sige, katropang Lloyd Navales. Si katropang Elmer Valencia BNS Jr. Ari naman sa aton nga programa sa buong hapon. Kamusta, kamusta, kamudra, sir. Salamat yun ha sa inyo nga pa-highlight. O kung sa imo nga pa-highlight. Yahoo! Alright mga katropa, excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya san kabuhi ang aton nga pagabuksan angan-angan. Inibalayhan makahatag naman sa aton sa leksyon. Inaihan makahatag naman sa aton sa inspirasyon o kung base konsumisyon. Sila ka importante kahapon wa kami nagkonsumisyon. Gani mga katropa, balantaya naman iniha. Gani, palayo lang kamadra sa pagtutok ay this time. We're gonna say BRB Anay, that's bathroom break. Mga katropa, maghahaboy lamang kita sang pila ka mga pahanumdom. Kindly stand by.

0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo,

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili, sabihin ang malapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong

antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.

0: glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Visionix Plus Herbal Capsule. Visionix Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea sante, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Visionix Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating program.

0: si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawal sa pinaki. Mabilis akong kapitan. Pero, dati yun. Ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Santone Gold. Coffee Bigs.

0: Coffee Beans. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santong Gold Coffee Beans. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sanadong Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadong Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kapila, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Claire's Key.

0: Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Aasahan sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Sister Pain.
0: Ako si

0: campaign. Fast and safe. System change. Symptoms persist. Sa contrary. Sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day-3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong papremyo.
2: Ako si

0: Santon at XFN Libo-Libong Pabreng.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM Libo-Libong Pabremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Furbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM Libo-Libong Pabremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto

0: checks is 47 minutes past 2 in the afternoon. You're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5 ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga,
1: X-Rated. Katropa, ang inanayang programa ang buidong ang ganadulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon na magkapakinis sa gatong na kutis, ang sabon na magkapatay sa kagaw, kagang sabon na doon naka-perfume ka, adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himot sa mangosteen extract, halin sa prutas ng mangosteen, na mahamot, kag may astringent property, nga nagkapahugas sa gatong na panit, kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura ng panitipunan sa balhas kagiko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap may aramas ang virgin coconut oil na makapatay sa gagaw kag nagapabaskog sa humot sa mangosteen. Bangon ang VCO, isa sa maginagabi na good carrier oil. Kagisay ni ko herbal oil mga katropa, nga kung ninakot mo sa ibang ingredyente, hindi magkubangi ang properties kagka-epektibo. Kaya ng paginahulat nyo para sa natural ng

busog. Dira naman niya sa maipatag lawaan talipata. Happy happy listening mga katropa. Labi naman dira sa may Lipunan sa Chidora Arsenis Raid Center. Dira man siya pila naton kung mga katropa sa may bahin sa nga Burgos talipata. Hello na dira haki katropang Sir Ernesto Alvarez.

mangingis nga babae lagi ni pag panrabaho sa iniyo. At isatan nga mga mangungumara, nagkabalibalik ng pag-ulan-ulan.

pagpanawiyan sa mga katropang drivers with lovers na ito. Gatiatlot, logit ng kapati ay saan kain ito sa ato ng mga karsadahon? Magkabiyahi lang kay siyempre makabakal mo sa ilaga kinahanglano sa ilang sa mga jeepney drivers naton, mga bus drivers, mga van drivers, nagabiyahe sa tricycle, kay syempre sa mga magigiting nating motorcycle riders, ngati pagkato pakari sa pag-deliver sa ilang mga inog-deliver dira, kay syempre sa mga naga

inyong trabaho, mga katropa peeps. Sige, bakas lang. Tapusan na kayo para hayahay na kamo pag-abot sang hapon. Sa atong draga mga negosyante, sa nanodisari nga mga establishment, ano man rin inyong ginandigosyo, ano man rin inyong balita, para man mamaoko na noy changgi-changgi lang kamo dara at sige, gabay nga i-bless ina ni Lord. Mabawi ang inyong ginkapital. Kag syempre makaginansya kamo bisan gamay lang. And of course, sa mga katropang snappy, kag mga gwapuhan ginaton ng mga katropang SGs, mga katropang security guards nato, nga always ginakamonito.

performance seksyon kay Katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Mga solid kita nga mga listener dari sang XFM Rojas. But of course, sa mga naga-duty dira sa bahay sa Pueblo di Panay, sa mga taga-call centers dira, good afternoon. Kag syempre,

konsumidor nga nagatransaksyon dira subong sa inyo nga opisina. Tropa dari sa May Acre Multi-Purpose Building dari sa May Water Village Barangay Lawaan mayong hapon dira ha sa mga katropa tips natin sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kamusta kamusta kamoderat sa atan mandra nga mga katropa sa idalom ho sa May Mia Drug Mart Gina Access Boutique. Hello hello gid ha kay Ma'am Catherine Famulag kag kay Ma'am Daniline Iureta monitor alin sa programa ng Bullseye pagkatyo sa X-Rated. Thank you so much mga moms. Kag syempre draba sa Acre Filling Station dira kay Ma'am Kidap ni Valverez. Wow! Anal Idigala. Yahoo! Kag

0: Japanese yarn. Ang buhok subong katropang ay konnichiwa.
1: Wala lang, trip ko lang katropang ton. Para bago naman ah. Anong konnichiwa katropang John?
0: Kay Japanese ba yung health na greeting?
1: Ah, sige.
0: Pala ko namin yung arigato.
1: Kamsamida lang ako. Amoy kong Japanese man ah. Kamsamida. Sige, tropang Solomon Antonio bo. Happy birthday ka tropang Elmer. Sige, batian ni na tanan ni ka tropang Elmer. Amo man si ka tropang Lloyd. Why man nagpalit

0: Tapos doon siya ang mapungko dyan niya. Ay, tika ito man siya kaaga. Why, siya drabra ko. Nagpinungko lang siya drabra. O, hindi. Ginpaupod naman siya sa patrol para maka rubing-rubing man siya sa sudad sang Rojas.
1: Maganda. Gali si katapang to.
0: Kaya mo na nga, the best gidang yung experience dari kay man. Why lang siya dari naka-tener. At least nalipot niya ang Rojas City. Sige.
1: Wait lang, wala siya ginpa-report ni Mr. SM.
0: Ay, makanta lang siya kung nung yan. Sige. Kikatropang Solomon, ginagreet niya gusto ang mainit-init nga hapon. Kita nga daw, kikatropang Troy. Gahuluhigda na siya kung nung dito sa idalong sang mangga. Sam

So ira ko na bati nga tingog gapamati gid sira sa XFM Rojas. Thank you so much sira sa mga taga Purok Uno dira Barangay Libas. Thank you gid sa pagbalanog. Pag ambali ka tropang Rafael naga sa garak. Tiwala to nagatuon karon.

0: Thank you so much once again. Si Katropang Eric, nagpa-highlight, nagpa-followers man this afternoon. Si Ma'am Emma, sobre Vega, siling niya, mga katropang DJ Ira and Joy. Good afternoon. Bakit kahapon wala kayo mga katropa?
1: Si Katropang
0: Ma'am Elma, di brown out. Dari kahapon, Ma'am Elma, natamaan ka sa ato niya. Program time, di naka, ano kita siguro, naka-onboard kita mga alas stress na, of course, kahapon wala kita sa FB Live, kaya man, pila sa mga technical problem, kaga, hambal taga ina nagbisyo si Katropang Neil. Alright. Importante, nakahingabot kaya sa radio lang abi kami kahapon, Ma'am Elma. Siguro why naka-hook up ang ibang station kay Tia late na gid katama. Pero sige lang nga, importante sa bunga Miyerkules kay Ari Nadrianga, duwa ka DJ Chica Babes. Sige, tropang Solomon Antonio, abaw naglatag naman siya niya mga pasure route. Siyempre, as always, kay Ma'am Emmy, kay Toto Val, kay Ma'am Liza, kay Dudoy, kay Rafael, kay Tatay Moso, kay Ryan Sena, kay Yan-Yan, kay Sir Melts, kay Ma'am Nene, kay Katropang Eric, kay Katropang Tatay Mosok, kay Katropang Bernard V, kay Ma'am Senaline, kay Toto Joanne Belvis, kay Sammy Dilandao, kay Ma'am Lilith Bacanto, kay Ariel Fanugan, kay Katropang Lloyd, kay Joel Bulyona, sa Numulawan Panay. Salamat, Gid!

0: Mighty Sige A Sara Matija kay man ginasuportahan gigita ni katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Pero nagpinatawa na naman siya ko. Wala, ano ba lang hanang ginapatawa? O sige, hada katropang Christine ha. Tuloy mo lang yan kung saan ka masaya katropang Quintin. O sige katropang Crystal Abaw in Lababo na naman ang antenyo. Ay, sino na naman inibala sigurado ang AFAM na naman inia.
1: Sige, sarili ni katropang Crystal Aba, may sabat siya sa ating question of the day katropang ay sarili niya mga bagay nga ginahinusulan ko ang muang pagkulang sa time sa ako

0: katapang crystal. Hindi asang kung ano-ano, kundi ang iyang kakulang sa quality time sa
1: iyo. Abi ko, nag-break sila ni Dondon. Mayan, mayo ina katropang Ma'am Crystal. Pauli ka na, Drie. Tama na yung nadala sa Palawan. Puli, anay, Drie, ang San Jose.
0: Sige, bulo bakasyon. Ikaw, Drie, katropang Crystal Maria Joy. Kagbasi may time ka, tihapit ka di sa station.
1: Yes.
0: May pati-shirt kita sa iyo. Si katropang Dangan, palabrika Mary Rose. Ari sa ating comment section.

Rose. Thank you, good ka tropang mamdangan, Mary Rose. Sige, tropang rang, yan o radio. Ari na naman ho, nag-amat-amat na siya as always. How mayong hapon, Ma'am Ira, kag Ma'am Joy. Ang ganda nyo ngayon. Ay, syempre, ngayon ka lang dumating. Sige, ka tropang yan, welcome back.

0: tipo-tipo ti amata. Oh. Pero nadlo kasi nakatrong pang
1: joy. Oh, kumaga ini.
0: Kung gabi, pasi bala galakat. Pasi bala gulpi sa nga magbuhi kag atakihon ka ni. Ay, siguro resulta nini sa mga ginatanaw ta.
1: Aba niya ikatrong pang Solomon, ma'am, ay, may silig sa imo nga ulo.
0: Ilang ang para makuha di mga hit ko sa istasyon.
1: Sa pag-anibuas ka, tropang
0: ay. Sige, ah. O, sambal ni katropang Prince RL. Babago naman niya nga katropa ko. Magandang hapon po, katropa. Pa-shoutout naman po. Dali sa Barangay Agkilo, Panit and Capiz. Abaw, dumadami kita sa busang mga nag-comment ka nag-panitan, ha? Di na si katropang Elmer. May mga nagtuha. O, yun di. Thank you, gid, ha, sa mga... Nodraan ni katropang ni Elmer Hasaya kasi manuwa.
1: Sige, arin mo si katropang Marilyn Liwan, silik niya katropang ay kag-joy. Shout out ko lang ang mga taga Villa Trinidad Resort. Dria sa Duran, si Annalisa Faliera, kay Mary Jean Duron, Faliera kag kay George Faliera. Salamat gyud DJ ay kag-DJ Joy. Thank you so much para kay katropang Ma'am Marilyn Fantilaga, kag syempre sa mga katropa peeps na dragon yung shout out sa buong team. Of course, basta nagapamati sila subong. Maayong hapon, gidra sa inyo mga katropa peeps. Si katropang Dolphy Langka, ariman sa ato nga comment section. Kay katropang Nuranyan Alakapa, sa rin niya, God bless you both. Kuno katropang Joy kag Ira, shout out lang kami dito sa may XFM Sagay. Salamat, gid. Good afternoon, gidra sa mga staff kag personnel man sa XFM Sagay, ang ato nga sister station, mga nagka-top sa ato sa buong hapon. Good afternoon, gidra sa inyo, mga katropa.
0: Sige, tropang totoo ba? Ang banyaton, palpak, musta, brand out dyan. Nilagan nga adlaw 4.9. Ano yun na naman to? Ikaw ba lato kang pisa ka naman kag? Sige, tropang Kenneth Pasete, good afternoon, katropang Iron Joy. Hinagreet niya gid sang happy birthday si Sir Vic Ulano. Oy, happy happy birthday ha kay Sir Vic Ulano. Din ka man subong, gabay nga happy ikaw sa imong kadlawan. Halong ka lang always ha kag more birthdays to come pagid. Oy, permigid ko na sila dito nagapamati sa Barangay Poblacion Norte, Sigma Capiz. Shout out lang ko na sa yan nga crush nga si Jen Rose Dilmindo sang Barangay Amaga, Sigma Makapis.
1: Chupapi mo niya yun.
0: Mga istorya, saan ka buwi, katropang pasati, kinat din na. Isa na, bidari, kinag-aabang-abang kami na rin ni katropang Joy. Huwag mo pa na-send sa amon ng email, ha?

Pang Kenneth diri sa Barangay Lawaan Water Village ha, diri sa Iker Building sa exit San Capiz Doctor Hospital. Pwede kag diri ka kadto halin Lunes hasta Biyernes

0: kadra sa mga sticker sa ng XFM Rojas gani indi kagid magtala. Abi ka tapang Kenneth ha. Susubo nga bulan sang Mayo abi ipatupa manina. Kadto ka malabi dari sa istasyon. Pag na shout out yung kunang iya nga tito nga pala komentaryo. Pabisan komentaryo ka kuno tito. Tito ka man yag yapon. Sino ba ihan ang pangalan sang tito mo katropang Kenneth?
1: Sini mana na pero wala siya ginang pangalanan. Ni katropang Kenneth. Sige laga. Greet niya mo ko na sa happy birthday.

0: ang lorik ko kung nandira, nagka-monitor ko na ikaw subong. Abi patunuga, pagidrang ibo nga monitor o radyo para katropa, suster.
1: Lubay nga ganahan siya sa niya nga pag-ubra dito habang nagapulupamati siya sa aton ang katropang Joy.
0: Sige. Si katropang Ma'am Senaline, aring man nagpa-highlight man sa aton nga comment section. Thank you so much, Ma'am Senaline. Kayo sa mga kapamilya, mudra sa bahay sang President Rojas. Si Tuto Val, nagkinadlaw, ginakadlaw ang kanya katropang ay, siling niya, Ma'am Ay, arigato song, sang...
1: song song sang sang bong bong. Ay, hindi kami kain hindi kami ka-understand si Muto. Si Ma'am Eleanor Gatilo, Gogan Pia, mga katropa, blessed Wednesday to both of you. Listening na sila kung subong samtang nagaluto sang adobo nga manok. Wow! Para sa ilang dinner. Yeah! Aba, tiprano ba ha? Karun ubos na na, ma'am. Ayoy! Malabutan dinner. Sige, may adobo man kami di aging padala ni katropang Elmer. Ay, dunag. Pares, sige na nga ito nga mga sudan haw. Kaya katropang iyan yan, orario. Hi, Ma'am Ira. Ako rin na

0: shit, ihalong-halong kalandra, ha?
1: Yahoo!
0: Sige, sige, tropa, mamas na nil. Mayang hapon ko na all katropa. Likewise to two guapa DJs. God bless everyone. At ilugan ako bago lang kubuntaw. Aba, sige lang. Mamas na nil, ang importante, tingin po kao, ikaw namon. Basta nakibot ka pala sa amon, mga tingin ko. Thank you so much, kita. So, brown out kita kahapon, Ma'am Senalin. Wala ko ka di parang nag-message kali kahapon si Ma'am Senalin. Sige lang. Silingin, Ma'am Eleanor. My husband, Jun, ang nagaluto sa adobo. Temprano pa kay Dong Maulan.
2: Ay, naman kung maulan, anong connect? Karoon o buso ni nakatropang ay, basi iduwama lang sila.
0: Kagabog niya katropang ay sa mga party, ano bala, kung kaula na to, ya, gamantinir lang sila ko ng manok. Unlike the resato niya nga, kung kaulan, mantiner sardinas, mantiner sa manok.
2: Ay, noodles kay sardinas, mm-hmm. Nagkita yan o, pati uga.
0: Ay,
2: yung manok. Grabe, sige. Kitapos luto, tagua na yun ha, basi hindi malabutan dinner. Sige, tropang Anoy de la Cruz, ang balihal, good afternoon. Beautiful ladies, katropang Ira and Joy, how are you? I miss you so much. I'm watching here in Intayagan, Maayon, Capiz.
1: Wow!
2: Opo, nag-miss kita ni katropang Noy de la Cruz pa rin. Siguro isya man siya sa mga katropa natin yung nagbantay.

importante, hindi mo na kami mamiss kay Ari na kami din nga nag-live na ang inyong mga katropa peeps. Amalita to, Val, nakabanhaw ka na tulyan yan, how?

0: atrapa Pipsa. Si kasi katropa nga Kenneth kuno, siling niya, ang sabat niya sa ato nga pamangkot, katropa ay, ang ako nga gin hinulsunan ang pagtiwala ko sa tito, kay pag talikod ko, may komentaryo, gin ko nga nabatian.
1: Oh, no!
0: Ang mugali ini. Ay, ka-judgmental, gali si nakatropang Kenneth. No? Sige lang, importante na balaan mo nga gina komentaryo, ikaw nga magtalikod. Sige, atubang ka eh.

0: Ari na si katropang Sammy. Good afternoon, Ma'am Ira and Ma'am Joy. Ari na naman ako, Ma'am Ira. Love you about it. Sige, nagabulubawi-bawi siya. Kay pila siya kabulan. Nga absent, ho? Otol, Otol Sammy, musta dapo mo dyan? Bali, totoo, Valdizon, Escalada. Ay, bisibisihan si katropang Sammy sa iya nga pag-uluubra. Hambal niya, sige, hagid, Kenneth, pakigan, kagay ni Dondon, kag si Ma'am Ira naman imo na taipa niya. Ay, hambal kong buhi pa itong ating nga katropang Dondon dadap.
1: Buat na, masigat, tinhak, sorry. Ay, nga katropang Dondon, drabi si bisihan, ay, career, sige lang.
0: Yes, busy siguro siya pag-vlog, katropang Joy. Mm-hmm. Oh,
1: yeah. Masin na monetize na ito.
0: Sige, sahi lang kami doon, ha? Okay, katropang Kenneth Saliwat, isend niya ko no sa email. Sige, isend lang sa ato niya email address.
1: Pwede mas ato niya messenger, katropang Kenneth.
0: Yes, pwedeng-pwede. Humana, ha? Isend na para buwas basaho naton sa webbest ng edition sa X-Rated.
1: Si katropang sa misa din niya, wala naman ko brahon, Ma'am Ira. Madapuong naman ko bala.
2: Ayoy!
0: Rason!
2: Oh, no!
1: Ngayon ka ko nung sa imo nga buhok, Ma'am Ira. Kulang na lang sa imo, samurai.
2: Ayoy!
0: Ano kita, makarate?
1: Aba, ay daw mga...
0: O, si Sir Solomon, ka pinatawa man, ho.
2: Ayoy!
0: Grabe, di ba mga katropa pics natin? Ang bali, Ma'am Crystal, DJ Ira, bagay gid sa imo. To Barbie doll ka, Ma'am. Okay, sige, mayo pa ni si katropa, Ma'am Crystal, ho. Thank you so much, mga katropa. Hati time check kita, anay, ho. It's 3:17 in the afternoon. Nagani, mga katropa. Pasa aton pagpanumbalik, ha. Ito na pagabasahon ang istorya sang kabuhi. Nga ginpadala naman diri sa aton nga katropang letter sender. Gani mga katropa, bantayan sa aton nga pagpanumbalik. Dali lamang sa XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!

0: Gagan na ka pa. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sandone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sandone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sandone Gold Herbal Tea.

0: present of Yesterhills Incorporated.
1: Santa Claus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tagagutik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santa Claus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santa Claus Herbal Oil.
4: System.

nakit-an sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid kabalak-an ang mga katropa naton dira ko nga nagasuprihen sang diabetes. Tungod mayari man ini sang santons na isa ka antioxidant nga gikan sa prutas nga mangosteen, gani kakasgir ang mga toxic kagaya ituman sa aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Xanthan Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ni mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit kag suki ninyo nga butika dira sa inyo nga

mapatibalik na kita ha, balik na kita sa atin nga programa Subonga.

and viewers. Kamusta, kamusta, kamodera sa ato niya mga tanod DHW official sa nagkalain-lain nga mga kabaranggayanan. Kamusta, kamusta, darang inyo nga barangay. Gabay nga okay, gidera akang wala sang problema. Sa Ferocity Fire and Volunteers, good afternoon sa tanan nga katapo sang PNP, Philippine Army, PCG, and PFP. Sa ato nila nga mga traffic enforcers, good afternoon once again, mga katropa peeps. Yes, tiyari na ho, may nagdugang padrisatan ng comment section. So

katropang Fritz si katropang Kenneth. Ay, grabe ka ha kay katropang Kenneth. Karun, why kami di basahon kung ihulog niya to? Karun, di mo mabatian ang yang istorya.

0: siya siguro siyang papakayon ni katropang PK sa katong nga email.
1: Siguro kada pindot niya sa katong nga live ni katropang Sir Fitz, nababatian niya gina ang pangalan ni katropang Kenneth. Ang muna nagtag-ring, ano muna nangiyag ang mga eardrums. O si katropang Sammy, ho ba, si nakakauntigi ang kabayo, wala nakabutuwa, ha ha ha. Sino? Oh! Sino na naman katropang Sammy, ina ba mga katropa natong damo na mabalasang nababalaan. Sige, so far do ay naman sang nagdugang a comment sa atin yung Facebook Live. Di katropang Joy, hindi na napagpadugayon ang buksan tanay ning istorya sang kabuhi nga gin-share na naman diri sa aton nga katropa. Mga katropa, bantayan kay ato na ini pagabuhi.

Panginig nga istorya sang kabuhi ang ginting uluhan. Ginhimo niya ang iya best, pero ako nga manhid, dead ma. Mayong hapon, mga katropa, ginpadala ko gali nga letter. Para ini sa ex ko. Nga ginhimo niya ang iya best, pero ako ini nga sitanga kag manhid, wala gid nakon ginsapak. Ako gali si Marga, and this is my X-rated story. DJs, nag-umpisa ang tanan sang grade 9 ako. Tapos, may ara ako sa naging crush. Itago na lang siya sa pangalan nga Sid. Una, bali, best friend ko gindi siya sang high school. Eventually, nahulugid ang buot ko sa iya. Kanami bisaya nga klase sang lalaki. Ganigin tago ko mga katropang ako nga nabatsyagan para hindi niya o kunya para hindi siya nga mag-distansya sa ako niya. Pero wala agad ako yan nag-expect nga may feelings man gali si Sid para sa akon. DJs, nag-ako siya nga may crush man siya sa akon. Kag eventually, nag-confess siya sang iya nga feelings parte sa akon. Siyempre, kung ikaw, normal nga babae, kiligon ka gidiay. Inang kaangay, wala nga ang buhok mo. Halos maglabuot sa People's Park, sang baybay.

0: because he did his best gidiya sang nagapangalayag siya sa akon. Pero knowing me bilang manhid, wala gidiya na ako nahatagan sang atensyon. Ang mga efforts niya kay man damo man bitong may nagapangalayag sa akon that time. Maging sabat ako nga isa sa mga nag-angaliyag sa akon. To let him know nga hindi ako ya magseryoso sa love nga ginahambal niya. Kaga hindi niya ako deserve. Pero ba mga katropa? Si Maninoy niyo, very persistent kid. Kaya mo para gali ang nag-push pagin sa iya para mag-effort pagyed sa pagpangaliyag sa akon. Siling ko naman, hello! Nagmigo ko madaan sa to just to have fun. Ang ending, di wala man kami nagdugay sang lalaki nga adto. Kag nag-break man kami, kay syempre, wala man ako yasang feelings. Bisan pa, nga gin sabat ka siya.
1: DJ, 10 months gid ang nindugay sang pag-exert effort ni Sid para lang sa akon. One day, na-realize ko nga deserve gid man gali niya nga palang gaon. So, sang bulan, sang Abril, santo a time, nag-decide ako nga sabton siya. Upod man kami sa to, nga adlaw, kaya nagalantaw ako sang basketball game nila sa Banua. For your information, mayad siya gali pahampangon sang basketball. Kag after sang game, nangin kami na officially. DJ, sa tuod lang, do na paid off gid ang tanan nga effort niya. Kay grabe man siya nadaan mag-effort para lang sa akon. Sang second month na namon, one time, naga-practice kami sa to sang saot. Abaw, nakita ko si Sid na may ka-holding hands nga babayi. Kag nabalaan ko pa nga best friend niya gali ato ang babayi. So bilang nobya niya, nangakigid ako. Kag insigida, ginbrikan ko siya. Binyo naghibi to siya sa atubang ko mismo. Kag sa atubang, sang barkada ko. O galing that time mga katropa, manhid gira ko ya kag akig ako sa iya. So wala gina to apekto sa akon.

the following months, nangayo siya sang chan sa akon para ma-save ko nung amon na relasyon. Pero wala ko naman siya gin sa pakliwat. Pero mga katropa, grabe gin siya mag-exert sang effort sa akon. Kada oras, wala gidiya sang palya. Pero do wala na lang atutanan para sa ako niyang effort. Please don't get me wrong, mga katropa, ha? May feelings pa man ako sa iya, syempre. Nag-explain man siya sang or nag-explain man siya sa akon sang iyang side. Pero wala gid ako yan nagpamati. Kunong doon hindi man to gani iya sala. Pero wala eh mga katropa. Hindi na ako ya. As in hindi na gid. Kahulog ako sa mga efforts na ginahatag niya sa akon kag permigid na mga DJs. Grabe gyud siya mag-effort kun ako lang pahamalon. DJ, sa paulit-ulit ko siya naging ignored. Pero wala man siya gyapon nag-give up sa akon. Ara man siya gyapon na for me to make me happy. Pero hindi ko malimtan itong holding hands, tingi nga to. So may part yun yan na akigid ako. Sinuabi hindi maaking sa to, diba? Kay ako yan, nag-distansya sa iban. Tapos, siya yan, nag-holding hands pa sa iban nga babae. Sang August sa to, nag-practice kami sang basketball girls. Tapos siya ang galid sa practice namon. Lain gidya ang treatment ni Sid sa akon ikumpara sa ibang nga mga players. May special treatment siya sa akon. Tapos kung magpanyaga kami, siya ang gaupod sa akon magkaon. May feelings pa ako habi sa ya that time. So napabayaan ko na lang siya. Pero pagkatapos ang basket namon, wala naman. Nataka na gid ako sa iya. Pero never gid siya mga katropa nga nag-give up sa akon. Still ara siya sa gihapon. Kung kaisa gani, nagalagaw pa siya sa amon nga balay. Kaso lang mga DJs, may nagapangaliyag naman sa akon nga iban. Kag-crush ko man ato. Gani siyempre, ginsabat ko. First, do I lang kuya sa mood magseryoso. But then, realize ko nga seryoso siya sa akon. Kaya nag-effort man siya. Mga 3 months na kami sang bago kong boyfriend. Sanggulpi ko na lang ma-realize na laing gidiya magpalangga si Sid. Pero mga katropa, I can't bring back the time na. Ma-realize mo gidman ang tanan kung wala na ang tao sa imo. Sa subo, ma-1 year na kami sa amigo ko, kagang ex ko nga si Sid. May niga naman siya, kag happy and contented naman siya kuno. Ako naman niya, tiari, nagahinulsulgid sang ginhimo ko. Tani lang mga
hang out danay kami liwat, not because gusto ko nga magbalikay kami. But because gusto ko na liwat makaupod ang lalaki nga naging best friend ko man before. Mga DJ, sa uihigit man ang paghinulsol. Pero I am now contented sa kung ano ang may-ara ako. All I want to say is, I'm so sorry for being so stupid. Kag thank you sa tanan-tanan nga efforts nga ginhimo mo para sa ako. Pero ako on ko ginpalangga ta ka sang tuod. Sang time nga kita nga duha. Thank you and I am so sorry, Kitsit. Sa liwat, ako na lang si Marga. Kag ining ako na

gamit ang Clear Skin Beauty Glutacolgic Soap. Kanihin mo nga natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagawa pa mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapareho sa Mercury Drugstore, Wasson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man, mabakal online ipinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. All right, mga katropa, tinabati ang tanong istorya ni Katropa.

ang Maringami Ara ini San Crush San High School San Start kuno ang tanan San Grade 9 siya kagining crush niya best friend niya man kag di wala siya nag-expect no nga mag nga i-crush back man siya sang iya nga crush ay amo na gani do naga crush crush na kita diri ha ay di amo na akay man na ano pa sa gani ka magpakita di ako gusto nga ipahibalo ini sa nga best friend kay basi balang akong mabalaan kay palayuan siya sini o kung magadistansya ini sa iya galing amo lang ato kay crush man gali isa sa iya nga crush ay amoy na ang manami iya ang mga katropa peace galing sa nabalaan niya ato doon nagdako ang ulo niya. Ano pa pala ihan ang gusto niya kay man ara na gani nagapalapit ng lalaki sa iyo galing dito naman siya naging manihid

sa iya. Halos tanan niya effort gina ano na siya ha, ginadaso na, pero duwain na siya kabatsyag. Amot ko nga, abala ang ikan, di amo gina na iyan, no? May mga tawo, gina nga kong ara na gani. Sila naman ang magapangindi. Ay, tiyat, subong diin ka, kundi hinulsol ka. Tapos nakuha mo pa nga magmigo ha. Isa nagapangaluyag no sa imo si Sid, pero nagmigo ka sa gihapon sa iban. Para kuno pakita niya kay Sid nga hindi siya seryoso sa love. Okay. Pero sa ulihikin sa batya.

0: sa gihapon sa iya nga ex nga si Sid. Oh, siya subong nagahinulsun.
1: Yes, ang wala ni katrapang siya. Kay man, sa nahambal niya gani, hindi man kuno ato sala ni Sid, kina-explain man sa iya nga side about sa naging ka-holding hands niya. Utani, holding hands man ang galing ka, galing ba pride, guro ini nga ito niya letter sender. Kaya man ko pagwapa siya gani.
0: Nasali siya.
1: Haiti, hasta nga nag-ano in, nalabot

na kinulusol siya, ginaamin niya man na di ginahinulusulan niya man na kontani kuno ginpatawa niya na lang ato tayo nang balikanay pa sila. Di gusto niya gani

0: Sure? Sure? Siyempre makakigingin ng migan niya ilog sa tong nga ginimo dati sa babae nga nagka-holding hands. Yahoo! Marason pa ina nga mag-break sila. Kanyas, ayaw na ha.
1: Basi humudun-hudun mo ha para mag-break sila.
0: Yes. Kaga, why kagit kinalain sa tong naka-holding hands niya kung himuon mo ina. Sige, at least okay na ito. At least happy na ka mo sa isa kag isa kag contento ka mo sa isa kag isa. Move on na lang. Titre.

0: sa subong. Kati, ano gibala, siguro natabo ka trapag ay. Siguro subong niya kinabatsak niya, ti regrets na gilang niya at all. Wala na sang love siguro. Aba niya man, hindi na sure.
1: Yes.
0: Hindi na sure kay siya man iyaman to self.
1: Oo, iyaman ni hangban.
0: Kaya hinulusol na kinabatsakan, pero wala na sang gugma.
1: Sige. Kasi katrapang crystal pa gani. Oh, oh. Sad story.

0: Pang Joy. Shout out kila da sa kilometer 2 Lawaan. Sa duha ko ka anak si Mek Mek kay si Tam Tam. Nga sige lang paubos kay lola nila kana. Always kami nagatutok. Salamat guys. May listener kita katropang ID to ko na sa may bahin sa kilometer 2 Lawaan ho. Kay katropang Kenneth Santa Maria Cresedra duha ka Junaki sa kay Mikmik kay Tamtam. Halagi pong tas kay hula nyo da ka na abi pag karatulog ka mo. Pag nap ka mo sa buong hapon.
1: Yes, para manami ang bugtaw nyo karon. Kamu magbisyo.
0: Ang matulogan, karo po na una tulog ang magtulog. May premium magbugtaw.
1: May premium kay katropang Kenneth Santa Maria. Mamaya si katropang Kenneth. Ay, nabunuhan pa ko. Alright mga katropa, isa na naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
0: Aba, di puno man sang inspirasyon.
1: Kag, may gamay lang ah.

0: atin nga programa. Thank you so much sa pagbardago sa atin nga comment section, sa pagpamati sa tag sa ninyo ka mga radio. At see you naman tomorrow, mga katropa peeps. Ini na lang inyong mga DJ Chika Beeps sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Dali lamang sa XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM 103.9.
5: Yari na ang programa na The Secrets of Hell.
6: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant nga yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
7: Kompleto.
6: Kompleto.
7: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yang magpagwapa, pwedeng-pwede.
6: Yes.
7: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya. Kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya na magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
5: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: So, ba't siyang pag-inom ko sa Premium D3? Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatsyag.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
7: Si moringa, hindi lang kayo minerals, mataas man ang iyong vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. We need vitamin C. So, din ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold. Kaya ini sila, may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinanglan ginsang aton nga lawas. So, muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento. Kaya ang vitamin C, ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta, gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya. Ginagamit naton alo-adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once na nagakaon kita, kinanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para makounter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para makounter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titirinda makuha sina tiara o kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha, maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
6: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ang lima. Pero subong, ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo. Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
6: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid ka mo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara ka mo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga man, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Pagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
5: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
6: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold may balunggay.
7: Mm-hmm.
9: Ang Premium D3 may moringa oil.
7: Si Premium D3 may BCO, may vitamin D3.
10: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maugto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayan ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
5: Vision X, sway ang kapitibo.
7: Pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer kay di man malikawan, low adlaw para ka sa gatubang sa computer, mag-visionix ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionix.
2: Visionix! Sway ang kapitibo!
9: Ang ato sa ringa pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
11: Antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

Siyempre mga katropa, alas 4:08 na sang hapon kag ang Piyatsa Subong, Mayo 20, 2026. Na nagkakalipat na ko kay nga, lapit na lang si Uncle Bob niyo mabalik. Kag nahidlaw, nagid ako sa iyan, nahidlaw na kami din si Imo, Uncle Bob, hindi pagkalipati ang amon nga pasalubong. Siyempre mga katropa, nakatutok mo kamugyapon diri sa extra service every Mondays to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Kaupo ng inyo nga sexy nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa jongo, hindi nyo gid malipatan. Siyempre, diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Wala na sang ibang. Siyempre sa aton pagida ang mga katropa nga nakatutok sa aton nga live, kaga salamat gid sa paghimo nyo naman sa akon subong background music. So maayo lang nga paglantaw kag maaniyag nga hapon sa inyo tanan. And speaking of lantaw, doon nagatapik-tapik di subong ang mouse ko, wow. Speaking of lantaw, pwede nyo kami malantaw mga katropa sa YouTube mo ina ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Kag subong nag-live kami sa Facebook sa amon nga page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Siyempre kung may ara ka daya gusto ipatamyaw or i-shout out ka da be or may dedication, may birthday celebranta da, pwede ka gidya ka comment. Kag syempre do like and share and follow gidya permi sa aton nga page kay para at least magdamo pag itiya nga magdamo diya kag everyday yung gidya makita iya ang chismis ni Sexy D kag mabatian updated kamo kung baga kag kung wala ka naman niya Android phone or smartphone, pwedeng-pwede ka gidya mag-text sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Biskan may smartphone ka pa da, kung trip mo yung mag-text sa amon XFM na may patamyaw ka da or shout out, pwedeng-pwede ginaiagiya po. Nagatapik-tapik ang mouse ko. Sabi ko, anay, ang tawo lang ang nagabisyo. Pati gali ang mouse, nagabisyo. Basi, wain sa kakaon, cheese. Anyways, before ko ipakilala sa inyo ang aton nga guest subong, syempre ano bala kay ti ang chimpo ta subong medyo maulano, ano mo na nga halong gigita no sa adlaw-adlaw ta nga pagpanglakaton, everyday man kamo gina-remind niya Sexy D nga kinanlan gidya protection sang aton nga nga lawas yan no, kag amo ina iya ang ultimate trio nga ginapangunahan sang Santon Plus Gold, ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sang aton immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana o kung gusto mo mangin healthy, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami sa mga sa Santon Plus Gold ta katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overhaul all health ta. Ang ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, among aton nga spirulina ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Kagadugang pa akong mayara ka bukol-bukol sa kalawasan or sis, tap na un ina sang aton Santon Plus Gold. Ang ikaduwa ta nga produkto mga katropa among aton nga premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil sana all virgin no, and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo kag

0: May pagin sa Atma Premium D3 mga katropa kay pwedeng pwede gid niya kay nanay, tatay, lolo, lola kay nga amay ara ini nga calcium. So kung nagaedad na taya, naga weak na iyang aton, da iyang mga katul-antul-anan da iya tiyong mag-inom kaya permisang Premium D3 ba, makibot ka na lang ang lola mo nga gina wheelchair basi kung naga tumbling-tumbling na to iya. Siyempre, hindi makumplito ang aton nga sa Ultimate Trio kung walang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman iniya ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang Vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga, hindi niya magsulabang sulok-sulok. Mubis kan inumun mo ni siya nga wala iaunod ang tiyan mo or wala kapakinanaan. And of course, mga katropa, nagapaligun pagid niya sa sang-imo man nga immune system. Tungod nga Vitamin C siya, nagabulig iniprotektahan ang lawas. Basta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian. Kag kabalo-bala ka mo mga katropa nga, antioxidant protection pagid ini nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging. Nagabulig mo mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. Kag may ara pagid ini nga anti-inflammatory effect, makapabulig magpabuhin sa imo hubag o kon inflammation sa lawas. Syempre energy booster amo na nga maga-reduce ang imo nga kakapoy. Pwedeng-pwede giniya sa tanan niya, mapabata, manda, mapatigulang, manda, pwedeng-pwede giniya kainom niya. Kaya mga katropa, syempre ang mga produkto tangahimu inisang Yes to Health Incorporated nga nagapati, health is wealth, kaya mag-yes to health! Ay! Hindi siya mag-untap. Ay!
1: Wow! Ka-perfect!
0: Lumian ko bala. Ay, hindi siya mag-untap. Available ini sa tanan ng mga butika nga malapit sa inyong lugar or pwede gig ka mukha kadto sa Yes to Health Wellness Center kaya available na ang atan ng mga produkto nga ara sa Door 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Ay, napindutan ko ya galiya. Kaya kung tamarang ka naman yung magwa iya, magkadto sa butika or magpainit, pwede ka gadyang mag-order ya through online. Kaya available ina sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na. Okay na. Namian, sabala magpalakpak, magsingit ka palakpak. Huwag ka ginakapoy. Anyways, may klase ta sa bong? May klase? Lan tawon ta be, kung may klase ta, kay basa-basa naman na medyo sa Sir James King or Mami G. Kag mga katropa, so siling ko gani nga pwedeng-pwede gig kamo da iya mag-comment or gusto nyo da iya magpa-shoutout sa aton nga live, pwedeng-pwede gid iya isulat nyo lang da kay ilawag gulo na karon ni Sex D kag sang aton nga guest di iya. Syempre kag excited na kamo bala nga makilala ang aton nga guest. Dali lang gid ha. Hulat-hulat-tunta lang kay nga ang mga guest sa bala subong tagaan ta kamo klu. Mga singers ini. Mga singeret na guwapo ka guwapa. Dusi ang hawak. Kaga kaga grabe ka enjoy gid sa iya nga daan niya wala pa kadan excited niya akong bagaya isa gid ya ka handom man isang aton nga guest nga maka ma dream come true ya gid ya bala nga maka istorya kuno si Sexy D ba o maka upod si Sexy D pero actually ini nga guest ta mabalaan niyo na nakaroon ah. May klase ta si Sir James King. Oo, sige. Lantabong taan ay mga katropa kung di naman nagkadto ang aton nga Sir James King sa iya nga Klasadya Katropa listeners and solid supporters. Let's go, Sir James King.
2: Obrigado! Tinya po na mga masinagahon! Yung mga katropa din sa 7th Road! naampang kami. Bingo! Kalaton X! XFM! Ay, hindi mga katropa nato noon, no? Dari sa record. Sa may road screen, Takuling, Maolo, Chiti, Gag, bisan na kaulan-ulan, nag-upload sila sa abon para sa ito nga class sa dya. Katropa, listeners, and solid supporters. Mabuti katropa ng James King. Pumatiyan, kayo mga katropa, no, sa inyong radyo sa 103.9. Okay, tandaan nyo na, 103.9 sa ating Facebook, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag, sini nga mga ulano na may ilong kayong gulan, no? Pulakpak magkapos na natin yung lahat yung gulan. Nakakasay sa kalibutan. Yan, ay!
0: Sino
2: ini to mag-e? Ano ba yung ini to mag-e? Ramig naman ang ulo nila. Pero, sumumiya, ari-ay. Ang patropa nato ang pangatay ka ni ma'am. Si Liza! Kumusta si Enrique? Walang taon nyo, of course, no? May iba tayong iba ng mga friends pa natin para mag-follow sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Subong ma, may kayo kailan dyan, ha? No, makakuha sa produkto sa Yes Job. Handa ka na, ma'am? Liza! Ready! Yes, so ka na, ready! Pero, yari-ay, no? Natunta, ang nagagawa ni Liza!
0: Buong congratulations dito kay Intay, no? Nagnakakuha siya sa isang premium D3. Buong namin, ginakay nanay mo, kagkay tatay mo, palangga, kaya para magdugang bakod sa mga katul-antul-anan sang imo nanay kag tatay. Anyways, before kita mag-proceed sa aton nga guest sa mga katropa, tamyawon tanay kung sino din aton mga katropa nga nagapanika-tika sa aton nga live sa subong nga hapon. Siyempre, nagapanguna diri siya siya mamang katropang Kylie Mendoza, mamang mayong hapon, kaga Ari Mandili, si Sir Lloyd D. Navales. Good PMSD, I need you to give me some shelter because I'm fading away. Ano na yung tiyaga sa pag-ibig, panghatag balay. What kind of shelter do you want, Sir Lloyd D. Navales? And thank you, Gid, sa pag-agi.
3: Thank you!
0: Kaga, hindi na kuya magpalawig pa yung mga katropa. I-introduce ko na yan sa inyo kung sino subong ang aton nga bisita. Kaga, he is Grand Champion 2025 in Nupcia Singing Contest. Nag-eskwila siya sa St. Carmen, ano ni Sals? Sales na. Nag-eskwila, syempre, with his mother, siya Ate Welfie Poblador, kag si John Henry Poblador. Syempre si Ate Welfie, isa naman iniya ka daily winner TNT 2018, tawag ng tanghalan, kag comedian singer from Cebu City sa Casino Pagcor. 26 years na nga nag-stay di siya sa Bacolod. Please welcome our guest, John Henry Poblador and Welfie Poblador. Wow!
4: Mayong-mayong hapon! Kanayong tanan! Bukagwapa na gid siya. Katahong-tahong kang sexy dito.
0: Yes, good afternoon! Welcome to XFM Bacolod.
4: Handum kag dumot. Dumutay. Mayong hapon, Bacolod.
0: Wow, palakpakan ta sila liwat nga duwa, be. Kabalo ko mo bala mga katropa nga ka-very gifted giniya sa ila nga duwa pag-abot sa talento. So diin pa ganin nagalin ng aton nga Ate Wolfie.
4: Okay, originally Cebu, pero nag-stay ko din subong sa Bacolod for 26 years.
0: Why? Anong ara sa Bacolod nga naglawig ka diri?
4: Ay, kabalo ka na. Ang Negros damo tubo. Tanamit sang tubo. Katamis sang tubo.
0: Yes.
4: Amo na ang mga isa sa rason nga ari ko di.
0: Katamis.
4: Kaya nagkamit ko sang inatawag na premium coffee mix.
0: Oh, grabe. Tungod sa premium D3 nga coffee D3. Mix na nag-unay sa direksyon na kakakita sang iya nga ano sa Bacolod.
4: Kapag inom ko sina sexy di ay ambot lamang nalipat na ko pa magpuli sa Cebu.
0: Naglain pa makatalalang nagaliya ang premium D3.
4: Mag-stay put kagidya, hindi kagidya magkanto sa ibang nga lugar.
0: Maano kagid kumbaga daw
4: madimat
0: kagid kaga malipatan mo gid yan, no?
4: Correct.
0: Kaga syempre ang akon nga actually mga katropa si John Henry nang ginabantayan ko ni sang una. Ara pa lang ni siya sa edad nga
4: 1 year old.
0: 1 year old na. Kung nakadumdum ka palangga, siya Sexy D ang nag-ili sa imo diaper. Si Sexy D ang nag-timpla sa imo nga milk. Nadumduman mo?
5: Yes po.
0: Ay, too.
5: Yes.
4: Kaya may istorya, ina. Kasi yes. Sexy D, sa wala at trivia iniya, sang baguhan pa si Sexy D sa music industry, akon gani siya kinaupod-upod.
0: Mm-hmm.
4: And then, there's a time nga may mga gig ko, wala ko yay, wala balay magbantay, magbantay sa bata ko. Siling ko, langga, inday, hindi lang ka na yung mag-upod sa akong makanta, ikaw lang na ibantay, bantay ang bata ako sa, sige, kay neneng pa to si Sexy D. Subong niya, oh my God, yummy, yummy.
0: Yummy. Hindi ako mga katropa, kumbaga daw thankful mong ko bala at the same time nga naagyan ko to kay Ate Welfie. Kaya ti, nagamit ko gadya subong nga nakabata na ako. Diba lang?
4: Practice siya sa akon. Diba? Kag in fairness, kung hindi siya nami magkanta sa nguna, boy, snub gina. Is puso, kaya namin siya magkanta, ako gi siyang ginkuha.
0: Yes.
4: Kanaw ta subong. Look at her. Oh, yes, I'm so proud of you.
0: Si Ate Walfi, ang ako niya mentor sa una. Ba, siya paningga balabag sa kung sinuod ang magdiskarte. Siya niya ang kapanupong ang gambala. Pwede ko na madiskarte yan ng imo nga upo dati. Ay, bago lang ka mo nagkilala na, palangga mo na yun dayon niya.
4: Magic? Anong formula, ina?
0: Bona, garo kag S26.
4: Ay, mahal naman na subo, kinangla niya. May instant, may ara ka na nga pundo.
0: Yes.
4: Mirsula, ginatawag na Mirsula.
0: Si John Henry, ho, how are you today?
5: I'm good, ate.
0: Ay, hindi na ako mag-English, kay basi magdugo ang ilong ni Sexy D. Karon kay nga, English hero, giniya ang ato niya nga palangga diriya, no? Pero, diba, nang nagasunod ka kay mama mo subong as a singer?
5: Yes.
0: Pwede mo kami matagaan sang sample?
5: Okay.
0: Oh, sige, be.

0: Oh, grabe. Kabog na bugnog. Diyos ang tingog mo palangga.
1: Kaya mo man ang ginakanta mo siya sa baby pa siya.
0: Oo, kagwala. Ikaw yung nag-expect pariya nga masingirit kaya subong niya. Kaya nga, sa una, kapalahibi sa imo. Subong kapalakanta niya sa imo. Kaga, thank you so much, Ginati Walfia. Ang gindala mo di siya, John Henry. Kati at least, bala, hindi lang niya sila nga gasting, di nga katabo sa ato. At least, nagbanding lang tayo liwat, ya.
1: Sa tuod lang, dream come true, ginan niya. Kaya parang may siya galantaw si mo sa Facebook. Tapos nga, how I wish nga maupod ko si Ate Denise. Tapos wala ko ga-expect nga, i-chat mo ko nga, ate, pwede ka guest. Pagkabalo niya, go, go, go. Alin pa kami sa Granada, bala.
0: Ay, to, yeah. O, tagano ka to sa Granada,
1: so,
0: ate?
1: So, this morning, haling kami sa Granada. May feeding to nga sa barangay nila. Invite kami ni Madam Janeline Conte. Siya ang mong sponsor. So, thanks God, nag-trust mo siya sa akon. Ako ang nag-cater sa ilang food packs. At the same time, kami man na nagkanta.
0: Kay aside sa as a singer, di ba lang, businesswoman, pagadya ang aton nga Ate Welfi.
1: Kinanglan gid mag-racket kita kay para sa pangkabuhayan showcase.
0: Yes, yeah. Kaga anong mga business mo bisubong ate?
1: Mayala ko gamay nga stores akon house, may snack house, tanan mga silog, mga snacks, food packs, like cha mga pastel, sisig, na amo na ako ng mga specialty.
0: So, diin dampian na ang imo
1: store? Ara lang kami subong sa Alihis, sa ECC Villas.
0: So, mga katropa, ara sila kuno sa Alihis, basi makaagi kamuto sa store ni Ate Wolfie, ha? Tilawan ta to ang iyang mga silog-silog to, ha?
1: Tanan ba sa may log?
0: Pero ang sa food packs mo, ya, ano na siya, ya?
1: Pang ano na siya pang para sa mga may pwede ka pong silog, any kind of food. Kung anong gusto mong i-order, ako na siyang lutuon.
0: Kagmati ko daw mayara kapag i-business nga para sa tubo?
1: Yes, amo nang rason. Tungod sa tubo. So, we have business, Miracle Soil Conditioner. Sa ako naman ang husband, iyang business. So, ari naman ko sa, ang ako niya, ari sa food and
0: industry.
1: Industry siya naman sa sugar industry.
0: Okay.
1: Pero wala kami diabetes.
0: Oh, wala.
1: Hindi pa may membro sa diabetes. Ay, Daya.
0: Wala pa kami diabetes. Basi, hindi lang, maunugay.
1: But in fairness, nami subong ang come out sa result sa amo ang produkto. Wow. So, kung ibanda nga wala pa katilaw, pwede ka mo maka-try sa among product.
0: Yes, makatropa.
1: Miracle Soil Conditioner para sa mga acidic sa duta sa tubo.
0: Nan, makatropa, gina-encourage yung ka mga basi, mangita ka muda para sa tubo, ha? Sa duta, o dukabuno na siya style.
1: Yes, tapos abono. Pwede mo siya sa mga flowers, fruits,
0: kung mga plantita, plantito, yes. Kada i-release, so pwedeng-pwede kagidiya.
1: Pwede get.
0: So mga katropa, pwedeng-pwede nyo gin si Sexy D ma-message siya. Kaya kuno niya bahala, mag-message siya. Pero kung gusto niya personal niya si Ate Welfi, pwedeng-pwede nyo gin ma-message ang iya nga Facebook. Anong yes. Facebook mo?
1: May akong Facebook account is Welfi Salvador Astakaan. Pero ang akong Facebook sa agriculture, sa Miracle Soil Conditioner, sa page namon.
0: Nan, thank you so much. Tia, samtang naga-business-business kaya, anong naambag sang aton nga Henry dyan about sa business mo?
1: Ang naambag niya, gabulig siya sa akon, siya galuto, siya ang gapaking sa mga foods.
0: Wow,
1: at
0: grabe.
1: At the same time, galaba pagi.
0: Wow, grabe. Pero nami, di ba, kaya nang so far subong niya ang mga kabataan niya, hindi iya kabalo niya mag-ubra sang ubra sa balay, especially nga ikaw, lalaki ka, di ba? Wow, grabe, hindi na maturungan niya kung wala. Ano mang galing? Na, especially, dapat nami lang niya, kahit at least subong na training na siya yung nakabalo na kamo sa sulod sang balay,
1: kabalo na magtiga, maluto, manlaba.
0: Hindi lang niya, kumbaga, gadget ang naandan sa mga bata. Yes. Subong niya, imagine, no? Kagka namin, ginaya palangga, nga-help ka gadya kay mama mo. Kaya nga, maabot gadya ang time niya nga magdako. Kaya mausar mo ginaya kung anong gintudlo ni mami mo. Pati ka man.
2: Opo.
0: Oh, opo. Wow, opo and po. May mga pumangkot lang din sa inyo, si Sex Ed, ng mga okay. Small questions lang ah. Ano ang pinaka-corny nga joke ni mama mo sa imo? Wala.
2: Namit ang tubodi.
0: Corny. Mama, corny. Hindi niya nga daan, mabutigan niya. Sino ang mas dali magpalangga? Si mama. Sino ang mas gapalangga? Si mama mo or si papa mo?
2: Duwagid sila.
0: Ah, duwagid sila. Tikin kasi, mayara ka ganyan ma-feel niya nga, ay, ito mas favorite ko ni mama ya compare kay papa ya. Wala man.
2: Ay, hindi na pwede kay ako na parents. De, dapat na malam na sila sa akin.
0: Oh, grabe. Yan to.
1: Hindi pa dyan question.
0: Oo. Ano ang pinakanami nga lesson nga natudlo sa imo sang imo nga parents?
2: Always be good and do what's right.
0: Wow, grabe. Always be good. Good gid ya, chaklo gid. Very good gid. Si Ate Welpy magtudlo sa iyang mga anak. Kagti syempre ara na ang produkto. Amuna na ang natabo sa iya. Ano ang reaction mo kung makakita ka sang fun sang imo nga parents?
2: Again?
0: Ano ang imo nga reaction kung for example, ma-meet mo ang fans ang imo nga parents?
2: Fans.
0: Oo.
2: I don't know.
0: Pero nasadyahan ka man nga si mama mo sa stand-up comedian before.
2: Yes.
0: May possibility ayhan nga masunod ka as a comediante kay mama mo?
2: Of course.
0: Take example, may naibisang joke, be.
2: Uy, pa kay bata pa lang. Okay, joke na.
0: Correct.
1: Hindi pa pwede ba bata? Wala akong expect ka joke ka lito.
0: Ano, are ho, anang, gindala, balasang komedyante, ang iya pagka-funny, bisan sa seryoso nga sitwasyon, ginadala ay ni mama mo ang iya pagka-funny, pag-abot sa inyo nga balay?
2: Oo.
0: Nga, gano'n siya?
2: Ay, hindi lang.
1: Like what? Ay, hindi ko.
0: Otot. Nagka-otot siya, which is normal, ginaiya. Oh, my God. Diba lang? Bilang isa.
2: Ginadungan ni mami ang iya, ano, ubo, kag-utot, tapos sambal ya, ang iya, utot, daw. Tapos sambal ya, iya, utot, daw, ano, daw, paka. Ano naman? Kadlaw na lang ko.
0: Sino ang mas kutos, si mama mo or si papa mo?
2: Ano
0: kutos? hindi ko ma-explain sa... Sino bala ang permi? Oo.
2: Papsi.
0: Si Papsi. Kay sino ka na hadlok?
2: Ah, kay Mamsi.
0: Kay Mamsi, pero si Papsi mo ang kutos, pero kay Mamsi kanin mo na hadlok. Paano mga kig si Mamsi mo gani? Gano sa? Gawin mo gano'y yung mata, gumudlo gano'ya. Anong mouth ni Mamsi?
1: Nabuking
0: wang ko. Pero ano ang handom ni John Henry magdako?
2: I want to be successful.
0: Successful? Yeah, syempre.
1: Like what?
0: Like what,
2: Ben? Like a successful lawyer, a successful singer, and successful in life.
0: Di kung mag-successful ka, ano ang una-una mo nga himuon?
2: Makanta ka, ma-study hard sa school.
0: Yes, pero ma-help ka man kay mama mo.
2: Yes.
0: Anong handom gidyas ang ati na John Henry how? Anong dream mo ba, dream?
2: To be popular and
0: popular,
2: famous.
0: Popular, yes. Siyempre, kag kung matabo, gid man na yan sa imo, hindi niya malabo, nga hindi niya matabo. Siyempre, be humble lang gidya for me, di ba la, ate? Kinanlan niya...
1: Don't speechless kasi kong anak.
2: Like always stay low profile.
0: Yes, ha. Chak togit. Kaga, di ba lang, gaupod ka kay ate kung mag-gig sila. Be, pero saan po lamang da, biyanay? Biduwa ka, duwit ka mo, biyanay, nga duwa, be.
2: Sa chorus, alay sa.
0: Oo. Oh.
1: Ikaw una.
2: Ang sa
1: I-Rise Up. I-Rise Up.
0: Oh, sige na. One, two, three, go.
1: I-Rise Up.

0: And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet.
1: Oh, grabe. Grabe, may ara gid man tuod ebidensya. Paano na man? Ano ginimo mo na sa iya, Ma'am Ate Wealth Man?
2: Gakaon ko malunggay.
1: Balunggay sang nagabusog ka. Ay tuod.
2: Wala ko ibang nga sudan, malunggay lang gid nga sinabuan. Tapos wala lakot, ano lang siya sibuyas kag ahos. Balunggay, sabaw na mo.
1: Do ka tinola nga wala subak.
2: Every day.
1: Wala tuod. Ti sa iya ya kay ti ang tingog yara nagid man iya pero gin training mo pa siya.
2: Di kay gin ano kun sa ulunan da sang bata pa para mataas iya breath.
1: Amo na.
2: Hindi na tabunan. Pati ka may joke
1: lang. Ginagintudluan mo gid siya yate.
2: Iya gina siya. Iya, wala gid ko ga-expect nga makanta gid siya. Kaya ang gina-expect ko ang magulang gid ang mapapaano. Kaya siya yung pinakauna mo magkanta mo.
1: Tapos, so, duwa na sila, di ba? Gakanta man to
2: nakanta,
1: siya.
2: Nakanta, pero subong niya, nagbago yan tingog, nagnubo. So, wala na siya gana magkanta. Siya naman ang gusto gid. So, ginasuportahan. Stage mother na ako subong. Hindi na ako yung comedian, singer.
1: Mm-hmm.
3: Sige,
1: go.
3: Si Kuya, kakanta man, country song, di ba?
2: Yes.
3: Sa country road. Mm-hmm. Kakanta pa na lang si Japo.
1: Tito, mati, kung may ginapraktisan ka kung subong nga kanta, nga Reset All.
2: Oo.
1: Ni Bruno Mars. Yes. Be, pabati ako, be. 1, 2, 3, go.

0: Wow, grabe. Dumatulog na ko, di ba lang pa lang.
1: Pero, para fair, dapat makanta ka mo. Pwede?
2: Yes, please.
1: Pwede? Grabe. Comment daw ka mo kung gusto nyo mabatihan si Sexy Day yung makanta.
0: Ano kang taon ko? Johnny, Johnny, yes, Papa.
1: Eating sugar, yes, Papa. Si Dennis, ya? Tungod kay nami siya magkanta, amo nang reason nga nag-updanay kami. So, yes. Dapat ya, makanta man siya.
0: Kag syempre, ang abilidad nga pagka-KA, kabalan.
1: Yes.
0: Syempre, diri ko gig kay ate. Diri gid ya, kumbaga, nagtubo ang confident ko sang nag-upod-upod ako sa iya. Kati, syempre, nanilag mo ko kung paano siya mag-deal sa tao, kung paano niya pasadyahon ng tao, di ba, ate?
1: Wala. So, kung gani, wala ko expect ka kababaan na gisave mo yan. Nakibot, gid ko ya, wow. Too, grabe, gid ya. Pero proud, gid kami sa mo.
0: Thank you so
1: kanta,
0: much,
1: gid.
0: Kami ko na lula na to.
1: Balis ka ron ta. Ako naman na mag-request, be. Gusto ba ka mo mga viewers, da? Mga listeners natin, da?
0: Bali yung kong message, yes. Hindi ko prepared sa buong
1: amo lang ako gani, hindi ba ko prepared?
0: Pero ako makanta ko. Gusto ko maduet, matadayon
1: ka ron. Sige, kantahada. Kahit sabayan ta ka.
0: Ano kantahan ko man? Nones, may nagtubo nga butones. Martes, nagsaka na sa kong batiis. Merkoles, kay galingi arikis.
1: Arikis ang galing.
0: Joke lang ah, joke lang daw ka tropa.
1: Nga lang bata kay wala kang tindi.
0: Oh, gani nga sa gani oi saka. Gusto ko maduet kami nga duwa. Ah. Ano gusto mo? Kabalo ka sang bakit ngayon ka lang?
2: No.
0: Ah, wala ka sa Tagalog. Anong English mo ba nga pwede nga duwitan nga kanta?
2: I have more.
0: More.
2: I like so much.
0: Ano be?
2: Like
0: how deep is your love?
2: Ano? One day in your life, pwede.
0: One day in your life? Ano na sa ganun?
2: One day in your life.
0: Kaya ako naman hindi kabalo na.
2: Kaya Michael Jackson, na mo.
0: Hindi ko kabalo.
1: I have nothing.
0: Ang taas-taas mo. Masi kung magtungtong, kung di ko sa plakuan.
2: Nothing!
0: Ah, sige, sige.
2: Nothing!
0: Sige, testingan ko lang. Ikaw lang mabanat sa taas. Kaya ba si Sixth, di ka mag-tig-erk. Di ka rin kag-glass ko na di galing ka duty. Kaging li-erp na ko. Tungod sa katig-erkern. Oh, sige na. Una. Ano gani? Masugod na sa... Share my life. Take me for a walk. Rough girl. Sige lang, ikaw.

0: Ara pagagali. May continue pa. Wala pa sa'yo galing katapos. Pero anyway, so grabe ko dyan. Tingog mo yung palangga. Yan no.
1: Thank you.
0: Kung ako, kung gusto ko lang kabata ko, i-perso ko man ang bata ko nga mag-amuma na ang iya nga voice, no? Pero ti, ang bata, dahil subong di mo na yung mapilit. Ya, kung ano yung ang iya yung nga gusto, ya?
1: May gusto pa na siya nga kanta nga.
0: Oh, sige, be.
1: Chika ding, galupad lupad. Oh. May lima ka chika ding, ming patong sasanga, ming lupad ang isa, upat na lang sila.
0: Chika ding, galupad lupad. Naimo ka ding, chika ding. Ang mga ibon ay lumili. Hindi ka nakabalo ay. Ay mahal ng Diyos. Ma Flores de Mayo na lang tadi magamura. Anyways, ari di may katropa ta nga siya mamang Reiko Chan nga nagapanikatika dara o kag siya katropang Malu Diamante Kamina.
1: Oo, ang si Tita Malu na ang upod yes. Na upod mo na sa school.
0: Silingya wow sa dia ba? Kag si Ari Mandiri si Madam Nanet Vasquez, Susan Good PM po Sex City at sa buong staff ng XFM Bacolod City ka mga talented from host to guest. Thank you so much, Madam Nanet. Nahimo nga.
1: Thank you.
0: Nahimo nga ano ni singing bee na didayo ng aton di nga ano di station di tungod kay mga singers ang aton ng mga guests pero di ba Ate Wealthy naka-join ka sa tawag ng tanghalan no ano yes. Dagang kanta mo gani
1: ano to siya never wala mo ko ga-expect makadaog ko kay nalipat ko sa lyrics
0: nalipat ka to oo. Pero wala sila kabalo ay
1: kabalo sila galing lang siguro kay tungod sa kakay nakon hambal mo ka kay kakabalan. Enjoy ko na lang ang stage.
0: Pero ano gid man hindi basta-basta sudlo ang tawag ng tanghalan.
1: Pero actually wala gid ko nag-audition sina. Bali ako ang gapalista sa isa sa nagpalista sa mga singer sa contender din sa Visayas.
0: Mm-mm.
1: Ang isa naman ka contender nag-back out siya. Nag-decline siya.
0: Mm-hmm.
1: So hambal sang ABS nga sa Showtime nga ma'am pwede ikaw na lang kay wala na tayo makitaan nga bulos.
0: Mm-mm.
1: So right away pagka the next day VTR tapos lupa dayon sa Manila.
0: Grabe.
1: Pero wala gi ko yung expect nga mo na sino ko win or lose kay para lang nga may contender.
0: Pero may kwan man may outcome kumbaga ang pag-join mo sa TNT.
1: Yes, dagdag ko ang akong talent field.
0: Wow. Ito, mga panukot ka na katungod nga may pangalan ka.
1: Pagpuli, kundi sa Bacolod, dapat Cebu, gina akong dalon. Gina lang diri ko sa mga nakabase sa Bacolod. So, Bacolod ang ako nagamit. So, pagpuli, kundi damo na ko yung mga
0: gigs.
1: Racket nga, dagko-dagko, naging mga event, mga show, gidba. Pagko, ha? Sila na nagamba, amo ni man talent si ma'am, okay ka na di ma'am. Kaka, go! Pati, ano pa na, di ba?
0: Gabi, ito ka blessing, gid yan, no?
1: Chusy ka pa, nga gani blessing na, na.
0: Ito yung basit dugay-dugay si Palangga na to ang makadto sa TNT. Kung mapaintrahon ka sa tawag ng tanghalan, mag-go ka.
2: Yes.
0: Kaganoin mo kantahon. Subong pa lang nga, dance screen, noon ta na ka.
2: Diamonds are forever.
0: Ay, kaya muna ba lang yung kanta ni mama mo? Muna, naglantaw. Ikaw tayo tawag ng tangalan sa ikaw tayong performer ate. Muna yung namian. Ikaw na sang diamonds are forever.
1: may technique na paparama. Oo, ganun.
0: Sige.
1: Paparama ba? Na. Diamonds are forever.
2: Diamonds are forever.
0: Oh, grabe. May mga voice lesson pag ito niya. Ama mo gina dapat ang baba. Diamonds are forever. Ama mo gina dapat. Okay, diba? Dukalaw. Sige, magkanta, diba?
1: Okay, dapat emphasize mga...
0: Oh, nakita mo pag na ang kanta na ni... Magkakanta na si Jennifer Hudson. Na balang grabe. Pag ina nilaw. Ay, pag ina niya tsura. Ay, palang ganyan. Sang... And I am
1: changing. Sa unang panahon, ang mga singer prasakon kay daw malam na tamo na
0: natawag. Hindi mo na.
1: Sa malam. Wala kami yung pagwapugapuhay tsura ya. Palangayay. Dapat may emphasize mo.
0: Mm-mm.
1: Subong yan kay namin. Namasang music. Subong ka chill-chill na.
0: Pwede ka na magpa-cute-cute, no?
1: Na, amo nga mo na.
0: Pero nami gyapon niya balikan ang mga yes. sinauna nga mga music ya, hindi
1: mas ma- namian siya sa mga old songs kaysa mga bag-o subong.
0: Napabak time. And I'm telling you, kabalo ka sang and I'm telling you.
1: And I am telling you.
0: How?
1: You, mamon on you. Dam, sungi ma.
0: Kabalo ka na palangga. Ay, hindi. Whitney Houston.
1: I've got you na lang. I've got you under my skin.
0: Sige, be.
2: I've

0: I've got you.
1: Si Arito si Uncle Bob ay may intra gito yan.
0: Ate, oo,
1: hindi gito yan magpaperde.
0: Basi ano na tabo na lang diyan sa ato niya ng tawag ng tanghala. Gani puli na di. Pero kanami, gidya ka nga first time lang ko yung naka-appreciate yung sa bata. Bala nga nami, tingo. Gagtani pa lang, gaalungan mo ginang imo.
1: Gadaman pa ganun eh siya. Matulog siya, gakanta. Oo,
0: gakanta siya. Grabe ba?
1: Kung gulpinas yung kawan ng kata siya, one day in your life, nakibot yung ano ni siya, man.
0: So, it means gusto-gusto yung gidya ang pagkanta. Gusto-gusto mo gidya palangga ang pagkanta. Sinong number one idol mo, be, as a singer?
1: Mamsi!
0: Yeah, syempre, ha. Ah. Mugin na yung na-expect ko yung kasabat, ha. Kaya hindi tungod kay Mamsi. Hindi kaya magan. Mami, gidiya. Pero aside sa kay mami mo, sino pag ang idol mong singer or ano ang genre mo? Anong genre yan ni ate?
2: My favorite singer here, Michael Jackson.
0: Michael Jackson, gidiya. Oh, grabe. So mga katropa, mabalik lang kami ha. Mamati kita ang isang gamay nga pahinumdum kay pagbalik namon. Ma-prepare naman kami kung ano naman ang amon pag-chismisan. Ah. Siyempre, diri lang sa inyong paborito nga estasyon nga, 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!
3: Exciting!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.
2: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap ng turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico.

0: paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ang mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon ini mahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae man lang nagabusong laki wayman, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa nga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheat grass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon tati halos tanang nga sang kap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalanghubag kag nagapromote sang heart health.

0: subong, nag-ayo na nga akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabutlayan sa akong pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.

Yes, welcome back mga pinalangga ko nga katropa. Wait lang. Gusto la set bala. Anyway, sa 5:30 na sang hapon mga katropa, kagininga oras, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Siyempre, kung may mga problema kada sa mata, like glaucoma, pterygium, or katarata, solusyonan ta ina paagi sa pag-inom sang Vision X Plus ta mga katropa. Kaya ang Vision X Plus ta may ara ini nga lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin para sa aton nga mga beautiful eyes. Especially sa aton nga mga

0: lola, no, kag lolo, no, nga medyo weak na ang eyesight, no. Kag sa mga katropa, tada nga permi, nakababad sa computer, eh. Mas mayo gidi ang mga katropa, nga wala pa ya, nang suguran nyo na yatap na unya akong ano ya ang pwede nga mag ano sa inyo nga mga mata da iya. Di ba? Kaimportante ginayang aton nga mata. Siyempre sa pangadlaw-adlaw, tayo nga pagpangabuhi, ang matagi dyan ang makakita una sa mga ano, tada, mga friends tada nga ano no, mga toxic matataman makita. Anyways, nang sa subo mga katropa, do wala nang guest na how di na to sila. Wala na sila kagawa. Magabasa naman ako sang sulat na gipadala sa aton nga katropa kag mag-advise ang aton di nga guest mga katropa nga si Ate Wealthy Poblador kag syempre si iyang anak nga si John Henry Poblador. Ah, okay. Sige ah. Ma-advise sila. Pero, mabalik lang ta. Ayara na sila. Hindi ko nakikita. Pero hi, anay, bihay.
1: Mayong hapon, Bacolod.
0: Na. Mayong hapon man. Ay,
1: bation.
0: Sorry. Oo, bation. Bation, eh, bation.
1: Okay. Do correct, no?
0: Ara na. Okay na.
1: Mayong hapon, Bacolod.
0: Na.
1: Mayong hapon.
0: So, subo mga katropa, magabasa ni si Sexy D sang sulat, no? Kaga mag-advise ang aton nga Ate Wealth sa aton nga katropa nga nagpadala lang tawunta kung si Palangga Noisy kung maka-advise man siya. Kaya nga aton nga storya subong mga katropa nagakaangot ini about sa family. Gin-family ko lang kay ti kisa ang story tadi nga daan SPG. Ti lain gidi akong may bata tanga daan subungan. Budlay na. Ano na, mga mabata, daan subong niya. Kadamo, daan, mga question. Basi karo may ihambal. Kami bala kang maghambal. Sabi lang, ano na? What is that?
1: Rambutan.
0: Ah, syempre, pagasugudan na ni Sexy Dino. May hara naman kita subong sulat pagabasahon nga. Gintig uluhan sang habang may buhay, may pag-asa. Dear Sexy D, ako si Doris. Isa ako kasimple nga asawa nga puno sang kahadlok kag kabalaka. Ang akon bana, isa ka masinadyahon nga construction worker. Biskan mabudlay ang kabuhi, nagapursigi kami nga makapatindog sang gamay nga balay para sa amon pamilya. Pangandoy namon nga may kaugalingon nga puluyan, biskan simple lang. Pangandoy isgahando man sila kung no mga katropa nga, may ara man sila kung no mapatindog nga ila balay, biskan gamay lang. Pero, samtang ginahimo ang amon balay, may trahedya nga natabo. Nahulog ang akon bana halin sa mataas nga parte sang ginahimo iya nga atop. Gindala siya sa ospital kag nagsiling ang doktor nga grabe ang pila sa iya tiil. Asta subong, nagakabudlayan siya maglakat kag dako gid ang posibilidad Sexy D nga hindi na siya makatrabaho pa pareho sang una. Mas masakit pagid kay makita ko nga ginadala sang akong bana ang kasubo kag pagbasol sa iya kaugalingon kay permiya gid ginahambal sa akon Sexy D nga pasensya ka na. Hindi ko na kamo masarangan buhion. Pero para sa akon, hindi dira natakos ang iya bili bilang isa kabana kag amay. Nasakitan ako nga makita nga nadulaan siya sang paglaom. Paano ko inibala i-explicar sa iya Sexy D? Mangayo lang ko tani advice sa liwat ako gali si Doris kag madamo gid nga salamat.

0: Anyways, thank you so much, Gida, katropang Doris, no, sa pagpadala mo sang sulat. Pero before mag-advise si Sexady, pamatian tabi anay si Ate Welfi kung ano ang pwede yaman nga ma-advise sa imo. Kahit pamilyado maning aton nga Ate Welfi, kag syempre basic ka-relate sa yasang imong story. Let's go, Ate Welf.
1: Yes, makarelate gid ako. Kung amo man na ang ginapaminsar sa imo nga bana, dapat ikaw positive ka lang gid perme kay sa tiun nga mayong lawas imong bana, wala ka man nga ginapabay-an. So time na naton mga asawa nga magbalos kita kung paano kita magkinapalangga nila. Kay amo gina mag-asawa for better or worse till death do us part. Kinahanglan intindihan na gid kamo kung anong man ang inyohang nga ginaawayan, kung ano ang ginadiskusyonan, ginaistoryahan na. Kung di man niya maistoryahan, linong anay, kalma lang anay, tago ka anay sa kwarto, hindi ka lang anay magkaon-kaon. Pwede. Joke lang na di magkaon-kaon. I mean, relax lang imuhang mind para maayo ang inyohang come out sa iyong istoryahan na, para hindi ka bulagay. Nan, kag buligan mo man ang self mo, kag sa imong ba naman eh.
0: Mm-mm, yes. Correct. Thank you so much, good afternoon. Thank you! Katropang Doris, ang ma-advise lang sa imo niya, Sexady, medyo mabugat gid man niya subong ang sitwasyon niyo, pero natural na iya nga mahadlo kaya sa pwede nga matabo sa inyo in the future, kay titungod nga may amo na natabo sa imo nga bana, pero nang paminsaron mo gid nga hindi na iya tungod sa natabo nang may kapansana na ang imo bana, kag nawad-an na siya bili sa iyang kaugalingon, dapat kumbaga di ba kita nga mag-asawa hindi tayo dapat magbutungay kung ang isa nagapadalom ikaw ya pababaw, di ba Ate Welf?
1: Correct.
0: Kung ang isa wala ga grow, ikaw na lang ya grow ya eh, di ba?
1: Kung gusto sang bana mong ara siya permisa dalom, kinala magpababaw
0: ka kin. Na. Kay ti for better or worse, chak to gitu ya si Ate Welfia, ti nang kinanlan niya nga magbuligay kita kagang imong bana, hindi lang na iya good provider, siya na iya ang haligi sang inyo nga balay, kag siyempre, nagsakripisyo man before isang wala pa na natabo sa iyang amo na nga sitwasyon, pero subong is open communication, paintsindiha siya nga naton, hindi siya bugat, kiti may mga times, gid man na iya mga katropa nga kita gapaminsar ta, nga nang pabugat na ta, gapasagod na lang ta, tungod sa amo na gakatabo sa aton, di ba la?
1: Kag sa tiyon nga maayo pa man ang lawas ang bana mo, maayo man mo ang kahimtang tanang gihatag sa bana mo, tanang gusto gihatag man. So, amo gina si Lord kapangita, gina siya paagi nga kung paano ka makasurvive, paano mo isurvive ang imo ang family.
0: Yes.
1: Kinahanglan, duhagid ka mo, it takes to tango, gina. Kung hindi man ko nagluyang isa, not to the extent nga ikaw magluya ka man, kinahanglan, fight lang. Diba?
0: Correct.
1: So, kinalan na magpakabakod ka lang gin.
0: Kaga, syempre, mayara man ako sa asawa nga although hindi na tuya mahatag sang bana, yaya mangita siya sa iba niya, diba?
1: Lain na nga istorya. Krong-krong na.
0: Krong-krong gid eh, pero ti nang ikaw niya mismo nga asawa ang mag-build up, kumbaga, sa imo nga asawa, mag-motivate sa imo bana nga palangga, okay lang gid na iya, hindi niya naton hasta mintras nga amo ka na. Mabot ng time, maayo ka at subong amo na anay sitwasyon mo, ako lang anay mag-iyudi sa balay. Mga amo na balang mga palagtik.
1: Give and take.
0: Oo, give and take na ginatawag. Di lang pwede nga take lang at take. Siyempre, give ka na naman subong. Kati kinanlan, ginasang bana mo. Kumbaga, nang i-comfort mong imo bana. Kati medyo stressful. Ginaiyang amo na iyang sitwasyon. No? At inong ara, balang bagsigulpi lang iyang.
1: Especially nga naanad ka na nga ara kahayahay
0: yes.
1: ka. Tapos golpe lang na nagdagom na nagdulom Pero kinanglan, ikaw gidya nga magpakahatag kahayag man sa imong balay nga hindi bala maguba ang imong pamilya.
0: Yes, so upadayon lang gid ka mo mga kakatropang Doris or basi mga business ka muda katia mo na lang na dibla hindi na siya medyo kaubras ang mabudlay da. O ti mabaligya ang muda na fishball da biskang jutay lang. Importante may kuwaan ka mo iya, dibla?
1: Kag hindi ka gidya mga huya-huya kung ano ibaligya mo, importante yung ikaw mayo lawas mo.
0: Yes.
1: Kag isenter mo gid si Lord.
0: Nan, chakto gid. Okay.
1: Ara gid si Lord sa imuhang perme. Mga ikagidya strength para makasurvive ka, para matagaan ka blessing and do good things to others para ikaw naman huwag kakabalo basi na may nahimo ka nga maayos ang una tapos gi-bless ka subong.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Hindi ka mo madulhaan paglaong kumbaga. Think positive lang.
1: Correct.
0: Kaya buhi gani ang badjaw sa dalan nga wala gani balay.
1: Nakuda ko pa na kwarta. Nakuda ko pa na tigong. Kita ko ginaya. Tapos may manicure pa perdi pa kuya. Nakapidikin.
0: Oo, oh, tayo diba? Naka-fake nails pa saya.
1: Puno-puno pa yung lalata.
0: Muhi nga niya ang ano da, o ang pokpok na sa may golden pill.
1: May ambar na niya sa Ginoo nga. Wala gali nakabalaka gani ang pispis, ang bird gani. Kung
0: hindi
1: siya magkuhag pagkaon, kita pa nga tao, kitang tagaan, tanga kompleto.
0: Oh, correct, di ba?
1: Kalma lang, girl.
0: Kalma lang.
1: Oh, look at me. Oh, look at me. Look at sexede.
0: Gani, look at me. Kung ako maga muna matabo sa ako, makita mo sa golden field, gupong ko. Sir?
1: Oh, 150.
0: Bulad, sir. Kaon kag bulad, sir. Pinakas.
1: Isa gini kasi mana. Isa gini kasi mana ang gibabad.
0: Isa kasi mana nga ginasinan ni bala, sir.
1: Gimburo.
0: Pero nang di bala kay Cebuana ka Ate Welfi tuod gid man nga nang malabay lang tanong hindi na tanay magano thank you so much gili kay katropang Doris na pagpadala sang sulat kay kabay pa nga may na learn ka naman sa amon kay may na learn gid
1: sa imo kay gamis sa imong sulat pero in fairness good luck sa imo Ma'am Doris hindi lang pagdula ang paglaog.
0: Yes, correct gid. Mo to nga ba ko nga di ba taga Cebu ka nang
1: Cebu ka ba nago?
0: Oo, Cebu ka. Di ba may ara na nga mga term kis a kamo nga namian kamo kuno sa amon nga mga hiligay non.
1: Oo, kasi gid ya.
0: Ang tingog tuod gid man lain ang pamati kay, nyo ya.
1: Oo, kay sa Cebu ya ang busina. Tit. Ako na tunog gid ya.
0: Oo.
1: Kay isog gid mo. Biskan hindi kami isog mag abi mo gaaway kami balaga mo istoryanay. Pero wala kami nag-aaway ha. Istoryanay lang kami, gisingitanan.
0: Oh,
1: pero
0: istoryanay,
1: normal na nasa.
0: Pero abi nyo, dagalambing kami ha.
1: Tititit, amo na ang serbatos, amo niya.
0: Sibo.
1: Pag-abot sa
0: Bacolod.
1: Tititit. Kasi, tititit, balaw.
0: Ang mga kita yung mamati, inyo ya, na ya, inyo ya, na ya, no, kahinay.
1: Sabo, inana, yun na. Inana, yun na. Sibuano. Pero sa Ilonggo, ang mga kinayaw.
0: Oo, gani, di ba?
1: Ako sexy, git bala. Kukitry ko manggit, pero bisaya, gikuday.
0: Bisaya, gani,
1: bisaya. Oo, ang banila, kinala, mag-Ilongga ka, gidya, kay diri sa Bacolo. Kaya hindi ko yung mag-adjust ka mo, adjust ako. Paraglabot, ikaw ba ti 26 anyos?
0: Wapa! Baga, dili mo ko kasabot sa imong sulti.
1: Ay, takas.
0: Takas? Ano yung takas?
1: Hindi kailain ang term sa amon, inchindi. Sa Ilonggo, inchindi.
0: Oo.
1: Sa Cebuano, sabot. Sila ay manang sabot. Sa, ay, sorry.
0: Okay lang.
1: Di, amon na.
0: Sabot kay hindi kayo chindi na diya sa amo na sabot diba sa inyo hindi kayo chindi
1: pero sa inyo nga word lahi na siya
0: lahi na yung samo no.
1: Kagamo
0: dili mo ko kasabot kay wa mo ko sabog harvest man
1: harvest ang tubo.
0: Ang takas amo na sa inchindi pero ang dulom anong dulom to yun sa inyo
1: ngit yun? Ngit
0: ngit ngit
1: ngit kayo day
0: ang dudo kalayo no
1: ang inyong karon later
0: ugma.
1: Ay, ano? Ang word nga karon, that's later, di ba? Mamaya sa Tagalog. Ang karon sa Cebuano, subong, now, ngayon.
0: Ayaw mo na gali.
1: Sa ugma is buwas.
0: Ang subay.
1: Dugay, ang inyong dugay-dugay, di ba? Sa amo niya, dugay na ginadugay.
0: Alo?
1: Dugay ka kayo na pila na kasimana. Ang inyong dugay-dugay, later. Dugay-dugay, later. One hour ko, dugay-dugay, aran na siya.
0: Oh, ugma sa inyo yan, buwas na iya sa mundi.
1: Buwas sa inyo, sa mundi, ugma.
0: Ugma. Ano pa yung gani na ang inyo pag yung mga words nga kuha ng kaon?
1: Pareho lang kaon.
0: Kaon, oo.
1: Kadto, amos, sa inyo kadto, sa mundi, adto.
0: Adto, kulang naman kay.
1: Wala, tapulan kami.
0: Tapulan.
1: Tapulan namin, anong tapulan mas Ilonggo? Tamad bala?
0: Tamad. Ano, tamaran.
1: Tamaran. Tapula, wala kami ya. Imbis dalan, dan. Wala kami el. Pagmabla ka, kato. Halo ka da sa dalan.
0: Oo. Halo ka da sa...
1: Dan.
0: Sa dan.
1: Mama ko to, tagadiin ka dahil.
0: Do tamaran ka mo ya. Sige ka, explicar. Do ka muna. Do ang inyo ya, kung pwede naman lang yung ihungit sa inyo ya, ang sabat ya, ihungit, iambal, yung muna lang na iambal.
1: Pero doon lang lang, pamate mo bala, pwede kami akig, pwede kami akig.
0: Muna yun, oo. Pero dasigig ka mo yung pahambalon niya eh, dasigig ka mo yung pahambalon niya.
1: May iambal ka?
0: Kumusta ka na da? Malangga.
1: Basta.
0: Pero ikaw kang chindi ka man kay mama mo kung magsinibano siya, light lang. Light lang na intindihan mo kay mama mo.
2: Hindi, kay intindi magid ko.
0: Kay intindi magid ka. Pero kabalo ka man magsulti gamay sang
2: sibo. Kasabot ko.
0: Kasabot ka. Sige. Palapit mo mic, pero may naa ka pa kanta?
2: Ha?
0: May naa ka pa kanta? Unsa na? Unsa man na? Asa ka man nagikan go?
2: Alipat ako.
0: Ano
1: man?
0: Nalimot ka?
2: Alimot. Ano man?
0: Gusto mo pa mag...
2: Ano ka taon ko? Nalipat.
0: 30 songs, nalipat ka?
1: Pasti ko lang, pasal nato, nalipat ka.
2: Kay Damo.
0: Ano ganyan mo, kasi aga kabatian ko ganit si mo? Mga old songs mo ba lang ang mga genre, da bala?
2: Ay, hindi na, ano chika. Ano na yung...
0: Lupad-lupad.
1: Fly me to the moon.
0: Fly me to the moon. Sige. Sige, go. 1, 2, 3, go!

0: mo lang to. Yay! Oo, super gani. Nang kwan gid siya ya, nang love gid ya ang singing. Makita mo gid sa iya. Kay the way siya ya nga magkanta.
1: Remember, ko gani, excuse me, mm-hmm. ang iyang ayo gani, noisy.
0: Mm-hmm.
1: So, remember ko, sa bata pa siya, riara ka na bala sa mo.
0: Oh.
1: Ikaw gid bala gatag ngalan sa iya. Ikaw gid gatag sa nga noisy siya.
0: Tungod nga, kababaan sa iya, mga katropa. Kaga si Pogsi naman to ya.
1: Papogi effect papogi. Sa mga to.
0: Ang nano ko na sila, nga duwa. Kaya si Noisy nang dasig tuod magibi pero dasig siya pay puson si Pogsiya hindi.
1: Pero hindi kami ya na parente ni Henry siya.
0: Ay, hindi kami yung mga hindi
1: kami Pogsi, Mamsi, pupuro kami si ABCD.
0: Diyan, tingnan na o. Pero tiyo, wala na kamo pundo pa da nga duwa kamo gaduwet kanta.
1: May gusto, ano gusto mong kantahon? And now,
2: oh, my way, baby. And now, the end is near.
1: Masi matiruhan ta na karon? And so,

0: Wow!
1: Sige, may mga pamangkot pag iliwat siya man ng sexed dia. Nang, ano ang pinaka-memorable nga performance mo nga hindi mo gid malipatan sa stage?
2: Sa pag grand finals ko.
1: Sa during... NEPSI? Ah, NEPSI.
2: NEPSI.
3: NEPSI?
2: Ah, okay.
3: No, NEPSI?
2: Ah, NEPSI? NEPSI.
3: Basta.
1: It's so wrong.
3: Na-demand ka sa mga siya.
2: I like NEPSI.
1: Oh, you like
2: NEPSI.
1: It. Ano na to?
3: Na-champion ka sa NEPSEA.
2: Oo, sa NEPSEA. Sa taytong, sa date ko.
1: Ano taging kanta mo?
2: Diamonds Are Forever.
1: Sige, be. Pabati ako, be. 1, 2, 3, go!

0: Wow! Grabe! Pangtawag ng tanghalan, gidya ang ano ya, ang atake, mag-amo na iya. So, may arapay ko di pa mangkot sa imo.
1: Yes.
0: Ano ang biggest struggle mo antes mo na achieve ang amo na nga tingog? Kumbaga, ano bala na agyan mo kay mama mo before ka nag-singer? Ginano ya ka, gintamper ya ka.
1: Let's not talk about that.
0: Let's not.
1: No,
0: para at least, di ba?
2: Para?
1: Para ma-learn ko.
0: Oo, ginano ka.
1: Ha? Huwag ang bal pagid ko.
0: Ha? Ging kusi.
1: Sige, di ako hindi mo i-perfect.
0: Pero may bunga ha, 'di ba? Amo ginaya pa lang ga basta ginadisiplina ka kay tia gusto man ni mama mo nga para man sa imo what I mean para na sa imo hindi niya para kay mama mo kag isa pa anong hindi lang siling potential ya ang ara si mo grabe gid ya kag dako gid ya siguro malabot mo ya someday ya palangga ya ari pa gid wa kung sino ang celebrity singer nga crush mo nga gusto mo makaduet someday.
1: Ha? Crush? Parang mako-crush? Ano man?
0: Or idol. Idol mo nga singer na gusto mo makaduet.
1: Nobody. Ah, patay mo na sila.
0: Bitches, patay na. Injakto man sa. Hindi na na pwede matabo. Ano, sino nga singer?
1: Michael Jackson.
0: Michael. Patay mo gihapon si Michael.
1: Ako ka, niwala man ko. Ano, celebrity singer nga gusto ko ma-i-met. Mga bago man lang nga.
2: Hindi
1: man
2: namian.
0: Si Bruno Mars.
1: Oh, si Echo Claridad, yes.
0: Yes, si Echo Claridad. Gustong-gusto mo. Kung si Echo Claridad nagapamati, subumbi, anong may hambal mo sa iya?
1: Nobody can see much heaven naman.
0: Iyan nakanta ha, ni Echo Claridad.
2: Oh, nag-guest siya sa The Voice. Ah, din nag-interest, nag-compete siya sa The Voice. Dira siya na kilala.
0: Ah.
2: Tapos nag-guesting siya sa mga... kay Wawa, Willie Rebellamin.
0: Oh, okay.
2: Sabong niya, sikat na kayo sa Subong.
0: Amo na siya ang, ano, ang imong idol. Kung Subong nagalantaw sa Saturn, ano mahambal mo sa
2: Echo.
0: Iya?
2: Huh? Ano Kuya Echo.
1: Kuya Echo.
2: Kuya Echo, ko.
1: Ano gani ang ano question? I didn't hear properly.
0: Kung mabalaan mo nga si Kuya mo Echo nagapamati si imo Subong, ano ang message mo sa iya?
1: I'm a fan.
0: Amo lang na.
1: Number one
0: fan kaya ni Kuya mo Echo. So ang ikatatlo ko nga pamangkot sa imo. Kung hindi ka singer Subong, siguro ano ang ginaubra mo?
1: Ay, lang ko sa balay, why na?
0: Siyempre ga-help ka kay mother mo eh, no? Pero may natabo na nga nag-gig ka mo ate nga nalipat siya sang lyrics niya.
2: Oo, may ara man.
1: Yes,
2: pagkatlaw mo lang siya oh. Ano may ara, gid niya time gani nga ang kanta siya nga mapatay ang music.
0: Oo, t-shirts, padayon lang si Gapong
2: kantay. So, acting like a professional siya.
0: Oo, diba? Mas mayo sa buong niya.
2: Tapos may mga girls, ay, kagwapo siya, kagwapo siya. Tapos masaka lang yung kilay.
0: Normal pero may mga request man sa imo mga fans mo binga kantaya. May ara sila gina-request sa imo mga kanta kung mag-gig ka mo ni mami mo.
1: Yeah.
0: Ano mga kanta?
1: One day in your life? Ano man? Oo. One day in your life?
0: Anong pinaka-favorite mo gudbing nga kanta, be?
1: Oh my gosh. My Way.
0: My Way, gudya ang favorite.
2: Baby, gudya siya every time magkanta.
1: My Way!
0: Paano mo naging paborito, My Way?
1: Kay Duka, feeling, ang iya feeling balaw nami kag may ka-understand ko.
0: Naintindihan mo.
1: Example,
0: sige, be, ano bing ya meaning, be?
1: Meaning, you should do it. You can go do it your way.
0: Mm-hmm.
1: And I did it. I did it my way.
0: Ah, kumbaga, kung mayara kaya lagyan nga imo, o kanto ka to ya do, or himuon mo yung imo nga way, do mo na. Pero ti Subong nga rin ako, no, bra ko na rin ako Subong sa lagyan ko, do mo na. Ay.
1: Kung may problema, do it your way.
0: Yes. Oh, grabe. Ate, sure, da.
2: daw DIY lang ba? Do it yourself.
0: Oo, oh, ganyan, tsaktogin. Pero, nang ikaw, Ate Wealthy, ano nga, ano, may ma-share ta sa imo nga katropa nga para at least bala nang aware sila kung paano ka muna ng singer, kagbiin kagib ng so good as a singer.
2: Ara ko sa family business na muna ang singing. Akong papaya radio announcer man sa Cebu, WHP. Ang Diego Salvador, siya nang ano sa radio.
0: Oh, okay.
2: Tapos composer man siya sa some of the song of Yuyoy and Max na siya gagcompose. So sa una
0: sa kanta, sa music, sa galing na bilo.
2: May ara man siya ngayagi na compose, pero wala lang siya nagpadayon kay early siya na na early siya na tigox.
0: Si father mo. Yes. Oh. Tida
2: so,
0: yon.
2: Sa ako, igapadayon ko kanta. So, at the age of 16, nag-abroad na ko. So, amo na akong gihihap sa kong family. Tapos, ag-okay na siya tanan-tanan.
0: Paano ka mo nagkilala na ni Kuya? Ni Kuya
2: oh, my God! It's a long story. But si Kuya Nonoy mo, ya, isa ko na siya sa mga
0: customer.
2: Araga na siya pag sa tubang. Yaga, tanang request sa kantahon ko, gidya. Oh, isa lang ang wala na ko nakanta sa tanang request niya.
0: Ano?
2: Ang Better Days.
0: Okay, taas. So, gid mo niyang Better Days.
2: Oh, siling ko, sir, balik lang kabuas, sir, ha? Wala na siya nagbalik pagkabuas. Na-practice ko na.
0: Ang Better Days. Taas, gid mo niya.
2: Tapos after 3 years, nakita na mo kami. After, tapos magkita kami kadali.
0: Pero, timayo lang kayo pagkita na niyo. Single ka man.
2: Yes, 11 years kayo siya gahulat.
0: Ula.
2: Hulat ko na siya.
0: Grabe. Baso ma-break tagali. Romel, ma-break ta ulat ako.
2: Oo.
0: Mga 10 years.
2: 11 years, siling ko. Siling niya, this is the girl.
0: I want.
2: Ulaton ko, gusto ko kauna niyang pakwan.
0: Ang yanga, sunflower.
2: Sunflower, pakwan. Napaisip ko ba? Yeah, no, thanks God. Pero, oy, take note, ano siya, ex-seminarian siya.
0: Oh, tuon.
2: Pero, hindi, ex-combic, ex-seminarian. Ang mo nang, siyempre, ara ko sa comedy bar, kumalawas nga, comedian ka, ara kang may mabinas siya.
0: Pero tinag-support, tagid niya si Kuya Noya sa imo career, no?
2: Pero, na-change gig ko, tungod siya, kay, wala ka, ba, ano, permilangga pang, permilangga pang adi, wala?
0: Pero, diba?
2: Nagibuo, nabuutan man ko.
0: Oo, oh, diba, Ate Welf, nang agree ka man sa kung kisa nga, kita ba lang ang mga singer, kung may banata nga nagalantaw sa to, do kasagwa, no?
2: Hindi na ako namian
0: ko. Ay, ako nasagwaan ko. Do, ito, ara ba lang do, hindi ko gusto nga ipakita ko, kung anong real nga ako, kati, nang respect na lang sa iya.
2: Ay, wala iya. Yan. Ako yan, basta, may ara siya, so wala. Gaano ko, gag-show lang gig kuya. Uy, kuya, pakialam nga may bana ko daw na ulat. Mas kabalo siya nga trabaho lang niya ako niya. Inchindi man siya.
0: O siya kabalo, gusto yung trabaho. Galing ako, kisa na ilang ko bala. Kaya ba, siya bala, maarap ba lang, oops, do, sobra na ha. Doon naglapaw ko na sa limitasyon mo bala na. Do, hindi ko gusto nga, mamabala niya ko nga muna. Ako mismo, ano mo ko sa limitasyon, yung ginataw doon, hindi ito, pwede, yahaw.
2: So, depende pa na sa istoryahanay ninyo.
0: Pero sa attire, ya, tigaulog, kuya ate, ya. Kahit iaakit tayo sa una, nakilala mo, kuya, kita mo naman, kuya, magporma, kung ano,
2: yes.
0: Kuya, magporma ko niya.
2: Tanan, ikaw lang ginatulog ka
0: niya.
2: Oo,
0: tanan, bahala niya, maglidit, ya. Basta, kuya, wala.
2: Kung mag-updan ito sa una, ikaw lang ginatulog, ya. Hindi ko lang. Nga ang ginatulog ng Permine si Sexy Dea. Naintindihan ko na kay ang ara saya wala sa akon.
0: Yes. Ano ang ara sa akon? Ang ara sa akon, gamay lang yung imo, nako akon.
2: Eh ako niya. Ako ya? Dako, pasensya.
0: Oo, dako, ang pasensya. Kaya ang pagpalangga.
2: Oh, lipot akong pasensya.
0: Oo, garan-ran ka pa to gani. Banginit ka. Pero
2: yan.
0: Nung dumako gito yan nga, why gito yan yung pasunod niya?
2: Isugid mo pa na, sumo.
0: Kuya, no, I know it's here. Hindi ko ginawal yung pataya, Kuya, no, yan.
2: Ano, bebe?
0: Nagtokar ka, tapos siyempre naagahan. Tayo, wala, hulat ang banabox mo to sa imo. Pag-abot na mo sa balay nila, mga katropa, wala na lock ng pertahan.
2: Natulog ko sa away. Natulog ko sa away.
0: di ba? Kaya napulot ko tayo sa sex ed. Di ba lang nagpulot yung luwas mo niyo. Eh, kaya babala ka na magagsik. Daya karoon mga dugo. Daya karoon niyo. Huli ko tiya. Kamu na lang.
2: Ay, tayo ta sa hallway. Hindi ko natulog. Agi-agian niya lang ko.
0: Ito,
2: oh. First and the last ko ito, wala, wala naging na ko nagliwat.
0: Niya. Wala naging ko. Yung inawan.
2: Kaya nadlock, hindi ko pa sa blues balay.
0: Pero ito, the first time, malang tugay, natabo ka na agahan. Ta, diba? Kaya, katonto mo tabi sa customer, tabi. Sige, matasayabi ka pinanghatag sa amon ilim nun, mga katropa. Tiyo, kundi, ginatagaan pagi kami kwarta. Tiyo, sino pa na bala ang mga ano na?
2: Kaya during that time, bago lang ito nauso ang Bluetooth, namanul kami sa Bluetooth. Wala kami diba? Speaker, di ba? Ka-Bluetooth-Bluetooth lang kami. Tapos, ipakanta kami. Kada kanta, may hatag. Tinubog kami.
0: May tip, may limnon pa.
2: Grabe, no?
0: Oo, tapos ang jinding, galing yung pag-abot. Galing, wala ka to yung galing.
2: Wala akong ipasalos balay. Ay, galantaw galing siya. Galantaw siya.
1: Hi, Daddy!
0: Oh, hi, Daddy. Hi, Danik. Yung daddy mo, be.
2: Hi, Kuya Pogsi.
0: Kasi meron ka mong gusto here. I-shout
1: Kuya
0: out, ate.
1: Kuya Pogsi is also watching. Hi, pa, Kuya. Love you.
0: Noisy pa lang ga. Basta meron ka na gusto i-shout out mga classmate mo da or mga teacher mo da.
2: Tapos cash out na ba?
1: Doon wala man sila pakialam.
0: Naglain pa.
2: Rekta-rekta na tanong-tanong.
0: Ikaw ate, basi may gusto ka da i-shout out.
2: I-shout out ko lang ako ang Lovey Dubs, Henry shout, John Poblador, Alada Galantaw.
1: Shout out
2: Galantaw. Capiconte sa Granada. Kaga si Madam Janeline Conte.
0: Yes, kung gusto mo liwat i-promote ang imong business, pwedeng-pwede, gabi ate.
1: Shout
0: gusto
1: out to everyone.
0: Kinmute ko na lang sa anay. Uy, sa kamalo.
2: Ikaw na lang promote sa itong food.
0: Oh, sige, go.
1: Please buy our food in Alihis, ECC. It is called Kaon Food.
0: Kinami pala siya mong kulo.
1: Milkshakes and fruit sodas. Please buy.
0: Do AI, kabalan no.
2: Thank you. Chicken pastel.
0: Oh,
1: chicken pastel, sisig. We have sisig, chicken pastel, and so much more to eat. Very yummy. Please go buy.
0: Thank you. Yes, alawat mga katropa kabati.
1: Advertising. Oh. Please buy at our store.
0: Uy, masagali ka tapos. Sorry lang din. Kaya mga katropa kabati, makamuto ha. Pwedeng-pwede ka mong mag-visit sa store ni Ate Wolfie sa May Alihis.
2: Yes. ECC Villas.
1: Alihis.
0: Nan. Kaga kung gusto niyo yung magkaon, tuya kang magtilaw sa iya mga food. Kaya kung gusto niyo mag-order mga food packs, eh. Kung mayara ka muda nga mga event na be, diba?
2: Food trays.
0: Oh, food trays. Pwedeng-pwede nyo gid ma-PM sa iya. Ate Wolfie. Kag, syempre si Sexy D, pwedeng-pwede gid. Kaya ako na lang nabahala mag-reach out kay ate. Kung ano, gid man.
2: Kung gusto niyo makamumag, try sa Miracle Soil Conditioner para na siya sa tanan ng mga tanom or tubo, any kind of frutas, mga flowers, para na siya sa ato na duta, sa mga acidic na duta. Kag kung hindi man acidic yung duta, pwede yung magyapon para magnami ang production sa inyohang tubo.
0: Yes, thank you so much, good at welcome. Kag kabay pagid nga maglago, pagid nga maglago ang business mo, apadayon lang, di ba? Alin sa una nga dan, business minded gid man niya.
2: Ay sa una magkanta ko sa una magdala ko chorizo di Cebu.
0: Mm-mm.
2: Kanta ko, ikaw sir, ikaw gusto kang order chorizo.
0: Alam ko.
2: Magkanta ko daw gidala jo. Ikaw sir, ikaw bakal ka tusino sir, tusino. Chow ako ni sa.
0: Namigin man niya kasi well, advantage gid jak kiss akong may ano kaya may pamaba kaya yes. Sa tao ya kati.
2: Tilawan niyo at ang Siopaw.
0: Siopaw na may mga Siopaw sila mga katropa. Chicken asado.
2: Pork asado, bola-bola.
1: Oh, yummy.
0: Yummy. Yes,
2: takod
0: yummy.
2: Takod ako sa Siopaw.
1: Like this
0: day. Tagpila, be. Tagpila.
2: It's only 55 pesos.
1: Wow. 55 pesos. Please buy again. You may pay your order. It's tagged actually 55 pesos.
0: Peso bong ako yan noisy. Ano ang mahambal mo subong kay manang mo sexedy kay nang dream come true nga ari ka di subong sa atubang ko.
1: Thank you.
0: Thank you and
1: thank you. And I love you.
0: I love you too, palangga. Wow, wala di big kiss nga ano.
2: Guapa!
1: Guapa!
2: Guapa!
1: Guapa! Na. Please buy this product.
0: Yes.
2: I promote, be.
1: It is premium D3 coffee mix with stevia, glycoside, plus mangosteen, plus vitamin D3. Please buy. Thank you.
0: Wow, thank you so much. Kaga, mga Ate Welfie, may gusto ka pa ihambal?
2: Nga ko na mo hambal na thank you lang git. Salamat sa tanang gatamwa, sa tanang gatamwa sa aton live. Kag salamat git sa suporta nyo kang Sexy D. Kung
0: yes,
2: anong nabot
0: so
2: Sexy
0: much.
2: D. Tungod na sa inyo.
0: Tungod na sa imo.
2: Tungod sa inyo, sa aton tanan.
0: Oh, yes.
2: Nga, happy git ako nga nakuha gini Sexy D ang ihang gandong gidya nga maging radio announcer.
0: Yes, thank you.
2: Hello,
0: so much.
2: Hello, mic test.
0: Anyways, mga katropa, Kuya Henry ha, thank you so much gidya kuya ha. Kaga kabalo ka naman kung anong inupdante yung sa una kita ni Ate Welfi. Dasol lang ko na malusot sa inyo nga store ate ha, kay mabanding. Tadang
2: yes,
0: gusto ko wala bala duty kay para at least bala
2: taka
0: wala
2: ko. Taka-busy ka naman, wala ka naman at time.
0: Tagaan, pagin niya time niya. Tapit-lapit na lang matapos, lapit na lang matapos ang akong nga duty as a brand ambassador. So, niyara na ko na schedule Ate Welf. Kasi syempre sa mga tagpalamati, tadiyari dira si Madam Elvira Gilogo, kagang classmate kuda nga si Rosalie Flores mayong hapon gid mate kag sino pag ito way nakita hindi
2: si
0: ko na visible si Tristan White Vigulay ara
2: yes
0: mayong hapon Tristan hindi ko makita hindi visible sa akon kag anyways mga katropa thank you gid sa inyo nga pagsuporta naman sa amon subong kag Ate Welf and palangga noisy ginbuhit nyo naman ang programa ni Sexedino kag salamat gid sa paghatag nyo chimpo oo
1: Ay, si Madam. Kuya! Si Kuya!
0: Ay, Diyos ko palaga. Angel Ahor, ko pala sa dalong girl ko. Dumataborg sa imo.
1: Shout out to Kuya. I love you.
0: Yes. Well, grabe. Thank you. Good luck sa inyo. Ate Welf.
2: Thank you very much, XFM. Yes.
1: Thank you very much.
2: For inviting us. Sexy.
0: Kahit wala ko yung nag-expect yung mag-go ka man sa akon. Nga, ano, thank you so much. Kati nag-effort. Thank you sa pakape. Wow. Kag anyways, mga katropa, asta na lang gid kami diya buwas naman kita makita na yung mga katropa. Siyempre, diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting! Bye-bye!
1: Bye-bye!
3: Exciting, bro!

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahig yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakidan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Sangtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaa naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sanfone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfone Gold Coffee Mix na.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News. XFM time, alas 6:08 sa gabi mga katropa. Gikan sa 103.9 News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagapanguna nga balita. Suspended Senate Sergeant at Arms nga si Mawa Plaska nagpayag kag ginatake ang Senado sa Mayo 13. Ini sa piyak nga ginpanginwala sa Balacanang Department of Interior and Local Government kag National Bureau of Investigation ang nasambit nga narrative. Suno kaya Plaska ang CCTV footage kagin presentar ang ginalagar nga slice o kung gincut and paste sa good magwa nga wala sang atake nga natabo. Una nga ginpakita sa CIDG Director Major General Robert Murico II ang kopya sa security footage. Nga nagapakita kaya Plaska nga nagpalupok sa una nga warning shot antes nagbalos sa lupok ang ahente sa NBI. Tubtob sa bong, wala pa nakaatubang sa CIDG sa Plaska ay kantangan sa nagapatay ng investigasyon sa insidente sa pagpanlutang. Kag nagpanugyan sa iya mga abogado nga maghinyos ang extension. Samtang ginkompirmar naman sa CIDG nga ginsungka niya Plaska ang iyang pusil. Napadayon sa ballistic examination sa PNP Crime Laboratory. Sa karon, yara na sa anong kabulan nga suspensyon o yara sa anong kabulan nga suspensyon si Plaska kasunod sa shooting incident sa Asamblea. Inang atong nga balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan na malabong ang mata, mag-Vision X Plus para sa nagugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas ako si katropang James King. XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
4: XFM Cebu.
5: XFM Bacolod. XFM.
2: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online.

0: going home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-iban pa ka mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby. Baby!
1: Bacolod and the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyo programa Gina Pamatian. Pagpataka na sa iso 8 sa gabi ang
2: Extra Drive!
3: Nabalik kami na kay Lolo kon kay Lola. Ikaw, Luya, gumubala mabatian kung anong trending, anong viral sa social media. Pati ang papos ka pa mga gimang in caring, caring!
1: Yes! Updated ka mo! Basta kaupod ang duha ka mga viral nga wakalan!
3: Aba! Sige, tropa ang James K!
1: Abi ko anay Tarzan and Jane na nila. Ako naman si Katropang Mommy G, kagamong nagpamati sa
2: 103.9 XFM Bacolod.
3: Tandaan, 103.9 XFM Bacolod.
1: That's right. Oo, muna na ah. Tandaan yun na ha. 103.9
3: XFM Bacolod.
1: X
3: Extra Drive. Sa programa nga Extra Drive, mga katropa. Well, ini nga programa ginadulog sa inyo sa ngaton nga Ultimate Trio Premium D3 Softgel Capsule, ang aton nga Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
1: Yes, amo ni aton yung Ultimate Trio nga himo sa Guest Health Incorporated nga saranggit mabakal sa mga butika nationwide.
3: Para sa Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstores, mga katropa.
1: Yes, pwede ba kamo kadalagan dira sa may door number 46 Vinco Building, Lizari Street, sa Yeso Health Store.
3: Negros Grace, Mami G.
1: Oh, Negros Grace, pwede man. Sincere, Rose Pharmacy.
3: Kasi ibang pang mga butika da. Mamangkot lang ka mo. Bisan pa wala nyo, nakakaya mo na mo, siyempre kung kisaya, gutok ka mga baligyada.
1: Miss, may arada sang Santon products or Yes to Health products.
3: Miss, may arada sang Santon Gold Coffee Mix kay maintra ko sa ilang promo.
1: Pasko, kapampabakod.
3: Miss, may ara ka sa pampalawig. Pangkabuhi.
1: Turbo.
3: Pangkabuhi, Mami G.
1: Pwede man, pampalawig sa away. Este, away. Labing-labing.
3: Well, ang aton nga supplement, ngahimo sa mga kaglavuas ka, mga katropa. No?
1: That's right. Turbo. Okay. So, sa siniyang adlaw, daw kadamo, ha? Ano, Martesubong?
3: Martesubong!
1: Ika-20 na?
3: Ay!
1: Ala, pila na lang ka mga inadlaw, mga briklase na naman.
3: Pila na lang kadlaw, 50 na ko!
1: Ay! Talapit talagang yun niya.
3: Pila ka tulog niya, 20 night, 21 night, 23 night. Tatlo na lang katulog, mga katropa. Ang nabilin nga mga adlaw.
1: Yes, pagbugtaw nyo si James King, gold na.
3: Pwede na kumafrenda. meaning may worth na ko.
1: Wow, may worth pero wala discount.
3: Grabe, Mami Gino. May GC kami sa mga classmates naman sa high school. Ang iba niya, ginagreet na, "Happy birthday, it's your golden year."
1: Yeah.
3: Ay, pare, nauna ka na.
1: ako susunod na.
3: Susunod ka na?
1: Ano ba? Hindi ah, ikaw yung malayaw. Sa GC nyo ba? Ambal mo sa GC?
3: Hindi sa GC sa high school.
1: GC ninyo, o gano'y pag-ambal yan. Pare, golden ka na. Ako susunod na. Mga muna pa lang ang klase sa istoryanay.
3: Si, saan ka masing kwenta bro? 2 years.
1: Why pa na? Mangood pa na sa sakon.
3: 3 years ka pa.
1: 3 years pa?
3: Tatlo pa katuig.
1: Tatlo pa na sa katuig. Magulang ako sa iya. Imagine, magulang ako sa iya.
3: Hindi ka. Hindi mo mabato na.
1: Ay, ba't kilalata na ginyaya nga bato, no?
3: Gani, ano?
1: Okay. Anong adlaw, yaya, no? Nagadasig ang tiyog sa kalibutan.
3: Yeah.
1: Imagine ba, nagligad lang to, nga, nag-New Year kita. Subo nga rin na kita, yaya, sa lapit sa tunga-tunga. Gids ang
3: tuig.
1: Tapos, imagine.
3: Oo, no? Tapos, ang iba niya, nag-aulat na sa ilang mid-year.
1: Ang iba niya,
3: nahatag na. Tropa.
1: Ang iba niya, wala na ginbong.
3: Kadasig sa ilang. Ang iba niya, gintaya na.
1: Oo, oh, lipay-lipay ang mga nakabaton na, no? Oh. So, mga wala pa, kagang pamangkot kung may ara, gidman.
3: Kamulo ka, sino nagpamangkot?
1: Sino nagpamangkot?
3: Si Manny!
1: Maniligin!
3: Anyway.
1: Oo, so kadamo sa ginatubang nga problema subong sa kalibutan. Hindi lang sa aton diri sa Pilipinas. Pero mula na eh diri sa Pilipinas agdugang man ang utang ta kada isa sa aton. 100,000 plus na ang utang ta. Maski wala ka pa na bata or wala pa na punag, may utang na.
3: So 100,000 ma medyo mabuhi ka na siguro sa mga kung
1: one
3: simple lifer na hindi ah.
1: No, ano?
3: Kaya kung simple lang simpleng tao ka
1: simpleng
3: mabuhi ka na
1: sa pangabuhi.
3: Mga oh,
1: kag isa ka
3: lang. 3 to 6 months.
1: Ah, 3 to 6 months. Oh. So, mga, oh, imagine, 3 to 6 months lang, 100,000.
3: Sa mga nag-average bisang 20, kinabaton, one year.
1: One
3: pero
1: year.
3: Kulang pa na.
1: Kulang ka eh. Oo, kulang ka dyan yan, eh. Di ba? Oh. So, muna nga, ano man, anong matabo sa ito, di ba?
3: Kulang na yan. Ang mga, ano, oh, hindi gano'y mabahalos mo, baton sa credit card.
1: Gano'y man. Kulang ka. Kulang ka. Ang iibayan niya sa ako kay kulang pa ba ni sweldo niya? Oh, saka inito ng ni mga katropa. Mainit pero we're happy no nga nakapanag-uubgi na.
3: Gali,
1: so nakapatakin
3: no?
1: Man ang ulan or there are there might be places nga medyo madamol-damol.
3: Saka no? Ka pa nag-uubo ano gani sa no to kagapon or kagina mo nga nasalaan nga daw ano lang hangin.
1: Kagapon. Kagapon
3: to.
1: Kagapon, abi ko.
3: Kagapon muna nasalaan niya nga hangin ang dago mga katropa.
1: Sabi kuya, yagatunog lang ang electric pan mo.
3: Buting ganun, nahinayan
1: pa. Nahinayan ko. Pero kaginay, ano gito yung gandagoob, nga daw garagook, ganyan balayaw. Oh, medyo kululbaan to, no?
3: Ba, no?
1: Pero, ari pa mas kululbaan. Kahit tungod nga, may posible maski may El Nino or super El Nino ang ginatawag nila, no? Posible nga may bagaporma, nga mga bagbaskog, nga bagyo, diri sa
3: mga katropa. Pares ang perminaton man na obserbahan, mga katropa, kung mabaskog ang init, no? Taman kay
1: ang balos ang habagat no magdungan
3: later on ang balos ba mabasko preparanto kuno naton mga katropa inasunod sa mga eksperto ha
1: wala man sa malaikon preparanto sa actually no ah. So medyo ginapahanda na nila no ginapahanda na sa pag-asa ang ginapapreparar kumbaga no mga Pilipino.
3: Mga tao
1: sa posible nga amo na no igatuga or maging resulta sang sining habagat kaga super El Nino. Kaya kung madumduman naton no ang kainiton maski ano pa kakainiton no may ara ginayagyapon niya sang bagyo nga maporma.
3: Yes. Oh.
1: Ano, nagpaandam na gyud ang pag-asa mo no mabaskog. Mabaskog nga bagyo.
3: Yun. Mabaskog nga bagyo. Paganda nato ni na mga katropa. Halimpete, tinuig na nakita nagambala mo na well, gakatabugid dyan mga katropa. Pagambala nga preparahan, preparahan gin nato na.
1: Like,
3: wala makita ginapakulba. Preparahan lang.
1: Oo. Maski itong mga bagyo na nga nakaagi sa ato nga naging super, no? Kung anhad lang nato ng background and ma-explain sa pag-asa, most probably, makapaminsan kita nga gakatabugid ni Shaya, no? So, siling pa, dugang pa sang pag-asa nga maski jutay lang ang bagyo nga magasunod, pero ang lahing kay mabasko. Posible nga mamangin mabasko.
3: So, ina mga katropa, well, samtang ginapreparahan na para tsakto, tarong ang paminsaro naton mga katropa, hindi magkalipat sa mga food supplement na makabulig para mayong imo paminsaron kag mangin mahalong ka sa imong ginawakal. Naamo na siya. Bisan joke lang. Yan.
1: Wag kang joke. pero ariya hindi niya joke, no? Kaysa mga katropa natin, especially ang mga nag-jogging-jogging bala, because that's for their health also, no? Kung conscious ka mo sa health nyo, pero naalagaan nyo bala ang inyo yung mga buto-buto sa kalawasan, no? Dapat nga may ara gid ka mo sa nga premium D3. Nagkainom ka mo kumbaga sa premium D3.
3: Makapun mo na mo, ringa oil? virgin coconut oil.
1: Correct. Ang vitamin D3 gitya, no? Amo niyang nagabulig para maabsorb ang calcium nga needs sang aton nga mga tul-an, no? Para maging mabakod ini, no? Amo na nga dapat gid may arapita sa nga premium D3.
3: Yon.
1: Okay? And what else? Uy, nadakpan!
3: Nadakpan? Sino?
1: Nadakpan? Ito kagapon, di ba gidiscuss ta itong ginaligar amay isang bata? Yung pangit
3: dayon. Tapos kagabi nga dahil yung istorya na ni Mayor. Dito sa bahay, backup one dayon.
1: Gabi, no?
3: Actually, hindi, wala na kontento masyado sa explanation kay si Mayor sa explanation niya. Kay, you know naman, tangyang sabat ni Mayor sa iya, bisan pa mo ng bata, dapat wala mo ginano.
1: Ginasakit.
3: Sakit. Hakon mo na sa in public pa, sakitan mo sa ulo pa, kag sa, ano.
1: Kag nakitaan nga damo, naging dyalagob. But si Ringon, hindi lang that time.
3: Yes.
1: Mga previous pa yung ano ya, naginasakit na ang bata. So, imagine, sa 7 years old, ang bata. So, nantawa na naman. Oo, babayi pa. Ay, do. Kami, agapamisar kami nga, ay, bata na, mo na mo ako pa na.
3: Actually, halos sa mga nakakita daw, lain, gidyang, panulupan nila mo. Lain na epekto sa ila, kalain, how much more itong isa pang ginasipa ang bata.
1: 3-year-old.
3: Midji.
1: Di man, nga, aha, why can't we protect these children? Amo na ang pamangkot, gila, nga, hindi natin maprotektahan.
3: Actually, correct, no? Pamangkot. Sa sulod balay mismo, no? Kung makita sang iban, mga katropa, may makapanugid, may makahambal, kag ma-rescue sila. Amo na siyang nami, Mami Gino. Kagabi, actually, na-respondian to dayon.
1: Yes.
3: Nakatali mayor na nakita dayon ang bata. Ginrespondian sang DSSD, sang kapulisan.
1: So, amo na ang ginambal naton na maski pa paano, makabulig ang mga nagavideo.
3: Yes.
1: Hindi lang kay siling ba lang ha, inawala ka gininimuan. Actually, may ginimu sa para makall ang attention sang tanan.
3: Correct. So, mag-along-along kita mga katropa, labinagid kayo mga bata, ang pagtrato naton sa mga bata, kabalo ka mo mga bata. Basta pag-abalo mga bata, bisan nga dungul-dungul na, ano pa na daw kung sa ano eh angel pa kunoy na mga katropa. That's why the responsibility natin nga the responsibility natin disiplinahon sila. Pero hindi sa isa lang ang pamagi, hindi sa muna ang pamagi.
1: They're still innocent, no? Pwede pa natin sila masaway. Although sometimes yes, sa sobrang kakapoy sa mga ginikanan, sa tanan ng mga problema nga naagyan adlaw-adlaw, hindi gid madula nga maakigyan ang mga kabataan, but not to the point nga sakiton gid ini sila. Nga ina ba lang makitaan gid nga nagalagob-lagob, no? Because that's too much.
3: Makita mo na mga MJ, bao damo ang daw emotionally affected. Emotional na nagasimpatsya.
1: Numero uno da, mga Iloy.
3: Oh, Iloy. Si Mayor, siyang gina-interview, kalain sa nga mo. Kalain sa nga nga daw. You know, daw hindi niya mabato
1: tatay
3: na.
1: Man sa mo.
3: Tatay man siya mo. So at least, yan, nagiginimuan nila sa dahil sa nga, no?
1: Action.
3: Arrest ni dahil mga katropa.
1: Ang mga, ang kapulisan na magapasaka sa kaso.
3: Kaya yung rason niya ko, no? Bilog nga daw niya ginapangita ang bata. Hindi niya makita. No.
1: Diyos ko ba naman, sa hindi mo da nga lugar?
3: Masa mo ladugay ka ng, well, taka mo. Wala taka balo. Pero,
1: sa kalapat sa area, lugar.
3: Oo, masa na anad ng bata.
1: Tag, isa pa, it's your
3: responsibility.
1: Duty. Irresponsibility. Nga disiplinahon.
3: Hindi pa kumbayan na langgaw lang ng bata.
1: Pinamalan ta sa ginikanan, ta sa una nga. Pagpatak, alas 6, ari ka na sa dere.
3: Correct.
1: Nga area, ari ka na din sa lugar. Kay pangitaon, tagig ka. Hindi mo ko pagpangitaon, mo na mabalaan. Amo na balahaw. So, arap man ako kisa sa ginikanan. So, but siling on,
3: sa probinsya, din, dumaman ko ya, kung gabi, dulom hindi kakita, singgit lang ha, ang kanan, Domeng!
1: May arap pa na gani, Ros?
3: May masabatan, Ari di siya chay!
1: May arap pa na gani!
3: Galantaw TV!
1: Usually, ang ako niya tatay, sa ako niya mga kapataan, mo, yan eh, kahit umamong.
3: So, no?
1: Ang gini mo niya, na walang panihol pala.
3: Mamanihol
1: na sa, dayon. Pag nagpanihol na, balo na ng mga kabataan, yung mabalik na.
3: Kumbaga may amo ng signal.
1: Yes.
3: Kapatid na panidol. Ang iba niya, palakpak mo. Dupakting.
1: Ang nagkakit siling naton, no? Depende na sa pagdisiplina. Kagiti, but siling mo, kung wala mo na nakita, nag-fail ka sa responsibility mo.
3: Correct.
1: Nahambalan ang bata. Diba?
3: Te, ikaw yung nag-sala. Hindi mo malikawin nga may storyan ka. Well, nagsala ka mo.
1: Hmm.
3: Sala ka. So, konsekwensya na. Batunan
1: consequence,
3: mo.
1: Consequence, correct.
3: Growth, learn from it. Hmm. Hindi mo pagsakiton. Bisan bata mo siya.
1: Correct.
3: Labi na ginitong nagsipang LGBTQ. Bisan pa nag-ayo sa nangayon na sa pasensya.
1: Kasi patawad sa giloy.
3: Patawad ka sa live-in partner mo. Mm. Live-in partner.
1: Daw nag-ano to guy, nagsanting ang ako mga buhok.
3: Nagsanting. Pagunting na to.
1: Oh, I mean, we as mother, no? Or Iloy Abe, nagiging mapainsata dapat ang bata.
3: Mm, correct man, no? Okay, sige, ina mga katropa. Madamo pa actually sa mga trending
1: issues,
3: yung mga sensitibo pa gani. Actually, daw nagbalik man pati ito sa mga komento-komento sa ano. Well, bahala na sila da. No?
1: Basta, basta importante, it's not a joke.
3: Yes. Alas 6:34 na sa gabi mga katropa. Anong ginprepara natin sa inyo? Magtutok, magpamati lang kamo da. Well, aari pa yung ginano natin mga katropa, no? Ang grabe mami Gio, ari na naman, nagbalik na naman, no? Pero iano ko na lang niya sa balita, special ko na lang ni Botang niya. Ang yung parte sa mga ano,
1: so, ikaw na yung AI glasses. Daya, pabalaanan so, natin na buwas.
3: Sige nga. So, balik pa kami ha. Asa kita lang sa 8 sa gabi, mga katropa. In ang programa ng Extra Drive. Ako si katropang James King.
1: Ako naman si katropang Mommy G. Malawig-lawig pa ang pag-updanay naton. Gani pa mati lang. Dari sa
2: 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra

0: Exciting, bro!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
6: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tumig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbenepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako gani si Grace ang Silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nilandit ko kay My Glauta Pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko nadaan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Mga katupa, exciting!
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
13: Extra. Drive.

0: Exciting!
1: XFM 103.9. XFM News! XFM News!
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapanguna nga balita. Ginpahayag ni Senator Robin Padilla nga wala pa siya sang may nabaton nga sumon angot sa investigasyon sa pagbiya ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado sang kagahon sang Mayo 14. Sunod kay Padilla, ginahulat pa niya ang imbitaron nga imbitaron agod magpaathag sa iyabahin angot sa mga report nga kaupod niya si De La Rosa sang nagalini ni sa Senado. Samtang ginpahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nga dapat ipaathag ni Padilla ang iya papel sa pagbiya ni De La Rosa sa protective custody sa Senado sa tunga sa arrest warrant naging pagwa sa International Criminal Court batok sa senador. Sunog kay Matibag, si Padilla ang ginapahayag last companion ni De La Rosa antes ini naghalin sa Senado. Sa separado nga pahayag ni Padilla, wala siya sa second floor sa Senado sa natabo ang pagpanglutang sa Mayo 13 sa gabi. Gindugang sini nga nagpanahog lang siya agud mag-check sa iban nga mga senador matapos nga mabatian ang lupok antes nagbalik si De La Rosa. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Palanakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nagaugan ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM
0: 103.9. Mga katupa, excited!
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santol Vitamin C.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3 nga pampapasog sa atong natunan. Pampagkana sang utok kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
4: Mabili sa mga butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na datay ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
5: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health Store. Nationwide, kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
7: Nga, XFM, kid, how?
8: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, nami ang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ko, blamayara ka sa mga balita, blabas yung nami, bigit sa mga DJs, nalakag,
10: wala sang konkreto nga sabat.
11: Kag wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
7: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gid how?
12: Timo!
13: XFM 103.9 Extra Drive.

Heading home na? But steady na, dahil sa drip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G.

0: and James King on XFM Extra Drive. Let's call it a day, baby.
1: Let's call it a night, baby. Kay Man 716 in the evening, mga katropa. Mayong-mayong night sa inyo, tanahan.
2: Yes, mayong kamusta gabi na sa ilan ni Sir Troy? Kag sa mga taga-Sagay.
1: Ay, ugaling.
2: Hello sa inyo. Batiyan
1: kita sa Sagay. XFM 87.5 Sagay.
2: Yes, hello, hello din sa inyo, tanahan, ano? Ang mga taga-Sagay bala, mga guwapahon man.
1: Tuhod ka, mapasagay yes. Ko bala buwas.
2: Oo, buwas o pasagay ka.
1: Mapasagay.
2: Sir Troy! Ano nga
1: ako sa sagay? Ano itong
2: ang mga ano, laban doon. Ang nabala ako, damo na sa sagay ang kwan.
1: Yes, sagay. Mga mga pagkana.
2: Ano na ganyan? Seaweeds?
1: Kasag, seaweeds. So,
2: oo, tapos yung mga shells nga, kinanlan mo palungkiton.
1: Ah, unako.
2: Oo, lulukiton.
1: Mga buttered nga mga ano ganyan tawag itong buttered
2: nga. Sir Troy! Palawakan!
1: Nakat ko kami da!
2: Huwag
1: kayo ang balmuga, kadlaw ka! Huwag kang tahimik lang. Tahimik lang, gabasang. Kayo daw nalipay ka, makat kami da! Anyway.
2: Anyway, speaking of guwapa, no? Ari, isuryahan natin ang mga global beauty leaders.
1: Global beauty? Dalagi hapon ng Pilipinas. Siyempre. Kapila na may nagdawag sa Miss Universe.
2: Miss World.
1: International.
2: International. At taunta. Nadalata. Pero, ang perception sa ginatawag na beauty, very subjective. No? And, syempre, nagalain-lain na globally. No? Influenced man sa diverse na culture, kag regional aesthetics. Okay? Base abi sa international travel platforms, global polls, pati na mga budget success, no? May breakdown kita sa mga pungsod na frequently gina-highlight gini ni sila ya kay tungod gani may mga matahom. Kag maayan sa mga kababayenan.
1: Ni Sir Mitch nagligat nga ano to sa airport pa lang sa embassy ang mga daw ano nila daw grabe ko no mga magtsura mo. Mga Emirates.
2: ang pinaka ano to mataya pero kalalakinan.
1: Kalalakinan. Puro lalaki to, how?
2: Oo, mga lalaki ba na namin yan. At sinin niyo ko nung grabe, gadya ma-mesmerize again.
1: Grabe, Sir Mitch, ha?
2: Gadya ko matulog ka. Sir Mitch, ha? Pamo ka tayo. Pero dali lang yun bala. Kahit tungod man, timely in eh, nga nagwa ang nag-viral. No? Ang isa ka video ni Gazzini.
1: Gazzila?
2: Gazzini Ganido? No? Si Gazzini. Ganados, gali, sorry. Gazzini Ganados, no? Nga nag-join sa karon. As in, grabe, gadya nga body. No? Very sexy and maanya gada ang tsura.
1: Uy, grabe. No?
2: Sa pagka-gwapa-gwapa.
1: Uy, gabadlak, eh.
2: Now, ari ang mga top global beauty leaders. So when you say global, no, it's around the world. And ini sila always gidya ma-mention or always gidya ya mahambal mo bala nga ako mga guwapa.
1: Philippines!
2: Sige, check naton. Ang mga top global beauty leaders ginpangunahan sang Venezuela!
1: Agree ko gidya ya. Kabalo ka siyang college ko, Mami G. Na ganong mga
2: Miss Universe,
1: mga Miss Universe. May mga picture ko ginabakal gid ko ya picture undi Venezuela, Colombia, mga Latina bilang beauty.
2: Latina nagunguna
1: ko. Ipost ko gid daya sa ate kang ro mga pusa mo no.
2: Ginapangarap ko. Guwapa gid sila yan no.
1: Guwapa.
2: Well, ang Venezuela renowned globally kay ti powerhouse record gid niya when it comes to international beauty pageants like Miss Universe, Miss World, etc. Di ba kakalawagan ka kadala gid perme kung hindi top 10, top 5, and top 3.
1: Sure.
2: Kag ang corona kakakuha pa. Okay? So, aside from Venezuela, we also have Brazil!
1: Oh, damn! Silagi dyan ang mga Brazil.
2: Very famous sa diverse mix of ethnicities, no? Vibrant culture and natural sun-kissed aesthetics. Sun-kissed!
1: Orange!
2: Kapula-pula! Pinkish-pinkish guro na yung mga tsura. No, diba? Kanami. As in beauty, gin sila ya.
1: Grabe.
2: Oo. isa pa, dugangan naton. Turkey.
1: Turkey. Okay.
2: Yes.
1: Okay lang.
2: Frequently ginarecognize ba ni sila, no? Sa global internet. Mm-hmm. No, nga survey nga kung sa diin very elegant ang feature sa mga kababayenan nila, no, and may arasang Mediterranean nga charm. Saktugin man makakita ka mga tagas mula ilong tapos very do ka dark mula sang eyes nga tulukon ka lang yung ganyo ka na dayon.
1: Grabe no, no? careful.
2: Okay. So, tapos sa 38, we have India. Oh,
1: India.
2: Unon man siya, diba? Nakakuha man isang mga corona when it comes to pageants. No, ang India, very celebrated for a rich diversity sa ilay yung mismo nga looks. Mm-hmm. Pati na ang historical grace nila and ang immense success sa global pageants. Diba? Mga looks sa mga Indians, siya doon ka-captivating man.
1: Yes, mga mata, mga milo.
2: Correct.
1: Tapos
2: very graceful pa na kumagiyo.
1: Mga panit nila, mga supat nila.
2: Ano mo lang, denumero? No? Grabe. Tapos may dala pa na saot-saot, kasagad pa sa ila.
1: Ay, grabe. No.
2: Next, Ukraine and Russia. Uy, sabi ko, warning sila.
1: Oh, nagtuparay sila, ha?
2: Nagtuparay sila.
1: Or may mix, ano na siya? Mix ng ano na.
2: Well, often noted sa ilay striking sharp facial features, no? Light eyes and prominent cheekbones. So, di ba? Mabalaan mo gidyan ang Russian yan. Kami
1: correct.
2: Very, ano gidyan yan. Doka squarey.
1: Oh, correct.
2: Squarey! Correct. O, doka square.
1: May ano, may, ano ganyan tawag na? May jawline.
2: Mapanga. O, diba? So, very sharp gidyan facial features sa Ukraine and Russia. So, considered ba sila as one of the top global beauty leaders? Uh-huh. Next, we have Italy.
1: Italy!
2: Wow, classic naman niya ng European elegance. May aras ang strong sense of personal style and syempre, mapapierde ba lang Italy sa ginatawag nga timeless fashion influence.
1: Oh, grabe, no?
2: Pero
1: sino pinakaputi, Mami G? Pinakaputi? Sino pinakaputi? Da?
2: Pinakaputi di sa ida.
1: Nakita mo na Depende.
2: Wala.
1: Okay.
2: Ukraine and Russia. Diba maputi ni sila? Maputi ni sila.
1: Okay kayo.
2: Yes. Mm-hmm. Okay, so ini sila mga top global beauty leaders but may ara sa mga regional standouts in Asia.
1: Oh.
2: Regional.
1: Like,
2: no? Nga
1: like
2: standouts.
1: Ano? Bebe?
2: Like Philippines!
1: Yes, link again.
2: Yes, widely considered nga beauty titan gidya sang Asia.
1: Wow,
2: no?
1: Beauty titan.
2: With a deep cultural passion sa ginatawag nga pageantry.
1: Yes.
2: And winning pagid pila ka mga corona ang ginpuli sa Miss Universe.
1: Yan, dapat proud ka muna. Labi na ginang mga kababainhan.
2: Amo na yung beauty, gijayaya ang Pilipinas. Okay? Along with Philippines, we have South Korea and Japan.
1: Oh.
2: Yes. Ini naman niya, known sila sa setting, sa pag-set sa global and regional beauty standards, no? Nga influence sa meticulous skin care, refined makeup, and fashion trends.
1: Oh.
2: Di ba ang mga South Koreans mahilig ideya sa make-up fashion?
1: Mm-hmm.
2: No? Sa Japan, same man. Mm. Gabi mga kutis ini.
1: Kutis? Porcelana?
2: Correct! Gani magamit ka mo sa clear skin.
1: Yo!
2: Kaya may aras ang kojic, glutacogic na property, pampaputi, pampahamis ang kutis mo.
1: O kung maginom ka sa Santon Gold Coffee Mix.
2: That's right! Kaya Santon Gold Coffee Mix may glutathione and collagen. Pampabeauty! Hindi lang kape!
1: Hindi lang kape. Nagwapa ka na. Nag-ayo ka pa.
2: Diba? So, wala. So, inino ang mga nasyon may ara sa nagkalain-lain ng mga beauty standards, no? But then, in every pageant or in every nga mga makita sila naton ba pa social media man, no? TV, ini sila yung ma-mention kaya always.
1: Gani man, no? Hindi ko pala kainchindi sa imo.
2: Nga man.
1: Mangalot ka kung matudlo ka sa blackboard. Ano na?
2: Oo, may ara sa teacher. No teacher, kung hindi ka tulungin niya sa board.
1: Kaya kayo, nagpilit ang ako nun. Anyway, sige.
2: Oh, gatalot ko bisang likod ko kay ka-itchy. Wala pa ko bikaga, ano, wala pa ko kabot sa balay, wala pa ko kagamit sang Santo Plus Herbal Soap.
1: Ah, okay. May lang wala ka na danlog ka na baluwa ka pa kapaligo.
2: Everyday, kaya vlog ang paligo. Oo. So, dapat ako na yung mga Pinoy, I told you.
1: Yes, sa mga nabilong ang mga Pinay sa mga guwapa sa globally.
2: Yes, kay Permiga Paligo. Di ba? Mabalila gani. Oh. Pila lang kaligo ang kulang ko sa iyo.
1: Oo, oh, correct. Ako gani, makita ko guwapo. Isa ka, isa lang kasibin lang ko sa lamang mo sa akin. Isa lang ka panibin.
2: Panibin, panibin. Isa lang ka panibin. Kung sino wala nadala gulo.
1: Si Paolo, ang bago gani, grabe ba? Isa lang ka panibin, okay no? Anyway, sige. Amo na to, Mami Jean?
2: Yes, that's it. Hindi
1: dapat lapit kay Jose Philippines.
2: Hindi nalagi Jose Philippines.
1: Oh, di ba?
2: Oh, di ba? I like your accent. Oh. Say it again. Philippines.
1: 7:27 ang atin oras mga katropa. Well, iningabahin sa ngatun nga programa, ginadulong sa inyo sa hindi lang sa clear skin, kundi sa ngatun nga Santon Plus Herbal Soap.
2: That's yeah. Right. Okay. Oh, sa mga malipat nira ha, in case kid man, kay nagulan-ulan, tap sa kabalas ka mong kagina, laban-laban gid, masakitan ka mo sa kalawasan ninyo, the muscles and everything, try nyo magpamanyos before ka mo magtulog sa ngatun nga Santon Plus Herbal Oil. Effective, yep. Mahamot, pampaiwas pakagat sa lamok.
1: Yes, magbisita ka mo sa aton Yes 12 Store sa Melizare Street, Sacop San Barangay 39, Bacolod City. Ini si Katropang James King.
2: Katropang Mommy G. Pamati, pamati, pamati. Dari sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Mas gari mo sa kaservice ko. May aratos ang chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
14: butika. Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
15: Matatupa. May bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag-Santon Gold Coffee ka na. Look younger na, shelty ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag-Santon Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold.

0: Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
1: XFM.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Zaton and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Zaton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Zaton Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zaton and XFM! Libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. X

0: oras, mga katropa, 7:52 na sang gabi. Kagsalamat kamadamo sa mga nagpamati, nagtutok sa Negros Occidental, sa Bacolod, yes, all the way pa dito sa XFM Sagay, nga nagpamati sa akin.
1: And sa Kabangkalan.
0: Kabangkalan.
1: Man. Okay, so north to south. North, center to south.
0: Ayan. Mula Apari hanggang Hulo.
1: Ay, wow, grabe.
0: Buong daigdig.
1: Makaon ka? Yes! Natapos na naman ang ato niya yung Wednesday edition. And
0: Thursday na galibuan.
1: Wala! Thursday! Habi sa lahat naman ko ang balba.
0: Thursday na galing.
1: Yes! Was naman, hope that nakikita. And let's check kung ano na naman ang pwede natin i-share para sa inyo.
0: Yes, mga katropa. Well, again, salamat, Gid. Bantayan to, Gidugay. Si katropang Troy Tiso and Company, mga katropa. Buwas naman kita mag-updanay. Ako si katropang James King.
1: And I am Mommy G. Thank you, Gid. You're listening to 103.9
0: XFM Bacolod. Extra Drive.

0: FM.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
3: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, kinasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako man niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Na, may ang kaon mo and then after sinaya nabusog ka na after 30 minutes sinaya amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold naton namin is inom mo naton 2 to 3 times a day.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
3: And then, inom git vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay A ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C, makuha mo lang natin ina sa mga prutas sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subo nga panahon tungod sang kamahal sini. So, ang vitamin C mo nga kinanglan, hindi mo git makakuha Dok Irwin, so nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
5: Sa mga bata, Dok Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga terminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabuligin na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
6: Premium D3, ang mas ginpabaskog na vitamin D3. Ang Premium D3 isa ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aral sa dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
5: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
3: yes.
5: Ang virgin coconut oil. Sunod sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan git-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
3: Yes.
5: Ang Premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagit sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Samiya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto git ka, nga halin sa imo ba, iyan na maproteksyonan pagkadto sa imo isopagos, pagkadto sa imong stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iyan na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkato sa imong esophagus, pagkato sa imong stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagton, ini nga kombinasyon sang tatlo. Amun siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amun na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake siya, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So, amun niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainong kita sang premium D3.
6: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
0: So, ba't yung pag-inom ko sa premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
7: Exciting!
8: Exciting!
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Exit.

0: pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, tiridyo, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Lainy pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o hala agad ka, preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butik.

0: exciting, bro.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas. Kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: X. XFM.
2: FM.

0: ma'am. Good morning. Bill nyo pala, ma'am, sa kuryente at sa tubig.
1: Ay, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X-Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag o enough energy o desire.

0: food supplement from
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

Dalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagdugin sa nawad na mapagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong ina-atake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Samsung Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VC.

0: Puring Oil Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Ti, mah. Ga, ano ga? Python ta kaga. Sa prisuhan lang ga.
1: Nagay ka dalawang lahog. Kaya mga taga inyo JP, mga taga Negros Press Club, mga taga KBP.
0: Correct.
1: Iga pa mati bala sa imo.
0: Correct, kaya.
1: Ga, Python ta kaga.
0: Ano, Python yung manog?
1: Amo na bala kung kaisa, kung hindi ka komedyante, ang paglango-lango bala, ibutang nyo sa Intsakto nga platform.
0: Correct.
1: Kaya tungod nga, hindi tanan ang maintindihan ang inyo pag...
0: pag-joke.
1: Pag-joke, pag-punch sang kalanlawan. Ilabi na gid ko na... ang format sa imong program hindi pa kadlaw.
0: Correct.
1: Pero lain naman na yung istorya sa nag-viral subong tungod kay madalom ina yang nga sugilanon kaga issue natuhoy sa mga kababaihan. Dapat ang mga kababaihan respetuhon.
0: Correct.
1: Kag ang mga kaagian
0: pa
1: palalakihon.
0: Sabi ko, alay ba ko pangon?
1: Si Troy tahimik lang. Si Troy tahimik lang. Habang nagbabasa, tawang-tawa.
0: Ang ako lang gidya masiling.
1: Oh.
0: Ingleson ko lang ha. Sige, para
1: basta sakto na.
0: Oo, para bisan paano hindi ko yaya pag ano niya sang KVP.
1: Hindi ka man Japan member. Okay lang, Mr. Ilonggo.
0: Does he have the audacity to insinuate such diabolical insult?
1: Bo, grabe mo yung pagmemoryas na sa diba? Imong mga lingway ba?
0: Nipulot ko lang laki din na Bonivia.
1: Gin, ano mo naman nagura ay gin Gemini, ano, AI.
0: Nipulot ko gani kay din na Bonivia.
1: Sa amo na nga sitwasyon, damo paginaang magululuwa. Ilabinagid ang mga kababainhan na ginpaagyan. Most especially ang mga naggululuwa na nga kilala ko, ambot lang.
0: Marang ganit, kaya nag-agit ko. Kahit kung babae ko, base kung paagyan, yaman ko bala.
1: Welcome na sa programa nga Phone Pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na, Piter pa.
0: Bighala na. Lipa ko ga.
1: Magapalaya kita until 12 midnight kag mabatian na kita sa tanang nga XFM radio station sa bilog nga Negros kag Panay Island. Naka-tune in na ang mga taga Bacolod. Amo ni dapat nga mga tawag sini gani nga mga FM kag news station ang inyo dapat pag subaybayan kay tungod mga intelihente kag marespeto sa tag sa katawo, babayi ka man, agi o kun lalaki, except sa upod ko.
0: Panguna, payabigalan na kuya.
1: Mabatihan kita sa Bacolod, XFM 103.9. Upod ta, si Katropang...
0: Judy Ray.
1: Great!
0: Thank you.
1: Nahulaan sa animal. May swerte nga dalang tinidor.
0: Korea to yaw.
1: Pero karon dugay-dugay madagdag ng tinidor ng matusok sa tiyan mo. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1. Upod ta si Katropang
0: Winston
1: Rudel.
0: Okay pa mo lang. Abi Rudel ko pa lang mo ko. Mapabalo-balo ka.
1: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
0: Bibi Ron.
1: Correct!
0: Thank you, my financer.
1: Nag-message siya sa akin. Nga, Sir Troy, na. Sa din ko pwede maka-file sa leave?
0: Nga. Bakit?
1: Sa akin sa yung lisensya. Kay shooting boy kaya yung lisensya.
0: Yeah. Mano ka main sa Santa Cruz.
1: Ha? Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplaka, di Sagay Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7, upod ta si Katropa
0: Alex
1: John Ray.
0: Oh,
1: yes!
0: Nag-change ka mo schedule?
1: Maybe! Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5, upod ta si Katropang
0: Neil
1: Shamin.
0: Uy! You're back!
1: Sakto ka na kagabi, nalimat ka lang.
0: Kagabi si Neil pa man ko.
1: Hindi ah, si Shamin na to kagabi.
0: Hindi.
1: Nangambal ko gani nga, are madaog na ginisa kay si Shamin, diyan po nag-duty.
0: Lain sila yung
1: ah, nalipat kaya. Balo ko naging nga, malam ka na. Ma-argue ka pa ha. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
0: Noel
1: Neil.
0: Okay.
1: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Neil na ginaiya
1: Kuya Jay.
0: Okay ah.
1: Kompleto na ang mga XFM radio station ni Boss Remilito. Uy, gani magsinadya kita sa alas 12 sa tungang gabi. Diriya, good vibes lang kita. Kaga tutuod nga kalingawan ang amon igadulong sa inyo kung hindi kami ma-embur na sa amon color.
0: Yes. Kasi siyempre, may halo comedy ni ang amon niya ang show.
1: Correct. So sa mga gusto magpasakop sa phone pal nga programa, may paitanay dire eh. Dial nyo lang XFM call and text line.
0: Ano? Ano? Wala. Base ko na ko naman ang mapriso. 0912-0076-7923
1: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal sa XFM, katropa mo.
0: Exciting!

0: Tika.
1: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fishnex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Fishnex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Fishnex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagtuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: May nag-message di ba? Itong game, post ko ba lang ang picture? Oh. Ang balko, Paitanyo o Podjo, guys. Nag-reply si Manong Angelito Montesino Leonos. Habalya, mayang gabi, Troy. Idolong lang di sa Balikaw-Kaw Kabankalan kay ipatigayon ko na siya sa akon, Migo.
1: Dayon na.
0: Tapos may ari man din nag-message si Eggs Labaho Suelto. Troy, kagwapa man sa imo, misis, no?
1: Talaga lang ako. Panaginip ko lang yun.
0: Ano tagal sa buong adlaw, gani?
1: Today is May 20, 20 and 26, Wednesday.
0: Ah, abig ko kung Martes, kaya may mga, ano, may mga taglugar nga nag-message eh. Mayroon kabida sa mga taga-barangay BF Gustilo sa Cadiz. Salamat gin sa pagpamati. Dugay-dugay, malive ko sa TikTok ha. Wala ko ma-prepare, abi mo. So, ang phone pal nga programa, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa kagwapo. Makakapi ka na healthy ka pa. Inom gid ikaw sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Vitamin C. Pabaskuga ang inyong immune system pinaagi sa pagtumal sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Yes,
0: pwede na ka makatawag. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Tanan nyo nga mga pamangkot, amon pagasabton, depende na sa paghangop nyo. Ina, kung may ara ka mo paghalangpan.
1: Mugit.
0: Kagkabalo kami nga ang tanan nakapanyapon na. So, enjoy. Kag tani, hindi na kamugutumon bago magalas 12. Kay patimaan na ina, nga patay gutom ka.
1: Hindi na magutumon na sa rakak pa lang.
0: Muna ganyan, babakalang mo dahan tinapay. Okay, kaunon ko kinakaroon niya magpuli ko. Nagutom ko kuya pagkatapos. Kulbaan ako, ala, basi, diabetic na ko.
1: Basi.
0: Oo, pero hindi gali. Kay naano ko, namutikan ko. Dasigid man ikaw galigutumon kung dugay-dugay ka lang hambal kagkadlaw.
1: Ay, correct eh.
0: Oo, pero ikaw guro daw confirm.
1: Nga, bitokon.
0: Hindi bitokon ah.
1: Ano man gali?
0: Busisawon.
1: Pero ano na siya?
0: Hindi ko malapat siya ng camera bala makita niyo maagi naman sa din kayo magwa na sa manghihina sa.
1: Yeah. Atulig na ako, kuya nga sinyalis na nasasang may diabetes. Ka.
0: Hindi ah.
1: Ano man gali? Baka tigulang eh.
0: Hindi ah.
1: Ano man gali?
0: Prostate.
1: Ha?
0: Prostate.
1: Prostate yung prostitute.
0: Nalatulat. Nalatulat ko sugmunan mo, chot. Prostate.
1: Ano gali? Prostate. Hindi ba prostate? Prostate.
0: Okay. Maabot mo hindi ang mga joke ko yan, no? Nga aman.
1: Si mo.
0: Nga mabasa mo akong pinsaraw.
1: Can I read your mind?
0: Sige, biko, no, basabi ko no subong ang pinsar ko.
1: Siyempre, ang imo nga, ano, pagkatapos kanya karon majog-jog ko, ah.
0: Ha, hindi, kuya.
1: Nga man?
0: Ha?
1: Nga, hindi man.
0: Nakapoy na ko.
1: Ba? Magtumar ka sa turbo, eh.
0: Harabi sa tunga si Nikay.
1: Nikay, pingad.
0: hindi magtulog ka siya lang. Nakapoy na ko akwat kay kada ko. Dugdug na na hindi kay kami na matupad. Oy, tasiga yun na ta. Tawag na ka mo ah. Kung sa diin pa ni Karol makadto amon nga nistorya daw amat-amat yun ako nga ginabisto. Dahil lang, check na na ito ng mga...
1: Amo na yan, makalaw-glaw kami sa ang amo sini. Kay ti comedy, ganyan. Show.
0: Mayong gabi kay Carmine Sonier Labor. Nagalantaw sa live mo diri sa... Ah, hindi. Galantaw sa live mo. Kag nag-greet ko lang family Sonier. Kag Labor or Labor family. Kag Ayan Fernandez mayong gabi. Wala ka na to gali, Troy.
1: Wala na.
0: Wala na. Kadugay na. Ayan, ah. Tabi ko ato kapato. Ginahulat ka permi mong... Tidiri ka na subong pamati kay Ari na ko din. Kag si Bonbon Acosta watching live XFM Bacolod from Baguio City.
1: Oh, sukit na na.
0: Ah, sukit na ni. Helen Canero, good evening. Troy and Dolphy, mayong gabi. Sweet Dalen, hi. Bow! Ari gali, may isugit ko sa imo.
1: Ano?
0: Wala mong pa na makita si Nanay Rose?
1: Wala pa.
0: Wala ka gwapa bala sa iya.
1: Message. Ang taga-antike?
0: Oo, si Nanay Rose.
1: Tuod.
0: Padalaan niya ko picture. May tabon galing yan na wong.
1: Abi ko na ikon. Picture ni...
0: Hindi, seryoso. Nagpadala sa picture. Kita ko na si, ano, si Nanay Rose. Kaga, hi, nakambal. Gid man ako nga, pwede kit ka mga duha. Di, mapuli ka na sa antike.
1: Ha? Padali ko nanay sa ano, as in, dinagaan mo, ha?
0: Wala pa gani ka daog. Dali lang gid na kay...
1: Kasi nga si Mana, madaog ka na gid na.
0: Sino? Nanay Rose? Oo,
1: eh.
0: Oo. Paano mo nasabi? Ikaw makuot?
1: Basta lang, ha?
0: Sabi ko ikaw makuot.
1: Makuot sang?
0: Sang ano, eh? Sang interest?
1: Oo, sabi ko lang isang gamhana niya nga.
0: Dali lang gid. Kaya nag-message sa disakon. Karoon na lang mag, ano... mag off the air kay naghambal to siya nga Troy si nanay mo ni Rose then may picture naka-attach.
1: Wow.
0: Pero wala ko lang maklaruhan kung tigulang naging man ato o kung ano marauton.
1: Basi kung si Rabia Mateo lang iya picture.
0: Basi. Oh, pero karon ipakita ko sa iyo mo kay nagpadala siya. Tawag na ka mo guys 0915 8311 431. 0915 8311 431.
1: Kag sa 0912 007 6793.
0: Ang imo da live wala may nagalantaw sa imo da subong.
1: Miara eh.
0: Kaya wala mo ginagreet tao.
1: Gambal pa man ka.
0: Masige, greet na.
1: Hello and good evening sa kay
0: Di Magontata.
1: Oo, kay G Alakapa.
0: Parinti mo manay mo ginagreet.
1: Nang sa Antique ni Silaya, si Jing Pardilio, and of course, hello and good evening sa kay Ma'am Inday Dimihilio and kay Ma'am Churita. Good evening.
0: Nakakilala na sila sa imo ba si Indi?
1: Oo, eh.
0: Hambal mo, wala ka na pa rin tisubong.
1: Ha?
0: Hambal mo itong
1: sa other side na yan.
0: Oo, sa other side. May ara pa kali other side.
1: Oh, the other side.
0: Oh. Sa bagay, no? Kaysa subong bala, bisa magpinamilya ka mo, wala... Hindi man tanan-tanan, no? Kalabanan man. May mga problema gid sa tagsaka pamilya. Ilabi na gid kung mga pangasawa na, may nagatapik na nga...
1: Nga iban.
0: So, may ara kung kaisa nagainaway sa partihanay, sa manggad. May nagainaway tungod kay nahisa sa imong nalabot.
1: Yan.
0: May nagainaway tungod kay kulang ang hatag. Kadamo sa mga sirkumstansya kung ang pinamilya sa subong panahon nagaiya-iya na. Siguro wala na na sila nagapanimba.
1: Ambot lang ay han.
0: Ikaw ay han, ang pamangkot nagapanimba ka bala.
1: Oo eh.
0: Sige be, testingan ta. Sakon sala.
1: Hindi ko yung
0: Lamat ka, may color na sa tayo number one.
1: Kabalong ko yung tandang
0: mayong gabi.
1: Hello? Color?
0: Ay, dahil lang nautod. O, dahil liwat. Sige, be. Kay nautod ang color. Panulay tuguro kay nautod ma.
1: Tegin, bugtok mo lang ang orasyon kay...
0: Tod man, importante man sige po na magpamanandong. Mag-give time, gid ikaw, biskan, kaisa ka beses, kung sino man Ginoo mo, kung ano man pagkilala mo sa Ginoo, importante may mga ano, may mga pagtulunan man nga ikaw mabatian, matag Sabado abi, matag Domingo, basta kung sano ka lang free time, at least may kasanagan man balang imo nga ano, imo nga soul.
1: Correct.
0: Spell soul.
1: S-O-L. Sino nga soul? Si Maria Sol.
0: Tignan si Magsamata. S-O-L. Di ba tuod na? May mga ano, may mga tawa ni gani. May, at least may gagihaman bala si mo. Kahit kita nga tao, hindi man kita ya perfecto.
1: Correct. Ni ano pa na ang rehelyon mo?
0: Ano-ano liwat?
1: Rehelyon.
0: Rehelyon?
1: Ni ano man gali?
0: Rebellion.
1: Isa na na yapon ka Ginoo ang aton nga ginatuuhan.
0: Oo. Oh. Depende sa iyo pagtuo kung sino ginagilala mo Ginoo. Most importantly is ang respeto sa tagsa-tagsa. Kag siyempre, amo na nga, amo na ginambal, hindi ka mo magkalipat, nga magpanimba man ka mo, kag magtuon sa mga maayo nga pinamatasan, para sa dalalayon, hindi ka mo malatnan sa mga malaway nga buluhaton.
1: Yes, Pastor.
0: Hey, para ano bala dol, may kasanag bala sa imong ikaw dol po, ginambalan ta kinanglan mo na ginisubong.
1: Nga,
0: ila binagid nga ara ka na sa edad nga 60.
1: Te,
0: at least may ara ikaw sing alagyan kung madulom na ang imo pananawan. Matultulan mo na ang imo nga kaptan kung sa din ka maagi. Kag masundan mo ang sanag.
1: Amo na kasi nga kasanag sa likod sang galon.
0: Pero sige lang, kaysa imo nga pagpangabudlay, ang imo house and lot, ako ni check buwas kung bakante na.
1: Ay, salamat.
0: Kaya ang imo position sa buong caretaker.
1: Sabi ko, ano yung position ko? 69?
0: Kaya sa sining ugada, gid, dilita gini mo balaan, gid. Kung kabalo ka magluto, kami ya, kabalo kami ya magtanom. Basi kung magluto, hindi ka naman kabalo.
1: Araw-araw.
0: Basi kung imo luto, laban naman sa lumay. Kaya imo lumay yun, si Angelo.
1: Wow! Perfect!
0: Ang gusto ko lutoon, permi, ang talong kag okra.
1: Ano klase luto?
0: Either sugba o kung... adobo,
1: tortahon,
0: torta na manang namit sa talong. Ang okra naman sampaw lang sa rice cooker, okay na na.
1: Correct, iya. Yeah.
0: Tapos may ara kasi na makakangkahang.
1: Correct.
0: Asa mapahamak imusungad sa kakahang.
1: Hindi man sa musin na.
0: Tuod man, may ara man time ka isa kung imubutangan sing siling a demonyo.
1: Te,
0: hindi masamad sungad mo.
1: Wala ganyan samad nga naga um lang ko.
0: Silain man na hindi man iya kahang. Kahang na ako. Kedo lang to man na.
1: Medyo.
0: Line number 2, good evening.
2: Hello.
0: Hi, good evening. Gabi. Welcome sa phone pal. Pangalan?
2: Jeffrey.
0: Taga diin?
2: Taga Binalbagan.
0: Oy, hi Jeffrey. Kamusta ang mga taga Binalbagan?
2: Okay lang to.
0: Pila na edad mo?
2: 32.
0: 42. Uy. Balubuhi, balupatay?
2: Balubuhi.
0: Balubuhi. Pila bilog kabataan?
2: Isa.
0: Ano tayo at balubuhi, balubungi? Buhi, okay. Isa bilog bata. Di naman ang bata, ara sa imo kung ato sa iya.
2: Ato sa nanay.
0: Ato sa nanay. Pero hindi to imo bata.
2: Ato
0: hindi. Oo, bata sa imo asawa, hindi imo.
1: Sigurado ka nga imo to?
0: No man. Nga naka-join sa phone pal, nahidlaw na. Nahidlaw na magpa-pisuit ko no dol.
1: Ate, ano?
0: May water gun kami de, basi gusto mo.
1: Gani.
0: Pila ka nakatuig single? Liwat?
2: Lima na?
0: Ba? Te, hindi mo pagpadayunan na sa 10 years?
2: Lima na ka-tuig.
0: Lima na ka-tuig. Basi masako ikaw sa imong trabaho. Mm-hmm. Ano work mo?
2: Ya, kerja papa.
0: Ate, nalipat ka namang ngita sing uyab. Gaya base kung madugangan pas mo mo kung makanubya kapag yun.
1: Dapat.
2: Manob na, may mo doon pas kay Yapon pa.
0: Ti basi sugit ka man lang una-una kagong ara na hindi ka makabalo mo diskarte. Palaryos man ka mga lalaki ng mga color na mundi.
2: Para, pero na, diskarte pa, pero kung wala, laglag ng dyan na kami.
0: Tisingan ta, Dolph. Nga? Ikaw babae, di, kunyari sige, ikaw diskartehan niya. O, ikaw kuno diskarte kay Dolphy, kunyari si Dolphy mong babae, maano ta, matisting ta, kung kabalugid man ikaw magdiskarte.
1: O, sige na.
0: Maano ka, ma-join ka?
2: Na, bato ka ganda.
0: O, tisting, sige, tisting ha, si Dolphy ang babae. Okay, ready? Lights, camera, action.
2: Hello, Miss Ya.
3: O, ano ta, ni?
2: Sino ba yung ngalan mo, Miss Ya, ma'am?
3: Si Bridget.
2: Sa ngalan mo, Miss Ya, sa ngalan mo ko lang daan niya, hulog ka ng langit.
3: Ho, eh, Bridget kung English, kung Ilonggo, Brigitte.
2: Sa kanamit ng ngalan mo, Miss Ya, ba?
3: Oo, imuyaw.
0: Ha?
2: Jeffrey.
3: Ah, Jeffrey. Baka namin magal si Imo nga ngalan, no? Ti, no. Ano tani ang malagat ko si Imo, Jeffrey?
0: Nami siya ngalan, pero kalaw ay siyang nagadala sa ngalan.
3: Bati ko, nahidlaw-hidlaw ka nagid. Ti, ano pa kinamulat mo? Wala di tao, subong sa papagdamon mo.
2: Tama, no?
3: Ati! Ha? Masarangan mo pa? Gapi sweet pa na?
2: Ay, gapi sweet pa na dali.
3: O ti, ano pa ginaulat mo? Masulod na ta, ah! Lakat ta! O, lakati, lakati, lakati. Na, oo, ah.
0: Ha, ka-alpombre kay ano? Alpombre si Bridget. Ah, padasigun?
3: Padugayan mo pa na nga. Gusto yun na nga daan mapapi sweet. Ti, sige na.
2: Oo, oh, pisigin na ka ng lesbian ko.
3: Oo, ah.
0: Basi eh, dapaw na tanan magwa.
3: Ano pa ginaulat? Mukuba niya ka. Ara na, naluslos mo na.
0: Ay, wala na paltak.
3: Piste! Ano na? Do, wala man nagakalo. Nagakalo na? Ano?
0: Wala daw, hindi ka sampot. Ah. Alang-alang, hindi pwede. Ay, hindi pwede pa istoryawan. Daw wala ka bato, Mayo. No?
3: Te, mapapisweet ka pa, hindi.
0: Hindi na, ma-plug na lang sa number. Oh, ah. Pigaw, pigaw performance. Oh. Ma-plug lang number, sir.
3: Number mo?
0: Oh, hindi ka kapasar. Ah. Disqualified.
2: 09-055-11.
0: Oh, sige.
2: 055-11-85.
1: Oh, sige. Salamat.
0: Bye. Ang oras, 3 minutes after 10. Mabalik pang phone palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Wala ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: 21 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Balda po sa Japon. Padayan kita sa phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Ikaw si Katropang Dorothy lang ka.
0: Gwapo na, loy-loy pa.
2: Bigala na, tamsi pa.
0: Damadunlan ka pa. Brani. Ang phone pal, ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa.
0: Ano dahil?
2: Dulang
0: ka. Kita yan, naging may ara na muna. Kalipat, liwat ba?
2: O liwat na lang. Subo-subo may amo na na.
0: Isa na nakatuig in obra. Subong ka palang nakatalupangod.
2: Kaginadulong man sa aton sang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Ang Yes Health products na mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kaya sa inyong mga suking abutika malapit sa inyong lugar. Line number 2, good evening!
2: Hello?
3: Good evening.
0: Hi. Pangalan? Pangalan?
3: Hi, kumusta?
0: Pangalan, anay. Hindi na yung mga musta. Wala pa kami na kumusta. Pangalan?
3: Si John.
0: Tagadiin.
3: Tagasagay, pero aras mo sa Bacolod.
0: Ah, tagasagay, pero hindi ka sa Bacolod gani?
3: Ay, sa Mansilingan.
0: Mansilingan. Nagano ka na sa Mansilingan?
3: Kapto lang sa akong ano.
0: Habi ko ng lingling sa silingan.
3: Ay.
0: Di kaya sasagay ka puli?
3: Sana lang sa Paraiso.
0: Sa Paraiso. Pila na edad mo?
3: 27, Troy.
0: Oh, gusto mo pa mag-28?
3: Panagutan sa ginawa, Troy.
0: Sano birthday mo?
3: John, Troy.
0: Isa sininga, John?
3: Oo.
2: Oh. Isang bulan?
0: Ngamuyo ka, ha? John, ano gani na?
3: 21.
0: John?
3: 21.
0: 21. Pray ka, pray. Nga, ano, may pang birthday ka sa John 21.
3: Sani, eh.
0: Or... pwede man mga muyo ka nga makanubya ka subong gab
2: na.
0: Para sa birthday mo, happy ka.
2: Para effective.
0: Yes, so. Te, saan ako mapuli sa sagay sa Paraiso?
3: Masi mga dyan pa siguro ko eh.
0: Adira ka na lang sa Bacolod ah. Nga mapuli ka pa man di man. May pulian ka pa de?
3: Kaya lawa ay nagasagay
0: ko. Oo, lawa ay sagay no? Lauay ang sagay kung wala ka kwarta.
2: Amugin.
0: Pero kung may ano ka, may obra ka dere, at the same time maka igo-igo man lang sa kada 15:30, I love sagay. Why not? Di ba, dog?
2: Oh, correct.
3: Ano? Pero balik kita sa tong dito ang bulahan.
0: Ay, hindi na. Dira ka na lang. Ah,
2: Bago ka na nagambal ng laway ang sagay.
0: Hindi ka man dinamon kinangla na. Anong work mo gani?
3: Before, Troy,
0: Before ano?
3: Guardia.
0: Ah, guardia.
2: Guardia. Sa diin ka guardia?
3: Sa ira.
0: Sa?
2: Sa diin?
3: Ay, nagsang
0: Ah, sa Bacolod naging sa iya ka na work. Pero taga sa guy siya. Wala ka subong nagapang-apply?
3: Mukhang apply
0: Ang hindi na kami kaintindi sa ginahambal mo ah.
2: Oo.
0: Daba matyagan mo, ang imo ginatawagan daw, ang tupad mo lang balay nga si Irita.
3: Ay, yung pang-apply sa mga tro, wala pa katawag.
0: Ah, wala pa katawag. Gwardya man dyan po na-applyan mo?
3: Ang family driver, Troy.
0: Ah, family. Abi ko gani kung gwardya, tapos subong family driver ka na naman.
3: Driver naman, Troy, kapag din dog.
0: Pero sa imo nga pagkagwardya, may license ka pa da?
3: Niya naman, Troy.
0: Gahayar ta bala gwardiya, Dolp, no?
2: Tani eh.
0: Oo. Hindi pa na-expire?
3: Inurin niyo pa, Troy?
0: Ha?
3: Inurin niyo pa?
0: Pero expire na gitman niya gali.
3: Expire na, Troy.
0: Hati, hindi ka nalang mag-apply kay kinanglanamon ang mayara license.
2: Oo.
0: Tingala ko nga mga family driver ka kay wala ka na gali license.
2: Dali, tingala-renew muna kay para bisan paano may sudlan ka man gyapon nga ubra.
0: Amo man? Te?
3: Gani, hindi na lang alam sa wadjit yung lizard kay may ginagustuhan.
0: Tapos subo, mangita ka pa nubya. Ano inyo pamahaw kung mag-date ka mo?
2: Ano?
3: Ako na lang. So, may makita man ko, samtangan na may kwarto ka, kapangita ba na ibra.
0: Hindi ka magtambay sa downtown, ha?
3: Ay, hindi ko da, pero kay balita ka da.
0: Oo, kay base bala, makita ka lang namo ni Dolphy, kapanitsit ka, sir. Pamasay ka, sir. Yan, yan. Si Dolphy pang dani mo yung basta may ambal yung masay, pamasahin na sa dahil mm-hmm. wala siya bali ya. Kaya ay pamasay, iya ano?
3: Bali.
2: Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Wow, ang katigda pa si mo magambal.
0: Wala ka din may ginbilin sa sagay sa paraiso, base may biniyaan ka din mo nagpapakulod ka?
3: Oh, wala mo kung yung ginbilin da.
0: Wala ka sa sige, may ginabang ano? Kung wala ka may ginabiyaan, ano gitbi ko nung tutuod mo nga pangalan pati apelido ah. Sige ah.
3: Amo na wala pangalan ko?
2: Te, nga hindi ka manugid.
0: Amo man?
3: Hindi ah, amo na wala pangalan ko, si Jan Day.
0: Si Jan, tapos apelido?
3: Responte.
0: Ha?
3: Responte.
0: Responte. Dari ka na lang sa amon obra.
2: Te, ano say mo?
0: May interview.
3: May
0: interview na ta subong.
3: Ayay.
0: Oh, amo no na nga pamangkot. Why do we hire you? Okay, hindi ka pasa.
2: Una, una, una pa lang gani. A question hindi ka lang. Paano ka lang ka ni i-hire?
0: Oh, inilonggo nga i-hire ka namon.
3: Kay?
0: Ikaw niya masabat, ikaw ka pang itaw, bra!
2: Oh.
0: Ma, makutuno ka kami kay, tapos question mark. Sabat ka na dapat na yun.
3: Adlo ko na kay Dolphy, Toya, ito ko kay Dolphy.
0: Ah,
3: diba si... Hindi. Ang akon kranty, Toya, sige koot.
0: Ang akon niya nga pamangkot, amo maningin na pamangkot sa ginapang-applyan mo. Nga, i-hire ka namon. Kay?
3: Tungod. Ay, amo na, kita mo watch.
0: Ano kuno, liwat be kay?
3: Ito yung itong kita mo watch.
0: Ah, sige ah, hulat ka lang sa tawag namon, sir, ha?
2: Ano man yung labot ko, eh, ako mag ano? In kaso nga, i-hire ka?
0: Why?
2: Why, eh, kung man niya kay mamantay ka man lang da.
0: Ah, hulat ka lang sa tawag, sir, ha? Okay, balda ka na, balda pusa ka na. Oh, ano na pakita mo sa isang babae?
3: Simple naman po. Bisan na naman na. Mr. Tantini, may pamatas sa Andrea.
0: Te, may pang Mountain Joe ka ni sa iya kung mag-date ka mo?
3: Ano na sa ito? May kwarta man. Okay.
2: Bisan ay scramble na lang.
3: Hindi man tapoy din mag, di man tapoy din maghambang niya magdamot ako. O, i-ara lang.
0: Importante gidya nga siguraduhay gidya kay ginapamatian ka naan sa mga babae. Te, sa pamang sa pamangkot.
3: Siguraduhay na nai kung trabahan ng siguraduhay.
2: Amo na gani.
0: Siguraduhay gani. Ore pa sab taliwat. Why do we hire you? Kita mo lang ka. Ngita pa ni Uyab.
2: Ano?
3: Kamansin ang rodilan ka.
0: Ang pa ni Mangita Uyab.
2: Tapos masiling ka pa nga ko, tonta ka.
0: Balda, balda ni.
2: Ano gudya eh?
0: Oh, plug na number mo na. Bahala ka na.
3: Isi pangita ko sa friend. Aray lang ako sa ito number. 0992 15 0992-0992-1534-0072.
0: Why do we hire you again?
2: Tulog ta.
0: Pa-music ta. Ngita nubya lang ka.
2: Amagadya. Mangita ubra ha.
0: Kabalo magsabat. Hindi ito sa pag-taxi ha. Kay kaluluoy lagi ka mo. Tilawan niya lagi ito. 32 minutes after 10. Padayon ng Kalipayan until 12 midnight. Upon Diyos si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang phone pal sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting. Woo!

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, kag-vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natunan. Pampagkana sang uto, kag-pampa-improve sa atong immunity. May santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta, super healthy pa.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: birthday ka naman, vlog. May caller to sa line number one. Good evening.
1: Hello?
2: Hello?
3: Hello? Johnny?
1: Hello?
3: No.
1: Mano ka?
3: Tapulay.
0: Hello? May gabi.
2: May gabi, Troy.
0: Pangalan?
2: Si Ricky Maniway.
0: Oh, wala pa kayo isa ka bulan. Intra ka naman ni Watt. Ano, may nabaligya ka na ang kanding?
2: Okay, tara siya. Ligid, Troy. Gabi man to mo.
0: Gabi kundi, kilala to sa dahil nga naka-intra na siya.
2: Ito nga, Troy, itong Lunes.
0: Oo. Ano, man, join ka naman ni Watt. Wala ka naman may nakita ang Uya Brex.
2: Sige, ito yung amal mo. Tawag ko to Martes. Kasi huwag mo ko nang nag-plug number ka itong Lunes.
0: Kaya ay, oo.
2: Gabi naman.
0: Oo, wala siya galing ka-plug number, Dultud. Pa-anong tanin siya? Pa-intrahon tanin siya ni Watt. Sige, eh para mabuhinan man ang iya nga mga sinuptan nga sa kasapatan.
4: Ano ko ang mabuhinan niya sa la?
0: Mabuhinan ang sinuptan niya kasapatan sa iya nga biga-biga.
4: Nan.
0: Eh, ready naman na dagur. Ready naman na dagurong imong mga kasapatan.
2: Okay rin, hindi.
0: Ha?
2: Bata naman kanding ko bago mo.
0: Ang mga pilabilog bata niya.
2: Bali, apat naman tubong bago naman.
0: Bawo, grabe man. Kabakas man sang imo kanding. Oo. Daw usually ang kanding mamata daw tagduwa man lang. Apat gini imo?
2: Ti duwa to eh. Duwa ka ina, duwa ka babay.
0: Abi ko gani. Abi ko gani kung ang duwa imo.
4: Madasik magbusong kay basik ko ni kauga kasta.
0: Pero mapisa ni bala si Rex, no?
4: Oh,
0: damo sa hinuptan ng mga yes. Kasapatan. Abi mo subong, tagpila gani baligyan na isang kanding subong Rex?
2: Ang mga makamukon makaisa ka tuig, Troy, depende man sa kadakoon. May 6'5 man, may 5'5 man.
0: Depende man kung lalaki o kung babae.
2: Mm-hmm. Kung lalaki, mga 4'5. O kung sa mga lalaki, mga 7'5.
0: Malmahal na, oh, diba? Daw sa una to, tag 700 malang na.
2: Gani, nakabakal ko una-una ko nga so good, Troy. Nakabakal ko 2'5, pero gabusong na.
0: Oh. Wala pa bali kung sino tong tatay sa to.
4: Tanigin pa DNA mo.
0: Tapos bala, madepende man na kung ang bangs niya taas o kung wala bangs, amo na.
2: Mm-hmm. O, oh, kaya yung kung babaya, mugot niya bangs pa kung lalaki, lagba, kini.
0: Ah, pero depende. Depende sa bangs. Mahal na kung taas ang bangs o kung lipot ang bangs.
2: Kung taas ang bangsi, kung taas bangsi, dako mo na sa mong pay kung liputi, simple gamay na sa.
0: Ang ambot sa kanding nga may bangsi, ah.
2: Ambot ay ubalo.
4: Ambugid siya.
0: Oh. Sige, ah. Ready ka naman, guru. Dahil lang, check ko ba si babae sa pekalinya. Good evening, line number 2.
1: Hello?
0: Ay, lalaki. Karoon ka na lang kay unahon. Nanay namon si Rex, eh, siya nakauna.
2: Troy.
0: Yes?
2: Doon nakatawag maligad, Troy, si Mary Ann, Troy, isang ligad na April Lunes na to.
0: Wala
2: ko na. Lang basis daw.
0: Wala ko na dumduman kay Damo. Damo niya, nagpinanawag na meringan na namon.
4: Sino nga Mary Ann man?
0: Ang atong taga Manila,
2: Mary Ann, oh, okay. Nga, Mary Ann, si Mary Ann, bla, Dulpe, nga nakaubra sa may Manila, bala.
0: Oo, nandumduman ko na. Nalipat na kami galing, wala na naman ma-recall sa kadamuon nga Mary Ann nga tinawag di. Tapos, ang asawa ko, May Ann pang pangalan.
2: Hindi ko
0: madumduman na. Nga aman, type mo si Mary Ann?
2: Type ko tanay sa Troy, kaya ito pareho gidang estilo na mong pangita na mga luwa mo, buot lang na mga hindi malugin to.
0: Hindi ka kay Nanay Rose Ann?
1: Oo.
2: Hindi, hindi ko Troy, malam.
0: Pero manamit pa ito nga malam.
2: O hindi ko Troy, namit ka, ako mga may bata.
0: Uy, si Mary Ann bala, guwapa to. Chubby, oh. Nga puti, dolt, no?
1: Oo.
0: Kinapakita ko ito sa Facebook, di ba?
2: Troy, ano ka nagamit? Nagamit mo, Troy, yung Troy 2.0 mo, Subong?
0: Oo, amo nang ka-live, Subong, nga man.
2: May ginasin mo yung picture, Troy, mo?
0: Dali lang. Ano na, uba-uba na, hindi.
2: Naka-jersey, Troy, nga birthday ko na sa Subong na 2026.
0: Tani, wala ka na nagambal na nag-send ka picture, kay kulito naman ko ni Karin Dulpo. Tandaan niya naman ka na.
2: Niwang, Troy, buyunan lang ka rin, ah.
0: Ikaw maniwang tapos buyunan?
4: O paano?
2: Lain to sang liga, Troy, nga niwang. Gitong una ko kasi niwang, pero subong nagdako. Subong,
0: dali lang, Gid. Nga nagniwang kagali isang una, ha? Na ano ka?
2: sa tamahan ko troy sa ubrab lang kita no pasar kaon ko bla troy
0: para ah, ko pas mo pas mo tani na ngayo ka advice kay Dolpo kay kapila na ni siya na pas mo Dolp no Dolp no kapila ko kay makagi pas mo Dolp
5: ambot lang ah
0: no, pero kagi ka pas mo di ba
5: kagi ni bu ang pas mo
0: dapat ang ubra mabalikan mo lang na ang kinanglan nga kung tigkaon makaon gid
4: kaya
0: mabudlay nga sagad ko
2: oo garing try ko na ko ubra mo ubra try ko kun gamay na lang wala ko nang kinapadugayan gusto ko matapos
5: at tapos mo na lang dayon
0: at iya mo na nagbalik sa lawas mo
4: pero dapat siya makaon kagid na iya
0: oo pag batsyag mo nga subong daan pila na ganang edad mo 20 plus ka pa lang
2: bago na ko nag 33 isang
0: okay. Are isa-isay na mo ni Dolpis si imo kung mag-edad ka na 30 ang mabatsyagan mo kung ga-edad ka 30 daw may naipit nga ugat kung kaisa magbangon ka gulpi nagulpilingin ulo mo may madagdag ani nga bulpin abi pagduko mo
5: makibot ka na lang dayon
0: daw naglingin gulpi mo ulo tapos sa kulbaan ka dayon maminsar ka mapatay na ko ni ha amo nang imo batsyagan kung aras sa mga 30s ilabi na kiti ti paano na bigaron kung makulangan kapag isang pagkaon ano ganing guaan niya daw kung kulangan pagkaon.
5: Siyempre ko, old sir siya eh.
0: Ang ginambal mo kay Inagani, ano nagyan mo?
5: Ha?
0: Ano nagyan mo? Pas mo kag?
5: Kag nagbuang.
0: Nan, amo ginang... Eh? Hindi ka magpagutom. Bisan patay gutom ka, hindi ka rin magpagutom.
2: Ay, ang isa po yung tira-troy kung matamahan ko, black up, ay kaya ginapalay ko, ugaring mong gabi pagin mo.
4: Na, pas mo ka eh.
0: Pero mga doktor...
2: Pero marilig ko dan.
0: Hindi ka magpati sa pas mo, kaya kung sa doktor na iya, ang doktor ulaga pati pas mo.
5: Correct.
0: Ang imuugat na supnan ng sa mga kolesterol, kag kung ano mandera. Pero, kay ti, ang imo na ginapanghambal, amo na iya ang mga ginapatihan sa mga katigulangan. Ang pinaka-importante, dira, hindi makuya doktor, no, based akong ng experience, kung gutumon ka, makaon kagid. Lantawan abalang imo nga kanding kung gutumon ganong kanding kung gutumon na
4: gamihi
0: na
2: gamihi
0: wala labot si Dolpi kaagi ni Buang kaagi mo sa kanding correct
4: ah oh, correct ah
0: wala labot sa kanding ano po inagyan mo nga sapat
4: ha na karbawi
0: pati ka na hindi ka man pagutom so kinang naman naging mayara naging maubay sa imo pagpangabuhi kinang naman naging si Uyab para may maluto si Adolf.
4: Oo, ah.
0: No, tapos,
4: dason, ano dason, bala?
0: Ano, Python
4: na. Nang, ti, siyempre, ang sali mo kagina, mga kaugatan mo daw na, ano na.
0: Oo.
4: Diba? Mayon, tani ko ng mayor mo, wala na piktuhan.
0: Ambot, ah. Ti, nagatig-a pa man ang mayor nga ugat.
2: Depende, Troy. Kisa, kakakapoy.
4: Ti, ano gusto mo? Hiloton ta ka?
0: Ang akon gani? No, wala pa man ko sing ano dot no ngarang wala na balaga tig adult
4: nang
0: ano tawag sina gani
4: erectile dysfunction
0: wala man ko sina tuod no pero kung wala ko kwarta hindi gid siya magtiga gid adult
4: tuod ya? Bala no? Galuya ka gid ako
0: ila mi lagi ko makita mo ang imo nga ano imo bank account nga nagasunod-sunod ng imo nga balaydan sa imo nga personal loan kag sa imo nga auto loan.
4: Dasan pati interest ang imo nga ano wala na.
0: Ibis magwa pang ulo-ulo, Dolp, galubong na lang panit, Dolp mo. Ay,
4: ka. Go block manggali.
0: Uy, kapabala, Dolp.
4: Hindi na naikap, magganya ka ron.
0: Tati ka na. Rex, pwede ka nakaplug sa number mo. Go ahead.
2: Tanay to, kung pumati si Marian, tanay makuha na number ko, Troy ba?
0: Oh, we'll see.
4: Kabay
0: pa, pumati ka man, guro.
2: Ganyan, kamay lang, kahit doon, compatible yung mindo ato.
0: Oh, sige. Panawagi da sa?
2: Marian, tanay, makuha mo number ko, tanay. Basta hindi ka nagtawag kay Troy. Ako, kung makuha mo number ko, hindi naman kung magtawag kay Troy mo. Ay, compatible man kita. Hindi napangita niya, seryoso, gloria.
4: Correct.
2: Ako, isa ko dyan.
4: Kabay pa kang magdayunay ka mga duwa.
0: Oh, kabay pa nga hindi sa mag-contact sa imo.
2: Ari yung number ko
4: i-plug na
2: 0930 16 70 202. Luwat 0930 16 70 202.
0: Isa pa tatlo ha para makuha ginila.
2: 0930-1670-202.
0: In regards mo kabida sa mga tagahan ni Y-Rex, salamat. May hanggap
2: kayo. Sige, Troy.
5: Basta mag-text sa si mo, si Mike, ha?
0: Oo. Hindi good pag-i-entertain.
5: Ha?
2: Hindi. Ikaw na?
5: Kilala mo si Mike, ha?
0: Mike Talk.
5: Mike Tol.
0: Salamat. May hanggap kayo. Bye-bye. Oh, eh, dahil lang hindi. Greet ko, Anay, ang operators, ang sound system. Janet Audio Classic, wow. Mini Lights and Sound System. Dala sa barangay kami ngawan Kabankalan. Mayong gabi gid halin kay Jesmar Flores Valdez.
5: Wow, salamat gid.
0: Oras 4 minutes after 11 o'clock. Padayon ka mo sa pagpamati sa programa nga Phone Pal. Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
5: Kaginadulong man sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap, kung gusto nyo kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Ang tanan nga Yesol products sa ramabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Nagapamati ka mo sa Phone Pal. Dirigid lamang sa inyo paborito nga istasyon, Sean. Ini ang XFM ka tropa mo.
5: Exciting. Thank you.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, tiridyo at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.

0: O lagi ko nagsalak sa ginambal ko pag intro. Damdaman mo ang ginambal ko pag intro sinilang.
1: Nga man.
0: Anong nadula sa iyo mo sa buong gabi?
1: Ang nadula sa akon?
0: Wala na, nag-alinganga naman sa... Anong nadula sa iyo mo sa buong gabi? Kagang ginambal ko kaina sang pag-intro. Wala lagi ko nagsala nga ang tinidor na dula sa imo agtang. Di mo nagimutang ang tinidor, ginobra mo, ginobra mo pang kalot sa likod.
1: Oh yala. Dagdagor.
0: Wala na. Drugi sa sumong mo, tanong naman ng iya nga. Basta mo naglas 12 na gani. Hindi mo na siya maintindihan. Duga tigbaliw. Nga daw ka pabili na iyawak. Ang mga taga dumalag kapis, bala na hamuot ko na sa aton kadlaw nga doon.
2: Nga man.
0: Ang bagay na mapatay ko na sila ka pinamati sa aton ka kumakabati sa aton kadlaw. Gutoy-utoy man sila kadlaw. Yung mga buang-buang kamuin nyo, no? Anong may ara sa aton man? Amo na kita sina ka charismatic.
1: Wow, charismatic kid ya.
0: O kon asthmatic.
1: O kon robotic.
0: Laigi man abi magpakadlaw ka sa tao, ilabi na gid ko nga natural lang bala.
1: Gani.
0: Kag kung ano lang yan nagagwa kag mapinsaran mo si muutok, siguro duna na ni sa aton nga mo ni aton talent.
1: Base.
0: No, di ba?
1: Sa totoo, na mula kabudlay, mapakadlaw sa tao.
0: Correct. Oh, mabudlay, mapakadlaw. Labi na kayo, nga duha lang taong kaisa. Wala ka sa mood mo. Ako, wala man sa mood ko. Pagkatapos, pag on-air na gani, makinadlawanay, malanta Japon. Budlay isustain.
1: Kasawa ka lang sa pagkaalinganga. Amo na, kami chemistry, tayo nga duwa.
0: Pag chemistry!
1: Ano gusto mo, physics?
0: Nakakuagi mga chemistry pag third year.
1: Oo, ah.
0: Oh, nakapasar ka.
1: Well, kabit-kabit.
0: Pero ako natingala ko na bala na napasaran ko na ang chemistry kagang ano.
1: Ay, natamad ko
0: yung mga... Ang physics.
1: Natamad ko yung mga...
0: Table of contents.
1: Ano pa lang sini? Mag-memorize ang kwan sa mga formula nga ina.
0: Ang budlay, no?
1: Oo.
0: Pero kapanoon lang ko, tuon na, kapanonood lang ko sa akong tupad. Tapos kung during that time, di ba may assignment oo nga take home, ang mga tinumpo kami na sa bench, kag sundon lang kung anong answers ang imo nga classmate.
1: Ako niya, mas napusan ko sa physics.
0: Mm.
1: Oo.
0: Ano be, what is physics?
1: Siyempre, gabisek ka! That's physics!
0: Tood lang, seryoso ba? Ano ito ganun yung physics? Ano ko biliwat ba?
1: Ang physics ng mga may... Amuna be, may mga time, buoyancy, mga muna be.
0: Oh, tood.
1: Ang speed be. Pasang bala kung ano... pila ka kilometro ang...
0: Ay, oo, computation sa mga centimeter, oo, mga cubic meter, oo. Mga muna. Okay, okay na ko, daya.
1: Gani, oo. Pero inang...
0: Pero galing ka pa noon, nangyay ko kayo, wala na ako ga-effort pa sa math.
1: sa chemistry, hindi man ko masaling maulihigid ko. Galing kito, amun na nabala na, tamad lang kuya mag... Pasabla ng what is the...
0: Square root.
1: Formula ano na basta formula sang amo na bisang iron mga mamo na ti masayin kabi iron Fe mamo na tapos nang
0: ano na gay tawag sina gani man nang basta daw table na
1: oo ang nang
0: ang mga calcium mga muna
1: oo ko di mga kuan may mga ngalan na sila nga pasang carbon ng C mga muna
0: oh.
1: Ang tubig H2O mga muna tamad ko na eh mga
0: daw first year pa man na
1: third year na siya mo
0: may first year pa gina mo
1: kaya ang first year general
0: ang first year yan ginapasa ulo na sa imo ya kung anong mga meaning sina sa mga ano ya sa mga calcium mga oxygen hydrogen mga muna sa science
1: amuna gani kay kwanti di anong general science pa na iya ang
0: ay gali oh, hindi na ako gali matingala kaya na accelerate ka man giyagali mo niya wala mo na maagyan ang first year di ba oh na accelerate ka nga nagrekta ka na college
1: supposed to be progen pa doon na ako graduate sa
0: high school.
1: High school.
0: Mm, kay nano ka gani? Nano ka gani?
1: Nagkuha ko PPT. Nagkuha yun man ko to PPT ng
0: may kayo nakapasar ka man, no?
1: Correct. No.
0: Pero sa board, sima sa board exam nakapasar ka.
1: Wala, nakakapasar sa
0: uy, board. Speaking of board exam, no, may nakita ko sa akin nga news feed nga ka 17 siya mag-take anti siya makapasar.
1: Do asa man na asa lima.
0: Anli na ya plug pat kay mo ya anli na ya. May caller sa line number 1, good evening. Ngayong gabi. Ngayong gabi, ano may sa gabi, pre? Sino ni? Ay, hindi klaro yung mutingog. Tuduha, tuduha. Ngalan?
2: Wala pa yung gabi.
0: May gabi. Ngalan?
2: Bods.
0: Si?
2: Bods.
1: Bods?
0: Si Bods?
1: O, pila ang edad?
0: Bods o kung Bods?
2: Bods.
0: Spelling be? Huh? Nagkadlaw ang alina sa'yo.
1: Anong ginakadlaw mo?
0: Ano? Nang spelling sang Bods? B-O-G, amo na?
2: Oh, yeah.
0: Oh, yeah. Taga din ka, Bods?
2: Taga din mo dyan, Troy.
0: Taga din mo dyan. Lan ay dad mo?
2: 26, Troy.
0: 26.
1: Anong kaso mo?
0: Trangkaso, sabat mo, langka. 26 years old. Alimod dyan ka, no?
2: Oo.
0: Oo, kamusta mga taga-alimod dyan?
2: Ah, okay man. Galing yung mundo mainit.
0: Ah, hindi man maglayo-layo sa amon para sa Mandari. 42 galing degrees man. Kayo na doon.
1: Oh, correct.
0: Init init, no? Mm-hmm. Grabe, galingasaw. Galingasaw sa kang dolpi mo. No. Ano-ano mo lang sa kayang tubuan, lap up sa kainiton man.
1: Pero nang dapat pa masyaran ang alimod dyan mag ano.
0: Ano ba ang ano ba ginalagawan na sa alimod dyan be?
1: Ang Agun Hill.
0: Wrong. Ano gani, Bods?
2: Maria Paz.
0: Te.
1: Maria Paz. Maria Kabaluya.
0: Ano ba, amin yung Maria Kapralang?
1: Hindi to nang ano ba mag... Magsimanasan, taga sa ka, amin da sa muna sa Agun Hill.
0: May Agun Hill ako no, Migo, Bods?
2: Niyara.
0: Okay. So, open pa na kung close na?
1: Open na siya, basta magsimanasan.
0: Si Bods ang ako ginapamangkot, hindi ikaw.
1: Si Bods pa niya ginasabat.
0: Oo. Ang alimod dyan, na muna siya ang alagyan, pakadto, mga igbaras, mga muna?
1: Pakadto Leon.
0: Ah, pakadto Leon. Gali. Sige. Ha?
2: Leon.
0: Oh, correct. So, din ang nauna, limod dyan, Leon.
2: Alimod dyan.
0: Oo, oh, kay letter A siya nga daan kung sa alphabet.
1: Hindi, maagi ka na sa alimod dyan until ka makapaliyon.
0: Amo gani, una gani ang alimod dyan, insulit mo lang. So, ano man ang problema mo nga naka-join ka man sa among program ni Dolphy subong agab eh?
2: Banita sa friend ko.
0: Friend lang?
1: Friend lang, ayahan.
0: Wala benefits? Mm-hmm. Kag hindi more than a friend?
1: O kung gapangita ka sa...
0: More than a friend.
1: Wala ka man sa gapangita sa may ga, ano, mapiti-piti, say mo.
2: Dala na ba?
0: Ano? Ah, dala na ko, no?
1: Ati, ano gusto mo piti-pitihon ta ka? Sabat!
2: Wala drama.
0: Nakanubya ka, Bods?
2: Wala pa gani.
1: Pag-agi.
2: Ay, sa una eh.
0: Uy, nakatilaw.
1: Oh, nakatilaw sa...
0: Pila pa to sa una? 100, 150?
2: 100 ang una. Wala ko pa lang.
0: Ah, pero mahal na sa una 100.
1: Oo, dako na na eh. Sa una nga kantidad
0: ang 100. Nag-ano ka lang? Nagtindog ka lang sa 100?
2: Ah, tindog ah.
0: Ba? Dol, nagatindog yun man ko na, Dol?
1: Ha?
0: Nagatindog yun man?
1: Ang bot sa iyan niya?
0: Hindi, based mo experience nga nagatag 100. Nagatindog lang na sila?
1: Depende, eh. Kaysa una, ya, kami gapong kami sa sinihan. Kapangamuyo kami.
0: Nagkakabistog yun na sa diya. sa may Raya sa Roberto, sa may Freedom Grandstand sa Tubang sa
1: Manila. Mayo ano, may sinihama to sa bakulod.
0: Sabi ko sa Iloilo. Ah, sa Iloilo, yan sa ano mo na to, yan sa pagpailo-ilo mo na to.
1: Pagpailo-ilo na, kuya.
0: Sino galing ang tudlo sa'yo mo to nga may ara dagal isang una?
1: Ha? Ang gindiscovery ko lang.
0: Pero Nubya nga, uyab migo, Bolch, wala agad ikaw nakatry?
2: Wala agad.
0: Why agad ka try? So ano gusto mo sa isa ka babae?
2: Ang buot ang ka, hindi, so, hindi, luya lang sa kanya.
0: Wala buho?
2: May buho eh.
0: Oh, ibutang mo gina ang may buho. Para makompleto. Oh. May pilang edad?
2: Mga 21 to 25.
0: Ano ganit ang work mo sa limod dyan, Budge?
2: Masa ista mo na.
0: Wow! Makakita ka hindi?
2: No.
0: Yun lang. Din ka ga-work gali. Din ka ga-work sa limod dyan. Mano kung sa city?
2: Sa city dati ko. Sa mong nag-contact ko sa city, nag-allow service na lang ko kumira.
0: Ah, ga-home service. Oh, oh. Diraan na lang sa limod dyan kagalibot-libot.
2: Diri na lang, anay.
0: Oo. Sino ang nag-guide sa imo para matultulan mo ang balay sang imo e-home service?
2: May driver na ko sa buto.
0: Ano na?
2: May driver
1: na gusto mo pag-service ko. Ah, wow. May nagaan
0: mo si Imo. Sana all may driver ba?
1: Gani man, nagyan mo man nga ikaw ang ginasugat da.
0: Abi ko gani kung nagyan mo man nga ikaw ginamasahe, Budge. sabat! Hindi ko pagadlawe.
1: Gani, ano?
2: Nagyan mo man eh.
0: Oy!
1: Sunod ka?
0: Hindi familiar si imong voice nga ni Dolphy?
2: Do
1: familiar ha. Oh, talaga lang ha. Ano man, pasakay.
0: Tohon bala, tohon bala, Budge. Familiar si mong boy si Dolphy, hindi. Na, sa din kasang una gani? Sa city?
2: Sa
0: Lisano. Daw.
1: Oh. Ati siguro eh.
0: Nag-ako na siya.
1: Ang inyo gani nga ng massage parlor isang muna lapit ta, sa pakanto sa CR?
2: Uy, nakagad ako na ga.
0: Hindi niya na iya ma-ano, hindi niya na ma-picture out.
1: Hindi gani ma-picture out, pero mabalaan niya na. Kasi siyempre, gina-ano mo na sila mo.
0: Gina-train sila nga mo na ding CR. Oh. Pero nabatean mo gimang tuod, Budge, ang ano, ang voice ni Dolphy. Bisa hindi mo siya makitaan.
2: Ay, siyempre, ah.
0: Ano, be? Example, ano yung ginhambal sa imo? Madumduman mo sa, while ka pamasahe siya.
2: Hello, ma.
0: Ano? Lewat.
2: Hindi ko kapamasahe, 1 hour lang.
1: Wala ka kabati sa nga ako nga.
0: Grabe si Dolphy, damo-damo nag-experiences.
1: Asa ang una kay ti?
0: Pati ang mga blind ha, Dolphy. Ikaw, pati mga blind, hindi mo ginaano ha.
1: May araw mo na sa Japon. Amoy na, hindi lang sa inyong kakita.
0: Pero nakahikap yung man, Dolph. Nakahikap yung man.
1: Gwapo na sa bala.
0: Tuod.
1: Hindi ba gwapo ka?
2: Oo.
0: Puti onis ha?
1: Amorinohon.
0: Amorinohon.
1: Na daw bukod lawas.
0: So nakaptan mo gid jagali. Nakaptan mo.
1: Agin pa sipin-sipin ko lang. Diba? Kung ba't siya ganyan bala?
0: Grabe nga termi mo, ano to, sipin-sipin?
1: Oo.
0: Ano-ano nang sipin-sipin gani? Ginapa
1: sa... Kung sa mga, ano, pa, kung sa mga social, pabla nga, ano, na-chancingan,
0: ah. Ikaw, ah. Basta hindi ka gani makitaan gani, gagihogin ang imong mga pinagbabawal na teknik.
1: Pero gatindog matuliya. Tip-in pa lang na, ha?
0: To, nagbukol? Nagbukol?
1: Nabukuha ka ng tindog. Kung ikaw mabihikap, pony.
0: Gihikap mo gid man. Gihikap mo gid man. Himutaran mo lang, guro.
1: Ginsip-ing-sip-ing ganun. Tabadyag ko nga daw nag-tig-a. Naginikap ko na gid-ing. Napanugid lang ko isang tuho.
0: So, dakop ka naman, subong. So, tsakto akong panagupnop.
1: Ha, hindi ka na gani mapanagulop kayo.
0: Kagin confirm man ni Budge nga tuod gid man. Te, ano, no plano mo kay Budge? Balikan mo pa siya, hindi na.
1: Back to the future ta.
0: Kani ka layo na to sa alimud diyan.
1: Gani man.
0: Layo layo.
1: Kali ko sa gaysano ka lang Gyapon.
0: Gani man. Sige Budge, ano number mo Budge? Kayo mga overtime na kami dugay-dugay.
2: Ay, may mga kapansin mo. Toy, si Jaylen, nagsasabi, tagasan rin eh.
0: Ambot ah, babae.
1: Ay, oo. Si Jaylen. Jaylen,
0: nga man.
2: No, nam, ito, sorry ako, no.
0: Galing nga, nalipat na kami ko nung number ni Jaylen.
1: Oh, panawagi na lang si Jaylen, kaya ka ba mati mo na sa...
0: Oh, sige, be. Panawagi si Jaylen, tapos plug mo number mo, go.
2: Ay, Jaylen, kung hindi ka pa mati ka man, pare yung number ko. Hindi ako lang kukuha. 0905-195-1268.
0: Nahinaya lang.
1: Isa pa git, isa pa.
2: 0905-195-1268.
0: Isa pa.
2: 0905-195-1268.
0: Migo Bod, salamat. Regards sa mga taga-alimod dyan. Kagpadayo na sa pagpamati sa XFM, ha? Noted na.
1: Noted na sa o. Salamat, Gil.
0: Salamat sa mga tech on duty subong gabi sa tanan nga XFM station sa Negros, kag Panay Island, kag sa mga gapon nga station managers. Thank you, Gil. Kag sa ngalan sang amon nga CEO President Dr. Rimili Tuoy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Troy Tilangka.
0: See you tomorrow same time. Adios, amigos, amigas.
1: Mus just gracias.
0: Bye.
3: Hello, I think
4: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod, sa XFM
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Samfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Samsung Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: ng all-in-one sa presyong magkaan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
6: System Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samphone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Sa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X.
3: XFM.
2: FM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng work.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating ko mula isa. Sister Pain para garo-garutso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sound Phone Gold. Coffee Mix.

Apple Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
4: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. System Pain.
6: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Sanfon Gold.

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemilin, isa akong banker para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Sanfon Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain. Mag-assisted pain.
8: Kangkalang pain.
7: Fast and safe.
8: Assisted pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sistapain.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM.

0: FM.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom.

0: now available in your nearest drugstores. Vision Next, marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang epekto?
5: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: Hala, ka-exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
5: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigkusang una kay Dr.

0: Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kang Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Claire Skin

0: Dalbal ng Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
1: Herbal Oil.
2: System pain.
3: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: Exciting!

0: Exciting!
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pahit sa dasona, ina ka pwede ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyong di dyan, Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
9: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng rimbatya ngayon.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: exciting!
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas

0: Coffee Mix langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangapit, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang krisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong ko.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: XFM.

0: Exciting!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
1: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
5: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men! May maca at lakas!

0: kusugan mo sa kaprofesyonal boxer sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko mula sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Sandong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandong Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Sandong Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sandong Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat ko sa gabi.
2: Sandong Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sandong kag vitamin D3.
6: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: karon may migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
4: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali. Diri yo.
4: Ah, dali na.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supper Plus Gold.
2: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supper Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga buti ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto.

0: Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi some 25 years.
3: Sansong Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansong. Vitamin D3 nga mamantinir ka sang kape sang ordinary puro lang tamis wala sang health benefits. Switch ka na sa premium D3 Coffee Mix by Stevia and natural sweeteners halin sa Stevia leaves ang premium D3 Coffee Mix ang may aramat sang vitamin D3 nga pampapaskog sa atong natulan pampagana sang utok kag pampaimprove sa atong immunity by Santhon nga bugana sa antioxidant premium D3 Coffee Mix madamit na super healthy pa mabili sa mga butika.
5: Sansong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sansong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sansong Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Sansong Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sansong Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sansong Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sansong Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Nga, XFM, kidhaw.
15: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
14: Nga, XFM, kid.
15: Inami ang music, ah.
14: Nga, XFM, kid.
15: Ay,
16: wala ka lang ang music. Magkatapos bukta ko, may harap ko yung mga balita. Lapsun, amin, bigit sa mga DJs nila.
17: Wala sa konkreto nga sila. Wala sa katumbas nga rason. Kung naka-X, kaka-X. Simply,
14: may how kita pa.
17: Enjoy lang.
14: Nga, XFM, kid, how?
18: Timo!
17: XFM 103.9
19: XFM Network Philippines.
20: Mga katropa, X

0: Exciting Pilipinas! Bueno, mano ka programa sa aga. Dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad Siyang Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas. Subong yung adlaw sang of Webes, mga katropa, May 21, 2026. Good morning! Mga katropa, subong yung adlaw sang Webes. Wow, nado nagasugod na inulan, no? Na-feel nyo na. Nagamat-amat na sugod, ulan-ulan, kada hapon. No? Mabatsyagan na natin, nga timiyarap na sang galong. Diba? Lapit na lang ang bulan sang Hunyo, mga katropa. That's why it expected naman yun, nga mag-amat-amat na change ang ato niyang klima. No, magbulos na ang tig-ululan. Oras natin mga katropa, alas 4:54 na. Saliwat 4:54 in the morning and welcome, welcome, welcome! Welcome sa itong programa Dria sa Exciting Pilipinas and of course, kao po din yung subong aga si katropang Wendell Balinario. Good morning! Kag, syempre mga katropa, live naman kita sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Bati o na kita ha? Saliwata na kita, live na kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, kita naman ang batian sa inyo tagsak ang mga radyo. Ara kita sa inyo radio frequency nga 103.9 and 96.7. Kaga, syempre mga katropa, don't forget man. Nga like na aton nga live subong aga para damo magkakita kag makalantaw sa aton nga nga programa. Damo magkabati sa inyo mga pa-shout out subong nga aga. So ano pag nahulat ninyo? Mag-comment down naman sa aton dira nga nga official live stream sa Facebook ara sa aton nga page mga katropa. Kaga, update naman sa ito niya mabatsyagan nga init subong adlaw sa highest forecasted heat index sa probinsya sa Negros Occidental, mga katropa, subong yara kita sa extreme caution. No? Subong yung May 21, 2026. Para kita sa 41 degrees Celsius. So, mainit-init sa giyapon, mga katropa. So, dalagid payong. Stay hydrated and umdamo nga tubig. Put your sunscreen and pasilong it. Kaya syempre sa mga katropa natin nga bugtaw na subong adlaw sa ilayo ni Nini Sugomalyan. Good morning sa mga katropa natin all over the Philippines, all over Negros Occidental. Good morning sa inyo sa liwat. Kag mga katropa. Sa mga nagatutok subong sa aton programa. Mayuman nga pag andira sa inyo, pagtiga mo aga pa.

Yon ang syempre mga katropa, no, sa ilan ni Ma'am Rona Dizabal. Good morning. Mayong aga sa inyo. Kasi talagang mga nakatutok sa aton. Subong sa itong programa, Dariya, sa Exciting Pilipinas. Sa itong programa, nga pang puga ko na aga. Good morning sa ilan ni Ma'am Iyana Villavert. Good morning kay Arlene Espinosa Ida. Good morning man all throughout the province of Negros Occidental. Sa malambutan sa aton yang signal, mga katropa, isa ka mayong adlaw sa inyong atanan. And tutok na dire sa programa natin, Exciting Pilipinas! So far naman ba tiyaga nagid nato no? At Thursday naman gid. Thursday naman gid. Hindi nga puhaw kita ha. Hindi Webes na mga katlapa. Subong man niya panahon. Mabatsyaga na nato. Kapoy-kapoy na lawas ta no. Sige lang nga, Biyernes naman buwas. Makaamot na ba lang ang mga remarks. Kiti, mabatsyagaan mo na nga. Ti, manag-end na ang iniyang simana. Simana sang Mayo naman mga katlapa. Ti, sa mga katropa tada nga dumidyo ga sakit-sakit na ang ilang mga kasu-kasuan. Ilang ang mga butkon ba TS likod. Mga katropa miyara kita sa aton nga pangalaman nyo sa no sa aton nga herbal oil. Nga ini mga katropa ang effective gid para sa nagasakit-sakit mo nga kalawasan nga kagbadamo pa ang benepisyo sa ini aton Santon Plus herbal oil. Ang aton nga Santon Plus herbal oil mga katropa ang miyara sa relaxing scent. Mga katropa, pa hindi manami gid ipamanyus man sa inyong alawas especially sa mga nagasakit o dira yung kasu-kasuan nami gid na itong Santon Plus herbal oil ini man ang insect repellent kung sa diin nga ko na magpamanyus ikaw ang mga insekto pareho sa bisang lamok kung mga nagapangagat dira mga gagmay ang mga insekto ang magpalayo gid sa imo plus naman namin manindigamito na sa inyo buhok kung kamumira dira sang kuto kag iban pa mga katropa ini ang Santon Plus herbal oil. Oras natin oras! Alas 4.59 na. Okay, alas 5 impunto na sa aga mga katropa. So, padayo na sa pagpamati diri sa programa natin. Kag mag-amat-amat naman digamo. Magamat-amat na tingang, magamat-amat na luto. No? Sila ni Mercy Andapit Valencia, good morning. Kay Tita Mercy Andapit Valencia, good morning. Si kay Jason Counselor, Jason Villarosa, good morning. Ba, kaga pabugtaw si Counselor ba? Morning, cons. And of course, atalan natin yung mga listeners na nagatutok sumong sa programa natin sa Exciting Pilipinas. Good morning! Oras ato na lang 5 yung punto na. Kag at this point, samtang nga nagadigamo ka mo sa inyong mga pamahaw. Nagaluto ka mo sa inyong mga sudan. Nagatigang na. Make sure, ha, hindi maglabutan. Huwag ang mga rice cooker nyo da na turn on. Subong nga adlaw sang Webes. Ariwa, mga musika ang makabulig sa inyo. Subong nga makapa gihugiho, makapa kiai-kiai sa inyong mga aga, maka-exercise, maka-stretching. Yung mga kalawasan, no? Para nga ito ng mga musika na magkapa-induct sa inyo, kumbaga. Ang hippie chick. Good morning!

0: FM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari sa Construction Work. Always bugat ang trabaho pero bisag kahat po'y always agi ako na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilib kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para garo-garitso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
13: XFM 103.9.
14: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than never. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
17: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
18: XFM Bacolod,
19: sa XFM
17: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
20: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
17: Sa Bacolod 103.9 XFM.
0: FM Bacolod News and Public Service Authority.

0: Nagbabalik sa inyo mga radyo, mga katrapa. Good morning, good morning, good morning! Good morning! Oras natin alas 5.14 na sumungyang adlaw sa hanga. Huwebes, sa Mayo 21, 2026. Good morning sa mga katropa natin nga nagatutok na sa tunyanga programa diri sa Exciting Pilipinas. Good morning sa ila ni Ma'am Shirley Arevalo, nagatutok na diri sa atin sa Maya, Kabangkalan City. Good morning sa ila man ni Sir Randy Vidalia Hamalia. Makita lang kita, alam ko ng umaga na. Good morning. Hi. Nagalisabong, kumakita nila ako na wong. Kabalo sila nga aga na. Sa kay Barry Ingada, good morning man. Sa kay Rodel Banyares, our best, good morning. Sa kay Domus Banhao, waliya, good morning DJ. Good morning. Sa kay Eileen Ligania Vlog, good morning, mayong aga. And of course, sa ilaman ni Jack Mark Vesarius Dahay, good morning man sa ilan ni Rando Verdad de los Santos. Mayong aga sa inyo. Thank you so much good sa pag-monitor sa itong programa. Subong, there is exciting Pilipinas. Sa ilan ni Gino Marie Transpalma, mayong aga. Sa ilan ni Chris Gomez, mayong aga man. Sa mga katropa natin dira, ang nagatutok good. Subong sa itong programa, there is exciting Pilipinas. Kapamati sila tagsay-tagsay ka mga radyo. Good morning! Diba? Agina daw duyawan ko pilit sa puwak ko.
1: Sir, yes sir.
0: Subong daw araw na, gabalik ng energy. Paano gina? Wow! Anyways mga katropa, subong alas 5:15 na sa aga. Kagato na padulungan ng aton yung pampagood vibes sa subong aga. Ay hindi, before naton padulungan ng aton nga pampagood vibes. Kaya gin-cut. Ano na to? Teaser lang the teaser. Igrita danay si Ma'am Erica Melendez Villaflor. Diwa Hambalya, good morning! Shout out ko no sa Villaflor, kon family Villaflor sa Barangay Maao. Well, good morning dira sa itong Barangay Maao sa Bag City, especially yo sa family Villaflor. Kaya pamatig itsubong sa itong programa diriya sa Exciting Pilipinas. Mayong aga! Mayong aga man dira kayo sa family Balinario and family Diaz sa Bago City. Mayong aga man dira sa inyo. Sa lanin nanay kinitatay dira. Aga pa na sa Lega Bugtaw. Mga katrapa, subong trending, especially Dria sa siyudad sang Bacolod kahapon. Spread a golpe no, sa internet. Ining isa ka, video recording, kung screen recording sang isaya ka, anchor mga katrapa, ganaga.

National mga katropa. Kapila na ito mga organization yung nag-fight against women's rights. At mga women's advocates ang nagpagawa na sa ilang statement may angot sa nasambit nga issue. So, sa tagsa-tagsa, no, miska na naman itong obra mo, ano man yung katayuan sa buhay. Lolo, sa mga lolo, tamada, tatay, nanay, inday, kituto, or sa ano man nga lugar, no, kung sa diin man nga workplace all over sa atong kalibutan, hopefully, nga ti makonsider naton nga tandaan, no, nga ang ginatawag naton nga ining rape, mga katropa. Tinaga nga rape is not a joke. No, especially mga katropa, so mentioning this kind of words, you know, there are thousands of women's and men's all over the world who suffer in this cases. That's why hopefully na maging sensitive kita when it comes to this topic. And kung hindi lang man maayong yung balmuda about this situations or cases, please, no, nga ti, make sure na mag-ipos na lang kita. And at the same time, ang amusin ng mga topic usually should not be a laughing stop for everyone. It shouldn't be a laughing stuff. And amunagani in the first place, it should not be a joke. And no women or men, no, in this world deserves nga ti maging objectified or makonsider this as a sexual object or sa ano, sa sexualize in any form, mga katropa. That's why nga ti hopefully nga sa tanan kita nagapamati dira, no, sa bata man kung tigulang, lalaki man kung babayi, mangin lesson ini and hindi na makatuga pa sa mga presenting insidente. Kaya we don't know kung anong ginaagyan sa isa katao. We don't know kung ano ang mga master ano sang isa katao, no. And if we mention this kind of mga tinaga o kung mga cases, maybe traumas will come back sa ilang mga tagsak, mga kabuhi, mga katropa. At the same time, hindi ni siya magalango-lango lang ang tinaga. That's why sa mga katropa tada, no, sa mga kilala ta, friends, colleagues, and members of the society and the community as a whole, to all Filipinos out there, we are calling out nga please spread the information nga we should not use rape again as a joke. Oras naton, alas 5:21 na. 5:21 in the morning, kag mga katropa mo na, no, ang atong nga naging payag kiti kahapon, nag-trending ligid ang ining video. And hopefully, no, ang victim makabatod sa nagkakaigo ng justice. At the same time, sorry sa tipaglabag sa iyang kumbaga safe space. At the same time, sa mental distress nga nahatag sa iya sa nasambit nga sitwasyon. Hopefully and hopefully. Mga katropa, subong man, ariwa, pampabawi, uwa. Kita ito medyo negative. Hindi lang medyo negative, kaya, especially to us, na we have our mothers, our sisters, our grandmas, our children, our daughters, no, sa ina nga sitwasyon. Hopefully, nga, ti, matagani na sang pagtamod. And, kaya parang nga mabuhi-buhi ito. Mapahatag na good vibes sa inyo nga tanahin, mga katropa. Sumong yung agad law sa Webes. Kinakaagi na pala kamukad to sa carnival. Kung medyo kung local lang, ano nga, periyahan. Kung local lang, tayo periyahan, nakapapiriyahan na bala kamo with your friends and nabudol na bala kamo sa mga ginatawag natin nga mga rides. Sa mga rides nga ni bala, mga katropa. Kagi na bala ka mo budol, nga like ang balis ang friend mo, sakay ta bala, hindi na yan tuod yan, ano yan, hindi na daya hawa yan. Tuod man. Tapos nagsugot ka man eh, kaya wala ka naging choice. Tapos siya yes, ang artag sugod niya, wala pa, wala pa kasugod andar ang rides nga na. Daw mga hubsan ka na kaginawa, daw ginabutong ng imo nga mga kaundan. Tapos ang upod mo niya, lipay-lipay, tapos ikaw yung dumalipong. Nakaginabala ka muna. Usually, at sa mga friend groups, kakatabo ni siya, or sa mga
no, sa mga pamilya. For example, lagarot ka sa tita mo, sakay tatubala balaga ako, sakay tatubala to, sakay tatubala day. Ako mabayad. Ako na mga ikaw mabayad, tapos galit.

0: sila yan na sa Johnny Kawiyati na kulbaana. Pero, may ragid man mga tao, mabulot na kulbaana. Like, hindi man siguro siling isog, pero naanad sila bala sa mga amo sina. Mga rights. At the same time, may ragid na isog yun sila. Or yung pinako ka, the best bala nga mahambal, no? Nga, dumiangig ko sa reaction niya niya kay wala siya reaction. Kasi nagasakay siya sa roller coaster nga dako nga wala diri sa Pilipinas sa lain kong sod. Wala lang tsura yun nakamula no. Ang the rest of mga riders nga ra man nagasakay sa nasamit nga roller coaster mga katropa. Nagasyagit, taga dumalipong, nagahubsan sang tingog. Siya yan naka ganun lang te. Wala lang parang statua lang siya naka. Si Main Mendoza pala no. Nag-trending gina before nga ang asawa yan nga si Arjo Antaide. Grabing singgitan mga katropa. Gakadulodulaan animo sa nasamit nga roller coaster ride. Samtang siya ya. Wala lang. Agamula na siya. Naga. Kita mo na nga doon. Doon ginapakita yung pa sa reaction niya nga. Ay, boring man naman. Pero tas taas to yung roller coaster. Feeling ko kung ako gramang kalapaos ko to sa singgit. Pero ako ya, ano na ko ha, sanay na ko gani mag, ano wala, magsakay sa mga musining mga salakyan. Ang muna gani, ginaman ko, taka mo kong nabudol, nabala ka mo ka-friend mo. Kaya ako, damo na ko nabudol nga friend. May friend naman ko, ang dutayan ng malipong kay ginagad ko. Anyway, sa maribala mo parang magdugang sa atong istoryahan ay subong nga aga mga katropa. Live the live! Subong sa atong nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na, tik-tik ka na! Diba, tara rides ko no, libre. Pero ito na, one of lang Vikings. Ganito tamaan, nagigit niyang anggol yan niya. The 120 degrees na niya. Ay, ote. Pero may tawugin man sa inyong video. Ito wala, no? Ito wala. Hello. Kung nakumis ka na ko, sanay ko magsakay sa Vikings. So, guys, sanay ko lang magsakay sa Vikings. Tapos kung magsakay ko sa Vikings, you know, gusto ko na sa pinakapunta, ko, kay kabal-kabalan ko. Tapos sari-sari na bitin. Damo-damo na ko nasakyan nga mga Vikings balaw. Lain-lain eh. Meri di sa Bacolod, sa Bago, sa Maaw, sa pati sa Panay ha, sa Miagaw, sa Pototan. Hashtag lagawan yan. Hindi. Wala ko sakay. Pero, mahilig ko magsakay direk. Ika-thrilling. Bala gusto ko daan. Hindi na lang dumahunos. Ganang ginhawa ko. Tapos, sari-sari na nasakyan. Kumera nga, mayara. Sang daw, san salon nga ginabutang. Amo na, oh, bilang brace mo. Dapat hindi ka magkulipungan ka, mag hindi ka madagdag. Meron man nga kalapyutan. Meron man nga daw belt. Diba? Pero may nasakyan ni kuya nga. Wala agad yan. Wala agad yan sang belt. Wala agad yan sang brace. Tapos, mga piyut ka lang. Ang kalapyutan, dumakakas pa. Tapos, ang ara na siya pala sa extent kung sa iya nga maximum nga pagbulilo-bulilo do maalsa na kitang buli ko sa pulukuan. Pero nadula akong kulbas ang pagbalikin ko sa tupad ko nga dang laps eh. Pero ariyo biskan sanay ko maglantaw ariyo doon nahawaan ko maglantaw. Kaya ka 180 degrees gid siya yaho tapos ga slow mo paglambot sa babaw tapos gulpi ma bugsh gulpi ma malagpok pag ano na og yan na tapos mahinay naman ala do ga kalam akong tiyan maglantaw. Although ha favorite ko gid magsakay sa Vikings mga katropa mga agad gid ko na or biskan di ko nila updan mo sakay gid ko na. Pero ariyo do wait lang do kaya ko nga do hindi. A feeling ko gurma, ano ni, maakon nga, ano ni, madula-dula ni, animo ko ni. Especially, guro na ako kung mag padalom. Kinamian ko, bisa feeling ko, ginahakot ko pataas. Pero kung nagpadalom, gani, amo nang pinakukalawa yan, kaya do, nagkakakas ang akon nga espiritu sa akong lao. Pero no, lain na, grabe naman niya. Pero, it's not in the Philippines, no? Tawag nyo bala ang palibot kay hindi siya sa Pilipinas. Pero dako siya. Pero ganyan nga video ha, wala sang mga nakasakay. Wala sang mga nakasakay. In fairness. Kay syempre feeling ko, budlay gid man kung may nakasakay, panay kung nga amunay yung lain eh. Uy! Okay lang akong dasig sa babaw, pero are you slow mo? Sige lang. Sugot ka, bayaran ka 5,000, masakay ka di. For 1 hour. si Kumel, doon hindi ko magbato. Ako kaya ko, guro, mga, ano lang, guro, mga 5 minutes. Anyway, sa mga katrabaho mo na, no, ang ato niya nga TikTok and video for today. Grabe doon, nag, ano, nakontiyan doon, nagkalam. Ay, yung iban pag wala, upod ako nagsakay pag inasala ko upod nila ilang mga friends or ilang boyfriends and girlfriends or ilang partners. O. Pero may aragid dyan nga, ikaw lang to, hindi ko yung magsakay. Kala ka na, maaway ta ka. Ikaw muna, no? Sige, ano yung mga perea o carnival story man yan? Carnival? Okay, carnival. Carnival story, yes. Sige, sa shout-out na kiriwa kay Mark Macabani. Abal niya shout-out sa Bacolod Fillmore Music Store. Sa gusto ko na magbakal gitara, ara lang sila kuno sa 888 New Building. Ano sila? Sa may dalum ka mukha, ano din ka mayroon gani? Ara ka mo sa dalum or sa babaw? Sa kay Zenz Ryan Halea, good morning man. Kay Edna Alokin, good morning, day. Mayong aga. Kasi sa mga katrapa natin nga nagatutok sa to programa diri sa Exciting Pilipinas. Sa kay Tita Chris Adioso, good morning. Galantan mo siya kung nasubong live diri sa Parangay Tacoling. Dami siya na palawig palang aking adlib. Kito na wili ko sa Vikings ni. Ay, sa mga wala galing nakabalo ko ng Vikings. Amo na siya mga katrapa. Ang dubarko na balang ginahabyog-habyog daw duyan. Amo na siya. No, usually, masaming ako maglagaw kita sa mga periyahan. Amo na daw ang mga area nga nagasiringgit gaya ng mga nagasakay. Pero sa dahan, hindi ko na daw magsakay da yan. Hindi na ba lang feeling? Hindi na wala. Enjoy kagid ba sa mga bagay nga ikamatay. Kaya meron lang. Pero kung may araw ka mo yaha sa mga heart problems o kung nagahabo ka mo abi o kung ano pag hindi nabatsyagan ninyo kung kululbaon ka mo, mas maayo nga hindi ka mo magsakay. Kimba siya at takikon ka mo dira sa mga talaga sakay. Mas maayo yaha nga i-prioritize niya inyong safety. Lantaw lang ah, lantaw sa galanta. Sa galanta. Lantaw lang ah sa mga raga sakay. Dira, malingaw ka bala. Sa una-una, kulbaan mo ako magsakay way back. Ano ko ito, mga grade 8, guro, ito na kulbaan ko magsakay. Kaysa tulo ko pa lang sa mga sungad, sa mga nagasakay. Dukit-ulbaan ako, ay grabe nga singgitan. Ang harap nangit sa ground floor ko, no, ang balaklan sa nega mga gitara dira sa mga 888, ang Fillmore Music Store. Sige lang kung makatuon ko doon sa gitara. Makatuon. Oh, mamatamat ko doon sa inyo, ah. Ganyan, hindi ko kabalo, kalipot sa mga kamot, hindi kalambot mo na mga gitara. Mabukalista na lang. Mga katrapa, oras natin na lang 5:31 na. Kagulat na kita sa oras. At wala natin na play ang iba natin ng mga musika. Pero ti... Buwas naman ah. Buwas naman. Madali lang sa programa natin, Exciting Pilipinas. Pero syempre, before kita mag-end sa atun nga program, good morning man kay Ma'am Elvira Gilugo nga nag-comment, mag-ulagi do. Mag-ulambog daw si Ma'am Els Guray. Sa atun programa din sa Exciting Pilipinas. Sa may mga birthday dira, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you! Mga katropa, happy birthday sa tanang yung mga nag-celebrar. Dahil sa ilang kaadlawan, nag-birthday sa mga May 21, 2026. At sa tanang natin yung mga katropa sa mga nanay, hindi nga nagatutok sa aton, sa mga tatay, lolo, lola, mga inday, kagtuto, all over, no? Sa Negros, sa Occidental, kag sa malambutan sa aton niya, nga. Signal, kung matingog, mayong aga sa inyong atanan. And, nag-silak na sa nga harang adlaw, kay tao na sagwa. Sanag na. So, halong man sa mga nagabiyahe pa kanto sa ilang mga eskulahan, sa ilang mga olubrahan, o kung lalagawan man. Mga katrapa, thank you so much. Bago naman nga adlaw, bago naman nga chance para sa aton nga mag hatag sang love and kindness for everyone. And mag-survive man. So, padayon lang and go, go, go. Saliwat, happy, happy Thursday! And good morning!
1: FM Bacolod News and Public Service Authority. Santon Gold Live.
2: Testimony. Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugaran ko, kinasalda nga ng kandong kondisyon ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung kandong plus gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhig gasang chan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang chan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix.
7: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Clair Skin Beauty

0: ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Daddy, sa kaservis ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kami, sis, na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.

0: Incorporated, Sunzone Plus Gold Premium D3, kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Yes!
0: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay why niya caffeine kag why coffee beans, ang Sunzone Plus coffee mix, may mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Kita niyo why kape, why sang coffee beans, why therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga sa Sunzone Plus coffee mix, amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
2: Kag tuman kita na ka importante Sir Josiel, no? Kay tanawa blaso bong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa nga pag-abot sa spelling. Subong to medyo mahina na ang mga ulihing tubo, ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Josiel para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Na nagabulig pa-aktibo sa aton sa nga brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Josiel nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Sunzone Gold Coffee Mix.
1: Yes, to help.
0: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kay sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isa man sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sining sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaay man sin problema nga madisturbo nyo sing blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
0: Sunzone Plus Gold. Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kon mga patimaan sa lawas ta sini. Bot tambalo sini Dok Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kag posible Sir Josiel, may mga nahalita na sini nga mga parte sa aton sini nga lawas.
0: Medically may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga reading sa aton sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta Dok Leo, pila dapat gid man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal naton Sir Josiel nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
0: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
2: Correct.
0: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yakon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Dok Leo.
2: Yes Sir Josiel, kay imbalance na siya dapat i-considerar gid naton ina siya may ara man gani nga like 120 ang imo sini nga diastolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kagyapon niya i-considerar sina.
0: So kung mag above and below normal, but tambalon something is wrong sa sulod sa imo sini nga lawas and must be corrected Dok Leo.
2: Correct.
0: Pero kung may BP ikaw blood pressure of 130/80, but tambalon sini 130 ang iban sini okay pa. Pero ara ka nagalis sa moderate risk of having a hypertension, Dok Leon.
2: Kumbaga Sir Josiel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
3: Sunzone Plus Gold. Ako si John, problema ko ang

0: mga butikas.
1: And mag over 130, magkalabot na be 140. And then magtaas man to 90, 140 over 90. Buta malusin, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Dok Leo?
2: Actually, Sir Josel, di lang basta high blood, but high risk ka na sa ni. Kung amon na ning imos ni nga numero, higher chance ni mo sa ni sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gini Sir Josel sang treatment.
1: In short, sini sick.
2: Yeah.
1: Immediate medical attention.
0: Gusto mo ba?

0: Ay, ibandok layot, galabot, tag 200, pero okay malang sa ila. Pero makitaan mo, nagapalamula, nga daw palanggitom lang ang pagkapula. Galabot, tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gapon sa ila sining alawas. Pero anong risgo mo sini, Doc Leo?
1: Ati ari sini, Sir Josiel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, risk.
0: Crisis na ni, Doc Leo, ha?
1: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sini nga, medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
0: In short, kung nakalabot ka gali sa amo nining blood pressure, basi matumba na ikaw nga way pilas.
1: Correct.
0: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini nag set in sa aton. Ang iban triggered. For example, ang iban nabi palakaon sang matambo, labi na gid kon palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag. Nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia ha, ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado, hindi inang puti niya nga nagauyog-uyog, kundi ara sa panit ang pinaka delikado gid sa tanan dira concentrated. That's why nga ti magkaon kag ani sang panit sang litson, sa mga plakaon sang litson kag sa nagakaon sang litson, kon magkaon kita gamay lang sa panit, bulong sa hidlaw kon gakaon kamo ah. Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess kuno, hindi man manami sa lawas
2: kung dati ayaw

0: available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan mahibaluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amon nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa to sining lawas, Doc Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na to ng aton sining sodium levels kag magrelax ang aton sining blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masami naton sini nga ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sub-aba lang ginatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na ito ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Doc Leo.
2: Isa man, sir, makuhaan na ito sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sining kayong lawas. Now, ining magnesium, actually, gagmay man lang ining kinanglano naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagali, ang sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas ni mo, that could trigger sang imo sining hypertension, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josiel, ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sining blood vessel relaxation. Tikabalo naman kita nga para nga ang aton sining blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sining kaugatan may pahanunot. Mayong iya sining pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nagaresulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kiti, hindi tama kasingkal. Pero as per our discussions before the play, ang maximum nga makuha na ito, nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? Up to 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3.
1: Mm.
2: Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way ti may ginastroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisan ni lawig mo's banglid eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Dok Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, anong nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josel, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kay ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control niya siya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. This is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, but increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magabag kita sodium just like sang asin ha, sodium chloride na eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat na delikado para sa mga hypertensive, Dok Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagay na Sir Josel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amun isang nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas ang aton sining blood pressure. Diarya ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man makapayo. Ginapahibalugid naton sa aton sining mga listeners, mga viewers naton niya ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
1: No.
2: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulog timpla ta pa na ya. Kung kulang, madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap nga sodium. Labi na to na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhone Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhone Vitamin C. Kung ang komposisyon sa ila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising imbalances nga matabo nga nagresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sini tagsa-tagsa ka obligasyon.
0: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga, mambal ari ako kinanglanon duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Dok Leo.
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhone Gold Capsule ti mera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nga nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pa gid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pa gid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sini nga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod yaman sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalanse ang aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyud ang pag-functionar sa aton sini nga korason. Ang garlic nga nagaangkon ni siya sa allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josil. Nagabulig pa nami sa aton sini nga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga epekto pagabot sa aton sini nga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive. Pero kung maginom sila sa Sunthon Gold Capsule, kasubong na, Sir Josil, ano ang ina mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na tun nga sangkap.
1: How about ining premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood doklayo?
2: Amo ni sa Sir Josil yan nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS bala nga ginatawag. Kini siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isama ni sa rason na kung nga ang dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton kay isa ni sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kay nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masensya nga nag-low ng sining blood flow, ma-release ni Sir Josil sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin gani itrigger nga naman ang chain reaction, ma-produce naman isa sa angiotensin 2, amon ang active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagakonstrict, nagapakitid sa aton sining ugat, kag nag-raise sa aton sining blood pressure. Ginastimulate naman sini ang pag-release sa ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sining kidneys, irritate niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine nato ni siya ang iyang sininga epekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. But the problem is, amon ni Sir Josil ang problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag na aton sininga renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng aton sininga blood vessel constriction o kung sige bala pagkitid sang alagyan sang dugo tungod nga nagaconstrict ng aton sininga ugat, excess of fluid retention kag higher blood pressure over time. Amon yung problema, Sir Josil. That's why, no, ang inang ginatawag RAS nga ini, amon yung frequent target sang antihypertensive drugs. Kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amon yung rason, Sir Josil, kun naga-overactive na ini siya, nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ninyo blood pressure, nga amon man siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agudto nga, hindi kita matamaan kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante, Sir Josil, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sininga kaugatan. Kinanglano na vitamin C para sa collagen formation sa aton sininga blood vessel walls. Ginapabakod sininga aton sininga kaugatan. Nag-improve man siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sininga dugo kung mag-circular ini alin sa korason baka to sa nagkalinlain nga part sang aton sininga lawas. Kaga more effective, Sir Josila, ang vitamin C para sa hypertension. Sa yan to mga tao nga kulang sini, kaga mataas ang ilang sini nga stress levels. So kung stress sila, permi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga, makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Sunthon Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab at sulok-sulok.
0: The Secret of Health.
3: Yes, to health! Health.
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita siya ni. Yesterday, nakaagi kita sa isa ka drugstore. Kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kaya nabatian niya kuno sa ato siya nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Duklayo.
2: Kina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babae man o kun lalaki, may termino sa unang kilala ko, Sir Josel mo. Nga para sa iya, isa ka mortal nga salaang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa mang hilamos man lang. Kaya nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sini nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kaya mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sini nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila, Sir Josel, nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sini nga guya, sa aton sini nga panit, sa aton sini nga kutis sa pangkabilugan.
4: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sa nisang habon. Kati hindi man manigar, Sir Josel. Ang oil hindi man na madala basta sa tubi lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man na ton ang swabe man sa aton sininga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sininga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay wa pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sininga kutis. Ginatawa pagtakutis, baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
2: Abi mo, Sir Josel, ang isa, madunduman ko naman ang gin partner, sinasang aton, sining kilala, no? Gagamit siya Clear Skin Beauty Soap, ang ginakape niya, Southern Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumo, kung nga mahamis, kung nga ang ano kaulumol sang panit sang bata, tungod nga, bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sining panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos ang imo sining pores, sa imo sining skin. At the same time, pwede man ka mo magamit sang Santon Herbal Soap. Ang Santon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sining bayo, or if not, ang nagakabilin sa aton lawas, labi na gid sa masaming nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok, Duklayo.
2: Problema gid kun dali ba karon every time nga balhason kita ati madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas, ginabutang pa na gani, Sir Josel, sa sinabawan. Hindi lang siling, Sir Josel, nga nagapanimaho ka bayabas, kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kun benepisyo nga makuha naton kun sang phone plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit ka may antibacterial property sa Sir Josel. Lakip na gani ni mga samad bala nga dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat ni Sir Josel nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamat-amat fade kung nagagamit kita sa Santon plus herbal soap.
4: Santon plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini, Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sa ding klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sini nga bangko kon nali ikaw di malason nga magka dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede nyo pabanyo samtang nagapamasahe ka mo.
4: Santon Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa presyo. Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang gagawin tawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sa lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kun mapamanyos mo na siya. Mm. Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kay kung nagapamanyos ka sa Sunthorn Plus Herbal Oil, nagabulig man ipahumok sa imo sining panit. Di kung mamasahi, balaan mamanipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig man ipa-active sa pagfunction sa aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira, mabuligan niya madrain man sa aton sining lawas. Nagapanami sa aton sining blood circulation. Mahumutan, mahaklo o pala Sir Josil ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghunahuna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Sunthorn Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto, gapala mo ipoy imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan di na kamo magmasahe, batya ganyo gid ang pag-usbong bala, batya mo dagasulungaw ang hangin sa imo sining ugatan kag sa imo sining kaunuran. Kun mamanyos kamo sa Sunthorn Herbal Oil.

0: fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Sa mga butika. The Secrets of Health.
1: Kung inagi ka mo kagwanta, saan pala nakit sa lawas ninyo, ha? Mag-sis the pain na Doc Leo.
2: Gina-discourage mo na ton gali. Yan to mga nagapananakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, ang pinakapunto sa ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa ni pamatyag, ma-alleviate ang symptoms ngayon na o kung na sintoma ngayon na, pwede matumaran sang cess the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sa nga mga muscles, ga pala manugma na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banogya, hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin yun na lang sang cess the pain. Pero amo niyang ilimnon sa katulugon niya Doc Leo ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Isa ni Sir Josiel sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman Sir Josiel ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo to maintain kuno sang good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs. So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josiel kahit hindi mo mapaktan. Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay. Dapat may reserba kagid si ni Sir Josiel para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilalata, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka-timean siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki nga daw nadulaan na bala libido, daw ay nagana bala sa ila sininga sexual activity sa inyo sininga partner, 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakali ni sa sukin niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building Yulo Street atuman sa Midtown Hotel, kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM 103.9
4: Something Plus Cold.
5: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang ininom ng Sandon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Nung kang Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
4: Something Plus Cold.
6: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa malakas na buto,
10: Premium D3.
9: Matibay na immune system.
10: Premium D3.
9: Proteksyon sa bacteria at viruses.
10: Premium D3.
9: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
10: Premium D3.
9: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
12: Turbo Food Supplement for Men.
13: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
12: Turbo Food Supplement for Men.
9: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
15: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng rin.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, call the doctor.
4: Sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo?
17: Bitin.
16: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na benepisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southland Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southland Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southland Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southland Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: XFM Network Philippines.
18: Mga katropa,

0: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mamalaki mo mamatiyan. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasagap pinangis sa ginting kong kapwersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM time, alas 6:17 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsidering kaman sa buong bayan sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa ating palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Andaw kita sa buong mga katropas ng Webes, Mayo 21, tuig 2026. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinar.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulong namon sa inyong mga katropa mga kaundahan sa mga balita diri sa lokal. National kag international kag iban pa sa mga nagamonitor dira subong sa aton sa XFM Bacolod. Pabatian nyo kami mga katropa sa FM band kag sa mga radio frequencies. Nga 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 98.5.
2: Mga katropa, kita man na malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita naman ang mayaras ng live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, mayara kita sa official streaming app sa XFM Philippines. Ngayon yung ma-download nga libre dire sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Mabatihan dira ninyo mga katropang kapin sa isenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, kita man na mayara sa text line na dari sa tanong estasyon ng atong nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na. Mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalan dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Protektor sa babae nga nabawian sang kapin bitis o kon 28 milyones pesos nga shabu sa barangay 31 ang gintutukan sang kapulisan.
2: Isa kaamay ang kasuhan angot sa nag-viral nga video nga nagasakit sang iya bata.
1: May 6 milyones pesos nga ginpain para sa cloud seeding program sa Western Visayas. At para sa itong mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
1: NBIA nagpayag nga para fintest, NBIA volunteer driver ang mahimo nga false positive.
2: Mabaskog nga mga bagyo sa bulan sang Hunyo, ang posible bangod sang gintingob nga habagat kag Super El Nino.
1: Kag para sa itong mga headlines sa international news.
0: Express Balita, international news.
1: Duwa ka pamatanon nga nagataki sa Islamic Center sa San Diego, isa sang napatay ang naamabtik nga security guard.
2: Security guard nalakip sa tatlo kapatay sa pagpangatake sa mosque sa San Diego.
1: Kag para sa itong mga headlines sa sports. Mbappe, pangunahan ng France sa iya pangatlong World Cup appearance.
2: Kag sa ito naman yung showbiz news mga katropa, Christine Reyes, engaged na!
1: Para karon sa ito nga balita sa sports, O kung sa ato nga balita sa espesyal mga katropa, ariyohi balunta ng istorya sang sininga janitress diri sa Pilipinas mga katropa. Ano kagidla ka porsigido nga makatapos si mga pag-eskwela kaysa edad nga 42 years old na kagraduate siya sa kindergarten.
2: Kaya sa ito naman nga healthy tips karon mga katropa, ang benepisyo naman sa kapayas ang aton nga hibaloon.

0: Alas 6:22 na mga katropa, yun nabatihan ng mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining inadulo sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: At na padulungan ng makaunda naman sa mga balita sa lokal.
2: Express Balita, local news.
0: Nakuha ang masobra 28.5 milyon pesos kabalor sa Shabu sa isa kababae sa Port Fatima Islamic Center, Barangay 31, Siyudad sa Bacolod, gabi sa May 19. Ang nadakpaan, ganyan kilala sa kay Alias Riza, isa ka high value individual o kung HVI, 36 anyos, kagresidente sa nasabit nga lugar. Ginusar sa City Drug Enforcement Unit, Bacolod City Police Office o kung CDEU, BCPO, ang drug by-bust operation batok sa sospek, kag nakuha ang 7 ka sachet kag 5 ka bulto sa Shabu by-bust money nga nagabalor sa 7,000 pesos kag mga non-drug items. Nagabugat ang nakumpiskar nga Shabu sa suspect sang 4.2 kilos kag may ara sang kabugusan nga balor sang 28,500,000 pesos kag sa karon na kuno sa kustodiya sa kapulisan ang suspect kag ini magapangatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Kahapon nga adlaw, katropa, napasaka na sang kaso nga child abuse ang amay nga nag-viral sa video matapos ginsakit ang iyang bata. Suno kay Mayor Greg Gasataya, gin-assess sa Women and Children Protection Desk kon WCPD. Kagsang syudad na nagkaigo nga legal nga aspeto agud mapasakaan gidgilayon sang kaso ang suspeka. Ang lula naman kon ang lola sa side sang Iloy isang bata ang nag-file sang reklamo samtang ang Department of Social Services and Development DSSD ang nagabantay naman sa karon sa sitwasyon. Suno sa kay Mayor Greg Gasataya, nakipag-istoryahan o nakipag-istorya siya sa amay kagina ginapahayag sini ko nga nga ginsakit sa amusad to ang iyang bata. Kagpahayag naman sa nasambit nga lalaki nga tungod na yawan siya pangita sa iyang anak. Apang suno sa alkalde nga hindi inirason sa pagpanakit bangod madamo pagid sa mga pasa sa lawas ang nasambit nga bata sang ini ang nakitana. Dugang pasang alkalde nga bisan ano pagkapasaway sang bata hindi inirason nagud sakiton o kon pagmaltratahon. Gidaduso man sang alkalde nga ang nasambit nga sitwasyon ang dapat matuunan gid sang focus ang syudad ilabi na tungod nga imbolbado ang kabataan. Naibaluan man nga separado na ang amay kag Iloy sa menor de edad nga biktima. Kag sa karon yara sa kustodiya sang DSSD ang bata samtang yara naman sa kustodiya sang kapulisan ang amay. Ginpahanumduman sang syudad nga mayara sang emergency kon safe hotline sa idalom sang DSSD ang syudad nga pwede tawgan o kon reportan sang publiko para sa mga insidente pareho sang nasambit nga hitabo. Ang numero nga pwede matawagan sa talk and text 0909-640-7382 sa liwat 0909-640-7382 sa bahin naman sang Globe Network 0926-751-4615.
0: Patay ang isa ka na miyembro sang Revolutionary Proletarian Army Alex Bongkayo Brigade kon RPA-ABB. Matapos sinigang yung tiro sa wala makilalang kapersona sa Porok Vanda, Barangay Santol, Banuas, Binalbagan, gabi sa May 19. Ang biktimaging kilala sa kay Joseph Agustin, 38 anyos, kagresidente sa nasabit na lugar. So na sa kay Police Captain Jolan Vinson, ang Chief of Police ng Binalbagan PNP, nagalakat ang biktimagikan sa proper sa Barangay Santol, patulong sa Barangay Okon sa Porok Vanda. Kag may ara sa isa ka wala makilalang kapersonang nagabalabag sa biktima, kagilin ni ningagin tiro sa makapila ka beses. Dugang pa ni Vinson, nakaagaw sa madamong apila sa biktima, tugas ang paglutang kaginiang gindala sa ospital apang giniklarar ga dead on arrival sa doktor. Samtang ang sospek, gilin nga nagpadulong sa nabukin nga bahin sa lugar, agod nga pagpalagyo. Nakuha sa lugar sa insidente ang 6 ka mga empty shells sa caliber 45, kag sa karoon nagpaday ng investigasyon sa kapulisan angon sa motibo sang krimen.
3: Duha ka ang gulo nga ginalantaw sang Bacolod City Police Office sa kon BCPO. Angot ini sa kamatayon ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas matapos ini ang basapuan sulod sang iyang gabalay sa Zone 11 Barangay Kondumanan, siyudad sa Bacolod agad sang Mayo 19. Suno sa kay Police Colonel Regine Ribadumia, ilang nga ginahibalo kumayara sa nagsulod sa balay sang police apang wala sang may nakita nga puwersa nga pagsulod. Kag nakita nga mayara sang isa kapila sa nato nga bahin sang iyang ulo nga tugas sang pagtiro kung hindi pa matuod kung intentional o kung aksidente matapos makita ang personal firearms ang biktima. Dugang pa ni Ribadumia antes pa man matabo ang insidente, may arasang mga issue sa iyang opisina apang natigayon man nga masolusyonan ni Vargas kagsandig man sa ilang na obserbahan nga wala man sang may nasugid nga madalong nga problema ang police antes sini ang magtaliwana. Ginpahayag man sa city director nga magaritiro na kontani sa maabot nga bulan sa October si Vargas bangod 33 anyos na ini sa serbisyo bilang pulis kagsa karon nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa kabandanan sa kamatayon sang anay pulis.

0: Patayang isa ka senior citizen ng lalaki matapos magsidenteng naman niyo sininga motor sa barangay Libacaw, siyudad sa Gimamayan, kagawang sa Mayo 20. Ang nagtaliwang kikilala sa KLS Jewel, 69 anyosa. Managbaligay stock ang residente sa barangay Saraet, siyudad sa Gimamayan. Sa Dix Investigation sa Gimamayan City PMP, gikan sa barangay Payaong biktima, kagining padulong sa barangay Agisan. Kag pagkadakan sa lugar sa aksidente, ginaligar, ginadulaan sa kontrol ng biktima kag natumba, bangon sa lubak ang dalan. Nakaagom sa pila sa ulong biktima, kagilain nininga gindala sa ospital. Apang giniklarar nga dedo na rivals ang doktor, kag nagagawa sa investigasyon sa kapulisan, nga self-inflicted ang tabo nga aksidente, kag nakainom ang biktima.
1: May 6 milyones pesos nga ginpain ang Department of Agriculture para sa cloud seeding program sa Western Visayas. Sunod kay Engineer Albert Barugo sa Department of Agriculture Negros Island Region, nga ilan na lang ginahulat ang report sa Bureau of Soil Management agud mahibaluan kung sa diin nga bahin sang Panay kag Negros Occidental ang lubos nga apektado sang malanga duta. Dugang pa ni Barugo nga ang mga katubuhan sa Negros Occidental kag Panay ang ginreport nga lubos man nga naapektuhan o kun apektado kag ini ang mga sa manubo nga production sa madasun nga tuig. Padayon ang monitoring sang DA sa mga nagatupa nga ulan kung malabastante na nga makabasa sang duta kag makabuhi sa panlanom. Apang importante sunod kay Barugo nga may budget na ang naka-standby in kaso kinahanglanon pa ang cloud seeding sa bulan sang Mayo o kon Hunyo.
0: Duwa ka mga engineers sa provincial government ang ginpailalom sa 6 kabulan nga preventive suspension bangon sa ginaligar mismanagement kag corrupt practices sa pagdumala sang oxygen plant sa Teresita Lopez sa Landoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay. Sunod kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias III gamay natukiban nga pagpatumbaya sang duwa ka mga engineer sa ila ubra nga nagresulta nga makapadasig nga pagkakuba sang kagamitan. Meron na sa formal administrative investigation nga ginhimo ang legal office bangod sa reklamo nga napabayaan ng mga ila mga obligasyon na sa nga kuntani ila ginsunod ang obra. May mo nakabulig pa sa nyog sang serbisyo sang ospital ini ang natukibahan sa General Service Office Inspectors. Ginapasabat ang duwa ka engineer sa ilabahin agud mabalaan kung bala may himuon ng formal charges investigation kung maghahatag na lang sila sang ilasabat pagi sa position paper angon sa mga charges. Anum kabulan nga wala sang sweldo nga batunon ang duwa ka mga engineers.
1: Dapat mahibaluan sang pumuluyo nga nagabakal sang kinilo nga bugas nga ang kada kilo sang imported nga bugas ang dapat yara lamang sa 50 pesos samtang 52 pesos naman sa kada kilo sang lokal nga bugas. Ini ang pahayag ni Department of Agriculture Regional Director Albert Barugo sang Negros Island Region. Suno kay Barugo, permado na ni Presidente Bongbong Marcos sa sang Mayo 13 ang kasuguan na ganagabutang sang price ceiling sa imported kag local rice. Ini ang tikang sa gobyerno ang makabulig sa hindi magsaka sang dako ang per kilo sang bugas. Karon nga tapos na ang tig-alani sang Humay. Ang presyo sang bugas na mutikan man nga nagsaka sa unang simana sang Mayo. Kag ang imported nga bugas ang ginalantaw nga magkasabat sa kinahanglan nga supply. Gani nagpagwa naman gilayon sang mando ang Malacañang nga dapat magkontrol ang presyo hanay.
0: Gina-finalize sa karon ang sistema para sa distribution sa school supplies antes sa pagbukas ng klase. Kung sa ringin ginpasiguro nga kompleto kag ready ng tanaan nga kinanglanon sa mga estudyante. Sunod sa mga otoridad, antes matapos ang bulan, ginapaabot nga mahatag na ang mga notebooks kag backpacks para sa mga estudyante. Naibuluan nga ang backpack para sa mga elementary students, samtang sa grade 11 kag 12, sling bag kag PE uniform ang ginaplano nga ipanghatag. Ginpahayag man nga pareho gyapon ang kadamuon sang notebooks kumpara sa nagligan nga tuig. Agud man sigurong patas nga distribution sa mga gamit sa tanan nga level. Ginasiguro sa nga ahensya nga antes ang pagbukas ang klase, kumpleto kag organisado ng distribution sa school supplies para sa kayuhan sa mga estudyante kag ginikanan.
1: Ginpahibalo man, kahapon ni Mayor Greg Gasataya nga fix na ang official schedule sa Huascara Festival 2026 nga magasugod sa Oktubre 1 tubtub Oktubre 18. Sunod sa nasambit nga pahayag, natulid na ang kalendaryo sa mga aktibidad para sa selebrasyon nga ginapaabot sa Bacolodnon kag mga bisita halin sa nagkalain-lain nga lugar sa siyudad o kon sa sa pungsod gag sa bilog nga kalibutan. Ginkonfirman nga mayara sa gihapon sang school category nga kompetisyon sa Mascara Festival Street kag Arena Dance Competition. Agud mahatagan sang lugar ang participasyon sa mga kabataan kag mga eskwelahan sa nasambit nga festival. Ginpahanumduman sa publiko nga mag-monitor sa mga masunod nga anunsyo para makompleto na ang mga events kag guidelines sa nasambit nga selebrasyon.
0: Alas 6:33 na, ayun yung nabatihan ng mga kaundan sa mga balita sa lokal. Kag mga katropa, iningin na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At ito naman padulungan ng mga kaundan sa mga balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Nagpaandam ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o ng pag-asa nga posibleng maka-eksperyensya sa mabasko nga bagyo ang Pilipinas umalin Hunyo tuptop sa bulan sa Agosto. Kaniyang napreparar na ang publiko sa posibleng epekto sini. Posibleng nga magpormang mabasko nga weather system bangod sa kombinasyon sang southwest monsoon kag sang ginatawag nga Super El Nino nga mahimo tunaan sa mabasog nga pagulan kag pagbaha sa pila ka bayan sang pungsod. Gindugang pa sang Weather Bureau nga apisar mahimo nga pila lang ka bagyo ang matabo sa nasambit nga panahon. Posible nga maging mabasog ang mga ini kag mahimo magdala sa mabasog nga ulan o kon mabasog nga hangin.
1: Ginpaathag ni National Bureau of Investigation na kon NBI Director Melvin Matibag ang resulta sa paraffin test kay Mel Oragon, ang volunteer driver nga ginasuspetsahan nga nagpalupok sa Senado sang Mayo 13. Suno sa hepe sang NBI, apisar nga nagpositibo sa gunpowder residue si Oragon, wala ini nagkakahulugan nga patod nga pusil ang iya gingamit. Posible suno sa iya nga halin sa ibang nga tao ang ginsaylo sa lawas ni Oragon ang polbora. Ilabi na nga ginadala ini sa Senado kag ginbutang sa lugar sa diin ginpalupok sang Senate Office the Sergeant of Arms o kon sang ining osa. Madumduman nga ginpaginwala man ni Oragon nga siya ang nagpalupok sa tunga sang kinagamo sa Senado kag nagpanindugan nga mayara siya sang video nga nagapamatuod nga wala ini sang pusil.
0: Ginkumpirmar sa Philippine National Police o PNP sang Martes nga si Senator Bato de la Rosa ang nakita nga nagwa sa Senado pagkatapos ang shooting incident sa tong Mayo 13 sa kaysa sasakyan nga narehistro kay Senator Robin Padilla. Isa-isa ka press conference sa palasyo. Ginpakita sang hepe sang PNP nga si nga wala pa nagpagwa sa media sang PNP ang full video nga ginaligar makita si de la Rosa nga nagahalin sa Senado. Tungo pa sang official base sa records inquiry sang PNP na karehistro kay Padilla ang sasakyan nga ginambalan. Naging kumpirmar man ni Interior Secretary Junte Crimulla nga ang salakyan nga nakita sa footage ang ginapanagian ni Padilla. Una na lang nga ginako ni Padilla. Ngayon ang salakyan sa video apang nagpamalibad nga inikumpirmahon kung sakay gidman si De La Rosa.
1: Ginpangapina naman ni Senador Robin Padilla sa Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca may kaantanan sa pagpangluthang nga natabo sa Senado sang kinalikdan nga Mayo 13. Sa Facebook post ni Padilla gipahayag sining ang Aplasca ang naging yabi agud malikawan ang mas malala nga insidente kag posible pagkadula sang kabuhi sa sulod kagwa sang Senado. Suno sa senador, importante ang pagpalupok sang warning shots ni Aplasca kag sa mga ahente sang National Bureau of Investigation agud mapakalma ang sitwasyon kag mapakita nga wala nagainaway ang magtimbang nga bahin. Dugang paniya nga tumana nga emosyon o kon ang combat high wala nang ibabaw sa magtimbang nga bahin gani ang kagamom natapos gihapon sang Malinong. Nagpalabot man sang pasalamat ang senador bangod wala sa may nasarama ako na samaran sa nasambit nga insidente.
0: Alas 6:37 na inyo nabatian ang countdown sa mga balita sa National. Kaginigin na dulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At naman, padulungan ng mga countdown sa mga balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Ang anahepe sa bilangguan sa Libya nga si Khalid Mohammed Ali Al-Hishriya ang nagatubang sa International Criminal Court bangon sa mga ligasyon sa mga krimen sa inaway kag mga krimen batok sa katawhan nga ginaligar ginhimo sa presuhan sang mitiga halin 2015 to 2020. Sunod sa mga piskal, ginapatian nga si Al-Hishri ang nagusisa sang torture, sexual abuse sa kagpagpatay sa mga detinado sa pasilidad. Ang mga biktima ginalagipan sa mga babae kag isa ka 15 anyos nga lalaki. Nagsiligma ng prosecution nga madabo nga bilanggo ang napatay bangon sang pagmaltrato, sexual nga pag-abuso kag pagpatay sa mga priso. Ang subong nga hearing sa ICC, hindi pa formal nga pagbista. Tinutuyo sini nga may buluan kung bala mayara sang bastante nga ebidensya agud mapadayon ang bugos nga pagbista batok sa akusado. Ang mga hukom mahimo mag-aprobar sang pag-file sa kaso, magbasura sini o kung mag-amienda sa mga panumbungon. Apang hugot nga ginpanginwala ni Al-Hishri ang mga akusasyon kag nagapangabay nga hilwayon siya.
1: Isa sa tatlo ka tawo ang napatay sa pag-atake sang duha ka teenager nga armado sa Islamic Center sa San Diego. Ang isa ka kilala nga security guard nga madasig nga naghulag agud malikawan ang duga nga kamatayon sunod sa mga awtoridad. Ang biktima gin kilala kay Amin Abdullah nga kilala sa iya mainabyanon nga pagsugata sa mga bisita sa moske. Apisar nga wala pa opisyal nga ginbuyagyag ang pangalan sa tatlo ka mga biktima, ginpahayag nga isa ka abyan sa pamilya nga luyag sini nga proteksyonan ang mga inosente, rason nga nagdesisyon siya nga mangin security guard.
0: Alas 6:39 na, inyo na batayan ang countdown sa mga balita sa International. Kaginigin na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
0: At naman, padulungan mga katropang balita sa sports.
3: Express Balita, sports, sports.
0: Pamunuan sa Star Forwards nga sanday Kylian Mbappe kag Ousmane Dembélé ang 26-man squad sa France national football team para sa 2026 FIFA World Cup. Naganda ang 27 nga si Mbappe ang iya sang iya ketatlo nga World Cup appearance. Gimbuligan niya ang France kag makadaog sang 2018 title. Matapos mag-score sa final batok sa Croatia nga nagtapos sa 20-ka-tuig nga championship drought sang pungsod. Pagkaligad sa 4 ka tuig sa Qatar, nag-deliver si Mbappe sang hat-trick sa final apang naluto sila sa Argentina sa penalty shootout. Sa ambong nga tournament, nakuha niyang Golden Boot Top Goal Scorer Award matapos naka-record sang 8 goals. Nakakuha man sang pwesto si Dembélé sa squad matapos ang maayo nga 2024 to 2025 campaign sa Paris Saint-Germain. Nakascore ang Ballon d'Or winner sang 35 goals kag nagdugang sang 16 ka assist kag 53 ka mga appearances. Buksan sang France ang ila Group 1 campaign batok sa Senegal sa Hunyo 16 at sa tubangon ng Iraq sa June 22 kag Norway sa June ukon sa June 2026 man. Alas 6:41 na, inyo nabatayan ang balita sa sports kag giningin na dulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At ito na padulungan mga katropa, mga balita naman sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, sa tanawan balita sa showbiz, ining si Christian Reyes mga katropa ang engaged na sa kay Gio o kung Gio Tingson. Mga katropa, madumduman nga si Christian Reyes ang kumbaga kaka-break up lang sa kayang long-time boyfriend man nga si Marco Gumabaw mga katropa. Pero sa karon sa isa ka showbiz platform kung sa diin may mga showbiz insiders mga katropa, nahibaluan nga ining si Kristen Reyes ang finally engaged na. Mga katropa, no, daw kapilagid ni ma-break man ang heart ni Kristen Reyes sa una niyang banasan to, mga katropa. Kung sa din maisa sila kaanak kay Marco, mga katropa, gumabaw. Naging aligar pa, no. Naging baylo ini siya sa mas bataon, mga katropa. Sa tinalikdan lang ganito nga kung mga 4 months o 6 months ago, mga katropa. No, pero sa karon, siyang engaged na kay Gio Tingson. Sang Miyerkules, mga katropa, sa gabi, Mayo 22, 2026, nag-share sa iyang Instagram, mga katropa, sang pictures ining si Christina, no, sa picture nila ni Gio nga duwa samtang nagabakasyon sa Hong Kong. Isa ka picture, mga katropa, nga happy, no, ang duha ang ginpakita ni Christine. Kung sa diin, gina-flex niya ang kamot niya, mga katropa, nga may engagement ring. Kagusto sa iya caption, every timeline lead here. End game unlocked. Kag ring emoji. Amo nang nangin, ano niya, mga katropa, no, nangin post niya sa iyayang Instagram account. Kag sa comment section, mga katropa, makita digto ang mga nag-comment, digto mga celebrity friends nila. For example, kay Nikki Valdez, ngambal ni Nikki digto sa iya. So happy for you and congratulations sa kay Diane Castillejo, mga katropa. Nag-congrats man sa iya. Sila ni Alexa Ilacad, mga katropa. Nag-congrats man sa iya ang mga basketball player nga si Kiefer Ravina, no, mga katropa. Kagpila pa ka mga ano digto, no, ka mga celebrities man ang nagpalambot sa ilang congratulations. So ti mga katropa, kambal ni Christine, amuna ni ko ng right person, kag amuna rin iya nga end game. Matapos man, mga katropa, madumduman sa pila ka heartbreaks, no, nga nagguwaya, mga katropa man, sinisaya nga mga past boyfriends and partners before. Kagti, congratulations, no, on her engagement, Christine Reyes. Kaya timiyari, pag inisadaan, may mga katropa nga every time nga may ma-issue. And happy birthday, Christine Reyes, gyapon. Tisubong, congratulations on your engagement na gini, no, Christine Reyes. Mga katropa, ang atong balita sa showbiz, ang ginadulongin sa inyo sa atong yahabon nga pampaputi, ang atong nga Santa Plus Herbal Soap. Mga katropa, makaprevent man inis ang early signs of skin aging. Manami gigamiton adlaw-adlaw sa bugos nga pamilya. Madula gid ang germs kag amoy sa inyong lawas. Iningat nga Suntown Plus Herbal Soap. And syempre may isa pakita kahabon para naman iniya sa mahilig sa gluta, plus kojic and gidugangan pagidasang virgin coconut oil kon VCO. Ginisa sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.

0: para sa tanan. So tingnan ni mga katropa, isa ka 42 anyos ni nga babae yo. Dali sa Pilipinas. No, na meet sila ni katropang Ed, naka istorya na ini sila. So gin share yung istorya kay katropang Ed. Sa edad niya kuno nga 42 years old, nakatapos siya sa kindergarten.
1: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
2: Good morning, mayong aga mga katropa. Balita espesyal na naman kita sa 103.9 XFM Bacolod. Kaupod si katropang James King. Ang atong nga balita espesyal, katropa, kilalaon nato ng isa ka janitress. Kung sa din, nakatapos siya sa kindergarten sa edad na 42. Matuod na wala sang timeline sa kabuhikag sa edukasyon. Kami na lamang sang janitress na nakatapos sa kindergarten sa edad na 42 katropa. Siya si Remilyn Dimla, sang Tugagaraw City, ang na-inspire na magbalik sa pag-eskwela bungod sa agot nga anak sini nga grade 1. Base sa report, wala siya nakaskwela bungod sa kapigaduhon. Ilabi pa nga nagbata siya sa edad nga 14. Bungod hindi makaibalo magbasa, kag magsulat, hindi niya mabuligan ang iyang anak sa ilang mga assignment. Ginako niya nga ginasunog man siya sa classmates niya bungod sa iyang edad. Apang nagpadayon lang siya tub-tub, natapos niya ang school year. Nagalaom siya nga makatapos tub-tub sa kolehiyo. O diba katropa, kung luyag mo gid, may pagi. Kag kung may handom, kaya labutong. Para sa pamilya. Ina ang atong nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Improve ang digestion, mag-Santong Gold Herbal Tea. Para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
0: Alas 6.48 na mga katropa nyo nabatihan ng balita espesyal. Nagindulong sa ato ni katropang James King. So, kasubo man eh, kay nga may nabasa ko ng istorya ya katropang Wendell, mga katropa natin. Nga kinanglan niya magtapos eskwela. Kaya nga, ang bata yung mamangkot sa iya kung maano niya ako na assignment, hindi siya kabalo magsabat. Hindi mo ng rason, no? So, para sa kabataan niya, at siyempre yung mga katropa, nagtinguha si nanay. Oh, bisan kindergarten, importante. Kahit yung kindergarten, dahil nag-start ng basics mo, no? A to Z, tapos numbers, basic numbers, letters, no? And also mga katropa, amat-amat. So, hindi man siya dapat naton ikahuya, di ba? Hindi, ang kataisa sa aton, nagatingwa para matod, no? Maka, ang purpose ng iban, para makadugang sang kaalam nila. Nga hindi sila blamang ignorante sa tubang sang iban. Hindi sila blamang wala gid blamang siling natong, wala gid may namang an, o wala gid may nahibaluan, bisa na buhay mo sang A, ba, ka, da. Tingnan mo nang masubo sa iban, nga which is, gina-take advantage sang iban ang ka-ignorante sang iban mga katropa kay tibangod nga lesser education, no? So tiginadayaw tani sila ya, may mga edad ng iban nakatapos na kuleyo, di ba? No? Katapos na sa amuning level mga katropa, iti para sila mismo ang kabalo. Bisan pa paano magsulat sa pangalan, magbasa, mag-isip, no? Mga katropa. Walang mata mo, basic mo, no? Basa, pag-isip ang munang importante dira. Pagaling tayo masubo ni mga katropa, dire mo pa na di ma-appreciate ang mga tao nga nagatingwa ang makatapos ng eskwela, no? Pero galing tayo iba nakatapos ng eskwela, pero galing tayo bastos man batasan. Ako muna ganit black isa gasiling damo. May mga sayings na nga nakita o ganit sa mga ethnic tribes bala nga nabasahan ko nga mas maayo na lang gini nga amuning amon nga way of thinking ikumparar nga ikaw mismo sa damo may namasngaan or damo may nabalaan kay mas mabastos pa ang imo batasan sa wala may nahibaluan. No? Tutag ako duga pati mo kusang amo ng mga bagay. Kag isa pati na para sila ya proven nga amo na yung mga katropang ila yung way of thinking perspective nila sa life. Alas 6.50 ng mga katropa. Inyo nabatihan ang mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Pero antes kita magtapos, so kung magtakop ka, tropang Wendell, ang mga produkto sa Yes2L sa Dintanimabakal.
3: Mga katropang at mga

0: produkto mabakala sa itong mga Yes to Health Store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, mabakala man ini sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping applications, i-search lang nato ng Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Ka, good morning sa mga katropa natong nga naga-monitor. Siningit yon. Maying aga.
0: Yes, good morning sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning kay Ma'am Lia Lombrado. Kay Neil Pedrosa. Good morning. Kay Ma'am Elvira Gilugo. Good morning. Kay Tristan White Gulay. Mayong aga man. Kay Sir Lloyd Navales. Kay Sir Arvic Chris Casiris.
1: Yes, good morning.
0: Good morning. Sa ilan man dira ni Tita Salina Traje. Mayong aga man dira. Kay Nung Jojo. Good morning. Sa itong mga katropa, sila ni Sir Randy Medalia. Mayong aga man. Sa ilan dira ni ni Ma'am Beverly Sarabia. Good morning sa inyo tanan. Thank you so much.
1: Yes, good morning sa mga tropa natin dira, no? Sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: And also mga katropa, thank you again sa mga nag-upod sa aton sa sining tion, no? Bantayin nyo lang kay magabulos ng bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Salinas. Ang mga update reports kag iba pa gid ng mga issues sa lokal, national, international kag iban pa mga katropa. Sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinat.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinos Pilipinas, XFM News.
3: XFM, the News and Public Service Authority.
4: The Secret of Health.
5: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gidya nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa aton siringa colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensyahan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
5: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
6: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
5: Amo na kalaba ha.
6: Abot lang kung paano nila takso na.
4: Southern Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sininga sustansya kag of course, may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa nasangkap niya muning queen of vegetable nga moringa. May aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kung magamit gadi kita sang Southern Gold Capsule pinagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos, may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sang mangustin sinikunding yasa rin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
4: The Secret of Health.
5: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
6: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
5: Oo.
6: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
4: The secret of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansaon Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
6: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sa tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
4: The secret of health. Santon Gold Coffee Mix.
5: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen dakong epekto yung sining to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain.
4: The secret of health. Santon Plus Gold.
7: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sa kidney ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
9: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: System Pain. Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka pa dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Uy! Boy! Gising!
15: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
11: Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
16: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo na mata ko. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
17: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Turbo Food Supplement for Men.
21: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuyanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na.

0: Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9
2: Super Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Santo Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santo Vitamin C.
2: Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay, na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus
7: Herbal Oil. Garantisado
8: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
8: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus
8: Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Santon Plus
8: Herbal Oil.
9: Chronic pain,
10: ang sakit.
9: Mag-System Pain.
11: Muscle fever,
9: acute pain,
11: kahit ano pang pain,
9: basta pain.
11: Mag-System Pain.
9: Kagkarang pain,
11: fast and safe.
9: System Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: The pain.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Santon Plus Gold.
14: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
15: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
16: Marami na akong narinig na testimonya
15: tungkol sa Santon Plus Gold.
16: Kaya sabi ko, try ko rin.
15: Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
19: Vision Next! Marami na ang natulungan!
20: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
19: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
17: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
21: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki putika.
22: Sister Pain.
23: Si Michelle Legale is

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko balita din mo.
3: Na XFM kid.
5: Inanyang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magtapos bukta ko mamaya atis mga balita. Lapso na bigkit mga DJs nila kagad.
6: Wala sa konkretong sa bag, wala sa katumbas na rason kung naka X ka X. Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM gidhaw.
7: Timo.
6: XFM 103.9.
0: XFM Network Philippines.
8: Mga katropa.

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: I am a citizen of this country before the president. And you show me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikan sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilibak ako ng bata, tapos may balay ng ipapisma sa ako, pero wala nang nilaking atap.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Ngaga mga katropa, may ngaga sa mga aton yung mga kauturan.
1: Welcome sa pagpangalagad ta.
0: Dari sa Bullseye, another day mga katropa, pinabago ng adlaw para sa aton nga tanan. Kumusta ang aton nga pagpropang buhi sa aton nga mga kauturan, ara sa ilatag sa mga trabaho, ara sa ilatag sa mga panamalay. Ngaga, morning. How are you doing? Today, katropa, it's Thursday, May 21, 2026, mga Mayo na gali. Sino birthday ni son? Sa kay King James, no? Si King James na nitawag na siya, subong. Oo. Uy, pa ito nagwag iyang bagong episode ba? Excited pa naman ko. Masubscribe na ko to. Oras mga katropa, 7:18 na sa pagpakalagay natin sa Rumble natin. It's May 21, 2026 mga katropa, Thursday. Buwas, dasig na sa may nagtaw. Ito, ginahulbot na lang. Oh. Ayabot na lang, gid. Ang ato na nga, mga handom tin natapos na, na trabaho na, nasugdan na mga katropa. Sa ato na pagpangabuhi, tagsa-tagsa tamay mga handom. Tagsa-tagsa tamay aras ang gusto matabo. Diba? Isa lang na, na mag-ayong aton pagpangabuhi. Magayong aton sitwasyon, ang aton nga pag sinalayo, aton nga sitwasyon sa panimalay, mga katropa, mabayaran ta mga utang ta, di ba? O, masulbar ta ang aton nga mga adlaw-adlaw nga kinahanglanon, di ba? O, masulbar ta ang aton nga mga ano nga kinahanglan sa mga kabataan ta, maruga briklase naman ho. Mabalik naman sa klase mga kabataan ta, ang sadya naman di budget ha. School supplies kag tanan mga katropa, amo ni ato lang taon na no ang mga school supplies kag pila pa ka mga kinahanglan sa mga estudyante ta sa panahon magbukas ang klase, sa panahon nga mag abri klase mga katropa, no. Kabay pa okay lang si nanay ah. Kabay pa okay lang si tatay ah, no? Nga mayara Japan budget para sa aton nga mga estudyante mga katropa. Anyway, update kami mga abyan. Tumtub alas 10 ng aga sa pagtarakay naman sa mga balita, mga impormasyon upod si katropang Chris Librando. Sa aton nga technical side, ako naman si katropang Win Salinas para sa Bullseye. Aga, diretso. 7:20 mga katropa, ang pinakamabalita aton tutukan subong this morning sa aton nga pagpangalagad sa aton nga Thursday edition sa Bullseye. Headlines. Mga katropa, ang Negros Occidental nagaplano subong sa pagpatigayon sa cloud seeding. Ang budget ginalantaw di is 6 million pesos mga diyan. Headlines. Samtang kahapon bala at aring talakay naton nagligad di naging post naton sa Facebook naton mga katropa, kita man ang nagpanikasog ngani para ma ano, para ma tigayon nga masalbar, ma-rescue ang bata nga dito tubla atong binugbog bala sang amay niya ha? Ako pag nantaw sakit to ya kaayo bisan sinoperan taon mga kauturan, ang pagpanakit sa mga kabataan ta, hindi iya simple lang. Hindi iya atong kita sa viral video, kinampax ng kugo sa ulo. Hindi, amo na. Kabay pa mag-inservilis, lesson ini para sa mga amay, pa aton nga mga ginikanan, no? Sa pag-impose ang disiplina sa ilatag sa ka mga kabataan. So, Aryo? Kaso nga child abuse, no? Posible pasaka sa amay tungod sa nga nakita itong viral nga video kung saan yung ginahampak ya sang kahoy ya sa tangkugo, sa lawas, sa ulo. Oh, pero istoryahan tala karon mga katropa, kahit may istorya man yung amay mo nga ginpaabot sa aton nga syudad. Matapos ginpatawag gindakop sang aton malagad sa kapulisan, ang istorya tugli ambalya ka kadula kuno bata imo. Ang bata ya gali mga katropa, nagapangayo kayo mani, no, diri sa aton sa downtown, nagapangayo sang kwarta sa mga masugatan niya dai, no, para at least masiguro makasurvive man, no. Kabay pa ngayon nang sugo yan. Why nagapuli ko nos balay? Nan, ti nakita itos plaza. Amo tong birakol ya. Oh, ang bakol ya, hindi ya bakols buli. Puri, masamay ang aton nga attitude ya. Anong tabal, baluntas buli? Hampakons buli amo na ho? Ti yaya ulo. Oh, ti amo to nag-alma, mga katropa, ang pinaka mga netizens nga na videohan siya. So nga, nagpanakit sa bata niya to. Oh, kabay pa kayo, maging lesson mo na para sa mga kulturan ta, sa mga kabiyanan ta. Nga, kailangan ta i-plastar ang disiplina. Huwag mo na problema, disiplinahon ta bata ta. Importante nga, hindi sa maintindihan niya. Ang ining direkta nga pagpanakit mga katropa, hindi na niya makapaintindi sa bata. Nga sa lasa, nga nag-bertuldo bata sa lito. Amo na. Pila ka mga update sa aton nga pagparagil mga katropa. Ari po, ang isa naman ka milyon-milyon nga balor sa nga illicit cigarette mga katropa dito sa Dumaguete na sa kote isang otoridad. Di namin na naghalin. Kaya na close naman to ang ilang manufacturing bago to. Di naman to naghalin. Di naman niya nag... manufacture niya sa mga katropa. Ang ining mga... Ay naku, oo. Pero nandiyan, we'll see. No? Anong mga latest development? Area sa national, mga katropa. CCTV footage nga nagpakita sa paggwa ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Kapukpukan, no? 14th of May 2026 katropa matapos tong linupok o kung nagginawa to ang tineroy shooting dito sa Senado mga katropa ang CCTV footage to nakita alas 2 kuno eh no alas 2 mga katropa nakagwa si ano si Senator Bato de la Rosa mga byan no. Pero ang nakita to is of the night sila. Nag-una si Senator Robin Padilla plus atong isa kababaying nakakaluman no nga nagagwa. Tapos nagasunod si Senator Bato de la Rosa. Pakita nato na karon sa aton nga pagbalagan sa aton programa. Diri sa Bullseye mga katropa no. Bago nga chairmanship mga katropa sa aton nga Senado tigayon no kahapon mga byan may bag-o naman nga chairmanship bulubal double dagin ang may minority no bulubal double dagin ang mga grupo nanday former Senate President Tito Soto Risa Hontiveros mga katropa daw na strip off sila sa mga komitiba nga permiro ginawayata nila. Ang pinakagamhanan ni Saho ang Senate Blue Ribbon Committee mga katropa. Nga primero amuni ang ginauyatan ni Senate o Senator Panpilo Lacson no subong nagkadto na sa kay Senator Pia Cayetano mga abyan. Headlines. Samtang impeachment mga katropa magapadayon kanaunta pila ka mga presentation mga katropa sang ining mga nagaluntad nga mga presentation sang aton nga mga prosecutors sa impeachment case against sa aton nga Vice President diri sa pungsod mga abyan. Isa-isa hon to mana karon balik-balikan ta kun ano mga article of impeachment nga nakabinbin sa impeachment court mga abyan nga tadakayon karon sang aton nga impeachment court no para lang taon kung may ara gid man sang graft and corruption culpable violation of constitution or betrayal of public trust mga byan no so amo na no ang pila ka mga latest update karon sa aton nga pagpanglagad sa aton para tuntunan no 726 in the meantime mga katropa ang aton lawas tipigan tagid may mga ginapahibalo kita nga mga produkto nga makapabakod sa lawas naton ang tatlo ka mga produkto sa Yes to Health Incorporated no ang premium D3 ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C ini nga mga suplemento nami ni para magpabakod sa lawas naton magpanami sa aton kondisyon mga katropa nga hindi ta diri magmasakit Aray naman ho, ang budlay naman ni kambyo klima. Kaya umabalik naman ang habagat, mga katropa. Kung maghabagat ni Bulobalda-balda naman eh. Uso naman eh ang baha kag grabing ulan. So, kinahanglan handa lawas natun sini. May depensa kita sa mga infections, mga katropa. We don't know, no? Kung sinon ginatubang kapirmi, kung may virus na sa kulula. Importante ba kung ang lawas natin? Premium D3, no? Mga katropa, vitamin D para sa atong tanan, no? Makuha ito ni sa adlaw, pero ginproseso na sa mga katropa, makuha natin ang insakto nga supplementation sa vitamin D pinagi sa pag-inom sa premium D3. May ara sa virgin coconut oil, kag syempre barungay para full pack, para bakod pagid ang aton nga suporta sa aton lawas, mga katropa. Take note, supportive niya nga mga ano, nga mga bagay, nga mga himuon tas lawas naton para magbakod lawas ta. Because we cannot rely much on foods eh, no? Nga ginakaon ta, plastic, ma-exercise ka. Imagine mga katropa, may mga kilala kita. Nga grabe man ang exercise, grabe man ang kunaga pa, gadlaga na, pero mga katropa, gintrangkaso, no? Taas Japon ang blood pressure. Kag pagkatapos, ang lain pa kay naigo sa stroke. Di ba na? Mga kauturan taning active. That's because ang supplementation naton kulang, mga katropa, no? So, ina, premium D3, mga katropa, good for bones naton, aton heart, overall health, mga abiyan, ang vitamin D. Alright, Santon Plus Gold. May ara sa mangosteen, ampalaya, may ara sa barungay, mga katropa, garlic, at the same time, may spirulina, nga magapabakod sa lawas naton. Suportahan niya ang nami nga circulation sang aton nga dugo, katropa, ng blood flow naton, okay? Pagkatapos, ginakontrol niya man ang blood sugar, mga katropa, nga hindi mag-spike. Ang motobla mention, takapon, ligad gamay na adlaw, nga kada kaunta, ang aton nga dugo, aton nga kalamay, nag-spike na after meaning. So, dira mga katropa, ginapunggan sa nga Santon Plus Gold, nga mag-automatic shot up na siya. Okay, plus the antioxidant, plus ang palaya, mga katropa, we have marunggay, garlic, and spirulina ng mga ingredients, mga katropa, nga magbulig man sa pagpakupo sa mga bukol-bukol, kag sa mga hubag-hubag, sa aton nga mga lawas, mga katropa, hindi mo lang na madala sa hampol-hampol, hindi mo lang na madala sa mga bot-bot-bot-bot, no, ang mga hubag-hubag, no, pero di ko nagpabot-bot ka mo, wala man problema, no, importante mga katropa, ang ginahambal natin dahil, kung hindi madalas bot-bot, imnis ang Santon Plus Gold. Para mag-okay ang inyo pamatsyagan, no? Basi, ano pa man lang na, komplikasyon ba na sa mga balatian, okay? Ari pa ang aton nga Santon Vitamin C, makabulig ba na mga katropa sa pagpasanyog sa aton immunity kontra sa mga infections. Ang pinaka-role gid, that's why tatlo ni siya ang trio naton. Because nga ti samtang nag-supplement ka sa premium D3 kag Santon Plus Gold and all those vitamins and nutrients nga ginasuporta natin sa lawas, may ara pa kita sang programa, no? May ara kita sa programs nga mas mapadasig pagin ang absorption sang mga vitamins sa lawas ta. Ina ang bulig sang vitamin C. Amo na yung trabaho sang vitamin C, mga katropa, no? Madumdumanta sa una sa aton nga mga nanay, mambal sa tuto, vitamin C bla inom kay para mag-ayo ka. Tingala ka gulpi man ga nami kondisyon sa lawas mo. It's not because nga ti supplement ka sang vitamin C. It's because nga ginproseso sang vitamins at tuba lang ginakaunta nga mga sustansya sang una. Nagakaunta ya sa mga fresh nga mga isda. Fresh nga mga vegetables. Mga utan, no? Masustansya nga mapagkaon. Amo itong ginaproseso niya. That's why ganami gataas ang aton nga immune system, mga katropa, no? Subong niya, hindi kita karilay sa nada, no? Eh, kalabanan, nga mapagkaon naton, amo na to, kulang sa mga sustansya. Instant, chemical-based nga mga pagkaon, na taas preservatives. Amo mo na ginaproseso sang lawas naton, ang resulta, katropa, masakit. Gabugat ang aton lawas. Nagabatsyag kita sa mga komplikasyon sa mga balatian na ginabatsyag natin, no? So, amo na sa ang bulig, mga katropa, sang vitamin C. Na kung may ara ka sa Santon Plus Gold, may ara ka pa sang premium D3, mga katropa, amo na yung proseso niya sa lawas tap. That's why, nagataas ang aton nga immunity level, resistensya kontra sa mga masakit, mga katropa. Okay? So, muna ka-importante nga itong Ultimate Trio. That's why gintatlo na sa gintingob ni ang tatlo ka mga produkto para mag-backcode ang aton nga resistance sa mga katropa. Baklan nyo na. So, pila ka mga drugstores marapit sa inyo mga lugar mga katropa. Mercury Drugstore, South Star Drug, TGP, Generica Drugstore Nationwide. Mga yan. Okay? Kag pwede nyo mga mabakal dito sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Dira sa door number 46 Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kung hindi ka mo katultol, simple-simple lang gid. Kung magkadto ka mo, makatulibertad, sakay ka mo sang bata, wala, na? Hindi maglingi sa kunano, pangaputi ka. Lingi ka mo sa tuo, permi. No, kundi may gasoline station da. Lingi ka mo, permi sa tuo. Makita nyo da ang signage ng Yes to Health Wellness Center. Okay? Amuna da siya panaog ka. Hindi lang basta-basta ng mga produkto, mga katurop, ang ginansyo na ito. Arada ang cess the pain para sa inyong mga sakit sa lawas. May ara mo da mga katurop sa nga itong mga kape. Wow, amuna yung kape nga permita nga ginainom mga katropa kunaga. No, ang Santol Gold Coffee Mix, makabulig mo ni sa mga katropa sa pagpabakod sa nga itong nga sistema sa lawas. Alright? Amo na, or gusto nyo magpangita sa turbo, dietary herbal supplement for men, ara manda, no? Okay? Amo na sa aton nga sekreto, mga katropa, para sa mga lalaking tigasin. Ang turbo herbal supplement for men, mga katropa, okay? Ang Visonex Plus, makabulig man sa ato mga katropa, sa pagpasanyog sa pananaway natin. Katropang Chris, daw, kung ang pananawan mo sa kalibutan, medyo lubog na din. Pagkatapos naway ka na makita nga positibo, puro negatibo na lang. Base pananawan lang na. Base pananawan lang na. Base kinahanglan tas ang Visionex, no? Kung daw matyagan ta daw kalain nagid pananawan tas kalibutan, mga katropa, Visionex Plus na lang kita. Okay? All right. So ina. Mabakal na sa aton Yes to Health Wellness Center. Oras na ito mga katropa, 7:34. Sa pagpangalagad naton, kag ginabi-abi naton pila ka mga kuturan ta sa aton nga Facebook page. No, pwede ka makasunod sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. You can check us out sa aton nga Facebook, aton nga mga frequencies. Dari sa Bacolod, we're broadcasting live. No, sa 103.9, mga katropa, XFM Bacolod. Kaya 3 months sa XFM Kaban Kanan, mga katropa, nagapangalagad bang kita via 106.1. And we are broadcasting live sa tanan ng mga solid FM stations dito sa Negros Occidental. Alright? So, amo na ang pinaka mga latest development update, mga katropa, sa atong pagpangalagad naman sa atong pratutunan sa bulsay. Kanto ang pinaka mga latest development karon sa atong patrol, angot sa mga nagkakaratabo sa balita police, no, kag ang mga latest development dito sa aton nga syudad, aton nga sa Bacolod, mga katropa, kay do filean gito kaso ba o arihay kahapon follow up ni mga katropa ha, sa kamatayan ni Police Colonel Romeo Vargasca nagliga na daw nga may pila ka mga anggulo ginarantaw di no nga possibly kinturaan sa pagkapatay sang nasambit nga mataas ka opisyal sang Bacolod City Police Office, mga katarpa. Let's take a break, makomersyal lang ta. Pagkatapos balikan ta mga balita naton pagkatapos gilawan sa mga panumpong. Stay with us.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, Make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Dealing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Kapahubin pasang ng world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.
3: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balansing ang mga komentaryo.
7: Hindi nga
8: ang public opinion
4: objective.
7: Pangayo ko naman ang kapurasyon.

0: anger in home only. Nan, muli ang bagi Sir Lloyd Novales, no? And not in public places. Oh. Sir P. Helge, good morning. Salamat. Good girly Sembrano. Remember niya sang Moms Bacolod, mga katropa, no? Grupo sa mga ginikana natin. I hope makakita to. Siguro pa kaya makita mo ni sa mga nanay. Ginalain mo, no? Sa mga Moms members natin, no? Kapon to nagluntad, mga katropa. Kalain, no? Pero ato lang mga bagay nga nakita ta ang isa ka istorya nga hindi namin ispananawan, no? Pero ang reality, mga katropa, ara sila sa sitwasyon nga kinahanglan man nila bulig, no? Kinahanglan man nila sang pagsapupo sang aton nga gobyerno, kag insakto nga pa programa para sa mga kuturan ta nga ara sa laylayan, no? Nag-superman sang kabudlayan sa pagpakabuhi ang tao-tao, mga katropa. Kuba ang pamilya, no? Wala sang iloy, wa isang bugbog sa mga bisyo, kagiman pa ka mga hindi namin nga makabulatun, no? Resulta amuning gwa sa pamilya ta. 747, mga katropa, katuan ta ang pinakamalatest development. May angulo na nga ginalantaw sa pagkapatay ni Lieutenant Colonel Romeo Vargas, mga katropa, nagligad ng adlaw. Pagdaytay na sa mga investigasyon sini, mga katropa, no? Waonta ang pinakamalatest development update, mga katropa, with katropang France Andrew Burgos nga nag-check, nagaday-day sini, mga katropa, sang ining mga nagluntad na nga insidente, nagkapalibot sa kamatayon sa isa kamataas nga opisyal sa Bacolod City Police Office, mga katropa, no? Ma'am Girly Sembrano, good morning sa mga kauturan ta sa Moms Chapter sa Barangay Filisa, sa Moms Chapter Filisa. Mayong aga sa inyong tanan. Thank you sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Mabuhay po kayo. And all the members of class dira sa Southern Negros, no? Ma'am Miss Pa, good morning. Salamat gid. Dugay-dugay ari na sila, no? Comment sa mga sa mga issues kay mga balita gina tarakay ta. Okay? No, 748, mga katropa, ginalantaw naton ang aton init, mga katropa, daw base mapalo naman ni sa 40 degrees Celsius. So medyo halong-halong lang ta kag magdalas ang payong kay kun hapon nagaulan. Kalain gali isang ulan, no? Nga grabe ang init, gulpi lang ulan noon, ara ka sa adalan, ara ka sa gwa, mga katropa, ang baho bla, no, sang duta daw ka sakit sa ilong, no? Kung kisa nagresulta pa sa ining ginahambal tabla sipon, no, ti sugda na sa sipon, amat-amat mga abyan, iguon ka naman sang ubo. Dayon, di posible tarang kaso. Abo na sa mga budlay ng mga bagay subong sa pagkampiyo sang panahon naton diri, mga katropa, sa siyudad sa Bacolod, Cabirog ng Negros Occidental. Macleod seeding patani. Gagawin na ulan na. Kwaon ta na yan. Pinakamang latest development update, mga katropa, with katropang Franz Andro Burgos, ang otsining development update sa nagluntad nga shooting incident, mga katropa. Katapo sa puso, nagpamukaw sa mga nagakatulog nga sa plaza. Sumungo? Ariwa, no? Ama detalye sa mga balita, mga katropa, with katropang Franz Andro Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
1: Katropa, yun, before kita pagulo sa tayo ng balita, sininga aga. Sa pag-ipot-ipot natin dito sa siyudad sa Bacolod, nakalabay kita dito sa Bacolod Public Plaza, kung sa injury. Mga alas 7 sa aga, natabuhan natin nga rin dito sa buwan katapos ang puso, no? Nga pamukaw sa mga nagkakatulog rin sa buong sumay Bacolod Public Plaza.
0: Mm-hmm.
1: Katropang uwi, no? Kaya isa sa mga rin, kinakatuman Manila para sa Supreme Plaza lang, may public place yun. Tapos nakita, magda lang may iba rin natin. Doon rin na lang ang nagtinera. Kasi ito ganito, na nabla pala eh.
0: Oo.
1: Kasi ito rin na nagkatulog.
0: Mm.
1: Pero akin lang, pamukot ako lang yung si Mamu. Ma'am, wala ko pangalan sa pangalan mo, Mama. Ma'am, wala ko pangalan sa pangalan mo. Sa puso. Kung kalinsan sana, yun ang ginaumpisaan nga muna.

0: kinahin mo. Paling kini sa pag-sugod, kita yan. Oo. Atas, lagi kami aga, on, bali, bak, bali, kwan ka ni din mo, sumba-sumba. Sinara, kita yan may araw, may lika pamuka.
1: Okay.
0: 8 to 8, din na kami sa saog to, hindi lang kami pamuka. Kasi, ano mo di sana, ano mo na yung kasaway, sa balik-balik. Pero di na balik-balik, hindi sila yung namun.
1: Hindi, buwan pa mo, paano makaluwan?
0: Oo, mama, paano makaluwan?
1: Mama, probably, ba? Naligyan sa Dewa, doon sa nangyibili ng mga parts ng plaza, gina-occupy din nila, no?
0: Oo, ito wala man sa mahimo, kahit o, saan, kasaway, yung nasa na kung yung nandang, hindi ko makakita, alam pala saan, si Abu, yung kinatuman ng namun.
1: Ano
0: ba yung isang mga saan? Ano ba yung isang mga saan? Hindi, kawai kami kapal, kawai kami idea kung sagatihin sila.
2: Katropang Franz.
1: Ibot na niyang ang drinkin bala sa plaza.
2: Oh.
1: Kinagtiyog sila. Binasan tama ng puso para makuhantap kayo na lugar pag yung mga sitwasyon nila nung naragway sa lugar nga ati. So, marami ka na sa wind break. Ito, matita ka din mga tito na agay. Ito, sa kitululog. Iban na muna bala. Kung magiging nga ibon ng balay.
2: Oo.
1: Oh. Eh, bilog ka pag ilya. Ang iban, drinkin na lang ginagay-star, no?
2: Oo, oh, Katropang Franz. Ginapukaw, pagkatapos gabalik man, tulog balik.
1: Balik ko yung balik naman, no? Oh, pag ginapangalpag, gusto mo niya, pamang putong, alam mo na lang. Lakin napukaw, namali sila mo.
2: Wait, pagkani ko,
1: tulog, no?
2: Nakapulaw gabi, pukaw.
1: Good morning, sir, may nanay, good morning. Sagatiin ka mo, nanay. Sagatiin siya. Huwag ka mo dyan, junior, palay. Hindi, anak, away-away lang po, ha?
2: Na.
1: Inanimal, sir.
2: Away-away lang, pukawon nyo, good.
1: Hindi, ang bago lang.
2: Bago lang.
1: Ikaw, malakas naman. Ang dumira, ay, buwan mo na, ano ka lang sa satanay? Ay, hindi lang po,
0: pagkalibod ko sa libertad, libertad. Papalibertad ko karoon. So, ikinayak ka na ko karoon. Pagkakarang balbo, sir. Hindi ka nagtunog kay itimulis ka mo ba? Ang ibang dali kina po. Kasi may mga kabataan na ang nag-upod pa lati. Dari na lang ito lulo. Kaya amun ito ang purpose mo sa poso na bisitahan din sila. Kasi dito na sila. Balik ka ko no. Dinalan sa akon ga kay amun yung nando sa poso eh. Na sila mismo kang pukawin. Pero ito kahit ito ng nanay yan hindi mag-gita. Yung ito na nag-react siya nga. Ano ba yung problema? Ako di matulog ah.
2: Wala.
0: Alam mo bang pati din ako? Kasi iba nang lang hindi yan. Tapos ako ko rin na tuyo pa pala. Kasi yung iba din sila. Guro sabi niya sa Bino.
2: Na. Oo. Nakapulaw, guro.
0: Good morning. Mga nga. Gada. Tagatiin ka mo. Tagatiin. Tagatiin. Ha? May palay ka mo to?
2: Nagkalainain nga mga istorya sa mga kauturan ta nga ara sa plaza nagatinerda because nga ti isa sang rason kapigalo pero amot amot ma ano ta na sa madepensa ta na sa marason ta na sa waste to at other parts
0: amo lang ni Katro Firewing tikas na buban bala para sa mga taga-Darimang ito no nandabi man sa syudad na which is ti hindi direct sila bawal gid na lang ti Katro Firewing no nga direct sila tiner. Kaya kaya mo nang ano sa syudad, mga engkis sila diri, no? So, galing tingin nga lagi dyan sa Japon nga way isang may mahimo, masikero diri, lagi may star, ay wala mo sa isang staran pa, no? Ay mo nang si Koso sa ilang nga pangabuhi, man sa kawasan sa Farley.
2: Grabe, no? Pero subong si Gilibot, katropang France, ang puso ta?
0: So, amulan to, no? Pero ito, ibalikan to, ganin nila, yung pukaw nila, kasi pagkakita,